0: PCO,
1: MRG3,
0: mga butika.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhan!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ay,
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
17: Angeline?
18: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Extend Food Superman!
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men! Extend Food Superman for Men!
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Para sa matilong nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3,
8: yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
8: yung may D3.
2: D3 Bio.

kompleto. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:12 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
3: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gyapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Kung nuhay mo lang kamuda sa ginahimo o subong, mas maigoy niya mag-exercise. Kay balukang ang regular exercise, Ma'am Rosemary Agramon, is a powerful way sa pag-protect sa imo long-term health. May mga pagtuon nga ang pag-exercise nagapanubo sang risgo sang type 2 diabetes. Paagi sa pagbulig sa lawas sa paggamit sang insulin more effectively, nagakontrol sang blood sugar, kag maintain sang healthy weight. Ang pag-walking, lakat-lakat kala na, or breast walking, medyo dasing nga paglakat, jogging, cycling, or strength training, iban sina nag-bike, no? Can improve energy, support heart health, kag nagapabilin sa muscles nga active. Bisan gamay lang, movement can make a big difference over time. Galing kay ang tao, Ma'am Eva Tingson, kay Sir Ramon, dali matak-an. Imbis ka maglakat-lakat, magsaagad ng kaligid, magsaagad ng kakusipad ka cellphone. Gabro, aw doon yung mata na. Last also, 13 na sa aga, ang loneliness, chronic loneliness, is really bad for your health, for your body. Ang researchers nagapakita, Ma'am Maria Eva Tingson, dira sa Sydney, Australia, nga loneliness nag-aapekto sa imong lawas. What happens sa sulod sa imong lawas when loneliness becomes chronic? Sobra-sobra na gid. Una, stress hormones may stay elevated. Ang long-term loneliness makabulig ini sa pagpataas sang levels ng stress hormones. Pareho sang cortisol. CORTISOL nga nag-aapekto sa multiple body systems. Heart health, pili maapektuhan. May mga pagtuon nga ginaangot ini sa chronic social isolation and loneliness ang maka-increase ang risk ng cardiovascular problems over time. Ikadwa, kung lonely ka, may chronic loneliness, sleep quality may decline, di ka na masyado matulugan. People nga na-experience ang persistent loneliness are more likely to report poor sleep kag less restorative rest. Maiban gidya Sir Edgar Barbadon, Sir Bamboo Navanga, pag tulog mo, hurago ka dayon mo.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: 8:15 sa aga ang Capiz, subong inigo sa African Swine Fever. Kinconfirm ni sa Capiz Provincial Government. Nakasan by K5 Myla Fuentes, ang K5 News FM Rojas.
6: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
2: K5 May, mighty si morning.
7: Nagpagbuha sa K5 Ted ang gobyerno provincial sang Capiz pinaagi sa Office of the Provincial Veterinarian sang advisory number 1 sa 2026 sa Tumunyo 18. May kangtanan man sa nagalap sa saroon ng African Swine Fever o kung ASF diri sa provincial sang Capiz. Sa aton mismo nga pagpadulong sa isa ka hog raiser, no? Sa may banwaya sa Pontevedra, kapon ngadlaw. Ginpayag ni Sir J. Lord na masobra ni 50 ka mga hinuptanan niya nga baboy ang nagkalamatay matapos manganing aginigo sa sinimbalatian. Una, nga nagpabatsam o kung natalupang danso ni sa nakaligad niya si Mana nga amat-amat nga nagaluya sa gula ni Sanggana sa pagkaon ang iyas ni nga mga hinuptanan nga baboy. Pagka dito naman, nagpangita man isa sang remedyo nga panggatang madabi pagpakaon sa mga organic na mga dahon-dahon, no? Sa paglaom na makabawi pa o kung magyuwat man yung magbalik ang gana sa pagkaon sa ngayon mga inoptanan habang makaligad ang duha tugtog tatlo kadlaw, amat-amat na niya nga nagkalamatay. Kag natiunan man nga muto nga tion, no, nagbata ni ang tatlo niya ka na yun ng mga baboy. Kung sa diin ang masobra man to 24 ka mga urok ang nagkalamatay katapos ni ang duha

0: daw nag-amat-amat kupos kag napatay tubong man ang mga nayon nga napulo or unsay kabilog kag duha ka lais sa K5 Ted. Ang masubo-subo kay wala niya nakapa-registered, wala ni niya nakapa-registered ang iyang mga sapat. Muta nga wala ginisansang may makuha dabi ng mga benepisyo, no, kaangay sang ginahala, no, sang gobyerno provincial nga mayara ni kuntani nga makuha ang mga hog raisers apang kinanglan nga naka-registered ini ang ila siniya nga mga baboy. Pag antes tuya sa kipad ka nag-abot sa ila ining balatian siyang baboy, may mga kaiping ni siyang mga balay nga una ni ginigo kag sunod-sunod. Pag siya ang pinakakatapusan dito nga naigo sang ASF, no, or ang iya sa mga baboy ang naigo sa siniya nga balatian. So ang iya sini karon nga plano pakuntani kay bago to siya bakal sang patining masobra man or nasa 12 13 to kabilog ng mga patining ang iya tugin plastar waling kay nadalahig matudala sa tanan sa subong. Wala na gid sang may nabilin nga mga hinuptanan sini niya yang baboy kay K5 Ted.
1: Ano nga mga lugar ni sa Capiz ang affected na sang African Swine Fever K5 May?
0: Ang kabanwanan pa lang din nag-positive ang Panit-an kag Pontevedra. Subungan ang sudad sang Roas kag K5 Ted kay nabaluan ining Panit-an kag Pontevedra. Magkaluyo lang ni kay K5 Ted. Kaga ang una diri karon nga ginahimo na or measure diri nga ginahimo sang tagsa ka mga local government units ang pagdumili sa pagpasulod kag pagguha sang mga baboy sa ila sini nga mga lugar kay ang iban kay K5 Ted ang bisan wala bala sa mga butlig-butlig no nga isa ina sa ginalantaw nga sinyales sang ASF. Gina ano na lang nila kung makita nga daw galuya na ginakatay na lang kag ginabaligya sa mas barato ning presyo ka kay Tatad.
1: Ingagaw pa nila na, ingagaw pa nila, hindi na ma-charge nga but sana. Kay tido double dead na lang ang karne niya nga daan, but siguro may masakit la. Itapos biligya mo lang ingagawon mo samtang buhi pa.
0: Yes, amugid na ang panugyan sang gobyerno diri no nga kuntani kun mayara na sang may ginabatsa ila sini nga mga baboy na talo pang dandabi nila igilayon ni nga i-report sa ila sini nga mga LGU kag diri sa siyudad sang Rojas kay K5 Ted kay isa man ni sa mga nagpositive nga nakuha and diri sang sample ang mga baboy no ang ginaubra naman diri talo pang don kay naglubo ni sa 200 pesos ang presyo sang baboy diri sa mga talipapa. Oh. Kag base man sa aton diri nga pagpropamangkot kunti nga sa to gadalagan ni 320 ang ilang presyo nga mansubong do naggulpi lang inubo. So ang isa sa mga rason nila na mga oversize ni nga mga baboy ukon ini mga nayon bala kay K5 Ted. Amo na ang ilang rason kun nga man nga naggulpi ni nubo ang ilang presyo. Apang ang panugyan diriya na sa gobyerno probinsyal sa Capiz nga mangin maid-id kag ma siguraduhon gid nga ang mga baboy nga or karne sang baboy nga ila ginabakal nagaagi gid sa slaughterhouse kay K5 Ted agud nga apisar nga wala man isang peligro nga dala si kayong lawas ini ASF no mas maayo na ya nga magsiguro or siguraduhon ang ikayong lawas kay K5 Ted.
1: Nadala nato ni balita na to scare sang tanan. So, i-trace tanay kay 5 May, di nagsugod sa Panit-an or Pontevedra?
0: Ang una, gidya kay 5 Ted, riyo sa siyudad sang Rojas.
1: Aroa City, ano nga barangay sa Rojas? Pila ka barangay ang Rojas nga ni kay 5 May?
0: 27 ang
1: 27. Oh, so hindi ano ang 27 nga na nahiloob na na nalikop na sang ASF or may part ng sang Rojas City?
0: May mga part lang.
1: Ano nga barangay lang? Kaya hindi man ato masalama para nga hindi man bala nga daw general ang paghangop sang tao pa mga Roa City as ang baboy sa Roa City blati ano na delikado na kay basi makatabok di si Rilo or Saklan.
0: Yes, amo na kay K5 Ted. Amo nang ginatinguan ta nga kun tani mahatag man ni sang gobyerno provincial ang data gid bala exact data.
1: Kag kun pila nang patay? Nabala nila kun pila nang tanan nang patay sa Roa City, pila na ka baboy? Pila na ka-edit ka naklamatay, di sa mistro sa Panit-an kag sa Pontevedra kay 5 May?
0: So far, diri sa Roa City, kakipagdad, wala pa sila sa exact gate nga data. So, kumbaga, initial pa lang ito nila nga wala pa gin sila sa complete data nga nahatag. No. Pero dito yan sa may Pontevedra, ini ang pinakadako gate, no, so far nga gin-confirm, no, ining 53 ka mga baboy dito sa banwa sang Pontevedra, no, especially particular dito sa may barangay Banate, no. So to be specific, kaki 547 sa mga barangay diri sa siyudad sang Rojas, kaga amo na pa 47 rather. No, ang amo na ang ginatinguhan kay ang kalabanan diri dabi nga nagabaligya gid lang nga daw kan ang barangay Banika kag ang barangay Lawaan kay na sila gid raya ang alalagyan bala kipagdad nga dira gid masami makit-an ang mga baboy nga nakahilera sa mga talipapa.
1: So anong ginimo sa bang sang Roa City Government Agriculture's Office para nga mapunggan ini kay ti iban basi nga gaon nila nga bligat ato sa Iloilo kay samtang kasi buro panibla. Anong mga measures nga ginimo ninyo dira or sang Agriculture's Office para nga mas maintain man bala kag masiguro man nga hindi man makahalit sa ibang nga probinsya kay Five May?
0: Yes, may mandato ang tagsa ka mga LGU, so sa duha ka ba banwa ang Pontevedra kag panitan nga likawan gid kag gid secure gid ang mga nagaguha kag nagasulod nga mga baboy sa ila sini nga banwa. Subok man diri sa Rojas City kag kipagted ang kay kalabanan diri nga nagakuha alin sa Masbate. So amo na ginabantayan ang mga pantalan kay dira gid ginapaagi man ining mga baboy nga ginabaligya sini nila. Indi lang diri sa ATC, no, kundi man ang iba nagabaligya or nagakuha ining mga nagabaligya ya sa talipapa kay K-5-10. So muna pa lang ang security measure nga ginahimo diri karon sa Rojas City Government, no, ang pagbantay man sa seguridad kun mayara sa mga ginapaguha kag ginadeliver nga mga baboy sa K-5-10.
1: Kumusta monitoring dira sa baligana isang baboy sa Chudor Arsenas Trade Center, TATC ninyo, na nagbat sa Ginmar or sa Gigapon? Kaya tika balok ang tao, eh, makaungin niya baboy mo?
0: Yan, sa muna ang problema karon, no, ginareklamo karon isang mga meat vendor diri sa TATC. Tuman, nagid ka hinay kung sa tutumal, gid, subong tumal-tumal, nagid kikipad, then sunod diri sa ilang kita. Kahit madamo na sa mga talipapa diri nga nagabaligya sa mas barato nga presyo, no, yara na lang niya sa 200 ang kilo. Samtang ang ila dito yung sa sulod sa TATC nga talaga 300 top 320 ang kada kilo. So amo na pa kay ang iba nagareklamo man nga daw ilada bala, may mga ilada sila nga ginabaligya nga karne diri sa merkado kag kay Five Ted kag
1: ginalaktan nila, may mga bago ihaw, pero iban daw dugay na daw ginalakot-lakot na nila, ti dinaya na.
0: Yes, amugin na, kakipad din kay Aton man, base mo sa Aton na pagpropamangkot sa mga meat vendor, may mga customer man sila, o kung mga manugbakal nga nagapalik. Kag ginareklamo nga mayara isang dobako, ang sabor ang karne nila na babaligya. So aminado man ni sila kakipad, Ted, nga ginalakta ni nila sa ila. Dati bangod gani, suno sa ila nga hindi gin maubos sa isa kadlaw ang ginakatay sininila yung baboy, kakipad, Ted.
1: Tingko lang, ay man, nga nag-consign karay ay ni naglinag-eat kabla, nagdinaya ka just to para nga makakwarta ka kay Five May. So bong gani, dari sa Dingli Iloilo atong sa Camp Adriano Hernandez kinosisa to kay kundunduman mga may 92 ka ROTC cadets to sa mga ila summer camp nga naglalain man tong chanila na food poison man kay nakaon sang adobong baboy man. So ay patay may balon basi ko tong baboy nga ginbaligya nila dito sa Dingli Public Market basi bala nga either ilada or naigo naman sa African swine fever kay bisan kalinog area bali Ma'am Anne Casabuena Lemos nga pamati sa aton nga nalabot naman gani kay Five May. So hindi lang galing nga dala lang sa news copies. Asa diri sa aton si Lilo, asa na di sa amon si Lilo ha?
0: Iya, yeah, so muna gani kay Kipagted nga dapat panugyan gid no sa gobyerno probinsyal sa copies nga apesar dira sa TTC magbakal siguraduhon kag checkyard gid kun bala ang baboy nga ginabakal wala sang baho agod nga hindi man ni magantos ang mga konsumidor kay ti kun malayo man diri sa syudad kag impletihan pa ibalik pagidto nila bangod nga hindi maayo ang karne nga ila sini nga nabakal kay Kipagted.
1: Mga bailanta sa mga nagabligya bla karne, hindi ka mo magdinaya kaya mo nang inyong bread and butter mo. Honest lang ka mo bala. Honest gains lang. Kag sa kwani meat preparation pa lang daan kay 5 May ang sa slaughtering bla and then kundi yes. Ihawon mo. Tikon sa slaughterhouse na sa may proper na sa mga equipment pero ang iban sa likod balay lang nila gina do ang baboy. Pagtapos nila do galigid lang sa kwan si go.
0: Yes, amo
1: diba?
0: Yes,
1: o gani sa mga kanila mga angkar-angkar bla nila, ikarga nila sa angkar-angkar nila, ang naga nagapasaan sa baboy, naga panigalilyo, gauba. Ha? Iba no'y pagani gagamit sang face mask. Mga poor personal hygiene and sanitation bla. Dali so why nagakontribute sa sang madasig nga pagpanos ang karne?
0: Yes, kay Kipab. Then, kag isa man ina, no, sa gina-inspeksyon diriya sa siyudad siyang Rojas, sa mga merkado, kung bala mayara sa mga nagkakaigo man nga permits. Kay kung lang tawon dabi kay Kipab, Ted, antes pa man niya nagsulod in NGSF diriya sa probinsya, no, matumal na gin man niya ang mga baklanay diriya sa TATC. Kay sunod di sa ila, hindi man sila magkapanaog o kung magkapanubo. No, sa presyo, kay mayara sila sa mga permit nga ginabayaran, mayara sa slaughterhouse, oh. Kagang ila, pagidya nga gasto, o kung sweldo nila sa tawo ka K5 Ted. Kaga ginahinyo sininila, punta ni sa city government, nga ang tanan niya mga meat talipapa vendor, na nga hatagan sa nagkakaigo nga permit, agod niya diri sila pinsan sa merkado. Kaya K5 Ted, agod niya patas man, kaya siyempre ang rason man niya sa mga talipapa vendor, nga parehas malang sila nagabakas para magpangabuhi kakipadet.
1: Galing kiti kung ikaw abi bumalakal pagkakita mo yung aras sa talipapa kapin pa kung nag-drive ka doon nag-drive through ka na lang yeah, hindi ka na magsulod to ya sa Tudor Arsenas Trade Center pa. So anyhow, monitor na naman ini maya ibalo man kami kung anong mga border control man yung moon na mo sa Iloilo. Okay, five, may salamat ha. Mga mahili ka man makaon baboyaw. Plakaon ka ba, boy?
0: O hindi.
1: Hindi ka plakaon ba, boy? Ano yung nakaon mo ay?
0: Isda.
1: Isda? Pariyo tay. Ako ang pinamalhan. Oo, why pa na kwan? Why ka pa guilt feeling kayong magkaon ka ba, boy? Pag daw magugutugot lang gawang imo nga liog, masagan mo ba si na blood ka na? Importante si Nada, magugot ang liog nila kay 5 May. Patingalon ta na sila D3 Bio kag DTX 500.
0: Amugid.
1: Kita ko, hamis, imo panit. Nagakuan ka gid mo, naga-DTX beauty soap mo. Di ba? Correct.
0: Yes, kay Pabdad, kag-updan man siyempre sang MITC para bakod permi ato lawas.
1: Ka magtulog, hindi kag-likaw stress, May. K5, Mayla, salamat kita.
0: Kinisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Same man ina dira sa super sa haro pag nagpili ka sang baboy nga baklon mo pagkuha mo sang kwarta sa wallet mo lain na ilagin putos tani insakto lang pagbaligya kay gabayad man kami insakto ambali ma'am Ningning Ilumba dapat i-lockdown na amo na ang ginabawal sa aton presidente hindi na pagdalhon sa iban nga lugar ang mga may sakit nga baboy para hindi makahalit sa pangaboy sang iban kag sa isig ka pareho ambali Sir Edgar Barbadon. Kung may garden kita sa palibot ta isa da makahatag energy sa aton lawas adlaw-adlaw makatanom kita kay dala don da exercise ta makakaon o samtang naga gardening ka no best darlilya kay Sir Bamboo Duremdes na ba di sa mga nagabligya bala baboy gapamati ka mo subong i better ang kwangit ang conscious ko mo sa handling sang karne halin sa pag ihaw. Tapos pagkarga, iba ng handling, gabulid-bulid lang sa angkar-angkar mo. Oh, sa mga kilid-kilid nga ini, although nga titani ang merkado, ang setup sa merkado, gid galing kiti kung ikaw sa barangay, mapamerkado ka pa kung kita, mas tali pa pa, may karne manda. Ang isa lang sa iyo sila makita at ha, gabaligya ka mo karne, mga sir, hindi man tanan ha, kag white ka mo gina personal, iban sa inyo ang kapanigrilyo. Oy, may mga nang abo pa yan ha. Tapos iban sa inyo guuba pa, no? Eh dapat i-professionalize nyo man ha. Eh because pagkaon na mo, karon kon mahilo na karon kag magbatsag ang nagkaon sa inyo. Di mabalik pa yan ang nagbakalda, di mabalik pa yan sa negosyo nyo.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los
1: Pueblos. So diri ni masulod naman ang role sang sanitary inspector, no? Ti subong sa probinsya sang Iloilo, ang kalinog-linog na sulod no. So ang aton subong is data. Rojas City, tapos nagpapamanit ang kagpo de Vedra, naglapad na to, kapin pa sa barangay Banate, ito sa Panitan, Capiz. Alas 8.32, we'll pause for a quick break.
2: Foro de los Pueblos. Foro
1: de los Pagbalik ta, ang player blasang St. Robert School nga si Luke Rose Blaser Bamboo, dito na sa NCAA, mampang na science speaking sa student athletes, may isa ka eskwelahan diri sa siyudad sa Iloilo nga ginpang tabog ang ilang mga student athletes. Kiti na sense nila nga daw ma-withdraw na guro sa enrollment, kiti ilan na may ilang na choice. Mangayo ko rin sa statement, printed statement of account. Ang mga pamatanon o mga estudyante ka mga ginikana nila sa meeting sa Webes, nag-uo man ang principal, kaga administrator, sa uli pa katoto, mabanga picture nyo lang. Ay pa ma-print. Wala pa nagambalang tagiyang nga hindi lang anay. Anong klase kapag trato iniman? Ha? Ano, ginkatuan ni K5 karen in fairness sa ila? Anong ila sining ginhambal? Kagsubong adlaw is the birthday of former and the late president sang Senado, Jovito Reyes Salonga. Jovito Reyes Salonga or JRS. Sino si Jovito Salonga? Kaya ginatawag siyang nation's fiscalizer. Anong iyang contribution sa Senado? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
3: D3 Bio.
5: Ang D3, nga may Visio.
6: Ang Visio,
5: nga may
6: D3.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Nga may Visio.
6: Ang Visio
5: yung may D3
6: mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masalikan.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
12: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
8: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
17: Libre!
15: Wow!
16: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
18: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
1: Oras, alas 8:39 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog Mighty C.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
1: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon, kaupo ninyo Ted Ahuero Francia. Last threat sa aton program. Are you still there? Ara pa kamuda! Basigin bayaan nyo ako sa tabtaban, bla. Pero sa iban nga, pamaya. Alas 8:40 na sa aga. Mighty C Morning, Ma'am Annalyn Panis Agravante. Si Ma'am Pearly Joy la si Balgali tiga Duenas. Din gaw gani Ma'am Pearly Joy sa Duenas, Ma'am. Ted, dapat buligan man kami nga hog racers. Kag mga border magbutang man sila sang checkpoint. Amo ning i-check ta karon Ma'am Pearly Joy la si Bal kun anong imuon sang aton nga provincial veterinary office with Dr. Daryl Tabuada. Pa tinguan naton isang malapot buwas. Ryan Ornido kay security guard Ryan Ornido sa Salangan Elementary School sa Salangan Pasay. Mighty C Morning ha, there is amon, huay ga pasulod tao sa tangkal kon mapasulod kagid man mamanyos anay alcohol or sunrox tiil kaga kamot. Kag sa nagabaligya agid eh, sa nagabaligya bala, abi butang kamo mas tapos hindi kamo mag-uba. Kag please mga bay kita, kun magpanigarilyo kamo inang hindi nga ara sa tubang sa ginabaligya nyo na display yung karne. Good man, iban gaughada ara sa tubang karne nga ginabaligya nyo bla. Well, is why nga kun ako, ha, hindi man sa pag-offend sa mga aras na lipapa, ha? Better mabakal na lang kuya sa air-conditioned nga lugar. Nga man, Masiguro mo yan, ha? It was properly handled and sanitized, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Raquel Gubatanga, Christopher Piape, mga tricycle driver. So, inyo na palang abuyan, siguraduhon yung mga wala sang dinaya o isang lagit la. Ibanda, inang laktan nyo sang butsa o kung gani, nang gamasakit na baboy ang natunin ng ilada, la. Din ka sa doon niya, Ma'am Pearly Joy, buhay na ibliga mo dyan ka baboy. Last also, Karim Taido sa aga, today in history, balik-balikan ta, June 22 in history, in 1861, or 165 years ago, ginbautisuhan, ginbunyagan si Dr. Jose Rizal. After, sang iyang, after ginbunag, sa ko din nabunag sa June 19, no? Ginbunyagan siya, or ano tawag sa bunyag, no? Kay kon sa baptist ni, ginadedicate mo, no? Ginbunyagan siya, sang pare nga si Rufino Colliantes dito sa hometown ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Amo nang natabo June 22, 1861 or 165 years ago.
29: Foro de los Pueblos.
1: Today in history, in 1920, nabunag si Jovito Reyes Salonga. Anay Senate President sang Republika sang Pilipinas. Kag prominent lawyer and legal scholar, nabunag siya sa Pasig City. Si Jovito Salonga, nabunag June 22, 1920 sa Pasig. Nagtaliwan March 10, 2016 sa edad niya 95 anyos sa Quezon City. Ayatiayon si Lydia Busuego, ginkasal sila sang tuig 1948. Siya nagbutho sa Harvard University, Yale University, Harvard Law School, UP College of Law, kag UP Manila. Siya ang naging Senate President from 1987 to 1992, kag siya ang kabayin sang Liberal Party. Siya si Jovito R. Salonga or JRS.
29: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: In 1992, dumduman ko ni may mga streamer pa to sa balay mo kay nagkampanya to si nanay kasi tatay ko, Sir Paul, kay JRS mo. Napadalagan presidente. Tigalin kay daw damo. Ito sila napadalagan na Sir Raji Busil. Raji Busil, kay Sir George Ocampo, Gene Seaman, Anali Bahade. No? Napadalagan to si Salonga at that time, Sir Bamboo. No? Pero ito damo. Ito sila napadalagan si Fidel Valdez Ramos, Miriam Defensor Santiago, Danding Cuanco, Ramon Mitra Jr., Imelda Marcos, Salvador Laurel, kag si Jovito Salonga. Ang nagdaog to si Fidel Ramos sang lakas National National Unity, ano nga naman? Basta lakas NUCD 5,342,521 votes. Nagpangadua si Miriam Defensor Santiago People's Reform Party, Reform Party PRP 4,468,173 votes. 1992 ini nga presidential election sa nagpangatlo Danding Cuanco National People's Coalition, 4,116,376 votes. Pang-apat, Ramon Mitra, Laban ng Demokratikong Pilipino, LDP, 3,316,661. Pang-lima, si Imelda Marcos, Kilosang Bagong Lipunan, KBL. Si Imelda Marcos, may 2,338,294 votes. Si Jovito Salonga, Liberal Party, with 2,302,124 votes. Kasi Salvador Doy Laurel, nga na Vice President ni Cory Aquino, Nationalista Party, with 770,046 votes. That was 1992 elections. Sino si Ramon, si Jovito Salonga? Nakilala ini sa bangod sa iyang pagka-fiscalizer, brilliant lawyer, kag deeply rooted in justice, good governance, and moral courage. Ang iya memorable and impactful coach. Mga tema niya parte sa leadership, parte sa morality, kag education. On morality and evil, hambal ni JRS, Sir Bamboo, the reason is simple. Good men and good women get sick and tired of being good before bad men. And bad women get sick and tired of being bad. Ang mga malaayo nga tao, nagkakapoy sa mga malaot nga mga tao. On courage and nation building, habang ni Jovito Salonga, a nation of sheep can never be great. A nation of sheep can never be great. Ang iyan naman nga hanambalanon sa essence sang educated man. Hambal niya, the educated man is the one who has not only skill, but a good heart. And finally, the one who lives a good, meaningful, and abundant life.
30: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
1: Oh, bilog nga compound ni Ma'am Yole Belinson, kapamati sa Sohoton, Warotac, Nevo. Kumusta ka mo dyan? Pandan doon niya, sige nagligad, tuig, ubo, suman akon, baboy. Do karon na Ma'am Perly Joy la si Balpirak Bilog, baboy mo mang kramatay. Pwede tak pangayo number mo, pwede ka mo interview sa Roman. Pastor ni Miso Tala, Raquel Gobatanga. Sige lang natin, wakal. Kay ga pamati, kami ni Simo. Ayaw ko, sige Ma'am Raquel. Pero takaan ka mo na, patsan nyo ng radyo nyo. Alas 8:37 na sa aga, si ko si K5 Karen. Kay may reklamo nga actually di man ang concern ang mga student athlete sa Santa Clarita School based sa Puerto Rial Subdivision. Again, klaruhon ko ha. This is not to offend based ang school administration headed by the principal Ma'am Malu Nidula kag administration staff nga si Henny Ken. Ken pledo niya. Kay may nagreklamo nga mga student athlete nga mag-withdraw na sila sa enrollment and ma-transfer sa iba nga eskwelahan. Karon hindi nag-ayos sila sang statement of accounts para bla nga limpyo na kung may mga blayra para sila clearances, bla pa ma-release ang clearance. Di karon sang web, sa Webes, nag-meeting man sila upod sa tag-iya, upod sa principal, sa admin staff, kasi parents, naman nila okay, i-release. Pagkato sa mga kabataan, kay mga kabataan, yun yung mga student athlete, mga gin-hire bla nila, do, problem kay Bater Bunya, ang iyang nga sitwasyon, pero dire lang sa Irilo, hampang volleyball, basketball, may mga taga Leon, mga nabukid sa Leon, taga Capiz, sa Antique, kag may free education. Karon, possibly na sense ang Santa Clarita International School na mag-withdraw na ang mga atleta ngayon ni tiyambal nila nang makuha sila sa statement of account, hindi sila pagpakuhaon, informisahan man, sa nagbalik na tiyambal nila, picture lang. So, liyan ba niya, wipe pa, nagamba lang tagiya, hindi lang anay. Tinga ang ginapabulay ni mga kabataan at mga aligasyon nga ini-infernes sa inyo, ha? Klaruhon ko, ha? Ang ginapabudla yan, may mga ginapayag verbal abuse sa mga kabataan, ginapahog, insukot sila sang libro nga pulo kalibro kunong blayran, pero ang nahatag sa kabataan duwalang kalibro. Ano pagid ang isadra sa isu statement of account, what sa lingon dapat may breakdown diin ano ining blayran nga ning 1,000 ang 1,500 nga ang naghimo ning 20,000, no, nga wala ini kag ginapabudlayan sa ligason, ginapabudlayan sang Santa Clarita International School ang mga kabataan.
30: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: K5 ka?
0: K5 Ted, sa subong wala kita no na tigayon yung makasulod sa vicinity sang Santa Clarita International School nga nahamtang diri sa isa ka subdivision sa may distrito sang
1: Lawagon ta. K5 ka, Puerto Rial subdivision kay ti part man sa aton nga information sa mata pala matita. And again, ginaklaro naton ini ha. That is why nakapto kita dira para nga makuha ang ilang statement si Principal Malu Nidula, admin staff Kenny Hen. Para nga mapasabat man naton sa reklamo ng isang mga kabataan K5 ka. Kay ti subong student athlete ang init ngay sumo, no? Parte kay Bater Bonya, parte kay Luke Rose nga ginkuha na sang Lyceum Pirates to sa NCAA. So, ang ilang ang istorya ni Bater Bonya kasi mga student athlete sa proparyo man ni K5 ka mo nga halin sa kay Molon, nakakita sa gayon kay bangod niya may free scholarship bangod sa sports. Galing ti anong tabo sila subong?
0: Ang sa subong wala kita nakakuha gid sang statement sa Santa Clarita kaya kay diri pa lang sa guardhouse tigin balabaga nakita which is na inchindihan taman K5 Ted no kay ti pribado nga daan nga area ang ginkuha na lang kita diri nga kun may coordination mismo sa principal or sa kung sino man nga tiglawas sang eskwelahan pwede kita makakuha sang ilang statement pero sa subong tinginaangan-angan ta K5 Ted nga basi no mahatagan kita sang kahigayunan nga makasulod dito para fair man no sa side nila kagti para man sa mga student athletes naton kung ano gini ang nagakalatabo kay 5 Ted.
1: Ginpahalin sila mo sa Biyernes may information kitang ipahalin gid sila. Ginpursa sila ng pahalin. ang enrollee sa eskwelahan, I think, do mga 100. Sa 100, yun na 75 ang mga athletes. So, ang pamangkot ko din sila subong. Kaya tinasubo ng klase. Kung sila nag-talang-talang eh. No? Kaya mga taga-antiki ng ibang, taga-Aklan, taga-Leon. Ang ginpang recruit nila dira K-5 ka. So, in fairness, kay Ma'am Malu Dinula, ang muning principal, kay admin staff Henniken, forward ko sa imo dang ilang mga number para nga malabot man naton sila.
0: Yes, K-5
1: ka. Kag sa managapamati, subong ha. Again, why kita sa komentary din nga ginboyan, K-5 ka ha? Ang aton dira, ang muna nga ginpakatuan naton dira sa patrol, gamit ng aton nga official car, para nga official ang aton nga pagkadto dira.
0: Yes, correct, K-5.
1: Kag respeto man sa school authority sa Santa Clarita.
0: Mm-mm.
1: So tingwa naton na in fairness sa kay Ma'am Malu Nidula, kag sa admin staff, amo nga naging pagtabog nilang mga student athlete, din sila makadto. Kiti tapos ng enrollment sa iba niyang eskwelahan. Mabaton paihan sila sa iba niyang eskwelahan K-5 ka?
0: Mm-mm.
1: Or mawasing ila sila nga scholarship, pwede amo malang nasaligan tani nila na nga makapadayon sa pagtuon. Oo. Okay, very good. Saludo kita sa ginimo niya dira nga effort kay K5 ka. Salamat.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag WVSU intern Frenchie Perlada, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Helen Tanangonan, thank you ah. Raquel Gobatanga, Ma'am Viole Belenson. Kaon na ta ice cream. At long last, urit na Sir Paul. Tapos na ha. Alas 8:53 sa aga. Was naman ah. Abis, way-sway ng mga bulet yun, da. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalikan Epektibo DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500 nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max for Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
11: Max for Biotics.
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan.
10: Mag-Klinika
11: for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: Epektibo.
20: DTX 500.
23: Mahigro bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
20: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
23: Masalika
20: DTX 500.
23: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
20: Yung may D3.
23: E3 Bio.
20: With BCO.
25: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
20: D3 Bio,
23: ang D3,
20: yung may Visio,
23: ang Visio,
20: yung may D3,
23: D3 Bio.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano kayong interval?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
9: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP.
5: Mm-hmm.
9: Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke.
5: Uh-huh.
9: But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Mm-hmm. Kag ini ang pinakakumon. Mm-hmm. Imagine 87%.
5: Dakong incidence yan, no?
9: Sang stroke incidence ang ischemic.
5: Mm.
9: Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic.
5: Mm-hmm.
9: Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500. Mm-hmm. May TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok.
5: Mm.
9: Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig sa GP.
5: Malawig-lawig, magaling abusar, ma'am. Number one, guro sa listahan, sila Dok Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kang inom DTX 500.
9: Laban eh. Mangkotable ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX 500. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag Mighty C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no Mastro ka after 13 years, laka mo, no?
5: Kadadlaw,
9: oh, okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Kadadlaw. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang tsansa nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw.
5: Oh.
9: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
5: Mm.
9: Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga detox 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
5: Oy!
9: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP.
5: Mm-hmm.
9: Fish na lang gid iya.
5: Oh.
9: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 mighty C or pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka mighty C or pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa

0: Pagdating sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-TTX 500 na! TTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500?
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
0: TTX 500!
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyong aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga naga-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
5: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ayaw ba? Delikado.
5: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan, doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis lang, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
4: May nalang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
4: Sir Boy.
7: Importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic at to kamo sa amon clinic
5: kaya basin no? Secondary dysmenorrhea
7: may secondary dysmenorrhea na you need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
5: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Pero may na balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Pinatong
9: score
8: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi.

0: sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
0: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City.
10: Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique,
13: Juan Tiong Building,
14: Barangay 8 Bagumbayan,
15: fronting Quezano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
17: Kulasi,
18: National Highway,
19: kilid sang LBC.
6: Klinika de Alternativo Medicina,
20: Kabangkalan Branch,
6: located at ACM Building,
20: Texas Street,
6: Corner Bread Box,
20: Kabangkalan Public Market.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office.
6: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City,
22: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
23: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang okay. Ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo.
24: Mm-hmm.
23: Paano, Sir Boy?
24: Kalanlan maligo at adlaw. Unang solusyon da.
25: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
24: profesyon. Aha, routine. No? Routine.
25: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
24: Para habot all the time.
23: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
24: Mm-hmm.
23: Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway na yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa klinika Dio Fresh.
24: Pangapi na, pangapi?
25: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod
24: wow.
25: sa iya kataasang antay.
24: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
23: Kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
24: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
23: Oh.
24: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka di tribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
23: Bulletproof copy!
24: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom, sa DTX Premium nga may di tribayo.
23: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, buwa, pagid mga virus kag bakterya sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
24: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
23: Puga. Namit pa. Akong aras
24: sa kape. Magpamasahe sa ta, Sir Boy.
23: Ahoy!
24: Pamasahe. Ang pagpamasahe ka na kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo, kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang, siyempre, Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gida yung circulation, daw highway lang ang gagi ng mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gidya, extend food supplement.
23: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na gatubo sa inyo reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini, no, sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan
1: sang ditribayo ko na daw adlaw kag iinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Talk ni Doc.
23: Thank you Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epik to sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Dr. Ramil.
24: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
23: Sala ginaya.
24: Pwedeng ang partner mo bigao.
23: Ngan.
24: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
23: Nanya.
24: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
23: Santo Plaza, Sir Boy.
24: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
23: Late na.
24: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
23: Ditribayo.
24: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
23: Sige lang.
24: Inom lang ko.
23: Inom ka lang.
24: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
23: Gin-safe mo.
24: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
23: Correct. Kag inom ditribayo.
24: Kag inom ditribayo. Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
23: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
25: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
23: Wow!
25: So, way kabalo galing nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
23: Mm-hmm.
25: So, kung
23: ato white blood cells.
25: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
23: Cervical cancer, no?
25: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
8: Mm-hmm. Uy, sakto
25: gi. Gamit ka sang D3bio. Kaya kung naka D3bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell.
8: No? Uy,
24: ang mm-hmm. Na namin na, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
8: Ang magiging kamayuhan sa D3bio, Dr. Sam.
24: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3bio, kaya siya mismo magpatay.
25: Yes, so kag ang keton, Sir Boy, hindi kauyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
8: Gaanta ka mo proof, grabe ang D3bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3bio kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3bio. So hindi lang sa tangkaso ubosip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3bio.
9: D3bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3bio, ang D3bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Magkats, mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits ng matag sang adlaw-adlaw ng pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
24: Kung palainom ka D3Bio, tiyo, kabalo naman tanga, perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
3: Uy, mga katol.
24: Ang kaspa, sir, boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir, boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gitawag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahigay mo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
23: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
24: A pharmacy in a capsule.
23: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of this antioxidant. Anong ginaobra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
6: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour. Top Bumpy Hour News Break.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, oras sa Pilipinas, alas 9:38 na sang aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, naglabot na sa 17.14 million nga balor sang suspected Cebu ang narecover sa Police Regional Office 6 o kung PRO6 sulod sang 24 oras. Base sa data, humalin alas 6 sang aga, Hunyo 20, tubtob alas 5:59 sang aga, Hunyo 21. Lima ka operasyon ang napatigayon sa nagkalainlain nga operating unit sa Western Visayas sa diin 11 ka suspect ang naaresto. Bangod sini sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, may mga ang may pinakadako nga nakumpiskar nga nagdangat sa masobra 13 million sa banwasang uton. Sa balita nasyonal naman, pungsod Estados Unidos ang nagpanguna na ginahalinan sa mga turista nga nagbisita sa Pilipinas halin Enero tubtob Hunyo sunod sa Department of Tourism. Naglabot sa 2.95 million ang kabugusan ng turista nga nagbisita sa pungsod sa mga binulan. Kag 591,569 ang sa ila ukon kapin 20% ang halin sa Estados Unidos. Nalabawan sa Estados Unidos ang South Korea nga nangin unang source sa mga turista sa Pilipinas halin 2023 tugtog 2025. Balita International, naglupo kag nasunog ang isa ka gas plant sa Ras Laffan, Qatar sang Domingo matapos ang isa ka operational incident. Sunod sa Qatar Energy, natabo ang insidente sa isa sa mga pasilidad nga nagaproseso sa liquefied natural gas ukon LNG. Bangod sini, gilayon mga nagresponde ang mga emergency responders kag nakontrol ang sunog. Gikumpirmar sang Ministry of Interior sang Qatar nga may pila ka tawo ang nga nasamaran bangod sang paglupok. Apang wala pa ginapahayag ang sakto nga numero kagahimtangan sa mga biktima. Ang oras alas 9:40 na sang aga. Ang K-Pop of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang magin pabaskog ng alkaline base nga vitamin C. Maga K5 mag-inom na sang Mighty C para sa lawas resistensyado gid pirmi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramiloy. Inisika K5, Christina Caraekle. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
8: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
9: What?
8: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kaging pangayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ngido nga itom ulo ah.
2: Hala? Te, ipakaon mo kitot sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya sino pagitpe?
2: Uti, panos naman na guru.
1: Abala na panos ah. Basta oh, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
2: Satya-satya inang.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Naplastar na bala ni Ibus Manrimultang tanang nga ikaso sa mga sutab ng mga senador?
1: Plastado na, boss.
0: Very good. Ako patistingan nila ba? Daw sila pang gagamit coke ba? Coke wa? Sampulan ta sila. Agud makulbaan pagin sila kag hindi na magkontra pa.
1: Ang utod mo gid, Mr. President. Siya gitong daw tig-a.
0: Pabay-i lang siya. Kay ginaunayan abuno ang iyang galawas.
1: Ano nga ginaunay, Mr. President, man?
0: Tanawa bala. Kay kalabas ang iya sagang. Dugay-dugay, maunay na siya buno.
1: Ay, gali ka, Mr. President?
0: Oo, ambot gani, ha? Ano, akigidya siya, nga kaakigidya siya sa ako niya, man?
1: Eh, basi gusto niya man maleta.
0: Ay, hindi na yung malitang gusto niya, ha?
1: Ano mang gali?
0: Ang posisyon ko, eh.
1: Ay, amo na gali, Mr. President?
0: Oo, abot ko na na siya nga daan niya. May pag-ambisyosa man nga daan, eh.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, pero hindi niya gyapon magmangin din nalagko ng ilang plano.
1: Ay, anong ilang plano, Mr. President, ha?
0: Nga takot ako. Kag si Inday Saray Lustay ang ibulos nila sa posisyon ko.
1: Ay hala, kaladlukan ba?
0: Uti say mo, Yusuf Castre, masugot ka sila?
1: Natural hindi eh. Wala ko yung karun maleta. Hindi ko na yung magsugot ya. Kay basi ma, piyatos kag ang syepe na ya. Mabot sa amon.
0: Nan, amuna.
1: Hindi ko magsugot, Mr. President. Hindi
0: natural eh. Hindi ka gani magsugot, ako pa yan. Amo gani ka dapat, bululigan ta na iya. Nga hindi sila kapangsutab sa aton. Dapat kita lang ya ang mangsutab sa ila.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Ara, sige ra. Abo lang nanay nga to'n magabalita nga matulog sa iyo. Dukang nga tara, naso na bata.
1: Daw ginapabilib ko ni DJ Borjok sa mga balita, ya. Amo niya, makortahan.
0: Oy, kortang-kwarta niya nga nanang lakad ko.
1: Wahay, dubat yan niya pa ba?
0: Ara, sige ra. Baba na, DJ Borjok on the bergs.
1: Nimal, bakot pang extra ya? DJ Borjok on the mix pa karon? Pero, in fairness, mayot ng mga balita ya. Bisan daw hindi mapatihan. Wala man ko mahimo kundi mapati na gid lang. Wahaya! Sige, boss naman kay bantayan ko diwata ang iya programa. Daw ka na, misato eh. Malingaw ka na. Matingala ka pa. Believe ko DJ Borjok. Amo na yung mga banat na. Sayasadyay na oh. Wah!
2: Chris Remix.
3: Rigor, where's your

0: Ay, dahil lang ko na yung matulot ang Vice Plaza. Oh. Kaya kung dito sa Barangay Hall, puro lang to ragok ni Kapitan Mabatian mo. Ay, abaw. Mayo diya kay makahangaw-hangaw ka, kag baka bati ka man sa mga chismis sa palibot. Ay, abaw!
1: Joy, mabagal ko gani.
2: Ay, ano ba'y backload mo ta?
0: Oh, may gachanggi glison ha, no? Ano na yan ang baklo niya man?
1: Toy, pabaklaw ko ni Corbif, be?
2: Sige, dali lang ha.
0: Corn beef galing baklo niya. Ah, siguro, wala pa ni sa kakaon. So, ano niya, guro?
2: Eh, pila ka bilog corn beef.
1: May baka bilog, Toy? Pasundan ko sa mga ido ko, ah.
0: Kaya ba? Animal! Lima kabilog? Sosyal ka mga ido, ya ba? Corn beef, gina may pasulan niya?
1: Kasi ikaw lang liyog, Joy. Pinagutom lang yung mga ido ko, eh.
0: Baskog siya ba?
2: Eh, dali lang ito, ha? Kaya kahiwa pa ko sa glitsyon, baboy. Eh, pagkahon ko man sa mga ido ko, ha?
0: Wala! Litsun baboy, pagkain niyang inapakaon niya sa ido, ya?
2: Kahit parisan ko pa na sila yan sa fresh milk, agod nga na ilang ang pagkaon.
0: Hala!
1: Ay, galit ka, Joy!
2: Ay, kag hindi nalang galit pagbayari na yun ang corn beef mo, ah. Libre ko nalang na. Plus, padalaan na pakalima kilo ng litsun baboy. Eh, pasunan mo man sa mga ido mo, ha?
0: Iniya magsugid. Sulo siguro. Sadya-sadya, no? Wah!

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio.
2: Ang Vizio
0: gamay D3.
2: Mabakal, sumang butik.

0: to nakaubot kaon?
1: Ano man ni na, Erjan, laba-laba?
0: Dire na lang anay, kuto bang ato nga pag-up nanay? Kaya mapuli na ko sa akong balay? Kaya ikaw maliko naman?
1: Ah, okay, miga. Ate, wala ka da kiss?
0: Nge, ano sila yung mao?
1: Kapati ka naman, guro, miga. Suliton ko pag-idya? Siling ko kay Dason naman. Tangalunes, magkit-anay. Kiss-anay, bi?
0: Nga makis ka gidihaw?
1: Tanda sa nga ton lang pag-imigway nga dwaw.
0: Di ko namiguhay ta, makis kita dahon?
1: Uy, para bala nga ng biip-ip kita.
0: Inagi na yung imo toto na kubot kon?
1: Nga kikagay dayon? Diyan laba-laba?
0: Oo eh. Do, wala na yung tupang imo ya?
1: May tupa na ya kon matupa ang kiss ko sa imo.
0: Olo mo? Baho ka toto na ko ha? Hindi kaya dapat baka muna.
1: Kag nga aman bi.
0: Kaya ba si may makita sa aton nga doa? Kadlawan kita nila.
1: Bahala da sila kung makadlaw sila eh. Importante nga nakakiss kuya.
0: Ala? Sinisadya eh no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man, Jay Maritins?
0: Pwede ko, anay kapuli.
1: Mapuli ka na, kaya nakakaon ka na.
0: Ay, okay, may obrahon lang ko kadali.
1: Ay, basta hindi ka na magbalik.
0: Ano? Ay, anay ka, ano naman ang oras ng hatagay sang rasyon?
1: Ay, karon naman, yung mga alas 12 siguro. Ay,
0: ay, mga alas 11.50, pwede mabalik.
1: Ay! Ano?
0: Oo, para timing malahaw.
1: Timing ang ano?
0: Pagbalik ko, kinananay naman.
1: Ay! Alam mo na siling mo, wala ka na busog. Tapos timingon mo pa magbalik kahatagay naman sa rasyon.
0: Ay, bisan paano, makabuhin-buhin man sa gutom. Ah.
1: Ay!
0: Eh, okay na. At least masudlan man balang tsanta sang sa wala na gid.
1: Ay! Ay, grabe ka man siya, Maritis, buwan.
0: Ay, hindi ya akong grabe, kundi ang mga pasyente nyo nga. Ha, ara sa emergency, ay grabe.
1: Ay, may rason ka pa ba? Sinasadyain, no?
0: Na. Ay,

0: Oy, ari ka na kalihel dyan, malaba, pitso.
1: Hindi, taya. Landong ko lang niya, tay.
0: Why? Bawdo, nakapuntos ka na yun, Earl dyan, ah.
1: Amo niya, tay, basta nag-eskwila ka sa Sunday, nga Lunes nga ang klase.
0: Why? Nanay ka bala, Earl dyan, na balama?
1: Ano man, tay?
0: Hindi bala, ang tawag sa gina-eskwilahan niyo, Sunday School?
1: Oo, ganit, tay.
0: Tinga, Lunes ba to ng klase niyo? Okay, Sunday School mo na ba?
1: Amo niya, tay. Ina na bala siya kay pamangkot.
0: Rana ka? Kumusta man ang unang adlaw sa klase niyo?
1: Natural, tay. Very good ko yan, bali, ma'am.
0: No, maayo kid, magsubong sina. Ano, ikaw lang isang naka-very good?
1: Tanan kami, tay, ah.
0: Abi ko gani. Kay daw kasugit ka, kid. Abi ko, ikaw lang isang nakakuha sa very good. Galit, tanan ka mo?
1: Tanan kami kayo na very good, tay. Ang importante, very good man ko.
0: Nga, nag-very good ka mo, tananaw?
1: Kahit itay, kung wala ko yan nakakuha very good sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod ng Lunes, masunggod na ko na ya.
0: Nga, sadya-sadya, no?
1: Wow!

Kailangan sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: K5.
6: K5. K5 News FM.
7: 88.7.
8: Kampiyon.
9: K5 Kalingawan Time.
10: Pre, saka ato lang kahoyo. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
11: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
10: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
9: Hey, hi, Kalingawan Time.
12: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Las 11, tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: 88.7 K5 News FM Iloilo. Pumpy Hour News Break.
6: Oras sa K5 News. Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:34 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, wasak ang bumper kang tuo nga headlight sang salakyan sang isa ka faith healer matapos ini mabungguan sang isa ka mobile pandesal vendor sa barangay Tabuan, Estansya, Iloilo sang Domingo sang aga, Hunyo 21, 2026. Ginkilala ang driver sang pickup nga salakyan nga si Lloyd Barowa, isa ka faith healer, samtang ang pandesal vendor ang residente man sang amunga barangay. Sa piyak sang insidente, nag-areglohanay na lamang ang duha ka partido sa barangay kag wala na sila nagpa-blatter kuko nagpasaka sang reklamo sa kapulisan. Sa balita national naman, madamo nga Pilipinong nagapaabot sang sabat ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga akusasyon batok sa iya sa impeachment case suno kay akbayan Representative Chel Jocno. Hambal ini ni Jocno sang Domingo samtang naghilapit ang impeachment trial. Kinpahayag niya nga ang hearing amo ang oportunidad ni Duterte agod ipresentar ang iya mga ebidensya kag sa labton ang mga elegasyon sang korupsyon kag paglapas sa konstitusyon. Sa balita international naman, nagaatubang subong ang Spain sang tuman nga kainit matapos ma-record ang una sining official nga heatwave sa 2026 nga nagalabot sa malapit sa 40 degrees Celsius sa Madrid. Angot sini, ginapaabot naman ang mga padayon nga heatwave tub-tub sa Huwebes. Pangod sang nagalala nga kainit, may pila na ka mga pungsod sa Europa nga nagapatuman sa mga tikang pareho sang travel advisories, paglimit sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pila ka lugar, kag temporaryo nga pagsarado sa mga pampubliko nga lugar, lakip ang pila ka fan zone sa mga football events. Ang oras sa last G's 36 sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginapabasko nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para sa lawas resistensyado gid pirmi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Inisi ka-K5 Venice Recuperto para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: balita pa! Kampyon!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara mga kuan mo,
4: kaya kaon magutom ka, makaon
3: wala na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
3: stop mga matamis, tinapay, pasta,
4: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Islin lang galing, D3 Bio.
4: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
3: na,
4: ka.
3: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
3: Mm.
6: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
4: Wow, right?
1: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
8: News, D3 Bio, D3 Bio.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may kumso.

0: 発表
1: ラジオ
2: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino。The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:06 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag nadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: Mayong aga, mayong aga, mga kaki-foy! Kumusta na kamo na? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Ang subong edisyon, subong adlaw Lunes. Hunyo 22. Diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Kumusta kamo da mga kaki-foy? Arang atong sining tandem broadcast no sa mga waragwagan sang K5 News FM Iloilo. May kantanan sa mga natabo, especialmente sa pag-ambos, paglutang sang salakyan, sang station manager, kag anchor, sang Basco Radio sa Roa City. Dito kay na sang aga, samtang halin sa Iapuloyan, sa barangay Kagay, Roa City. Yun lutang sa sang apat kabises, sa maayong palad, wala maygo, nakaluwas. Kaya madamo sa mga pag-condinar nga natabo, ilabi na gina ang Presidential Task Force on Media Security. Ang Campo Delgado, nagtukod man sa pagmando ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sang Special Investigation Task Group nga maka-investigar sini. Arang na ito sini nga mga sister station sang K5 News FM Philippines.
1: Nakaimang raw nato kanina ni Colonel. So amo ini to nagmamanguluhan investigasyon ka upon itong mga SWAT officers sa SWAT personnel sa mga authority mga KFA magtumara in manhunt operation na.
2: Oh,

0: So ito na San Jose Central School gihapon. Oo, wala pa magkita may nakuha nga information or makonfirm makakita. Pero itong sitwasyon din niya, ito niyo makikita ano. In aadi gihapon hagawas itong mga anak. I don't know kung ano gihapon ito na hip.
1: Ano ka na po din niya?
2: Wala, Pastor, kung sino rin magkagawas gihapon na
3: Wai pa kita Paul?
0: Oo, oh, amo gyapon ini doon.
3: Oh, lang halang pa no, wai pa kita sang signal alin sa Roha City. Amo ang sa Roha City na to nang tandem. Dali lang kay daw ay pa sang signal na kita no, nga nabaton ang natabo sa Tacloban. Amo ni yung ato nga tandem subong. Please go ahead kay Pai Paul.
0: Tag anak mismo ano para kuwaon ito ni mga anak kay just like na inabo nga di ito na San Jose National High School siguro inag advance gihapon ano itong mga kag-anak in case man para itong seguridad han ira mga anak ano mga kag K5 so nagasasaramo nga dito na San Jose kon aton makikit-an. Nga dito na San Jose Central School. That's why nga gusto gihapon ni nakuhaon. Siguro yung nakapahibaruhira itong mga paninapong nga dihan na San Jose. Diin in unexpected nga na dirigihapon kita ka mga dirigihapon kita ideya kay Mara na magkita no itong skwilahan sa second home itong mga kabataan. Hino ba itong mag-isipin na marakot ano nga dito mga kabataan.

na di Hasano sa National High School. At inabihan po nito mga otoridad.

0: ng suspect. And usa ito nadakop na. Okay? So amo to trust kung kaya nung humarayo kita. Nakaover ba nato kanina while nagbibiyahe ko?
1: Yes, sir.
0: Nakaover ba nato?
1: Yes, sir. Tanan.
0: And, okay. Pwede. So, adi kita yan na mali kita na. Ano siya natin na? Okay, thank you. Coba ini ada apa? Okay.
1: I'm going.
0: So, kumalik kita niya dito. Kumalik siya sila sa Jose National High School compound. Bigyan kita niya sa lugar nila sa Jose kay nagkabin natin kanina ni Colonel Willie Titiga, ni City Director ng Tacloban City Police Office nga may nagtawag kay Aaron from 911 nga may na masurrender. Usahan ng suspetsado. Okay. So officially, duma nga yan ni as per Colonel Titiga, ito City Director, duha ito ang suspect. Ano sa na adan hayra puder dakop na ni Ray sa among era din ni binili ni okay nga nakatakot na karon pati rin tawag article 911 nga masurrender. So amo to nakat kita kanina open na to ang member ng SWAT. Pero wala dito ang usap sa suspect. Nagkataon natin itong mga ito pala development today. Okay. So, ongoing pa, yun na gumara closed door meeting. And in a while, kung maging available na dito information din, yakatan natin ito. Ayun, okay? So, hindi po clear ito na ito mga government functionaries. Okay? Hinagyakot ang mga police, SWAT, information. Okay? So, gulang-gulang kita ng mga development. Okay? I understand. Baka nakalag tayo ngayon sa mga ibang station ng K-5. Because by 12:15, magkakaroon tayo ng
1: hookup
0: with the... So, okay, sa muli kumutangan nila. Siguro, mas maupay nga ito lang ng focus, mga ongoing na mga natatabon hindi kakita nyo. Nakajagin kira ng mariya oras, magkakasok po ko din yung panahon.
1: Init ka doon.
0: Dapat mga aktibo ko din eh. Bang ininidiri kaya mag dalagan nga itong mga kaugdanan ng K5 Jeff and K5 Carlo. So, kanina nga mga cabinets. Okay? So, i-focus natin ng ito na itong lugar wherein I'm going yan na ito closed door conference.
2: Kita lihat di sana kita kamay Sanhuti nasional.

0: Siyempre, tugtog yan ha. Diri pa kita hini maaram. Ano itong motibo? Waray pa hini kay duro pa hini ka bago pa lang ang panita mo. Labot lang kung magpagawas ito. Kira kadugangan ng statement ng PNP.
1: After mga K5, all over K5 Philippines. Andiyan na, go ahead. K5 Edward, go ahead.
0: Sunod-sunod ini nga mga panitabo, mga ka-K5, na yan na nga bulan nga pag-abri itong klase, mga violente nga insidente ang natabo. Dinanuna nga semana hadton Miyerkules nga adlaw, may napabayi nga grade 8 nga estudyante nagpinanmuno asulod han eskwelahan.
1: Okay.
0: Okay. So, para po sa ating mga nakikinig dito, pagtatagalog tayo para maintindihan tayo dahil naka-live tayo sa lahat ng mga stations ng K5 News FM Philippines. Dito po sa Tacloban City, kanina po na mga alas 9 ng umaga ay nagkaroon ng shooting incident sa loob mismo ng San Jose National High School. Para sa mga hindi po nakakaalam na nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM Network Philippines, ang San Jose National High School ay more or less mga 5 kilometers away from city proper. Mga 5 kilometros ang layo ng San Jose National High School mula dito sa city proper ng Tacloban City. Ito po ay nadadaanan kung papunta kayo mula sa city proper ng Daniel Romualdez Tacloban Airport. At tinataya na ang mga estudyante doon ay mahigit kumulang 1,600 na mga students. So just imagine mga ka-K5 na magkakagulo ang isang campus na mayroong 1,600 plus na mga estudyante. Tapos sa kasagsagan ng kanilang pag-aaral ay mayroong mangyayari na ganito na barilan o pinagbabaril sa loob ng kanilang classroom. Ayon po sa unang SWAT report ng PNP na ipinalabas kanina mga alas 10:20 ngayong umaga, naganap ang insidente mga alas 9 kaninang umaga habang nagsasagawa ng kanilang lesson sa kanilang mga silid-aralan ang mga estudyante. Dalawang suspect ang nagpaputok ng baril sa loob mismo ng kanilang classroom. Ayon sa SWAT report, tatlo ang binawian ng buhay.
1: Uy.
0: Hindi pa pinapangalanan kung sino-sino ang tatlong namatay. Meron din pong 5 sugatan dahil sa pamamaril. Ang dalawang suspect, yung isa sa kanila ay naaresto na. Ang naaresto ay lalaki, 15 years old, grade 9 student. At nakatira din sa Barangay 83, doon din sa San Jose District ng Tacloban City. Samantalang, yung isa pang suspect ay tipa na aresto hanggang sa kasalukuyan at subject ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Andito ngayon si ka-K5 Edward Sanyagan live mula sa San Jose National High School para sa karagdagang mga impormasyon. Ka-K5 Edward, di K5 mo.
2: Okay, Pat Kevin, sa ngayon ongoing ang ginagawang closed door conference ng mga teacher ni Vice Mayor Raymond Romualdez ng Tacloban, yung Deputy Director for Operations Philippine National Police Region 8 at si Colonel Noelito Hitiga, okay, yung City Director ng Philippine National Police sa Tacloban, ongoing ang kanilang closed-door conference. Nabigyan tayo ng pagkakataon kanina na makapasok doon sa lugar na kung saan na ginagawa, isinasagawa itong closed-door conference. And while nandun ako sa loob, nire-review yung mga CCTV footages, okay, na nakuha ng paaralan sa naturang pangyayari. Kung kaya't madaling na-identify kung sino yung mga salarin, okay? So, nakausap ko kanina si Colonel Hitigan, yung City Director, na lumabas na dalawa nga yung suspect. Yung isa ay nasa kustudiya na nila at yung isa ay at large pa. And kaya kanina, nung magtakbuhan yung mga SWAT dito sa loob ng paaralan, tayo ay sumabay doon sa pinuntahan nila dahil may tumawag sa 911 na mayroong magsusurrender na suspect sa naturang pamamaril. Okay? Pinuntahan nyo ng SWAT kanina, kasama tayo, K5 Kevin, mga kasama natin sa K5. But unfortunately, wala silang nadatna na tao doon. Ano? But ongoing yung manhunt operation ngayon. So I understand, mayroon nang ipinalabas na spot report ang Tacloban City Police Office. And alam mo, conflicting yung mga information. What I understand, K5 Kevin, yung unang spot report nila, lumalabas na may tatlo yung patay. Correct? Dalawa yung suspect and lima yung mga
0: nasugatan.
2: Nasugatan. Mm-hmm. Yeah, tayo na babahala kasi while on our way kanina, past 9 o'clock, nung mangyari ang insidente, marami tayong nakasalubong ng mga emergency vehicle, ambulance, and talagang natakot tayo dahil sabi ko, siguro daming casualties ang naturang pangyayari. Ano? But yun ang latest development natin nakuha. Tatlo yung patay, dalawa yung suspect, and lima yung sugatan. Okay. Yung pinangyarihan ng krimen, K5 Kevin, K5 News FM Philippines, ay nakakordon na ngayon. Okay. And it is now subject for the investigation of the scene of the crime operative. We were informed na may isa pang bangkay na nandoon sa lugar na kung saan nangyari yung insidente. Okay. Mm-hmm. So lumalabas sa investigation na itong mga suspect, hindi sila pumasok actually sa loob ng paaralan. Nasa labas lang sila and paikot-ikot sa iba't ibang lugar kung saan nangyari ang insidente. Okay. And nakabunit.
0: Information
2: na ating nakuha. Yan. Yung isa nakabunit, yung isa yata hindi. Yung mga sketchy pa na na mga information. Ano. And napag-alaman natin na nakapasok sila dito sa loob, dala yung baril na yon. Contrary to the earlier report na naibigay natin na parang Armalite rifle yung dala, hindi pala. Ang na-interview natin na isang teacher kanina, lumalabas na mga handgun ang dala nilang.
0: Okay. Pistola.
2: Baril. Okay. Pistola. So hindi pa natin mawari kung bakit nakapasok ang mga salarin sa loob na dala nila yung kanilang mga baril. Okay? Sabi naman ng mga bata, hindi naman daw kinakapkapan. Okay? Wala namang hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan at saka inspeksyonin yung mga dala ng mga bata. Kasi sino ba naman yung mag-aakala, K5 Kevin, K5 News FM Philippines, na itong second, considered as a second home, itong paralan na mangyayari ang ganitong shooting incident, okay, na first time in the history dito sa lungsod ng Tacloban. Okay, so ongoing ngayon ang closed door conference. We tried na makapasok but we were informed that they will issue an official statement for and on behalf of the city government of Tacloban once matapos na ito lahat and yung sinasagawa nilang manhunt operation. Ngayon, wala na ngang klase, suspended na siyempre. Pati yung elementary na malapit lang sa lugar na ito, sa San Jose National.
3: Nawala.
1: Okay.
3: Nawala ang signal.
1: For a while mga K5, medyo na put, may counting problema lang sa signal ng K5 News FM Tacloban. Pero nire-recap ngayon ng station manager natin, si K5 Edward Sanyagan, yung nangyari doon sa Tacloban High School, Tacloban National High School, San Jose National High School in Tacloban City. Nagpalabas na mga K5 ng official statement ang Police Regional Office 8. And it is confirmed, tatlo ang patay, lima ang sugatan, dalawang suspect, isang suspect na huli, yung isa is at large. At ang suspect mga ka-K5 right now, K5 News FM Philippines, ay mga estudyante din ng naturing school, San Jose National High School, mga K5, doon sa Tacloban. Okay. Sige, back to Tacloban. Go ahead. Okay, continue the hook up sa Tacloban, Ethan. Ang sabi ng official statement ng Tacloban Provincial Regional Police Station, the TCPO is currently conducting an investigation to determine the circumstances surrounding the incident. Pinag-imbestigahan pa ngayon anong mga sirkumstansya behind the accident. Nakahukap pa ba ngayon yung ibang mga himpila natin? Okay, sige, mag-Tagalog muna tayo, K5 News FM Negros. Kasi nga nakahukap pa yung imong stations natin.
0: Broadcast
1: okay, back to Tacloban.
0: Nationwide na po yung aming broadcast ngayon. Kasama na po natin lahat ang K5 News FM stations ng buong Pilipinas. Okay? Sige mga ka-K5. So, nagpapadayon ini ng aton programa ng 11 Mbps para sa ating special coverage nitong mga pangyayaring nakakagimbal kanina nang magkaroon ng shooting incident.
2: Okay,
0: balikan natin si ka-K5 Edward mula mismo sa San Jose National High School. Ka-K5 Edward!
2: Yeah, dito tayo ngayon sa San Jose National High School at nandito si Vice Mayor Raymond Romualdez and I understand natapos lang ng kanilang closed door meeting with the school officials and yung mga police. Okay? Vice Mayor? Okay. Si sa K5 News FM kami, Vice Mayor? Okay. So may napaka-storya, si Vice Mayor. Okay. Sure. Okay, I know. Yes. Vice Mayor, live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Gusto po naming malaman kung ano ba ang napag-usapan nyo? Anong naibigay na report sa inyo ng mga police?
4: Well, actually, we're waiting for the secret director, Etigan, to come back. But so far in the command group right now, I cannot disclose the full details of... And, syempre, public safety is at utmost concern. So, currently... identified natin na dalawang shooter na bata are currently both apprehended already.
2: So lang dalawa? Nahuli na?
4: Nahuli na.
2: Okay.
4: Nahuli
2: na. So
4: the classrooms are all cleared. Currently, the teachers are discussing how more preventive measures. This is the first time this happened in Tacloban and it should be the last. So we're working hand in hand with all the teachers, Step Ed, to make sure ready to help. Whether it be metal detectors, practicing instead of mga earthquake drills, kanyan, iba na yan.
2: Okay. The school is considered as a second home for our children. And this is very sad that ito ang nangyari. May lapse ng security. Anong napag-usapan niyo with yung mga official ng DepEd sa San Jose?
4: So, since... No. So, what happened currently, cannot disclose the full details kasi kaka-apprehend lang yung mga suspect.
2: Okay.
4: So, after interviewing the suspects, we'll have more information.
2: Okay. So, may ano ba? May ibigay ba na information kung bakit ginawa ng mga bata? Anong nag-trigger sa kanila na gawin yung pamamaril, Vice Mayor?
4: They did it with intent. That's guaranteed.
2: Ano yun?
4: They did it with intent.
2: With intent?
4: With intent.
2: Okay, ginawa siya with intent.
4: Actually, pinost nila, nag-selfie sila na nakahamok ng pusil.
2: Oh! So, pinost nila na nakahawak sila right. Before the incident or after the incident?
4: Before.
2: Before the incident.
4: But the picture came out. We saw the picture. And then, pero dito nakatago eh. Nakatago
2: yung mukha. Dito, nung pumasok sila, nakatago yung mukha nila.
4: So, ibig sabihin, pag nakatago yung mukha, tapos naka-hoodie, kilala.
2: Okay.
4: All of the, so far, my deepest condolences to the parents and family members.
2: Okay.
4: Confirmed po na tatlong namatay.
2: Tatlong namatay?
4: O, bata din. So, all children.
2: Nung nakakita na nag-post sila prior to the incident, na-identify na sila yung gumawa. Paano pinag-connect yun?
4: Excuse me?
2: Paano pinag-connect yun? Na nag-post muna sila?
4: Because yung unang nag-surrender agad din.
2: Yung moment,
4: yes. Okay. The one using BB 38 caliber. Nag-surrender.
2: Ano yun? Baby armor light?
4: Hindi. Lahat ng maliit.
2: Ah, maliit. Okay. Handgun.
4: Handgun. Okay. Yes.
2: Anong sabi ng unang nag-surrender?
4: Hindi. Tugma sa picture. It's identified.
2: Ah, identified siya.
4: Identified
2: siya. The picture na pinost niya prior to the incident.
4: Yes. And the current shooter that was previously at large, nahuli na din, nag-surrender okay. Din.
2: Nag-identify sa kanila, Vice? Meron bang, aside from the post?
4: Kita sa picture. Kita yung mukha.
2: Sila talaga?
4: Sila talaga. Unquestionable.
2: Okay. So,
5: yes, sir, kung saan galing ang mga armas? Sorry.
4: That's what we're currently investigating. He just got apprehended wala pang 5 minutes ago.
2: Oh, so
4: that's why I'm waiting for you to come with me here. And lahat eh. So nag-start tayo mag-interview.
2: Sa pangyayaring ito.
4: Of course, we'll do everything we can to make sure this never happens again.
2: Okay.
4: We'll also help the families, the bereaved families, our utmost condolence. This is the first time it's ever happened to us, but we'll make sure that this never happens again.
2: It is our best mga preventive measures ang gagawin niyo.
4: Who is suspended in San Jose. The teachers are currently discussing still how long some school will be suspended for, how we can beef up security for all schools, and the root cause of why this happened. A lot of us have our suspicions of back in the dahilan. But, syempre, I will not disclose that until ma-confirm talaga yung ano bang totoo nangyari. That's why, for other people, they're spreading false information, chismis balita, please tigilan nyo muna, because they'll really get to the heart of the real cause of the situation, address it, and then put in preventive measures para hindi mangyari ulit.
2: Ano kasi sa sabi binigay niyo sa mga...
4: Siyempre, na-shock kami lahat.
5: What I mean, just, minors are all involved here, sir.
4: All minors. Mm-hmm. Actually, the shooters ran past the teachers. Ngayon. So, the assumption was be highly targeted nangyari. But that's all we have for the time being because, siyempre, in-interrogate pa yung mga suspects.
2: Okay, so under interrogation sila ngayon?
4: Yes.
2: Okay. Nasaan sila? Sa police?
4: Yes, they're currently both in the police custody. Yeah.
5: Okay. We give credit to the policemen for this very fast.
4: Definitely. Fast action response, as well as the school for the evacuation. For the students, there are a few students that got injured that had no relation to any gunshot wounds. Please, when you're evacuating the school, that's why we're going to put preventive measures. Nasaktan sila, not major injuries, but mostly minor. Pero, that tumalon sa bakod, sa takot. So, we'll make sure that all of this is exit measures. US.
2: Ano ang balita sa mga nasugatan? Are they sa stable condition sila o lang sa...
4: Currently, that answer varies. That's why right after this, pag na-confirm na natin, that's why I was walking out here to check on the hospital.
2: Okay. Yeah. Okay.
4: But I can assure the public that we're doing everything in our power to make sure public safety is our utmost priority talaga. And then, hindi mangyari talaga ito ulit.
2: Thank you very much. Thank you.
6: Okay.
2: Mga ka-Kevin, Kevin, nakuha ba natin ang mga information?
0: Yes, i-confirm ko lang. I-confirm ko lang sa'yo, ka-K5 Edward. Ang sabi ni Vice Mayor Raymond Romualdez na kalalabas pa lang mula sa conference, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad.
2: Yes, sir. And under interrogation. Okay. Because, siyempre, there must be a reason. Malaki talaga yung, dahilan para gawin nila yun. Ano? But ito yung mga information na disturbing. Okay?
0: Okay.
2: Because bago nangyari yung insidente, nakapag-post pa daw itong mga suspect na dala nila yung kanilang baril.
0: Okay.
2: Kaya hindi nahirapan ang mga authorities na matukoy kung sino-sino ang mga gumawa nito because na-identify sila sa kanilang post prior to the incident ka-K5 Kevin. So, hindi pa nakapagbigay ng iba pang information si Vice Mayor sa mga pangyayaring ito. But what is important is nahuli yung mga suspect and later malalaman natin sa interrogation ng mga pulis kung ano ba talaga ang naging mitsa, okay? Bakit nila ginawa yon? Okay.
0: Pero kanina yung sabi ni Vice Mayor na they did it with intent. Meron talagang silang intention.
2: Yes. Okay. Because prior to the incident, nag-post ka na may dalang baril. Okay, and then nangyari ito and na-identify sila, K5 Kevin, K5 News FM Philippines. So, talagang may intention na gawin nila yon. As yung dahilan, ano yung intention na ginawa nila yun? Yun ang magiging resulta na ginagawang interrogation ngayon ng mga miyembro ng Tacloban City Police. And let's check natin kay Colonel Hitigan kung ano ang resulta ng kanilang interrogation. Okay, so dito, halos nandito na yung mga government functionaries. Nandito na yung City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tacloban, yung Social Welfare and Development Office ng ating region at ng Tacloban nandito na rin to para magbigay ng assistance sa mga magulang and mga talagang na trauma sa naturang pangyayari. Kasi yung mga nasugatan, hindi yung nabaril. May mga iba na, you know, tumalon sa
0: pader.
2: And yes, because sa pagpapanik na rin kay Kevin. So yun ang development. Okay, at least nahuli na yung dalawa na suspect. Alamin natin mamaya kung anong result ng interrogation, kung bakit nila ginawa yun kay Kevin, kay Kevin Mr. Philippines.
0: Okay. Kay Kevin Edward ang sabi.
2: Okay. Dali lang. Dito si Colonel Hitigan.
0: Oh, sige, sige. Para ma-interview natin yung Chief of Police.
2: Yung City Director. Nahuli na yung isa. Nakuha na. Okay. Ano ang nag-sagawa kayo ng interrogation?
6: Hindi yung interrogation nandoon sa Station 1, mga investigator natin.
2: Anong circumstances ng pagkakahuli ng isang suspect? Yung at large, anong circumstances?
6: Actually, sir, nung pinunta natin yung area na kanina, in fact, kasama kayo doon sa area, sir.
2: Yes, sir.
6: Medyo natakot yung bata kasi bata pa eh.
2: Saan yung bahay? Nandun siya sa loob?
6: Nandun na, sir. Pero maraming mga nakakita na bystanders. Kaya hinatid siya ng tricycle driver sa Station 1.
2: Dala ba yung baril niya, sir?
6: Andun yung baril.
2: Okay. Anong dalang baril niya?
6: Andun pa. Hindi pa natin nakita pero andun sa investigator.
2: Wala namang resistance on his part?
6: Wala, sir. Wala.
2: Okay. Anong unang namutawi sa kanyang bibig nung mahuli siya? I mean, mag-surrender siya?
6: Wala naman, sir.
2: Ha?
6: Ano, sir?
2: Inaut niya yung krimen? Sinabi niya siyang gumawa?
6: Yes, sir. Yes, sir.
2: Okay. Walang sinabi kung bakit niya ginawa yon.
6: Based sa mga investigator natin sa kanina pagdating ko doon, kay tandali lang, sir, bumalik ako ka dito kasi naghabol lang ako kay bike.
2: Okay.
6: Yan ang sabi ng bata na parang bully siya, binubully siya.
2: Binubully siya?
6: Siguro, sir,
2: mga kaklase niya.
6: Yes,
2: saan galing yung baril?
6: Ayun lang.
2: Ano
6: pa, sir? Ongoing pa, sir, yung investigation.
2: Papunta ka ngayon doon, sir?
6: Yes, sir. Babalik ka dito, sir.
2: Sa saan?
6: Sa Station 1.
2: Station 1? Yes. Okay, punta tayo sa Station 1.
5: Sa Station 1? Ang niya, bakit? Sumama lang siya?
2: Aday, pinano pa talaga nila? Pinano pa talaga nila? Ongoing
6: pa. Alalaman natin sa process ng investigation kasi ano pa kinakausap pa ngayon.
2: Ngayon?
6: Yes, sir.
2: Okay, pwede ba kami sumama, Director?
6: Pwede naman siya, pero okay.
5: Sir, may tatanong na, yung itong suspect, anak ng ex-army daw, how true daw?
6: Wala pa. Information. Andun pa sa investigator pa.
2: Okay. Okay, sige. So ngayon. Yun, binubully daw. Kakipab-Kevin. Binubully daw yung bata. So bakit nagawa niya yun?
0: Mm-hmm.
2: So, okay, binubully daw yung bata. Tingnan mo yung epekto ng bullying hanggang sa dumating ang punto.
0: Yes, okay, Fab Edward.
2: Okay. So,
0: okay. I-confirm ko lang kay Fab Edward.
2: Okay.
0: Yung isang, di ba yung isang suspect kaagad na dakip doon mismo sa loob ng campus? Yung isa naman, tumakbo sa isang bahay outside the campus
2: at
0: natakot doon, inihatid ng isang pedicab driver itong isang suspect papunta sa Station 1.
2: Yun ang sabi ni Colonel Itigan. Okay. So, talagang nag-surrender na yung bata.
0: Okay.
2: And natakot siguro and kaya may naghatid sa kanya.
0: Okay.
2: Punta tayo ngayon sa
0: Station 1.
2: Station 1.
0: Okay.
2: Sige. Punta tayo.
0: Okay.
2: Sinusundan natin ngayon yung
0: patrol car. So, ka-K5 Edward, dalawang pistola ang nakuha mula sa dalawang suspect.
2: Yes.
0: Okay.
2: Yun ang weapon na ginamit nila.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Okay.
2: So ngayon, sinusundan natin itong patrol car ng SWAT at yung kay City Director Ahitigan. Okay. So yun ang development. Nahuli na yung isa. So yung dalawang suspect, they are now in the custody of the authorities. And they're under interrogation. And napakalaman natin kay K5 Kevin, kay K5 News FM Philippines, that yung isang rason kung bakit ginawa niya itong nag-surrender na bago lang ay dahil pinubuli siya sa loob ng eskwelahan, sa loob ng paaralan.
0: Tingnan
2: mo.
0: Nung umalis kayo dyan, kay K5 Edward, sa campus ng San Jose National High, wala nang mga estudyante doon, lahat nagsiuwian na.
2: Wala nang estudyante, yung nandun ngayon, yung mga pulis, yung mga taga-City Disaster Risk Reduction Management Office, yung taga-Department of Social Welfare and Development, I understand, they will be extending assistance. Okay? Mm-hmm. Kasi, kalaya mo naman, hindi lang yung mga bata yung mga na-trauma, pati yung mga school officials at iba pang tao na nasa loob ng para lang mangyaring insidente.
0: Okay.
2: So, yes, kakibab Kevin.
0: Nang pumasok sa gate, yung dalawang suspect, nakabonnet na ba silang dalawa nang pumasok sila?
2: Wala pang ganong information. Okay. But for sure, hindi sila magbubonnet pagpasok. Okay? Kasi, siyempre, tatanungin ka bakit ganyan ang suot.
0: Yung.
2: Okay. Hindi lang natin alam kung nakapasok sila na i-conceal nila yung baril.
0: Tama.
2: Dala nila, baka nasa bag lang nila. And then, pagkapasok nila sa loob, baka doon na nila isinuot yung bonnet nila. Hindi rin natin alam kung yung paaralan ba ay seal. I mean, isa lang ba yung gate? Mayroong bang entrance or isang entrance or isang exit lang? Or baka may mga ibang, you know, pwede daanan sa loob ng paaralan na yun ang naging escape route nila. So yun ang development ng K-5-7.
0: Oh, so actually, hindi pa natin alam. Baka mayroong iba pang injured yan, hindi lang galing sa tama ng bala kasi nagtalunan sa ano eh. Nagtalunan sa pader, sa fence ng paaralan.
2: Okay, yeah. Hindi lang dahil sa baril. May possibility yan because of the, you know, the panic na itulot ng pangyayari. Talagang hindi maiwasan na mag-sustain ng mga sugat ang ibang mga naging biktima ng pangyayari.
0: Oh. K-5 Edward, mayroon ng official statement. Katatanggap ko lang mula dito sa Department of Education. Okay. Babasahin ko dito ano sa on-air. Republic of the Philippines Department of Education, Eastern Visayas, official statement. The Department of Education Regional Office, Region 8, Eastern Visayas, expresses its deep concern over the shooting incident that occurred at San Jose National High School in Tacloban City on the morning of June 22, 2026. Our thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident, particularly the learners, personnel, and families who may have experienced fear, trauma, or distress as a result of the situation. Immediately upon receiving information about the incident, DepEd personnel from the region coordinated closely with the Philippine National Police, the Schools Division Office of Tacloban City, and school authorities to ensure the safety and security of learners, teaching and non-teaching personnel, and all individuals within the school premises. The regional office has likewise coordinated with the Department of Social Welfare and Development and other concerned agencies to facilitate the provision of appropriate assistance and psychosocial support services to the affected learners and personnel. At present, the matter is under investigation by the appropriate authorities. We defer to the PNP regarding the details of the incident and the ongoing investigation. We urge the public to refrain from spreading unverified information and to rely only on official statements from authorized agencies. The safety, security, and well-being of our learners and personnel remain our highest priority. DepEd Regional Office, Eastern Visayas, is committed to providing the necessary support to the affected school community and to working closely with partner agencies to ensure the schools remain safe, secure, and conducive. We call on everyone to join us in praying for the safety, healing, and recovery of all those affected by this incident. Further updates shall be provided through official channels on information becomes available. Pinirmahan ito ng Regional Director ng DepEd sa Los Chano Jimenez Jr. So, yun ang official statement galing dito sa DepEd. The K-5 Edward at the K-5 Philippines.
2: Well, dito tayo ngayon sa TCPO, okay, Tacloban City Police Office 1, Station 1 sa San Jose. Dito dinala yung mga suspect, mga K-5, and I understand nandito na rin si Vice Mayor Raymond Romualdez, at saka yung City Director ng PNP, si Colonel Kitigan. Okay? If I'm not mistaken, dito nga dinala. Okay? Yung mga suspect. Okay? So, alam mo, nagkakagulo pa dito sa loob ng Tacloban City Police Office. Check natin si, ano, si Vice Mayor kung nandito na siya. Okay. So, okay. Ongoing pa itong storya. Ongoing pa yung ano, nag-uusap pa si Colonel Hitigan, yung City Director, tsaka si Vice Mayor Romualdez. Later, baka mabigyan tayo ng pagkakataon na silayan natin, makita natin yung mga suspect na dinala dito sa Tacloban City Police Office 1. Okay? Nasa taas pa. Yung mga official and later, malalaman natin kung ano yung mga development. Okay? So yun, Kevin, nakikita ba ninyo yung footage dito?
0: Nakikita namin yung video, naka-live yung video mo kay Feb Edward na ipinapadala mo kasama yung report mo. Maliit masyado yung space dyan sa Police Station 1, di ba?
2: Maliit, kaya hindi tayo makapasok.
0: Oo, nasa gilid lang yan ng kalsada eh.
2: Oo.
0: So, daming tao siguro ngayon dyan.
2: Okay. Sige, yung isa na ano, yung isa na nahuli after the incident, yun pang hindi natin alam kung ano yung storya niya, no.
0: Okay.
2: But yung pangalawa na nahuli kay Kevin, sinabi niya nga na nagbully siya ng mga mag-aaral. Mm-hmm. Okay? So, ito na. Kita Vice Mayor, dito tayo ngayon sa police station.
4: Sige. Yeah. So, dito tayo ngayon sa Station 1. Dumiretso ako dito para okay. Pa-confirm
2: okay.
4: Yung dalawang suspect apprehended at yung identity sa na-confirm.
2: So, nandito na?
4: Okay. Dito na sa lahat.
2: Okay. Kasi na. Okay.
4: Currently, the police are interrogating the suspects. But I had to come in just to be 100% sure na sila yan at na-apprehend.
2: Sila na nga?
4: Sila na nga. Okay. Kaya I'd like to commend the PNP for the quick response.
2: Oh, congratulations.
4: Yes, sir.
2: Oh, si Colonel Hitigan. So, yes. Colonel, anong latest development? Nandito na tayo ngayon sa...
6: Yes, for the latest development, sir, yung nangyari kanyang incident. And ongoing na ngayon, sir, yung investigations natin para ma-determine. Then, nag-ready na rin tayo, sir, ng mga documents para mapailan sila ng kaso.
2: Okay. Anong resulta ng initial na interrogation? Anong sabi nila?
6: Based sa initial, sir, kanina, nung...
2: Yung una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident or tumakbo muna siya, hinabol niya? Anong mga circumstances?
6: Ang kanina, sir, nahuli talaga, sir.
2: Nahuli after yes, the incident?
6: Yes, sir. Then yung isa, yun ang...
2: Sino nakahuli sa kanya? Mga police ba kagad? Or yung mga tuwardya? Kasi siyempre, after the incident, wala namang police na nakabase dyan sa...
6: Based sa initial natin kanina, sir, parang may fire na available sa area. Kaya,
2: fire? Yes, sir. Naka Bureau of Fire Protection? Yes, okay.
6: Pero... naka-responde din yung mga tropa natin, sir, yung mga police.
2: Okay.
6: Then yung kaya yung isa kanina, not pursuit, nung SWAT natin, kasi yung info, doon nga umiksit sa likod ng pader. So, okay. Hinabol natin yan sa Sandy Lane. So, nandun yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung, ano natin doon, case conference, tumawag sa akin yung taga 911 na magsusurrender yung bata.
2: Okay.
6: Kaya pinalikan natin yung Sandy Lane. Oh. Then, pagbalik natin doon, sir, nakita mo, nagtakuhan tayo.
2: Oh.
6: And then, hinahanap natin yung location ng bata.
2: Kasi pero, tumakbo doon.
6: Yes, sir. Oh. Yes, sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon. Then, nakita niya yung may mga bystander, kaya nagpahatid siya dito ng tricycle.
2: Oh, nagpahatid siya?
6: Yes, sir. Oh.
2: Okay.
6: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung...
2: Nandito na sa station.
6: Yes, sir.
2: Dala niya yung baril.
6: Yes, sir.
2: Dala niya yung baril.
6: Ay, baril, sir. Ando natin.
2: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una?
6: Ganon din, sir. Yung pangyayari doon na habang
2: okay.
6: Nakuha siya, sir.
2: Nakuha siya pati yung dalang baril.
6: Yes, sir. Yung 38.
2: Okay. Yung ginamit, 38? 45?
6: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
2: 38 and 9mm?
6: Yes, sir.
2: Kanino, saan galing yung baril?
6: Ay, ano, sir. Nasa investigation pa tayo, sir. Okay. Alam pa ng sticker natin.
2: Okay, anong sabi ng unang huli? Kasi sa yung pangalawa, sabi mo, because binubuli siya. Kaya niya ginawa yon. So,
6: parang ganun din siya yung nauna, sir, kanina.
2: Nag-usap sila, plinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
6: Di lang natin alam, sir, yung complete details kung ano, kung plinano ba nila. Pero Malalaman natin yan, sir, pag matapos na yung investigation natin.
2: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination niyo with DSWD?
6: Kanina, sir, andun na. Nakita na natin yung taga-city DSWD. Then, further, kung mag-ano tayo ng case, coordinate tayo sa DSWD.
2: Okay.
6: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata, considering na they are minors.
2: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam ba nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
6: Yes, sir. Nakita naman natin sa kanilang muka na parang may pagsisisi, pero nangyari na eh. So, dapat panagutan.
2: Anong sabi nila?
6: So far, sir, wala na. Hindi na actually.
2: Okay. Ilan suspect, sir?
6: Dalawa lang, sir. Wala na.
2: Dalawa. Nahuli na yun.
6: Yes, sir. Kanina.
2: Oh. Yung isa nahuli.
4: Nahuli, sir.
6: Oh.
4: Yung una nahuli. Yung second, excellent.
2: Nahuli. Okay. Yeah. Anong gagawin nyo ngayon just to make sure na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari? You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong schools are considered second home of our children.
6: Yes, sir.
2: And yet, hindi sila nabigyan ng protection.
4: And then, so, yung gagawin talaga natin, coordinated yan. That's not just on the PNP alone for public peace and order, but in coordination with city, CSWD, DepEd, all of us are working hand in hand to make sure these preventive measures are put into place. That's why ongoing na pa rin dun sa school, na nag-meeting pa rin yung mga teachers and principals para maganda yung plano natin. Para hindi mangyari ito ulit.
2: On the part of the police, anong gagawin nyo ngayon?
6: Yung the part of the police, sir, we will beef up our deployment. Actually, may mga naka-deploy naman tayo sa kalsada, sir. Nagkataon lang na nangyari doon sa loob ng kanilang school.
2: Okay.
6: Kaya tinatanong natin kanina kung meron silang guard on post, kung meron naman silang gwardiya na doon sa gate.
2: Pero hindi naman kinakapkapan niya ito.
6: Siguro, sir, kaya nakuha.
4: Happened before.
2: Oh.
4: What's that?
2: Pagpasok nila, hindi pa sila nakabunit, siyempre. Wala pa.
6: Wala pa, sir.
2: Wala. Okay, siyempre. Okay, so, yun mga kakibag. K5 News 7 Philippines Nationwide.
0: Yes, so confirm ba ka K5 Edward na taga San Jose National High School din nag-aaral yung dalawang suspect?
6: Confirm na sa Tacloban City, San Jose Central School, High School. Mga estudyante sa dalawa, confirm yon, sir? Confirm?
4: So one is confirmed, the second one, sorry, hindi pa naman.
6: Pero yung dalawa hindi estudyante ng San Jose. Yung unang nahuli taga taga-aral siya.
7: Ngayon yung pangalawa, ongoing pa yung investigation.
6: Yung pangalawa hindi pa natin alam kung siya ay nag-aaral, but yung unang nahuli, yun ang nag-aaral.
7: Yes, sir. Grade 9, sir. Grade 9. Sabi na kung teacher kanina.
6: Grade 9.
4: Okay. Grade 9. Yes. Dito.
6: Okay. Thank you. And congratulations, Leonard.
7: Kaysa tangyawan kay sa mga eskwelahan. Outro.
6: Okay.
7: So, meron naman tayo mga deployment.
6: Okay. Okay, Kevin.
0: Okay, yeah, na nagisiksikan kayo diyan. I understand talagang mahirap yung buhay ng mga reporters pag nandiyan sa ganyang sitwasyon. Kaya para sa ating mga nagre-react dito, hindi biro yung nandoon ka sa tunay na aksyon ng isang reporter. Kaya para sa mga nagko-comment dito, yeah, relax lang kayo. Hindi lahat ng gusto nyo ay mangyayari.
6: Okay.
0: Oh, hindi naman kayo ang nandoon sa actual na pinangyarihan. Ito po ang buhay ng reporter.
6: alam niyo kay Five Kevin, kung alam ng nila, tayo kung tumatakbo yung police, tumatakbo rin tayo.
0: Mm.
6: Nung magkaroon ng manhunt operation, kasama natin si Colonel Tiga na pumunta sa area, okay? Pero ganoon talaga. Ang trabaho natin kay Five Kevin. So sa mga ganitong pangyayari, kailangan talaga magtulungan tayo and makuha natin yung mga important information. And later, pupuntahan natin yung mga magulang ng kung anong napag-alaman nila sa pangyayari nito. Okay?
0: Okay. So, yung sabi ni Chief of Police ng Tacloban, Colonel Hetigan, na yung unang suspect na nadakip, confirmed na nag-aaral dyan sa San Jose National High School Grade 9.
6: Yes.
0: Okay. Yung isa, tinatanong pa, hindi pa natin ma-confirm kung dyan rin siya nag-aaral o kung nag-aaral pa sa ibang eskwelahan.
6: Yeah, yun okay. Ang information na nakuha natin from Colonel Hetigan.
0: Tapos, so, yung ginamit na mga baril, isang .38 revolver at ang isa naman ay 9mm pistol.
6: Yes, yun ang information. Confirm yan dahil nakuha yan sa possession ng mga suspect.
0: Actually,
6: nagkaroon ng ibang treatment sa incident ito because
2: the suspects are minors, okay? So may apply dito yung juvenile welfare act na may involve dito yung Department of Social Welfare and Development dahil nga mga minors itong mga suspect kay Kevin.
0: Oo, grabe 'tong nangyari ka kay Kevin Edward. So, walang mga magulang diyan na sa police station 1 ng mga suspect.
2: Actually, magulo pa dito ngayon kasi kami dito and yun mo nang binigyan ng priority ng mga police na mahuli yung suspect. And pangalawa, malaman kung ano ba talaga yung joke kung nagtulak sa kanila para gawin ang naturang krimen. Yun muna ang importante at mapangalagaan yung mga nadala sa hospital dahil andali sa pangyayaring ito, kakay 5, Kevin.
0: So siguro mamaya-maya so, ano yung...
2: Nakahook
0: up pa tayo nationwide yung broadcast natin ngayon, kakay 5.
2: Okay. So yun, nakausap natin si Vice Mayor Romualdez and nakausap natin si Colonel Nuelito Hitigan at yun ang development. Okay? Yung susunod ngayon, paano nila gagawin na maiwasan ang ganitong insidente and of course yung psychosocial impact ng pangyayaring ito sa mga mag-aaral at sa mga teacher at saka sa mga magulang. Siguro it will take some time for them to mahil ang psychological impact ng insidente. As I have stated earlier, sabi ko nga, you know, our schools are considered the second home of our children, and yet, ito yung nangyayari kay Kevin.
0: Mahirap din kasi ang sitwasyon. Yung magko-comment tayo na hindi ba kinakapkapan ang lahat ng papasok. Bihira lang ang nagkakapkap na mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Parang hindi nga yan ata ginagawa. Kasi nakasanayan na lahat naman kilala yung pumapasok diyan ng mga estudyante.
2: Okay. Kaya nga, sino mag-aakala na mangyayari yun? Okay, tingnan natin kung saan pupunta yung mga polis. Baka may ongoing pa yung operation eh.
0: Oh, okay.
2: Tingnan natin. Magkikiano tayo. Magkikibalita tayo.
0: Okay. Sige. Alas 12 na ng tanghali mga ka-K5 yung oras natin. Mula pa kanina ay inaantabayan na natin ang pangyayaring ito. I-recap lang natin mga ka-K5. Nangyari ito alas 9 ang oras kaninang umaga sa San Jose National High School kung saan may nangyaring pamamaril sa loob mismo ng isang classroom. At ang confirmed na namatay ayon mismo sa Chief of Police ng Tacloban City, tatlong estudyante at mayroong limang mga nasugatan na pawang mga minors din ang edad. Yung dalawang suspect, yung isa ay kaagad nahuli a few minutes pagkatapos ng insidente at yung isa naman ay tumakas muna at nagtago sa isang bahay malapit sa eskwelahan at dahil na rin siguro sa kanyang takot ay sumakay siya sa isang tricycle at nagpahatid sa Police Station 1 para voluntaryong sumuko. Nakuha sa dalawang suspect ang isang 38 na pistola at 9mm na baril, mga handgun to, mula sa dalawang pinaghihinalaan. Sa ngayon ay chine-check pa ng ating crew yung kalagayan ng limang mga nasugatan na mga estudyante rin na dinala sa paggamutan dito po sa Tacloban City. Iyon pong San Jose National High School ay 5 kilometers away from the city proper at tinatayang may 1,600 na mga learners o mga estudyante doon. Okay, so andito yung ating ibang mga stations para sa kanilang katanungan. I-try natin na sagutin. Kasama pa rin natin si KK5 Edward. Okay? Andito yung ating sister station, yung ating main sa Bacolod City. Yung K5 News M Bacolod.
1: Yes, K5 News FM Tacloban, si K5 Eric Tinerefi, 11 Mbps, K5 yes. News FM Bacolod sa News Center.
0: Okay, yes, K5 Eric.
1: Yes, sir. Maganda ito nakuha natin kasi exclusive ng K5 News FM Tacloban. Katatang K5 News FM Tacloban, yung shooting ba yung nangyari, sabi niya binubuli sila, no? Dyan sa school mismo. Now, the question is, kilala ba itong mga estudyante, and were there previous records of students being bullied by fellow students or by teachers or whatever inside ng school campus na yan?
0: Okay. Sa sinabi ni Chief of Police Colonel Hetigan, ang sabi ng dalawang suspect ay binubuli daw sila ng kapwa estudyante. So, hindi natin alam kung iyong mga nabiktima, iyon ang nambubuli sa kanila. O baka iba ang tinamaan ng bala. Pero ang sabi ng dalawang suspect, gumanti daw sila, apparently, dahil sa pambubuli sa kanila ng kapwa estudyante, hindi galing sa teacher.
1: Okay. One final follow-up question from K5 News FM Bacolod. As per ambition ng Chief of Police ng K5 ng Tacloban City, na yung second suspect ay sumakay lang sa tricycle at kusa nang pumunta doon sa police station at magsabi at nag-surrender at magsabi, I'm the man you're looking for. Ako yung second suspect. Ba't nangyari yun? Hindi ba siya nakuha when he was with a hot pursuit operation ang ginawa ng mga kapulisan natin?
0: Oh, actually, ka K5 Eric, nagsasagawa ng hot pursuit operation. Kasi may nakapagsabi na lumusot sa likod ng eskwelahan na pader yung isang suspect. Hindi lang mapinpoint ng mga kapulisan kung saan nagtago o tumakbo. Yung pala, pumasok sa isang bahay, siguro dahil sa nararamdaman niya na pressure, takot, mayroon siguro na contact na tricycle o baka na kumbinse ng kanyang pinasukan na bahay na sumuko ka na, at iyon ang version ng Chief of Police na sumakay ng tricycle, dala-dala ang baril at pumunta sa police station. Kasi yung police station is just around mga 200 meters lang galing sa San Jose National High School yung distance. Okay. And ang sabi nga ng ibang police, hindi nila alam na yung dumating doon sa kanila, iyon na pala ang suspect na hinahanap ng ibang tropa. Iyon ang version ni Colonel Hetigan.
1: Okay, that's good enough. Okay, baka ibang himpilan natin na K5 News FM Tacloban, may mga katanungan po sa inyo.
0: Okay, sige po, go ahead.
1: E-check natin K5 News FM. Tingnan natin muna, K5 News FM Iloilo. For your questions, Iloilo.
8: Wala naman tayong katanungan. Well said, all ang news are...
1: Negative, puntahan natin. K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, for your question sa Tacloban, please. Go ahead.
9: Good morning. Salamat na K5 Eric Bacolod. At may tanong lang ako sa Tacloban. Ang gusto lang namin malaman dito, yung binaril at saka yung binaril, magkaklase ba? Yun lang ang tanong ko sa K5 Tacloban.
0: Mm-mm. Iyon pa, wala pang pahayag kung magkaklase. Okay? Hindi pa natin alam kung magkaisang section ang suspect at ang iyong mga biktima. Wala pa rin statement galing sa PNP kung parehas na grade. Kung lahat ba ito grade 9, lahat. Basta iyong isang suspect, iyon pa lang ang alam natin na grade 9. Pero, posible na magkaparehas sila ng grade kasi ayon sa isang magulang, nangyari ito sa mga silid-aralan na grade 9 na mga estudyante. So, napakalaki ng posibilidad na lahat sila ang suspect at saka mga biktima ay grade 9.
9: Okay. Last na tanong, K5 Tacloban. Ang mga biktima ngayon, saan na ngayon ang mga biktima?
0: Yung dinala sa punerarya, yung mga namatay, yung iba naman nandoon sa iba't ibang paggamutan dito sa Tacloban City, yung dalawang suspect naman ay nasa custody at patuloy ang investigasyon sa police station 1. Naputuloy
1: sa Tacloban natin?
9: Okay. Kipag Tacloban, anong plano ngayon ng PNP Tacloban at saka yung mga school dyan? Anong plano ngayon?
0: Dito, okay. Back to you, Tacloban. Yes, sir. Nagmi-meeting pa po iyong school officials, yung taga DepEd Regional Office at saka iyong DepEd Tacloban City Division kasama iyong PNP. Nagmi-meeting pa po sila. Sigurado po yan na magdadagdag ng security. Hindi lang po natin alam ang buong details.
9: Okay. Akipan, Tacloban, kumusta na ngayon ang mga estudyante? Umuwi na mga bahay o nag-stop muna ngayon ng klase?
0: Umuwi na. Siguro kanina nung makuha yung isang suspect at maklear doon sa loob ng campus, pinauwi lahat ang mga estudyante. Hindi natin alam kung... Pero parang ang plano, baka sa buong linggo. Yung plano ata para sa buong linggo, baka isuspend muna ang klase doon sa paaralan na ito.
9: Okay. Salamat, Kipad Tacloban. Si Kipad Rick Santos ito sa 11 MPS ng Dumaguete City. Back to you, Kipad Eric, sir. Back to you, Bacolod.
1: Okay. From Dumaguete, puntahan natin ng K5 News FM Cagayan de Oro para sa kanilang mga katanungan. CDO, for your questions, please.
10: Yes po, Kakipay ba, Eric? Ito po si Kakipay Jonathan sa Banalmura po sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang tanong ko lang po, bago nangyari ang krimen, nakareceive ba ng report ang mga guro ng paralan na may death threat galing mismo sa mga suspect bago nangyari ang krimen?
1: Tacloban?
0: Walang information na gano'n na mayroong mga death threat. Meron lang nakita na ang isang suspect ay nag-post sa kanyang Facebook na may dala siyang baril bago nangyari ang krimen. Pero walang death threat. Pero yun daw ang nagbigay ng lead sa mga pulis para makilala ang mga suspect dahil a few hours prior to the incident, meron ng post sa Facebook ang mga suspect na meron silang baril. Pero wala namang sinasabi doon na mamamaril sila.
1: Okay. Follow-up question, Cagayan de Oro.
10: Kakipay ba, Eric, Kakipay Tacloban, na posible ba na may maaaring yung mga nasaktan at mga yung nasugatan ay na anong kondisyon nila ngayon?
0: Yung mga nasugatan, wala pa tayong update. Okay, wala pa tayong update. Tinutukoy pa ng ating mga reporters dito kung saan-saan silang ospital ipinadala. Pati yung mga pulis, wala ring update kung ano na iyong kalagayan ng mga nasugatan.
10: Okay po, maraming salamat, Kakipay Tacloban.
0: Thank you, Cagayan.
1: Thank you, Cagayan de Oro. Napuntahan na naman natin ang mga katanungan from K5 News FM Iloilo. K5 John Sapio, good noon.
11: Good noon, K5 Tacloban and Bacolod. Well said po, wala na tayong katanungan kasi all angles na-report na ng K5 Tacloban na K5 Bacolod.
0: Okay, thank you po.
1: Okay, thank you so much, K5 News FM Iloilo. Puntahan natin, K5 News FM Santiago, for your question, sir. Go ahead.
12: Maraming salamat, K5 News FM Bacolod. Sa katanungan ho namin dito sa Santiago City, tatlo po ang ating tanong. Yung mga biktima po ba ay lahat po ay estudyante?
0: Yes, K5 Santiago, lahat po student yon sa loob mismo ng classroom. Meron mga pictures, hindi po natin ipinakita sa screen, nakahandusay sa loob ng classroom. Lahat po estudyante yung mga nabiktima, yung mga namatay na tatlo.
12: Yes, sir. Pangalawang tanong ho natin, ito po yung naganap po ba during classes? Nasa loob po ba ng mismong room itong mga suspect at naglabas ang baril doon o late sila, galing sa labas? Paano po naging senaryo at nagkaputukan po sa loob ng classroom, sir?
0: Iyan po ang biniberipika pa ngayon ng mga ano, pero apparently parang galing sa labas yung mga suspect. Nandoon sa loob ng campus kasi pumasok naman sila parang mga regular na students kasi nga estudyante yung isa doon, confirmed. Yung isa biniberify pa kung estudyante din doon. So nang magpasukan kaninang past 7, pumasok yung dalawang suspect. Pagka alas 9 habang nagklaklase, parang hindi ata sila magka-section. Parang inatake doon sa isang classroom at doon pinagbabaril.
12: So ibig sabihin there's a possibility galing ng ibang classroom and then pumasok doon or sa bintana pinagbabaril itong mga biktima?
0: Parang sa pintuan ata pumasok talaga sa classroom kay 5 Santiago.
12: During nagkaklase sila, no?
0: Yep, oo. Nasa kasagsagan ng klase kasi 9 o'clock pa lang so hindi pa recess. Talagang nasa kasagsagan yun ng kanilang pag-aaral kay 5 Santiago.
12: Nagkabiglaan na lang, sir, ano?
0: At yes, sir. Yes, sir. Talagang ganun. Nagtalunan nga sa pader yung ibang mga nakapaligid na classrooms. Napaka-gulo doon yung senaryo ngayon sa loob ng campus ng San Jose National High.
12: Yung ating pangatlong tanong po ay Siguro, later on, aalamin natin, ano, may mga reported cases ba na mga pambubuli doon? Kasi kung meron sana, yung na-actionan sana ito kung sakaling pambubuli yung naging cause

0: nangyayari yung pambubuli sa labas ng school. Mm-hmm. Hindi pa natin alam ang buong circumstances ng pangyayaring ito. Mayroong mga nagsasabi dito na baka magkalaban daw na dalawang grupo, pero subject for verification pa to kay Feb Santiago.
1: You may ask question na lang, sir, ano? Kasi may mga nadamay, or ang tanong natin dito, main na tanong natin, yung po bang mga nabaril dyan, mga nabiktima, sila mismo ang nambubuli?
0: Iyon po, wala pa pong opisyal na pahayag ang PNP kung iyong mga nabiktima, iyong mga namatay at iyong mga nasugatan, kung sila ba iyong aktual na nambubuli ayon sa akusasyon ng mga suspect.
1: Okay. Kasi kawawa naman kung may mga, actually lahat naman sila kawawa, pero ang problema, baka may mga nadamay pa riyan na nananahimik, hindi naman nambubuli. Kaya nga panawagan natin na Kakifel Tacloban sa ating mga kababayan nakikinig, mga teachers at mga opisyal, kailangan na bantayan natin mga behavior ng ating mga estudyante. Baka mamaya may mga kinikimkim na pala yung mga yan at gumawa ng mga hindi ho karapat dapat na gawin. Kakifel Tacloban, maraming salamat po.
0: Thank you po.
2: Okay, puntahan natin ngayon ang K5 News FM ko, Lassie Antique, for your questions.
3: Yes, magandang hapon po sa K5 News FM Antique po ito. Tanong lang po namin, gaano po katagal yung gap ng posting ng dalawang estudyante ng baril at saka itong pangyayari po alas 9 kay na? Gaano po, ilang oras po ba ang gap ng dalawang ng posting at saka yung shooting incident mismo?
0: Hindi pa sinabi ng mga authorities kung ilang oras, ilang minuto. Pero apparently, ngayon ding umaga, bago nangyari ang krimen, K5 Antique.
3: Okay, last question, follow-up. Wala po bang anticipation on the part? Kasi na-notice ba nila yung posting prior to the incident? At wala po bang anticipation na may mangyayari?
0: Wala po, kasi nakuha na nung mag-backtrack na ang investigasyon, doon pa lang ata nakita na nag-post pala kanina bago ang pangyayari.
3: Sige po. Salamat po. No further question.
0: K5 News FM Philippines Network, andito po para may karagdagang detalye, andoon pa rin live si K5 Edward mula sa location ng pinangyarihan. Papasukin po natin si K5 Edward ulit para makakuha tayo ng karagdagang mga detalye. Yes, K5 Edward. Hello. Go.
4: Ayan. May statement tayo ng department. Nandito ngayon si Dr. Nilo Eder, yung tagapagsalita ng DepEd Tacloban City Division. I-check natin. Anong latest director? Sir Eder, anong latest?
5: Ang pinaka-latest yan ang report hatod from the PNP. Sa PNP ay na-apprehend na yung pangalawa. Kasi yung isang perpetrator na-apprehend kaagad kanina. So ngayon lang na-apprehend na yung pangalawang perpetrator. Okay. So we are still waiting for the final report of the PNP. No, because we are consolidating all the information that we got, no, based on the accounts of different witnesses. Okay. No, and ito yung mga information na yan, andun na yan sa police, and we are waiting for the final report.
4: Gusto namin ng confirmation, ito bang mga suspect na na-identify na at nasa custody ng mga authorities, mag-classmate ba sila? They belong to the same grade and the same section?
5: That is to be confirmed pa, but definitely they belong, they are from this school.
4: So mga estudyante sila lahat?
5: Mga estudyante yung dalawa na identified na perpetrators.
4: Na-check nyo sa record, sa class record, kung sila ba yung mag-classmate?
5: Chine-check na I have to confirm it with the principal, pero sa ngayon, pinachi-check na sa advisor.
4: Okay. Ano ang sabi ng principal ngayon? Ano mangyayari sa eskwelahan ngayon? Indefinitely suspended muna yung klase, parang ganun. Ano sabi ng director?
5: Yun, we have to suspend and we have to resume upon advice of higher authorities. Okay. So, kung anong makakabuti sa mga kabataan, yun ang gagawin muna natin. So, yung priority natin ngayon ay yung mga kabataan at saka yung mga affected. Kasi ang affected dito, hindi lang yung mga kundi pati rin yung mga teachers at saka yung mga learners na ka-experience yan ng trauma. With the different agencies like the PNP. And right now, we are conducting a conference with the regional office and some division officials kung ano ang mabuting gawin. So we are already planning for, nag-coordinate na kami sa mga parents at saka sa mga victims. So, okay. So that we can provide the necessary assistance and yung psychological

0: aid na anuhin natin sa mga naka-experience ng trauma, like yung mga estudyante, okay, at saka yung mga teachers, kasi ang iba sa mga teachers nakakita talaga nung
1: pangyayari. Okay, sabi ng director ng PNP, binulid daw itong mga suspect, kung bakit nila ginawa yon, na-establish ba ninyo yung angulo na yan?
0: I do not want to comment on it, but that is one that we are going to verify.
1: Ano background ng mga bata na ito? Meron ba record dito sa Paralan?
0: Ito pa yung ina-assertin natin, no? Kasi part of what we are doing now is we are looking into the profile of these learners.
1: Okay, nakita niyo yung CCTV? Anong ibigay na nakunan ba ng CCTV ang pangyayari?
0: Ang taga PNP na ang nag-anyan, kasi sila ang nakikita. Nandoon yung mga taga PNP kasi they are trying to review again yung sa CCTV so that they will have the exact kung mayroon pang mga information na kailangan makuha.
1: Anong gagawin niyo ngayon sa buong division, given the situation, and para hindi na mangyari, may guardia naman tayo, may watchman naman tayo.
0: Yeah.
1: At yung security protocol, mabaguhin natin just to make sure that the children are safe.
0: We are already considering that one. In fact, meron na tayong mga suggestions from the PNP how we can ascertain na talaga very secure ang mga schools natin, considering the limitations, no? Because we have only 2 guards in this school, okay, and we have 1,600 student.
1: Tapos sabi yung guardia, ang sabi niya?
0: Ang sabi niya is wala naman daw siyang nanotice na ganun. So, just imagine we have 1,600 students who will be coming in. No? That means probably nakapasok na yung perpetrators kasi it happened past 9 o'clock.
1: Okay, thank you, Doctor.
0: We will be giving you more information updates later on. Mag-issue na kami ng first na official statement, pero kulang pa yung mga details because we are still waiting for the consolidated report.
1: Okay, thank you.
2: So, mga ka-K5, Nilo Eder. Si Nilo Eder, yung spokesperson ng Tacloba City Division, nagbigay sa atin ng update sa isang nagawa nilang investigation relative to the shooting incident, ka-K5 Kevin.
3: Okay, so confirmed na yung dalawang suspect ay mga estudyante rin ng San Jose National High School.
2: Yes, sir. Confirmed.
3: Mm-hmm.
2: Na mga estudyante yung dalawa.
3: Mm-hmm.
2: They belong to the same grade level. Hindi lang pa ma-certain kung
3: kasi isang section.
2: Nine sections yung grade 9 sa San Jose National High School. So ang na-confirm lang na yung dalawa ay mga estudyante talaga ng San Jose National High School. And as to kung sila ay mag-classmate, hindi pa yun ma-confirm ng DepEd officials na nagsasagawa ng investigation sa mga oras na ito, ka-K5 Kevin.
3: Actually, ka-K5 Edward, nakita may nagpadala sa atin dito ng post sa Facebook. Kanina ko pa tinitingnan itong dalawang suspect, na yung post nila, yung isa may dalang 38, yung isa naman yung parang 9mm, yung isa nakasombrero. Hindi ko lang may forward to kasi parang bawal ata ito na may baril na makikita. Talagang nag-post sila at nakangiti pa yung kung ito nga yung dalawang suspect na ito.
2: Abi, grabe nga ka-K5 Kevin. But anyway, mamaya papasalan natin yung mga magulang.
3: By the way, ka-K5 Edward, wala bang update mula sa DepEd kung anong kalagayan naman ng mga nasugatan?
2: Wala pa. Hindi pa nila na pagtuunan ng pansin as to the kung anong kalagayan ng mga nasugatan na nasa hospital ngayon. Yun ang aalamin natin later.
3: Mm-hmm.
2: Hopefully, makuha natin yung mga ibang detalye kay Pepe. So more or less, yung isang nagawa natin coverage since this morning hanggang ngayon, nakuha na natin yung mga mahalagang information. And para sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating official Facebook page, patuloy kayong magsubaybay dahil
4: Tacloban
2: natin yung iba pang angulo. Yes, sir.
4: Tacloban, SM yes, Edward, yes, si K5 Eric sa Bacolod, K5 Bacolod. Now, very quick question lang andyan sa inyo kasi we're still hooking up sa nationwide broadcast natin on this exclusive and very gruesome incident na nangyari dyan. Simula pa kanina, we are listening here, hindi pa natin na-establish eh. 3 yung patay, 5 yung wounded. Out of those, patay at wounded, ilan yung lalaki, ilan yung babae, at anong edad ng mga namatay at ang mga wounded, Sir Edward?
2: Yun pang hindi makuha ang mga detalye, no, dahil yun nga, binigyan mo na ng priority ng mga miyembro ng kapulisan na mahuli yung mga suspect and malaman kung ano ba talaga ang nag-u-joke sa mga suspect na gawin nila ito, ano. Doon sa as to the details kung ilan yung babae at saka ilan yung mga yung lalaki na nasugatan at mga nasawi, hindi pa natin nakuha yung mga information na yon. But since nangyari ang pamamaril sa isang lugar, okay, there are nine grade 9 sections, okay, dito sa Tacloban, ano, sa San Jose National High School. So yung ano natin, yung presumption natin that ito lahat ng mga biktima ay galing sa isang grade level, considering that doon nangyari sa isang area wherein nandun lahat yung mga classroom ng grade 9. So yun lang ang information na pwede natin maibigay sa ngayon, and later, ngayon na nahuli na yung mga suspect, malalaman siguro natin yan in a while, K5 Eric and K5 News FM Philippines, yung iba pang mga detalye as to ilan yung lalaki, ilan yung babae, and kung sila ba lahat ay galing sa grade 9.
4: Okay, very quickly, kunin natin yung K5 News FM Palawan kasi kanina pa siya nakatanong eh. K5 News FM Palawan, for your questions, kasi andyan pa si Edward, at least maklear natin lahat yung mga katanungan from our from the network. Palawan, good noon.
5: Yes, maraming salamat, K5 Eric, at from K5 Palawan, Ray Almudal ng 11 Mbps. Actually, nasubaybayan po natin kanina yung ulat ni SM Edward, at yung mga katanungan natin, alam natin na yung makakasagot nito ay doon na sa initial result na ginagawang investigasyon, may kaugnayan dyan sa nakakalungkot at karumaldumal na nangyaring krimen dyan sa Tacloban City. Yung gusto lang natin na ma-verify dito, papaano nagkaroon ng access itong mga estudyanteng suspect na makakuha sila ng armas? Kung ito ba ay galing sa kanilang mga magulang or kung hindi naman galing sa mga magulang, sinong individual yung nagbigay sa kanila at saan nila nakuha ito? Kasi kung hindi galing sa mga magulang itong mga suspect, abay nakakatakot yan. K5 Eric, K5 Edward at K5 Kevin. Yun lang sana yung gusto natin itanong. Para kasi nakaka-alarma yung ganun eh. At kung ano rin yung gagawin ng paaralan, gaano na ba katalamak yung bullying sa kanilang school? Kasi pag sinabing bullying, hindi natin dapat binabaliwala yan eh. Hindi hahantong sa ganito kung walang ganyan, kung hindi na siguro nasagad, no, itong mga sinasabing suspect na ito. Yun lamang. Maraming salamat from K5 Palawan.
4: Tacloban.
2: Actually, maraming mga information na nagsisilabasan ngayon, but hindi pa natin ma-confirm kung paano nga na ka-acquire, paano nakuha ng mga bata yung baril na nadala nila sa loob ng paaralan. May isang kwento na nagsasabi na yung tatay ng isang suspect ay dating sundalo. Okay, but wala pang confirmation yan ngayon mula sa mga authorities because ongoing nga yung sinasagawang interrogation ng mga pulis ng Tacloban, okay, kung paano sila nagkaroon ng access na magkaroon ng baril at madala sa loob ng paaralan, okay. So yun pang inaalam ngayon sa ongoing interrogation, and as soon as maging available ang information, i-share namin sa inyo yan, mga kakibay.
4: Okay, we noticed the case of Tacloban, we noticed here na kanina we are doing a roll on the situational report, habol, maganda yung ginawa nyo, nakahabol tayo sa police and all. Do we have mga bystanders or mga estudyante na nakakuha ng first-hand information that they can recount very quickly lang for soundbites and purposes? Do we have?
2: Actually, i-try namin later, K5 Eric, kasi ang nangyari talaga, nung pagkatapos ng insidente, naghiwalay na yung mga ano eh. Naghiwalay na yung mga estudyante, and hindi natin nakuha yung mga ganong information. But sa ngayon, humupa na yung tension dito. Baka mamaya makakuha tayo ng mga information. May kaugnayan sa kung ano ba talagang kanila naging experience. Though we have interviews kanina sa mga police and mga miyembro ng teaching staff ng paaralan. But as to the children na nagkaroon ng experience, hindi pa sila nakapagkwento. Actually, may isang ano tayo, anak yata ng driver natin, iyak nang iyak pa ngayon. Gusto sana nating siyang ma-interview kasi parang katabi yata niya yung ilan sa mga naging biktima ng naturang shooting incident. So until such time na medyo humupa yung trauma ng bata, baka pwede nating makuha ang kanyang narrative, may kaugnayan sa naturang insidente.
4: Sige. Tacloban, back to you. It's your ball game. Go ahead.
3: Okay, maraming salamat sa ating mga sister stations ng K5 News FM Philippines, sa ating network ng K5 na patuloy na nakahupak sa atin dahil nga sa karumal-dumal na pangyayaring ito na sumalubong sa ating umaga na Lunes ay nangyari itong pamamaril doon mismo sa loob ng San Jose National High School dito sa Tacloban City, kung saan 3 na mga estudyante ang kompirmadong patay, 5 ang sugatan na ginagamot ngayon sa iba't ibang pagamutan, ospital dito sa Tacloban City, at iyong 2 suspitsado na namaril na mga grade 9 student rin ng nasabing paaralan ay hawak na ngayon ng mga otoridad.
0: Ayaw naman ako i-misquote, ha? Ayaw ako i-misquote.
3: Okay.
1: Diba, Sir Edward, stop it, Sir.
3: Okay, so di pa naka-live pero kay Five Edward. Sige daw, ibalik kita nga to San Jose.
2: Yeah, medyo inaantay na rin natin dito kay Kevin yung magiging official statement. Though may official statement ng Department of Education, but ongoing pa yung meeting nila dito with the director.
3: Mm-mm.
2: And so, yun lang muna ang mabibigyan natin na mga information. Ang tabayanan ninyong iba pang mga development sa karumal-dumal na pangyayaring ito. So, sa ngalan ng ating mga nakasama dito, si K5 Carlo Arisgado, si Jeff Gores, and of course, nakasama rin natin dito yung driver na parang sa kampiyon na balita sa bito publiko at kasiyahan sa Tacloban at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Okay, mga K5, din yung paghihapon.
6: Dari orang comprehensive nga live report kag coverage sa K5 News FM Tacloban. Sa natabo tong may nagpangnuthang ng mga estudyante man, grade 9 student sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 patay, 5 ang pilason nga ginabulong sumong sa mga ospital dito sa Tacloban City. Ang doa ka mga suspect, ara ng sumong sa custody, mga minor, grade 9 students sa custody sa Tacloban City Police Office. Standby sa dugang ang mga update kag mga development sa Sining Report. Nabataan ninyo ang exclusive kag komprehensibo nga coverage. Munaway na tayo pamangkot kay sa kapamati kita sa report ni Sir Kaki 5 Edward Sanyagan, ang station manager sa K5 News FM Tacloban kompleto ang report. So standby, mabalik kita dugay-dugay, ha? Mga commercials kita anay. Mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang magkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. You might D3.
10: mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mabaka mga butika.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
19: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
20: Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
22: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
24: Tigasing!
25: Tigalapa!
24: Tigasay!
25: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
25: Supplement for men!
24: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men
24: para sa matinong na dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw pala
25: ang may diabetes.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
24: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
19: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
20: Ang PCO
5: yung may D3.
20: Mga butika
5: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
20: yung may PCO.
5: Ang PCO
20: yung may D3.
5: Mga butika
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: 11 Mbps.
31: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5. Ang oras last 12:42 na sa hapon. This time check is brought to you by Redor Super, ang siyat ng trupa.
19: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
31: Aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Namo pakita sa mga balita, pero anon mo to kay may dako nga natabo dito sa sulod sa eskulahan, ha? Sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Tatlo patay. Tatlo ka mga estudyanteng patay. Lima ang pilason. Kag duha ka mga suspect ang ara na sa custody sang mga kapulisante, mga minor pa ini, no? Ti may intervention diri ang DSWD kay kuno may kasuguan kita sa juvenile law bla nato, no? Nakadepende ini sa pag determinar sang police kag subong man sang mga taga-deped ang ipasaka nga kaso sa sining mga suspect kang dawa kabilog. Ara naman sila sa custody sang Tacloban City Police. Ang aton sining special coverage, ginadulong sa inyo sang Detribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trakaso ilan at sipon kag ubo kun nagainom kita sang Detribio adlaw-adlaw. Kaya ang Detribio may extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga maayo kag natural nga pagdula kon pagpatay sa mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses sa aton sining lawas, kay ti ang Detribio antiviral inisya kag ginakabig nga extra nga energy sa aton sining lawas ko naka Detribio kadlawadlaw. Ilang binigit ko naka jita ka blano, kadayit ka. Ti ginagutom ka sina. Ti para nga hindi pag kapag gutomon, inom ka sang Detribio. Para nga mabuligan. Kag para matagaan sang extra ikaw nga energy pagi sa pag-inom mo sang Detribio. Subong man para malikawan nato na mga makamamatay nga mga balatian. Mag-inom kita sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. DTX 500 ha. Parisama natin sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mighty C. Kag para marikawan natin ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Kag subong man LBM. Mag-inom kita sa Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Para nga mag-active ang aton sini nga mga digestive system. Ay ga-LBM kita, ga-sakit tiyanta. Kung hindi kita matunawan sang aton sini mga ginakaon, mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw para sa masulay kag para sa regular nga pagpamuhin mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw mga kakipay.

Ginaagdang tanan-tanan yung mga running enthusiast yung magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga paghiwaton sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na. Mayara sang tatlo ka mga kategorya. May 10 kilometer category nga may registration fee nga 999. May 5 kilometer category nga may 699 nga registration fee. Kag subong man, may 3 kilometer category nga may 499 nga registration fee. May duwa ka mga pamaagi sa pagparehistro. Una, ang personal nga magpadulong sa K5 News FM Iloilo. Nga rin hamtang sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, mag-check lamang sa page sa K5 News FM Iloilo. Obdaang imo ka barkada, ka opisina, ka pamilya, kahagugma o kung sinuman nga imo kilala nga magtambong o kung nagpasakop sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. May nagaulat nga mga exciting kag mga papremyo kag mga sorpresa para sa inyo tanan-tanan. Fun Run for a Cause na niya. Sa sunod nga Domingo, pizza 28 na. Sunod na, July 5 na. Duha na lang kasi mana, ma-fun run para akos na kita. Fun run, dalagan, para sa mga bululigan sa K5 News FM Iloilo. Ang inyo sina nga registration fee, maluwas kami makuha kamo nga mga t-shirts. Makakadto pa sinang iban sa mga tagaan naton sa bulig nga mga forest of the poor nga mga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo. Mayung hapon lang sa aton mga live viewers via on air kag online kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Sir Arman Bacogoay, kay Sir Blair Matuliano, okay, Janelle Condes, dira sa Saudi Arabia. Mayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Bing sa PSJ, kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio sang Dueñas Iloilo, kay Mercy Cordoba, kay Edgar Badbadon, kay Ma'am Analia Hardilisa Naggalio nga nagatanaw subong sa aton. Salamat yun ha kay Helmer Pidilicio, Helmer Pilicidario, Helmer Pilicidario, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Nini Sian Prisia dira sa Singapore, kay Ma'am Azon Pinida, maayong hapon gid no, sa inyo tanan-tanan, kay Sir Dennis Delfin sa Lopez Subdivision, Dolonan, Arevalo, kay Sir Edgar Badbadon. Okay, Miss Jennifer Ponsaran sang The Daily Guardian, madamo gid niya salamat.

0: Good morning, Mandarasa, kay Mr. Holly Alcardi. Musta na, pre? Mayong kwalida ang mga taga WBTC naton nga nagpamati. Blasbong, thank you gina sa inyo prayon nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Kag sumong man, no, sa kay Melvin Satoniro. Okay, Melvin Satoniro, kapamati sumong dira sa barangay Buntatala Haro, Iloilo City. Salamat yun ah, sa inyo tanan-tanan niya pagpamati. Matawag lang ta sa imo da kay Pari Holly Alcardi sang Western Visayas Transport Cooperative. Kaga sabong man na mangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kon malunggay. That's why nga healthy ka sang prebio coffee. Mga dekalidad ini ka mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arena ang pamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libreng consultation at check-up kada Domingo sa mga Daulones kag Miyerkules. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, may libreng consultation at check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libreng consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City, may libreng consultation kag check-up kada Webes. Sa Sara, Iloilo, ara sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, may malapit dira sa Sara Public Terminal. Why na kita time sa ngalan sang damin and women of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si Kakipay Paul Dihada, kaga mga students sang Bachelor of Science in Communication sang West Visayas State University. Ang inyo kaki 5 John Sapio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, ah, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3, D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3, D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio, ang kampiyon nga istasyon. K5, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha.
6: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
5: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha.
6: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
7: NK313 VIP.
6: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an. Gani, wala ka man,

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butka! D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butka! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty Shake! Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, dalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: K5 News FM. Saray Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Ala una, dosa na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory.

News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong na Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kagtong akita nga magaupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of law. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayong kahimtangan. Today is Monday. Kag nagaguom-guom. Gani dapat always kita magbalon sa aton dira nga mga panamig. Magdalagid pirmi sa aton dira nga mga raincoat, aton nga mga payong, aton dira nga mga jacket, kung anuman nga pwede naton pamandong dira anytime nga pwede mag-ulan. Kag syempre, hindi man kita magkalipat ha, mag-inom gid kita sa aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para maibato ang aton nga lawas, batok sa nagkalain-lain dira nga mga viruses and bacteria. Aton gid ginaabi-abi sa subong nga hapon ng aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan nga i-follow ang K5 Sara Facebook account kag ang K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. And syempre, ang mga nakatutok sa aton dira via on air, maayong hapon gid sa mga suki naton sa Iloilo City, sa mga nakatune in sa 88.7. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa mga relay stations, K5 News FM Pasay, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes. Kagdira sa may bahin sa Short FM Dumangas, maayong hapon gid. Aton man, nga gina abi-abi ang mga suki naton diri sa may bahin sa Quinto Distrito sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7.

Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Siyempre si Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man. Maayong hapon man sa kay Mommy Azun Pineda, nakatutukid sa aton. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Sa kay Maninay Rose Vic, good afternoon kid. Sir Jesse James Garvillas, maayong hapon. Maninay Day off ta subong, abisan gamay ang labhan. Ging tapos ko na lang. Hello lang kay Selfa Garvillas, kag sa mga taga-Batsuyan dira, sa may Mansaya Lapus. Kaka Eden Durana, sa may new site, nagahulat na sang drama. Wow! Bawa namin yung drama, ta subong ha. I-ready dira ang DTX 500. Kay basi, magsaka ang inyong blood pressure. Mama Rizel Baluro Kasiple, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Nadaline Shautong, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Ma'am Melay Montano Palencia. Maayong hapon man dira sa kay Fritz Delphine, shout out la maninay from Yuching Sarawan. Ready na kami para sa Sulay Basya. Kag nakapreparar na para sa basyahanay. Wow! Ready ready man Sir Fritz ha, ang mga taga K5 Sara, kag atong nga K5 solid supporters. See you ha sa Wednesday, alas 2 ang hapon. Oy, by the way, wala kita nay sa Wednesday, pero ang aton nga drama magapadayon ha. Kay mabasyahanay, tatudanay sa Banawaho ah. Para sa 25th Sulay Basya Festival, diri sa may Banawasang Sara. Aton ginaagda ang mga taga-kaiping akabanawa.

0: kuhanan dira or sa mga iban man nga lugar dira sa syudad, pwedeng-pwede gid kamo magbisita diri. Experience ninyo, i-experience nyo ang ginatawag nga basyahanay. Masadya! Bisan na sa regular days, makahambal ka nga daw, hindi mo kaya tukadon niya halin sa terminal palibot sa Banua, pabalik sa terminal. At kung sulay ba siya, ya, makaya mo gid na. Do hindi ka lang makadahom nga nakalibot ka na mo. Importante! Sa Miyerkules, balon gid sang bayo. Balon man sang imo dira nga underwear. Kay basi magpuli ka, managatulo-tulo. Sige. So, amo na ha. Masadya kita. Magsinadya kita diri sa Miyerkules sa Sulay Basya Festival. And magluwas sa Banua sang Sara, syempre, ang June 24. Madamo man nga mga kabanuhanan ang nag-celebrate sang kafiestahan ni San Juan de Bautista. So, mangina ready gid ang aton dira nga mga kumare kumpare sa mga baybay. Ang city dira hindi man da magpaulihi, madamo man dira sa mga kafiestahan. Kalabanan gid no ara sa dagat. Kinariya sa Banua sang Sara kay wala diya dagat, ti mabasyahan nay lang tadiho. Sige, mayang hapon na sa mga taga Yutsheng Sara. Tamyaw naman kuno ang mga taga Yutsheng Sara dos kag sa Ahui branch. Maninay shout out lang kay Sir Harry Falsis nga nagakayo sang washing machine, ah kag kay Bea nga nagabantay sang Changge sa Falsis store. RV Chris Caceres, good afternoon. Sir Buboy sang Buboy Furniture, maayong hapon kin. Nagapamatigid subo. Oy, see you kuno sa basyahan, nay ho. Ready na di si K5 Edisela, Sir Fritz ha. Abangan mo kunong iya nga kwan. Tawag ni OOT, di kagang iya nga pambato sa basyahanay. Mayang hapon man sa mga taga akon kay warehouse. Bossin, uning nga warehouse ni. Patamyaw lang kuno sa Amay Upholstery sa anoring Sara from John Paul sa Quezon City. Ay, mayang hapon. Dira sa may barangay anoring. Sir John Araneta, mayang hapon man. Tamyaw niya lang ang mga grupo sa STP nagahulat na sang drama. Dining STP man. Mayong hapon man sa mga taga Caltex Sara kay Madam Chilian Ibiernas kag kay Regina o kun kay Aying from Buboy Furniture. Ken L. Ken Balayon, good afternoon. Shout out lang maninay kay Elna Castor. I love you. Bo grabe ba? Sana all ba may pa-I love you ha? Sige. Padayon sa pagpadala sang inyo dira nga mga mensahe. Mag-text lang sa aton text line 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, belated Happy Father's Day kay Tatay Tibo Fernandez. Kagsaban na kuha si Richard Funa from Mangurukuro, Ahoy. Ay, belated happy Father's Day. Every day kuno is Father's Day. Maninay patamyaw man kay Boss Nonong, kay Boss Jingjing, kay Arjen, nga nagapamati subong sa may barangay Alibayog. Wala kong kag-greet kahapon maninay, kay wala ko load from Janice Fernandez. Hindi magkabala ka, Ma'am Janice, kay wala man ta program kahapon. Shoutout lang maninay, kay Nanay Selsa, kay Tatay Tibo, sang Mangurukuro. Ang mga taga Elena store ha, dira sa Kubay Haro. Kubay San Junisio. Na lingaw ta ka haro ba? Mayong hapon nang dira nagalantaw dira subong aw ko nagapamati live. Kantay Madam Nanny Elaine, kaga kay Nanny Princess, kaga kay Nining Roselyn, kaga sa mga kaupdana nila ah. Nga nagahulat na sang aton nga drama, Jeje Bolivar, Rafi Sana, Nika Duden, kag kay Nono Ila Shot, mag-ulang tapos panyaga. Ang Sudan, tuloy nga sinugba kag Laswa. Wow! Kampiyon ang Sudan ba? May paaman pa nga order ho, sige. Thank you, Gid! Ato na nga mga suki, Gid, ang Elaine Pharmacy, dira sa may Kubay. Sa mga kaiping na kabaranggayan sa Kubay San Junisio, available dira ha mga products ni Doc Ramil Uray. Oras na ton, 1:24 na sang hapon. Plastar na. Bawo si Ma'am Azon. No, nakaplastar na. Rainy day ko no sa Singapore. Ma'am Azon, i-ready ang Imo DTX 500 kay basic nga ma-high blood ka sa Imo nga akon sa aton nga drama, subong ha. Na-stress siya ko no sa natabo sa Tacloban. So sad. Oo, gani. Bukaluoy man. Amo na. Leksyon para sa tanan ha. Never ever underestimate si kinatawag nga bullying. Kay grabe ang pwede mangin resulta sa pag-bully. Mayong hapon man sa mga taga-barangay Lansiola, Sara Iloilo. Pag-greet lang ko no kay June Domingo Etino. Happy, happy birthday. Kay Marlo Tolentino sa Quezon, Manila. Oy, sa tanan nga nag-celebrate dira sa Ilakadlawan. Happy, happy birthday sa inyo. Medyo alang-alang nata sa pagpatukar sa aton nga happy birthday song. Karoon na lang na ukunbwas ha, pero ginagreet ko gid ka mo ah. Sang malipayon nga kaadlawan. Dirida, nay kita sa istorya naton subong nga hapon. Naka-ready na? Ready-ready na ang DTX Coffee Mix? Para samtang nagapat-pamati ka mo dira, nagapat-tuyong-tuyong pamati isang istorya sa aton letter sender nga si Jean. Nagahigop-higop man ka mo asang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Bumay pahabol pa ho. Happy birthday man ko no sa mudra ni K5 Edisel nga wala siya kabalo kung diin subo nga bahin sang kalibutan. Sa kay Mother Jocelyn Inyon, happy, happy birthday. Nalipat ka, birthday sang iloy mo. Sige, plastar na ha. Aton pamatian ang istorya ni Jean. Kag aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka.

0: si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: K5. News FM.

karaping init ba? Ay, wala labot pagi nga. Wala ako sa may nakita nga o braso pong. Ay, kapudlay gidya kung high school graduate ka lang ah. Kayo hindi ka gidya mabaton sa mga obra. Ay, Diyos ko. Sa diin naman ako sinimang ita obra man. Wala naman ako sinisang kwarta ipakadto pa kari. Ay, amun nga. Ginaantos ko na lang ah. Maglakat-lakat na lang ho. Ay, hala. Ito. May salon ho. Ay, kamakadto ko to bala. Kasi nagakinahanglanda sila sang manicurista. Ma-apply ko da ah.

0: Ay, ma'am. Wala, gimme di balabak anti subong. May mga manicurista naman kami di eh. Kumplito, naging kami di mami ah.
1: Ay, sir. Ay, ma'am. Ay, bisan mag-tinlo na lang di sang ila salon bi, ma'am.
0: Wala man, ma'am. Eh, kami man di abi nagatindo sa salon eh.
1: Ay. At sige na lang ah. Salamat kid, ma'am ha.
0: Okay, ma'am. Pasensya gid ha.
2: Jin?
1: Uy! Ay!
2: Ikaw na!
1: Ay! Mavi? Ikaw?
0: Ay, madam! Kilala mo na siya?
2: Ay! Aho! Best friend ko ini dito sa uma!
0: Ay, gali! Ay, alam, ma'am! Sorry, gid, ma'am, ha? Wala kami gabi kay Balong, ha? Best friend ka mo gali ni boss namon! Sorry, gid, ma'am, ha?
1: Boss? Buot silingon. Ay, Mavi!

0: ka? Wala gigo bala maguna-una nga ikaw ang tag-iya sini nga salon.
1: Ay, omiga. Kwan, regalo ini sang bana ko sa akon eh. Wala man habi ako sang kalingawan iti am na. Kami nga umang nasa balay ng permi ah.
0: Mayo ka pamiga no. Ay, na ah. Ano ang obra sang bana mo?
1: Ay, OFW, miga ah. Kwan dito siya sa Qatar. Ay, ugali ikaw ya. Ano may bana ka na?
0: Ay, wala. Dalaga pa eh. Ay, nakanubyo ko sang una o galing gintunto man ko. Ay, tiyan mo na yung ginbayaan ko.
1: Kung sa pagkay, oh, galing, miga. Ano tong siling mga gapangita ka, obra?
0: Hello, wala, miga. Ay, kadamo na sang ginpang-applyan ko, pero wala agad may nagbaton sa akon. Amo na nga nakalabot ko di sa salon mo. Nagpasimpalad, ah. Huti, wala man ko nung bakante diri.
1: Ay, oh, miga, kadamo man bisang nag-a-apply eh. Pero, anay ka, pero kung interesado ka, kid, nagapangita ako sa manugbantay sang unika iha namon. Preschool pa man lang siya.
0: Hala, tuod ka, miga. Ay, kanamin, no.
1: Pati, amo gina akong kisabala, gina de buenas man ta sa pangabuhi, ta. Ay. O, ati, ano haw, say mo haw. Gusto mo ikaw mabantay sa bata ko? Gaanta ka na kung ako ng sweldo, ah.
0: Ay, duod.
1: Ikaw, kay say mo.
0: Ay,

dugay man niya magbuhi kay Kitty, ah. Ay, kabudlay, manis ang obra ko, ah. Pero, galing, kadako sang sweldo nga ginahatag sa ako ni Mavi. Ay, gintulon ko na lang ang pride ko. Para at least, may obra man ko. Ay, iyawan ko daan ang ita-obra sang nagliligal. Ay, swerte na niya. Pero, anay ka. Sang una, dosip uno ni si Mavi sa lugar namon. Pero subong, negosyante na. Kag maayo ng pangabuhi, kag ang mga bana niya, dakong swildo. Pero ako ya, tungod sa kapislian ko, nan, amun sini, amun ni. Ay. Oh, te, ano pa? Kundi, i-appreciate ko na lang kung anong may ara sa akong subong eh. Ay, pasalamatan ko na lang na nakita ko si Mavi. Kay kung wala, balik naman ko to sa bukid kag manghilamon.

0: Miga, ari galing sweldo mo, oh.
1: Hello? Salamat, Kidmigo, ha?
0: Okay lang, ah.
2: Anay ka. Sobra man, eh.
0: Oo, ah. Ginpasobrahan ko kay. Nakasawagin si Kitty sa imo, eh.
1: Ay.
0: Permi ka niya gina-istorya sa akon antes kami magtulog.
2: Ay, amo bala?
0: Miga. Ayaw, gali. Upod ka karon ha, kay masugat kami sa airport kay banahon ko. Huh? Si Henrik, kag nagaplano kami nga mapapalawan. Ti, nagsuggest ako nga updon ka namon.
2: Ba, Miga?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 dire lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM

0: Kawagi ko pang damo ang saya. EDX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kagyapon.
4: Halin pa sang nalimtan ko na.
3: Maukita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing ang bago.
4: Ano nga variety na? Mabudlay naman na guro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
5: NK313 VIP.
3: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga tinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK313 VIP. Protektodo panalo. Itanom subong a season.
6: Proteksyon VIP. Para sa ka NK na VIP.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may PCO!
9: Ang PCO!
10: Yung may D3!
9: Mabakat sa mga butika!
10: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakat sa mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagdibulat, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
9: ang stress malikawan,
12: pagkamurigod malimtan.
9: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C.
10: Mabaka nga butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagababas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM.

0: Jean. Grabe sa'yo mukha sexy, no?
1: Ay.
0: Ang ayan kasang tupis nga ginasoksok mo.
1: Ay, thank you, good sir, ha?
0: Hendrik na lang, ha? Oh, gali. Imposible nga wala kasang nobyo sa katahong mo ngayon, ha?
1: Ay, tamad na kuya magsulod sa relasyon, sir. Ay, focus na kuya sa obra, ah. Kay masupot-supot ko. Ay, basikaluyan niya, makanegosyo man ko.
0: Oh, gali ka? Ate, maayo man ang plano mo kung magsubong sina... Nami kita... Ah, ba?
2: Ay, ano yung pambuto? Hindi lang tinahanta. Nagahulat na sa aton.
0: Oh, babe! Jean, dali na.
1: Yes, sir.

0: Mat, nakatapos.
1: Anong gusto niya hindi ka magbalik sa obra mo?
2: May mabalik pa man ko, ah.
0: Hala.
2: Ugaling ko na, kinahangal ko man yung mapahuway.
0: Nag-aaway si Mavi kag Henry.
2: Kakapoy man sa hagad panita lang kwarta. Kinahanglan
0: na nila sa mga
1: tuntungan.
0: Basi bala kong mahibala.
1: Ay, hana mo ginagrasan.
0: Ni Mavi nga. Nga may relasyon kami ni Henrik. Oh my God! Ay, kabay pa nga hindi lang. Kabay pa!

0: nga pasensya gid ha. Halos adlaw-adlaw na langit kami nga nag-aaway ni Henrik.
1: Ay, wala sang kaso, miga. Eh, amugid na eh. Eh, normal na guro sa mag-asawa nga nag-aaway.
0: Pero ang natingalahan ko lang, do wala na siya sang gana nga magbalik sa obra, ha? Do nagasalig na lang siya nga may savings kami, kag may negosyo. Pero hindi amo sina si Henrik eh.
1: Ay, mega. Basi kapuy lang gid siguro si Henrik, miga.
0: Ay. Kapay pa nga amo lang inang rason, miga. Kapay pa. Ay, oh, galit, miga. Maha, paliwaliwa, anay kami ni Kitty kay Lola niya. Nagainit gid ang ulo ko kay Henrik eh.
1: Ay, ti si Henrik yung miga.
0: Ato naglakat. Nagaduda gani ako nga basi may keridang tuntuya eh.
1: Hala.
0: Aho, gali. Basi gusto mo mag-upod or gusto mo magbakasyon sa aton, pwede gid.
1: Ay, kwan miga. Eh, wala pa ko sang nagakaigo nga kwarta eh. Eh, kabalo ka naman sa aton kung magpauli ka dito. Dapat may balon ka gidyang nga kwarta. Miga. Ay, pwede. Diri na lang ko sa balay niyo. Ay, mas mayo gani nga may bantay ang balay niyo di eh. Tungod na siguro ko nga si Henrik hindi man ito magpauli. Kilala ko na siya eh.
0: Ate, sige, miga. Akong bahala.
1: Ay, salamat, miga, ha?

0: Henrik, unta-tunta na ni. Doon nahalata na ni Mavi ang relasyon, tay.
1: Hindi lang mula magpahalata.
0: Ay.
1: Ote, ano ang hambal niya sa'yo mo anti siya naghalindar sa balay?
0: Amo na eh. Dito siya kuno anay kay nanay niyo.
1: Basta mag-away kami, ha? Dayo niya na panugin sa mga ginikanan ko. Grabe ginasabi ka palangga ni Mama kag Papa, eh.
0: Ay, amo bala. Ay, pero kitaya. Siguro nga, ay, ang maayo pa. Ay, mahali na lang ko di, ah. Mahalisensya na lang ko kay Mavi.
1: Jean, hindi pwede. Mabuang ako kung wala ka. Kabalo ka naging balas ang rason kung nga wala ko nagbalik sa Qatar.
0: Pero...
1: Inatungod sa imo, Jean.
0: Pero maguba ang pag-abyanay na mo ni Bavi. Ang pamilya niyo maguba. Tungod lang sa pagpalangga mo.
1: Importante palangga mo ko. Kung nabugin man ang plano mo, nga mahalin ka, pangitaan ta ka sa apartment. Nga wala makaibalo si Mavi, okay?
0: Henrik!
1: Gani subong, kay wala ding asawa ko. Mapaayaw kita nga doa, Jean.
0: Henrik!
1: Dali ka sa kwarto ko.

0: Iga? Daw kagulpis ang desisyon mo nga mahalin, hao?
1: Ay, kwan, miga, eh. Nahuyan na, biya ko, eh. Kag-isa pa, ari naman ang bana mo nga mabantay sa anak niyo.
0: Mika Jean, kabalan, kiting laki nga to. Bahala na siya. Bahala siya kung anong gusto niya. Pero Miga, please, nagapangabay ako. Hindi ka lang magaling ay. Kung nakasaho na gin sa imo si Kitty, eh. Kag mabudlayan ako mag-explain sa iya kung magaling ta.
1: Miga, kwan.
0: Miga, sige na.
1: Gusto ko... Lain naman nga obra eh. Kay siyempre, nagadako naman si Kitty.
0: Miga, pataasan kong sweldo mo. Hindi ka lang maghalin. Please, Miga.

traidor na kontraidor. Oo, may sala ako. May sala ako sa amiga ko kay nagbutig ako sa iya. Wala siya kahibalo nga ako ang kirida sang iabana. Gusto ko na magwa sa relasyon pero si Henrik nagapangita gid sang paagi nga hindi ako makapalayo sa iya. Daw gusto ko naman ihambal sa akon amiga pero grabing pagsalig niya sa akon. Kabalo ko nga sala ini eh. Pero natun-an ko na gid nga palanggaon si Henrik. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jean.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train inisya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Oh,
6: paborito.
3: Labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
6: Gah, matchoy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
8: DTX 500!
9: Ulang sa pagkaons ang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw,
9: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagdimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
9: Mga butika.
12: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ari na paborito natin niya! Iya!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa tonsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is ay ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga may nagabalik-balik bala nga ubo na hila na tatrangkaso na sipon, inom kita ha Klinika D3 Bio. Kag kung nagapa-problema kamo sa inyo dira nga thyroid, inom kita Klinika D3 Bio. Kay nagabulig ini sa aton para nga mapabilin ang aton dira nga thyroid health nga manami. And syempre, ang Klinika D3 Bio nag-boost man ini sa aton dira nga ikaayong lawas. Ikaw ang tanga magka-thyroid, inom kita Klinika D3 Bio. Kay kilala ini nga nag-assist sa appetite regulation kag sa weight loss pagi sa pag-boost sa aton nga metabolismo. Inom kita Klinika D3 Bio, the superfood supplement, and nurture your thyroid from inside and out. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang mga benepisyo sa pag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw, amo ang pagka-protektar sa aton dira nga mga eyesight. Anti-aging man ini, kag immune booster. Nagapataas man ini sang collagen sa lawas naton, kag nagapanami sang blood circulation. Nagabulig man ang Mighty C sa pag-control sang blood sugar, kag nagapanubo naman sang uric acid level. Gani para sa manami dira nga ikaayong lawas, mag-inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C adlaw-adlaw. Hindi man kita magkalipat ha, magtumara kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara ini sang Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita DTX 500. Ang DTX 500, nagabulig man sa aton para maging cancer-free kita. Ang carcinogens, amo inang tawag ha, sa mga substances, kag-exposures, nga nagatugas ang cancer. Kung ang isa ka-substance, o kung exposure, ang na-label na nga carcinogen, both silingon, ini ang napamatud-an through extensive studies and research kag na-determine nga makakos sang cancer. Ang cancer amo ang resulta sang mutations sa genetic information sang aton nga selula. Halin sa aton nga parents, o kung hereditary, o kung halin sa exposure, o kung ginatawag environmental factors. Madamo sa mga known and established carcinogenic compounds. Pinakamadamo ang yara sa asusang sigarilyo nga may masobra si senta ka mga carcinogenic compounds. Gani dapat inumgit kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory properties nga nagaprevent sang cancer. Ang flavonoids naman kag polyphenols sang disugard sugarcane extract sang DTX 500 ang nagaprotekta man sa mga selula na hindi ma-damage sang oxidation kag

Ara diraha ang aton klinika Sara Branch. And pwedeng-pwede man kamo mag-contact sa aton nga mga KSS resellers o kung mag-contact diri sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Available man kita sa iban pa naton nga mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, located dira sa Klinika Haro sa may kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miag-Aw Branch, dira na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasay City Branch, located sa Salvation Street, Pasay City. And ang aton nga Kalinog Branch, ara dira na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilo.

0: Aras na to, alas 2:17 na sang udto. O kung sang hapo. Shout out lang kay John Hiludin Tabataasan sang Zone 2 Tubungan, naga-monitor gid Subo. Happy happy birthday. Kung si Ma'am Nene pa, ang advice ko sa imo sender, mas maayo nga likawan mo ang bana sang miga mo. Bo correct gid. Una mo nga isipon, tama kaayo ang ginhimo sang amiga mo sa imo. Ngani kun anuman ang plano sang bana niya para sa imo, indi gid pagpadayon na. Kay tungod maabot ang panahon, magwagid ang kamatuoran kag indi pagub-a ang inyong pag-amigahay. Likawi ang iyang bana, maluoy ka sa imong amiga. Indi pag gub-a ang inyong pag-amigahay. Lakat ka sa malayo nga lugar, ngita ka sang imo nga obra, nga indi makapaguba sang pangabuhi sang miga mo. Likawi ang bana niya. Amo lang niyang akon nga ma-advise. God and guide, God bless you, sender. From Ma'am Nene Shan, Presya. Kung si Sir Kevin, padera sa Yutsing Sarado, samba niya ikaw gid ang nag-uyang sang opportunity nga nag-abot sa imo nga kabuhi. Nga halin mismo sa imo nga amiga. Amo ina ang pilas nga budlay bulngon, kaga wala sang sikreto nga nagadugay. Oh, correct gid Sir Kevin, no? Inabalang isipon mo tani ang pagkamaayo sang abiyan mo, kay ti amo nang nagbulig sa imo, sa tion nga nagakinahanglan, wala-wala, ka amo ina ang nagbaton sa imo. And then in return, balikan mo ini sang pagmanog sa iya, ukon ang pagpangtuntuman, pagpangluib man. Hindi deserve sang miga mo ang kasubong sa imo. Hindi niya ka dapat pagtawgon nga friend. Kay ti ang matutuod nga abiyan, wala ina nagapangtunto ukon, wala niya ginamanog ang iyaman nga abiyan. O si Ma'am Azon ho na high blood gid ho. Wala ka huya, amo ina ang nagbulig sa imo. Kay ti naglandi man ikaw sa bana niya, ah, hatag kaw man motibo, baw kakapal gid. Baw. Ah. Sige, imni na Ma'am Azon sang ano ha, DTX 500. Di pa man ulihi ang tanan sender, pwede mo pa na mabayaan kag magbagong buhay. Kung si Ma'am Bings pa. Correct gid. Ari sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, mga ninay mo niya.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo, sang kwatero kape.
0: Sige. Sir Leo, ano aton ma-advise para kay Jean?
1: Kung ako lang sa ino, Jean, ang mga sila nga wala sang ikong hindi mabuyag-yag. Gani, Jane. Kaya yung ang bana sa mga amiga. Ano, hulaton mo pa nga mag-isto ka mo sa mga amiga. Eh, siyempre yung bulikan ka man sa mga amiga. Yung imuhan ka mga ipasabal sa obra. Tapos, ano yung imuhan mo, may rinostiyan mo dito mo sa bana sa mga amiga. Konseko sa imo din, sa wala pa mag-istya sa imo amiga, ikaw ang bana mo, ang bana sa amiga mo.

0: mga sila nga ang likok mabuyag yan nga sa uli di ba may ingay
1: correct good
0: yan eh ang masiling sa imo din wala ka sa wala pa madakpan sa inyong amiga ikawan mo ang ya panakag ng kita sa ibang obra sa wala ka sa wala ka pa madakpan sa inyong amiga kay iskandalo ka din kay simpre mapudlagi man ang makasasala mo kay again ay inahimos lang lang ang kaayuhan sa inyong amiga kay simpre at sa niya bana wala na siya makabalik sa Qatar kay gasabi mo ang siya sa imo gani wala ka madakpan sa inyong amiga sa wala ka mo ma pansang bana niya ikaw ka na lang din para maging ayo yon ang mapa pangabuhi nga maayo amo lang ang hambar sa iya ni inay ikaw ang niya
1: oo ara sa iya ang yabi ah. Hindi niya gusto nga maglala pang sitwasyon kag kung may ara siya balasan kahuya man eh kag kabalasan man sa iya nga amiga himuon niya na lang ang insakto bisan pa nga nakasala na siya kahit kung aton lang niyang isipon nakasala na gid man siya sa iya nga abyan pero kung gusto niya ini matadlong siya mismo magpalayo bisan pa nga hawidan siya abi sang iya nga amiga ni Mavi siya mismo magpalayo ah, kag hindi na siya magpakita man sang motibo sa bana sini.
0: Oh, mga ikaw ka na lang din. Ang mga ganyan sila nga, ang mga ganyan sila nga, klasalikom, may buyag-yag na sa uli eh. Ano, wala pa mga pag-iin. Ganyan mag-aling ka na lang din sa panimalay na sa wala ka pa malagakpan sa inyo, amiga. Muna na, hindi na advice ka din.
1: Oo. Gani, man akag magbagong buhay, ah, kay ti may tiyempo pa siya para sa pagbago nga ginatawag.
0: Oh, okay na lang. Bago, okay na lang.
1: Sige. Thank you, Gida. Sir Leo, may gusto ka tamyawon?
0: Salamat. Yun na niya eh. Una sa tanagin na gaitong kanayin sa pamatay sa King 5 Radio sa mga taga-Sara, mayong hapondak sa inyo. Sa mga taga-Batad, sa mga konsipsyon ni Lilo. Kumbang man sa akong mga nabuwas sa mga pamatay sa buong si Angelo, si Ivan, brother and sister, sabang man ako ni friend na galing nga kapamatin sa Kasi City, si Eva, si Susan sa Prison Travel, sabang man si Dimi Santan sa Bonifacio, at ang tayong nakapamatin. Kaya na yung nakapamatin sa Quatero, no nga nakapamatin sa Kito. Kumunan naman yun na yung kapanan niya, si Leo, sa Quatero Cafe.
1: Sige, thank you so much, Sir Leo. Oras na to, alas 2:24 na sang hapon. Sir Nemesio Tahala Senior, good afternoon. Maang amiga niya, ginamigo niya ang bana sang iamiga baw. Secretly, dala pa binutig ahay. Sir Kim Arizoni Flora, good afternoon. Sir Edmar Liquinia, maayang hapon man. Ma'am Nene, good afternoon. Why na kita sang oras ha, mga ihado kag ihada? Halong-halong kita kay mabaskog ang hangin kag daw matulo ya ulan dugay-dugay ho diri sa may banuwas ang Sara. Halong gid kita, balon gid kita sang aton dira nga mga payong raincoat, jacket o kon kapote kag inom gid kita sang aton nga mga food supplement. Ang aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para may ibato ang aton lawas batok sa mga balatian, viruses and bacteria. Kit anay naman kita buwas. Para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tayo.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar.
16: Sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio,
14: babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
19: Nagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ankampion estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Salawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K-5 Galingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalikat. Halinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
0: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kagakontrolar
1: sang Ibu Blood Sugar.
0: TTX 500.
1: Masal rikan.
0: Epic Tipo.
1: TTX 500.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3. Mabagat
1: mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway!
3: Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
1: K-5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Sukuran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, karma is real.

0: May gaga, sir.
1: Oh.
0: Delivery sa shipping, sir.
1: Oh. Kita mo lang, kid. Kay sino na?
0: Kay Ibilin Muradi, sir.
1: Hoy! Ang parcel nyo ni Ay!
2: Ay! Migo! Pila ganing balairan ko?
0: 594, ma'am.
2: Ay! Ay, Fen. Eh, bahaw lang ako daanay. Ay, 500. Ay, bayaran talang kakaroon sa hapon, ha?
1: Inano? Nanong nga 500 ang ginalamada mo yaman? Wala ko diya kwarta.
2: Dalok-dalok, hindi sa imo, no? Bayaran taman ka?
1: Bahala ka na. To, ibalik na to sa seller ang order niya, ha? Hey. Wala na siya kwarta ngayon nagbayad.
2: Kahilab tiro sa imo! Oy, to! Ay, daligid lang, ha?
0: Ma'am?
2: Makadto ko to anay sa amiga ko sa pihak balay. Daligid lang to!

0: Tagbalay! Tagbalay! Buisit man niya, ha? Mga pungula, mga tao. Kung tao gun. Tagbalay! May tao, da?
1: Dali lang, Gid.
0: Sosa!
2: Manugayan, bagay na, ma'am. Igidali, kuya. Damo pa ko na nilibiran, kaya kainit pagkatama, ho?
0: Ay, ari man niya. Hulat lang pala to! Sasa mabalik-balik, ade? Sulod-lun pa ating adaan sa amon? Ay, kadugay man sa ila. Kadugay sila magluluwa man. Ay! Tagbalay! May nagsabat naman to? Wala pag-iapo ng kagwa, ha? Ay! Mega Sandra! Ay, kaano ka dahi mo yaman? Ay, salamat.
1: Ay, kalawain ka doon sa mamatsya ko. Do, malipong ko. Ha? Ginatake naman ako sa migraine ko. Mama, ano ka?
0: Ay, salamat. Nagwa ka, Gidman. Eh, paulamat, di ba, ana, isang 500? Ay, ibayad ko lang di sa sabad-sabad nga delivery, ho?
2: Ay, hala. Naglaain pa. Ako ba yung sabad-sabad?
0: Ate, kau, Gidman.
1: Dali lang.
2: Ma'am, damo pa ko mula deliver, ma'am.
1: Dali lang, Gid. Alay-layin sa matya ko. Dumalipong, Gid, umiga. Hindi ko kaya.
0: Ay, diin mo gintago ang kwarta mo, ha? Kaya ako na lang makuha.
3: Ma, ano ka? Ma, nagbangon kaya?
1: Kwan, nagpanagbalayabi si tita mo, Evelyn.
3: Ay, ta Evelyn, nagalain ba lang pamatsyag ni mama?
0: Ay, may kinahanglan lang ako, ah.
2: Di ano ning parcel mo, ma'am? Ibalik na lang sa sealer, kayo yung lakat ko.
0: Ay, hoy, gagoy, ah, ho? Kuhaon ko na iya! Oh, grabe man ka mo ba? Hindi ka mo yung mapangayuan tabang kong emergency, no? Mga wala

0: Gainit gid ang ulo ko. Gainit gid ang ulo ko. Mabalos gid ko sa animal nga to. Hampiste nga, Sandra. Mamatsyag ko na gainarte lang to sa iyo. Para mahuyaan ako sa delivery man. Hindi bala? Ano sa imo nak? No?
1: Amo gid mi eh. Laban mi ah. Mga isaan nga da, ana. Pero Nika, nagligad to, nagparcel ka man. Subong ara naman. Ano tumunod sa parcel mo, mami? Nga daw mabuang kagida.
0: Lipstick to ah. Kag ang rejuvenating cream ko. Kag terno nga, sing-sing kagaritos.
1: Sige nga, nag-order ka nga kabalo kagid no. Wala kagali ko, tami.
0: Kay abi ko, hatagan ako ni daddy mo sa sweldo, ya. Ang katapusan, delayed gigali. Buwas pa ko, no?
1: Ay,
0: kung sang ako order ba? Salagyan din ni Sandra. Salayagid ya. Mandalok-dalok ang gagaya. Dalok-dalok, kainaratigid sa'ya. Ah!

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka mga butika!
4: Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. a 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
11: K5 News FM.
12: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Oy, gang.
1: Mm.
0: May high school reunion kuno kita.
1: Ay, di mo atin ta eh.
0: Ay, agaroon naman si Sandra eh. Kaya kita man klaspitanay sang high school. Kay pagapuhan ko kamo nga duwa para bungga kamo nga duwa eh. Kuluran ko mga buhok nyo kag make-upan ko kamo nga duwa day.
1: Ay,
0: oh, ano?
1: Ay, hindi ko ya. Bayan na siya. Ako lang yung pagpapahi ah.
0: Ay, nga ahaw.
1: Ay, basta lang ah. Ini ko na namian sa iya. Law ay batasan.
0: Ah, ano?
1: Hmm.
0: Ay, ito karami man ay batasan kay Sandra.
1: Ano nga nami? Nami-nami lang guro eh. Pero ginalibakya ka na sa akon.
0: Be!
1: Hmm.
0: Ano?
1: Yes!
0: Hoy, hoy! Hoy, Evelyn! Sang-sano niya kung ginalibak? Ha? Sang-sano?
1: Hmm.
0: Kagano na ang bayan sa akon? Gagas siya!
1: Hala! Nakatabi na sa kulo! Ay, wala na lang ah! Ay, kalimti na lang ginambal ko, gay! Ay, hindi ko ya gusto nga mag-away ka mo. Kay basi, ako naman ay ako nang magwa ang malain sina budlay na.
0: Ay, hindi ah!
1: Hmm.
0: Sugirin lang ko balaya, day! Kay kabigong ko ina nga utang nga kabalaslan sa imuya.
1: Hmm.
0: Nga ah! Ano ginang ginambal ni Sandra kundra sa akon, how? Ano, Evelyn?
1: Ay, pamati, day! Kay sugiran ta ka. Pero, mag-promise ka anay sa akon, nga hindi mo siya pagsuknaan, ha? Hindi, ged!
0: Ay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, gani. Sugirin ako, ha? Sugirin ako, day. Damo ka pa'y mo, chichi, buritsi!

0: Di naman ang iloy mo, LB.
1: At po gani sa parlor, Dad.
0: Ay, pagdaddad mo gani karon. Ikaw, ha? Sunod ka man sa iloy mo nga hangin nun. Untate na ng pagdawag sa akon nga daddy-daddy, ha? Kay ginahilasan ako mamati.
1: Nami lang gid no.
0: Daw, manggaranon gid tabi nga magdaddad ka sa akon.
1: Nda, damo man bala pigado, bala nga daddy, kag mami, bala ila panawag, bala. Nanay kag tatay, hindi na yan namian, hindi ko na namian niya. Kag, nami, gadya kong daddy, kag mami, dadya kay nakyutan, gag kuya mamati, daw kasosyal, bala.
0: Ah, ikaw lang ya eh. Oh, abi taw gatong iloy mo. Kaya na pa to siya. Nag-ano to siya man?
1: Tigano sa parlor, dadaw, siyempre kapag-wapa.
0: Aral na na iyan, ha? Maraw na nga paguntingan na nga. Tawga to siya kagambala nga pauli na. Tama na na kuno nga panglibak kambal ni papang mo.
1: Kalma lang baladad.
0: Oh.
1: Matento nga daan si mami sa reunion. Amo na nga nagapagwapagid siya.
0: reunion nga tinikalay man lang nagyapon kagli ni Bakay. Tawga na to siya ha.
1: Joy, ha?
0: Kaya mainit gani ko karon. Katilaw gina siya sa akon pro. Do wala sang asawa ang balay ho. Ay, nagadinanok lang. Tawga to sa subong ha. Tawga sa. Naton nagapangkig na to si Papa ay.

0: Ara! Dala daon mo ho!
1: Ay, ay, ay. Hindi ko gani pagpulupos dakis ang pinggan sa lamisa, ha? Bastos ka karon, ha? Manabi mo, Evelyn? Naginulsol gid ako nga ikaw ang ipangasawa ko? Naginulsol gid ako!
0: Ay, tuod? Tisala mo da nga ako yaging pili mo? Nga wala mo to ginpili ang ex mo nga si Sandra?
1: Kay balo ka sang rason. Kung nga nga nagguba ako kay Sandra, ginidiyahan mo gid eh.
0: Natsura mo eh! Ay, sala ko na iabala kay nagpadala-dala ka imo sa temptasyon. Kay kung tuon niya naluyag ka kay Sandra mo, tani, wala man nagtindog ang imo sang ginromansa ta ka. Ha! Kag ano pa ang mahambal mo? Dako ko dughan sang sakay Sandra. Te? O te, sino sala, ha? Seraphine, akon pa sala?
1: Ipos! Ipos na. Makatilaw kagid karon sa akon.
0: Ikaw ang nagsugod sini? Anay karon ba ipusan mo ko? Ha? O te, ano? Ano gusto mo? Bulagay ta? O te, ay, bulagay ta! Balik ka to sa uyab mo nga balati anon.
1: Oh. Gusto na! Eh, basi karon kung akong makahambal sang baho mo, kag magkulo ka bala?
0: Ay, anay ka! Anay ka! Anong issue mo yung sa ako, Naber? Ha? Ano? O, ginahangkat ka! Ginahangkat ka! Ipagwa ah! Kay sabton ko!
1: Ginahangkat mo gid ako, ha? Pwes sige! Mamangkot ako sa imo. Pila ka bulan ang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na ka bulan ang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabda na! Sabda!
0: Seraphine?

0: mo? DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahat proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
6: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga byan, sulagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat yung kasumpun sa katong drama sa kahinan. Ngayon yung itmakuhaan sang pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: My D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis
3: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
3: garantisado.
7: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
16: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
16: The official na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo, 88.7.
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ininga oras sa dulong sa isang klinika, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador.

0: isa ka manindang nga hapon, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kapagpapanamiyaw sa ato sa mga K5 sa 180 tanan ka mabarangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sirutob sa labutan sa ato sa pagwaragwag sa mga naka-tune in subong sila tagsak mga radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sa mga nagamonitor via sa aton sining mga real stations sa may banwa sa Leganes, Surad, sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyag-Aw, sa may Short FM Dumangas, kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang nagabi-abi sa aton mga K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayin sang kalibutan, nagamonitor via Facebook Live. Live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa K5 News FM Iloilo ang amo sininga official Facebook page. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Ano man yung oras sa inyo dira, isagi ka man yung oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa ninga pagpangalagad para sa ding ka mga bayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakauli na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direkta sa adlaw sininga Lunes, pitsa 22 sa bulan sang Hunyo. Ika-apat ininga Lunes sa lima tanan ka mga Lunes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sining nga pagpangalagad, mga tatlo pa lang kita kasimana nga nagbukas ang klase para sa school year 2026-2027. Pero nga kada Lunes nga daw, nauchimpos ang flag raising ceremony kag first day of classes sa kada simana, may mga nagakatabo nga mga insidente.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Subong nga adlaw, nalikop sang kahadlok kakugmat kag kasubok ang bulutuan sang San Jose National High School. Tungod nga mayara sang natabo sining paglanog sang asod-asod sining lupok. No? Pagpuas sang lupok mga halos. No? Ginapaabot naton subong nga hindi magnubo sa tatlong patay kag hindi man magnubo sa lima ang mga nagkalasamaran.
1: El Castigador, ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ang bulutuan o kon ang eskulahan ginakabig naton, no? Nga ikaduwa nga balay, no? Para sa mga estudyante. Just imagine sa isa kadlaw pila ka oras ngayara kita sa bulutuan. Amo ni ambal nila nga ang bulutuan a second home, no? Sang mga kabataan naton. No, just imagine mga sa sunod sang 24 oras mga yara ang tinira sa mga kabataan tay ni magnubo sa 8 man ka oras ngayara sa ila bulutuan. Kag of course, no, ang ikaduwa naton nga panimalay o kaning bulutuan dapat mangin safe man, no, ang aton sini nga mga kabataan.
1: El Castigador.
0: Pero just imagine mga K5, hindi natabo kay nasang aga dito sa bahin sang San Jose National High School sa may barangay San Jose sa may syudad sang Tacloban. Amo ni naglanog ang lupok, no? Kahit yung Lunes subong adlaw, natabo ini nasambis nga insidente mga alas 9 sang aga.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Sa report, hindi manliwan ining mga nagpangtiro sa sulod sa nasambit sa Bulutuan, kundi lunsay man mga estudyante sa nasambit sa ring Bulutuan ang San Jose National High School.
1: El Castigador.
0: Sa inisyal, tatlo diri ang patay. Magasakit ang aton sa balatsyagon. Daw kinomo sa aton sa duga. Daw makita naton ang ining mga nagkalamatay ng mga estudyante. Na, hindi kita magsala, may isa pa rito kababayi. Na, nga makita naton na dugoon kag nagakayaon sa, sa sulod sang classroom. Kag ari niya pamtang sa tilan. Nao sa isa man kalaki nga nagakulob, no? Mga kakifive, kagangining duwa tanan ka mga gatudlo nga suspect lunsay ini mga grade 9 students sang San Jose National High School.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Kagabay sa background, ining duwa tanan ka mga gatudlo nga suspect nga lunsay mga minor de edad kumagambag kita grade 9 students, no? Sa aton isang una yari ini sa third year high school na mga gapalidaro ni kon sundol na naton ang age sang tagsa sa nika mga high school grade kon mag grade 9 ikaw yara ang edad mo sa 14 tubtob 15 anyos.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagang ining duwa ka mga suspect na tikon sa pag-uyat sang pusil may diyagid kay sa mga naglapta subong na nga mga litrato ining duwa taran ka mga suspect mga ka K5 na nakapalupok na sa firing range.
1: El Castigador.
0: Tibot silingon sini kung magpalupok sa firing range may kilala ikaw nga yara no in authority na mga himata, pamilya, na ang mahimo, miyembro sang mga uniforme naton. Pareho sang Philippine National Police, Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, o kon nagapanag-iya sang pusil na ang miyembro na sang mga association na ang nati ang pusil lisensyado man.
1: El Castigador.
0: Kaya hindi kaya kapalupok na firing range kon hindi lisensyadong pusil mo. Na ito hindi ginalantaw nga kung pusil ang pag-istoryahan mga K5, may ideya ining duwatanan ka mga suspitsado.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa initial nga information, ining duwa ka mga suspect, hindi man klasmitanay. No? Kahit sa pariyos ining mga public school, no? Sa mga national high school, kung grade 9 ikaw, pila na ka section, no? Ang isa sa nika grade 9 mga K5. Hindi pa nila magpresenta na yung duwa, pero talabalabang yung istoryahanan nila, no? Ining nasambit sa ni, nga pagaymuon nila mga kakifive. Kay prior, no, sa matabo, ining nasambit sa ni nga insidente na nag-selfie pa ang duwa sa ni ka mga suspitsado.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Kagina-checkin naton kon ang ining mga nagkalamatay, no, kon bala amuning kwanla ang grabe ang kakig nila kay ginalantaw diri nga motibo sa nasambit sa nga krimen amo ang pagpangbully.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Pareho sa madalag ko sini nga mabulutuan, no, pang publiko natong bulutuan, no, including gani pila sini ka mga private school kung kaysa hindi kaniya madula ang mga pangpangbully, no, sa sulod sang nasambit sini nga bulutuan. Amo ni gani nga isa ini sa mga gina-address sang Department of Education ang ning kaso nga pagpangbully, no, sa mga bulutuan. Amo ni dapat kung ginikanan ikaw sa mga estudyante, no, pareho sining mga pang-idaron pa lang ining mga solterito, ining mga teenager, ha, dapat monitor nyo mga kakifive, no, istoryahon nyo ang inyong kabataan. Kumusta ang imo nga pag-eskwela? Ano may nagabuli sa imo? Kaga laygayan gid nga hindi magpang-bully.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay na tatlo ang patay pero gapa-confirm lang naton kay may report pagid nga may isa pagid mga ka-K5 nga nadulaan pagid sang kabuhi. Pero duga nga na itong karoon sa atos nga pagpangalagad, kayo na akong tali-connection na itong sa atos nga lokal pag-asa na kay subong may bagyo diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Na inin si Bagyo Francisco. Pero damalayo inin si Bagyo Francisco, ano ayang ginapa-enhance ni ang aton sining tiyempo diri. Sa piyak ng linya, makaupo na ton ang ato sa koneksyon sa ato sa lokal Pag-asa. Pag-asa, good morning! Or may hapon?
2: Yes sir, mayang hapon sir. Sa ating man ng mga pagpalangapit. Ang mga itong latest for the update sa subong adlaw, June 24 year 2022. So, sa karoon ng pagpalangapit natin, hindi mga manager na, yung si Bagyong Francisco, nguli na ito natin 535 kilometers sa Baguio Francisco sa Cagayan. May maximum sustained wind din siya ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro, sa gantin niya sa Sagmadbe, sa Galabot, at 215 kilometers per hour. Nag-aulag din siya west-northwest sa kalusigang 70 kilometers per hour. Wala yun siya siyang direct na efekto din sa ato sa western Visayas, at ang ginapainahans niya, ining southwest monto ni Haragat, na nag-efekto sa Palawan, Visayas, at Maginaw. Dito sa atong sa Western Visayas, so mag-experience na ito siya nga generally mga gulagulay mo sa magalong mga kalangitan at may mga lapta-lapta ng mga kagulunulan sa pangilat na nag-oob na lahat ng Southwest Monsoon o Mataga. Na inatubtob kasarangan na itong hangin, di ka na minhanasit lang at di ka na bagat na nakatundan, magadalahin nito lahat ang mga naitubtob kasarangan ng mga pagbalaw sa ating kagatasan. Forecast temperature na ito, nira sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, magatunod na 14, sa paglak matapos na kini sa 15.29 kwa sa aga.
0: General Cuenca?
2: Yes, sir?
0: Ining si Typhoon Francisco, amutambal na ito malayo man, pero gaya pa-enhance ni ang hangin habagat, that's why may mga portion kita diri sa may area sa Western Visayas nga nagtupa ang ulan.
2: Yes, sir. Sakto na, sir. No? So, particularly sa southern Iloilo, Kagantike, no, may mga pagulan-ulan. Kita nagtalakta ng mga pagulan, kaga sa same time, no, may mga tinion, kita nga mga magaluman na itong tanyan po.
0: Sa ano ni Sir, gina-expecta na itong magagawa si Bagyo Francisco?
2: Posible na siya magawa sa itong parser by Friday, sir.
0: So, Friday, no? Pero sa Gyapon ni Sir, kung makagawa ini siya, sa Gyapon, maka-experience siya kita sa mga pagtupa sa ulan na tungod sa Gyapon ni Sangin Habagat?
2: Yes sir, sakto na sir. No? So sa gihapon, so even though nga hindi kita apektado, so posibleng samtang nagapagwain siya no, sa sulod pa siya ng farm, maka-experience siya kata sa mga pagulan. And then once nga magwanay niya sa aton, so posibleng nga inaina naman ang epekto sa mga bagat sa aton or improving weather condition.
0: I say, sir, ining dumikitaan pa nga LPA pero dumalayo pa man sa aton sa nga para. Kumusta monitoring na ito ni?
2: Yes sir, so far malayo pa sa Gyapon kaya sa Gua, sa Gyapon inisyo sa Ngaton Parcel no, around 2,680 kilometers pa inisyo no, sa east ng southeastern zone. So sa Subong, may medium chance inisyo nga mag-develop sa isa kapagyo.
0: Oh.
2: Kaga atob na wala pa inisyo ang direct ang epekto sa anuman yung bahin sa pungso natin sir.
0: Pero may chance ni Gyapon sir nga mag-sulod sa Singapore?
2: Possible na sir, posible niya siya mag-sulod sa Ngaton Parcel.
0: Kung magsulog din ba sa par, ano next week ini? Kung ba siya natin, Abi, ang iyas nga mapagulag?
2: Well, kung lang taon natin, sir, possible by Friday or Saturday, no? Or weekend bang iyang pagsulog sa par. And then, based sa aton nga forecast, possible nga babaw man sa Gyapon ang iyong trajectory, sir.
0: So, medyo babaw-babaw ni sa direksyon ni Bagyo Francisco?
2: Yes, sir. The almost same kay Bagyo Francisco.

0: applauding kita sa buong Diyos.
1: Sige. With this information, in General Rolly Cuancas, ang pag-asa, salamat yung kagliwat, mayong hapon. God bless it sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
0: Yes, sir. Thank you and God bless it, sir.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato nga lokal pag-asa. Ini mapagulan ulan naton na tuga ini sang hangin habag aton ning southwest monsoon. Ginapabaskog kung ginapa enhance no ni Bagyo Francisco ang nasambit sining aton sini no nga gina-experiencehan nga hangin habagat amo may pagulan ulan mga ka K5. Sige magbalik ang guro karon. Amo na subong, pwede ta ma-check or magbalik ta lang no. Pagbalik ta karon, iga-check na to ni Ponya K5 Aaron Repuyo kay may man sa gidapatigayon subong nga bypass operation. Wow na no ni opisan din na subong grabing illegal nga duga. Sa nagligad nga weekend, no? Madumduma naton may mga halos lapit ta 14 milyon pesos nga balor sang illegal nga droga sa may Florville subdivision, sa may barangay Buray, sa may Banwang sa Uton, na recover sang aton sining nga mga otoridad.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Wala toon aning operation sang illegal nga droga, pero sige hapon duha git untat no. Na naguntat ni nagaganaga ni Chimpo to ni ex-president Duterte. Na wag ito ya totally nga madula ang iligal nga duga. Pero paganagan ni pagbulos ang Marcos administration, balik naman ang mga nag-engage sa iligal nga duga.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kagway pili ah. Na, iban siya yung mga barangay officials, iban siya yung empleyado mismo sa gobyerno ta, naga-engage sa illegal nga droga. Tiko na mo ni kadako ang supply nga mga nakuha diri. Now, so bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, it concludes na nga damo ya nagagamit sa gapon sang illegal nga droga.
2: El Castigador.
1: Now, base kon mga miyembros pamilya do gagamit na. Now, puro batsag-batsagan nyo lang. E kung naman ni kadamo ang volume no, sa iligal nga duga, isa na buot sa lingon, mabaka lang negosyo sa iligal nga duga.
2: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Alas 4.19 sa atong suning pagpangalagad. Timpla na kamo kape, subong nga kapunano namin ipagpangape. Dapat healthy nga kape ha, Clinica Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: El Castigador.
1: Sa kay Ma'am Aisha Ahmad, may ride nga po, kay Ma'am Laura Swagaysay, kay Ma'am Azon Pineda, na sa may Hong Kong, sa tani lesson learned, nga itaytin ginag security sa mga eskulahan, elementary kag high school, pagsulod sa school campus, no? I-checkpoint, good, no? Ma-strictom lang ako may matabo, ah! Pagkatapos, gawain sa may matabo, balik naman sa normal. Amo na opening of classes, dapat nga mayara gid sang presensya sa mga pulis taman. Nagligad to man duryaw na sa light school to sa tinulukay gani nagrinambol mo.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Amo na ambal sa ibang do ingit ang mga paanggid sa mga kaangay sang una nga mga henerasyon. Subong mga kabataan dapat kinaton nga bantayan na mas mainit pang dugo nila sa aton mga katigulangan.
2: El Castigador.
1: Tiyang ini nasambit sa nga insidente dito sa bayan na sa nga San Jose National High School sa may Tacloban City sa may Leyte na ti panugod na ini na sa paggugot na sa siguridad diri sa may bayan sa nga nagkalain sa nga mabulutuan sa bilog sini nga pungsod a Pilipinas mga kakipay.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Mismo si Pangulong Bongbong Marcos no ginapaimbisigaran kag ginakasubo sang aton sining presidente ini na sambit sing pagpanglutang sa sulod mismo sang bulutuan. Naibloan naton nga hindi ini una nga may mga nagakatabo sa sulod sang bulutuan no kada mo sa may involved diri no sa una may maestra nga ginapatay sulod sang bulutuan no pero the time niya hindi involved ang ining mga estudyante. Di may mga reported sang unang ilinaway, plano nga bunon sang classmate, yung isa nga classmate, no? Pero ini mas malala, mga K5, no? Kay

0: gakatabo ni sa iban sa nga pungsod nga may mga estudyante nga pinangtiro yaman ang pariho sini nga mga estudyante mga ka-K5. So sulo sa kay Yusek Claire Castro na no? Luyag nga paimbisgaran kag galakip man na no? Mapadalman ining nasambit sini nga imbisgasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Pero grabe ni ang trauma kag kahadlok sa mga estudyante. Ara partnero, ina may tingog ina ang imo sing video, basik mapabati naton na no? Ang video before kita nga mag-gap anay na no? Ipabati naton kay dira sa video makita naton kuno kahadlok sa mga estudyante sa matabo ang ining asod-asod nga lupok mga K5. Okay, amo to ka K5 kan Andre. Ang una tubla atong may lamisa. Amo to ang iya sa ninga nga video na nga grabe ang kahadlok sa mga estudyante. Nga sa mga patian ang ining nga lupok labagig kun sa kwarto man mismo. Na natabo ining nasambit siri nga incident nga daw we don't know lang kung amo gid man ang ilas nga target ining man nagkalamatay kay misinformation pagpangbuli mo. No, ang sambit ni nga krimen.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Okay na? Ari na? Alang-alang pa? Okay na. Sige, i-play ba ang atong sa kwarto. No, ining natabo mga ka-K5. No. White sound. Okay, so amo to mga K5, no? Ang kuha, pila lang sa mga kuha sa nasambit sa nga insidente. No? Just imagine kung ikaw dito ng tabuan, no? Sa amo sing malamaharon, sing maedad sa mga estudyante, nga amo ni natabo, no? Sa sulod sa ilas ni nga hulot klasyan.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: So, ang aton sa ring Department of Education, nagaulat-ulat kita magpagwa man no, sa nga ila sa nga statement. Although ang DepEd Region 8 no, nagpagwa na sa ila sa nga payag angot sa nga sambit sa nga insidente no, mga ka-K5. Kagsubong no, may mga suspension of classes dito sa bayan sa San Jose National High School mga ka-K5. Kag ginakabalakan subong no sa Department of Education Eastern Visayas ining natabo no dito sa bayan sa San Jose National High School.
1: El Castigador.
0: Tingwaan ta pagbalik naton nga makakontak direkta dito sa bayan sa atong sister station dito sa may area sa Tacloban at sa K5 News FM Tacloban sa pinakulisin nga update no ining duha tanan ka mga suspect kag pila ang mga napilasan, kag pila ang mga nagkalamatay, mga ka-K5. Ang isa din kama suspect na voluntaryo ni nag-surrender. No, kag ang isa, tinadakpan sa pursuit operation. Bantay ang dugas ng mga updates at sa pagbalik pagkatapos sa pag-importante ng mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, Yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino nga tay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may
5: Physio,
9: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio,
9: ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
5: yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
9: nga may D3.
5: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pag tumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
16: K5. News FM.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Pabalik mga K5 sa atong suling pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador.
9: Enrico Sorita Jr.
5: Ang inyong
9: El Castigador.
19: May gaper sa idalom sa atong suling live nga nasa linya. Aliw kanay. Alas 4:38 sa atong suling pagpangalagad. Nagatingwa kita nga maka-contact sa atong suning connection dito sa Maya K5 ya, News FM Tacloban na Leyte.
5: El Castigador.
19: Sa suning nga nasambit sa ipiakuli suning update sa suning nga tabo, suning nga pagpanglutang sa sulod sang brutuan sang San Jose National High School.
5: El Castigador.
19: Sa subong suspended ang klase dito sa may area sang San Jose National High School, sang San Jose Central Elementary School, no? Kansilado ina mga K5 samtang nagaparayon subong ang investigasyon kag of course sa ipadalom ni sa pilasa ni no? Ka mga senaton na psychological training no? Or ano dra nga i-undergo sa mga estudyante tungod sa saning may mo epekto no? Trauma sa bahin sang mga estudyante.
5: Enrico Sorita Jr.
9: Ang inyong
5: El Castigador.
19: May nga po kay Sir Arman Bakugu ay mataksi ka mobile patrollers na to na lunggid sa biyahe. Kay Ma'am Bing sa PSG, kay Sir Edmar sa Maysulad Sang Pasi, kay Ma'am Chira Lapating Branya, kay Sir Sherwin Markuwi, na kay Sir GC James sa Garvillas. Available ang batsuyan, no? Ang batsoy sa self batsuyan ni Sir GC James Garvillas, kay John Vincent Zaldivar, kay Ma'am Azon Pineda, kay Ma'am Anilia Ordela Sanagalio, kag Subungman, no? May nga hapon kay Ma'am Nance Tuando Falalis, no? Sa may Santa Cruz Arivalo, kay Tita Indang. Danong panyapon da, Tita Indang? May dahil nga hapon, no? Kag Subungman, no? Sir Ma'am Azon Pineda, problema principal ay about 40, sir, no? Hindi uka move on. No? Tita, sakit eh. No? Sining mga nagkalamatay, sining nasambit, sining incidente, mga K-5. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Arvi Chris Casires, may dayagin nga hapon, sa inyo tanan-tanan, tani la ng incidente, no? Matabo liwat, no? Dawag hindi kinato ni mga pangayoon liwat. No? Ining masubo, no? Kag makalnusbo nga hitabo sa baybayin sang San Jose National High School sa baybayin sang Tacloban, Leyte.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Kag syempre ang mga suspect diri mga minor di edad man. Galing kiti may idea sa ginatawag sinya pusil kay nakaagi na palupok, no, sa firing range. Pero lugi kadalom, no, kay nalantaw diri bullying ang ilang tao din nga motibo sa nasambit sa nga nga krimen, no, mga K5. Di ko lang tawon nato na bullying nga ano sinuya ay, no, kag ano grabe gid ang pag asuya pagpangbully abi, no, sa sining nga duha tanan ka mga suspect or ining man nagkalamatay amo gimana nagapangbully sila. Kay kita natong kay na may mga babayi tumo, no, may isa si ka babayi nga nagakayaon sa sunod sang kwarto nga dugoon mga ka-K5.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Masubo siya ni pila siya ni ka mga estudyante basi blar kong nadalahig lang gin. No? Sa sinang sambit siya nga incidente mga K5. Amol ginang pinaka masakit pagin nga wag kayo blaklabot-labot. No? Pagkakita sa imuya, amol nga ginlutang. Amol niyo, pikita na to sa video, ginblur lang namon. No? Ining nga nagahigda dito, nga isa dito ka, pilason o kung ining mga nagkalamatay, isa dito doon kita naton babayi, no, mga ka-K5.
8: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
19: So standby ka mo kay diri sa ibayin sang syurad sang Iloilo si Mayor Raisa Treñas na naghambal, no, mga K5 nga hugton ang mga bulutuan diri sa baybayin sang syurad sang Iloilo. Pabaskugon ang security measures sa mga blotuan kasunod sa tabo dito sa shooting incident sa may Tacloban. No? Ang iba na ito nga mga estudyante, pwede ka mabuon niya sa linog sa nga Hunyo 8. Nga daw ang muli subong ka, kwan man, nga magkakanabo subong pagsulod ta sa school year 2026 sa 2027 man.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Imbukada pa lang itong unang adlaw sa opening of classes, ginigo na sa mga baskog nga linog ang pilakalugar dito sa may area sa Mindanao kay the time manog flag raising ceremony ito ya. Kay subong Lunes naman no, pizza 22. Ikatatlo pala ni nga simana nga nagbukas ang klase pero kanamo sa managkanabo sa mga bulutuan sa nagligan sa Nueva Ecija man to. May isa man to kay estudyante nga ginkuan man, ginpulian man sang pareho sa ni ka mga estudyante daw sa tunga tuya sang grade 5 kag grade 8 na ya mga kaki-5.
8: Enrico Zurita Jr., El Castigador.
19: Alang-alang gid partner nga makakunik kita no sa may area sang Tacloban na Leyte na makitandem kita no sa atong sa sister station kay ti ama pekulisin nga kanabo. No, mabati Andre kay mayarak kita sang sister station dito sa baybayin sang Tacloban. No, ang ato sa K5 News FM Tacloban, amuning mga footages, no, kag mga exclusive, no, nga mga video nga nakuha, no, sa ato sa K5 News FM at Tacloban mga ka-K5.
8: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
19: Malayo man sa aton, pero ining mga nagakatabo dito hindi man malayo nga mahimo matabo man diri sa aton, no? Mga kakifive. Magkaisang ligad to dito sa may area sa Mandurriao, no? Tinulukay lang gid, no? Ilnawa ni sila dayon.
9: El Castigador.
19: Damon subong, no? Kainit ang mga balatsyagon sa aton sining mga estudyante. Angot, no? Sa sining mga sitwasyon sa ila tagsa sining ka mga bulutuan.
9: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
19: So kung makingagaw kita sa ato sa nga pangalagad, nagsanbay makamok, i-check ma ito report niya, K5 Aaron Refugio, bago grabe man itong na-recover itong nga illegal drugs no, sa Baybas operation, subong hapon. No, sige pa subong. No, doon pa matsagan, taka kakuan kay Liganga Duga daw, Cube Ice, no, ang itsura.
9: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
19: Binulto naman nga Shabu ang recover subong lagid nga hapon mga ka-K5. Doon nga lang gig makakunik kita ka-K5 Andre ara na. Okay, para may balantang pinakulisin nga mga update, no? Update malang. Okay, ti ang ining duha ka mga suspect yara na sa paginakop sa aton sininga mga kapulisan. No, ining duha tanan ka mga suspect ang sa daw voluntaryo nga nag-surrender gani mo. Nagpadulong dito sa kwan sa police station. Kagdagambal nga ti isa sa duha ka mga suspect nga nagpangtiro dito sa may sulod sang blutuan sang San Jose National High School. Ang ginggamit ka pusil is sa 38 caliber revolver kag isa ka 9mm caliber pistol.
9: El Castigador.
19: Amo ni ginggamit sa duha sa ni ka mga suspect kag prior sa nasambit sa nga pagpangtiro nag-selfie pang duha nga may dala ini nga mga pusil.
9: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
19: Ah, tara, may mga picture kita. Amo na nga, hindi lang maghahambal ibang at tiburon man na. No? Ginaportiran tagyapon ang ila sa ning nga kaugalingon kay tungod ining nasambit sa ning maimbulbado nga duha ka masuspek lunsay minor di edad.
9: El Castigador.
19: Di may mga pagsulundan makita diri. Na nga basta minor di edad, bawal nga ipakita ang itsura. Ang iba nabi makakomentar kung kaysa daw wagas mo. Luyag man namon nga makita yung itsura pero ginagovern kita dahil sang pila sa nika mga regulasyon. Dahil nga hindi mapakita ang itsura sining sambit sining nga duha ka mga suspect kagang ining mga nagkalamatay mga kakifive. Although ati may mga footages kami makitaan na ining mga nagkalamatay nga nagakayaon ka nagahapaon na sa sulod sang classroom kag siyempre damo na nga linapta sang dugo ang makitaan sa lugar sang krimen.
9: El Castigador.
19: Daw medyo kwansubong ang lunis ta. Medyo duro di malas. Kaya ina dito sa may area sang Roa City sa may probinsya sang Capiz. Isa man kaupo dato nga broadcaster ang ginambush.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Si Jay Labap, yes, no, sang Basco Radio. Nakaubraman sa pila kasi ni ka mga network. No, ining si ang ining subject no sang pagpang-ambush sa kaina. Timayo kay wa man na pilasan no ang salakyan lang sini no ang may mga igo sang bala. No? Diba si kung may mga tandog ka man dira. Kung kay isa, tikomentaran ka man kung may sala, ikaw mo.
9: Enrico Zurita Jr. El Castigador.
19: Pero para pa'y puson lagit. No? Ti iniya sinumpaan na naton na ipakita kag ipaybalo ko no ang kamatuuran. Binantayan to kay napakadustasyon nila. Binantayan na may nagwa. No? Kag may nagtiro. No? Nga isa sa ika suspect. Pero may nagahulat ng motor nga daan mo. Naging saktyan sang suspect. At iniro ang igo left side. Aragid sa area sang driver ang igo. Pero maswerte kay ni isa kapilas. Why na pilas ay nasambit sa nga broadcaster mga kakipay. Kaya of course, di, very familiar man sa aton. Kay ang inasambit sa nga radio broadcaster daw ahead ni sa aton. No? Kaya magsala isa ka tuig o kung dua ka tuig dira sa MASCOM sa may West Visayas State University.
9: El Castigador.
19: Ari ka pilay tiroon, nagdiritso sa gutter ang salakyan, pero maswerte ka may naging follow up. Kay basi ti madakpan kay ti ang area dira it's a national highway. Pero bakit ana ton tumalakalaka gi mangani nagalabay mo? Nao nga salakyan, nao sa ginhimo ining nasambit sini nga kremen mga kakifay.
9: El Castigador.
19: Tingin lang tao tungod sa trabaho may mo kon may mga nawaswasan dira. Ha, kag daw hindi lang mabaton kag makwan maagwanta. Titungod sini pay puson lang. Damo naman kalamatay ng mga broadcaster tungkol lagi niya mahatag ang insakto sini ng mga balita kag mga impormasyon. Kaya sakit siya na kay papatay ka lang niya.
9: El Castigador.
19: Bayad. Baydanang. Ang kabuhi mo pila lang. Kabatas man yung magpatay kung pala kabaylo sa kwarta, no? Hindi yung mga ginasugo, mga K5, no?
9: El Castigador.
19: Tinimbestigaram ni sa atos nga polis kag actually magitukod ng investigation team. No? Ang aton sa nga polis, Regional Office 6. Agod nga matumod kung sino ang salikod sa sining pagpangtiro sa sining radio broadcaster kay Jayla Bapies dira sa may Rojas City sa may probinsya kang Capiz.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Ang Presidential Task Force on Media Security. Ginapakamalaot, ginakundinar, ining nasambit sa ning pagpangambush na sa radio broadcaster dira sa may barangay Cagay sa may Rojas City. No? Kaina sang aga ini mga kakifay. Usually na kung may mga tuyo nga magpatay sa imo, no? Ginabantayan ka na, no? Either pakadto ka sa imo sing trabaho o kung papauli kalin sa imo sini nga trabaho.
9: El Castigador.
19: Amo na blalaban-laban na kung ka na, natandaan ka na, no? Kung ano oras na galing sa balay mo, ano oras nga sulod sa imo sini nga trabaho, no? Busilin mo na patinan ka na. No, kagamuning ruta mo bla, no? Usually amo na ginaagyan mo. Magyambal nila, no? Kung may mga threat ikaw, kung kay isalin la inom man ang imo sini nga ruta, no? Kay laban-laban balaan nila kung nung imo sini nga giho, no? Anong hulag mo kada adlaw? Amo ni nga oras di galabay, no? Gakadto na sila opisina. Amo ni nga oras nagapauli diri naga labay. Mga kakifay.
9: El Castigador.
19: Napa-turn ka na. Nausang mga suspect. Alam mo, hindi manisling niya nga actual mo. Pagkabalong nga, aral sa lakyan na. Amo na ito, mahulag ta. Pilang adlaw pa na, ginabantayan ikaw. Gina-monitor ikaw ang imusin nga hulag. Halin sa balay, pakadtos trabaho. Pauli mo halin sa trabaho, pakadtos sa imusin nga balay.
9: El Castigador.
19: Tiswerte gani kay... Kung kaisa may mga sakay ka pang miyembro sa pamilya mo, ilabigig kung aga na, no? Kung nagadulong ka pa sa imo sa mga kabataan sa klase, no? Ang imo sa nga focus sa imo sa pamilya kasi imo sa nga trabaho. Amoy kung kaisang pagsulod bla, no? Planong pagpatay sa imo, doong imo sa nga paminsaron, doon ay kapanungdom, no? Nga may imo may mapatay sa imo. No? Ang imo sa nga mindset ya, dulong sa imo sa nga bata, no? Sa imo sa pamilya, tapos diretso sa trabaho mo, no? Tidira kung kasi gasulod, no? Kay tungod nga kapoy ka na pagpauli mo pagtapos mo obra, no? Sa mga puli na ko diretso, kapoy nako. Pero ay kabalo nga may mga plano sa imo, amo ko kasi nga do indi ka tol pangod nga may matuyo nga magpatay sa imo.
9: El Castigador.
19: Tama na, no? Ma-pattern ikaw sa imo adlaw-adlaw sa nga buluaton, sa adlaw-adlaw mo ginahimo, no? Mabalaan ka na sang magtuyo nga magpatay sa imo. Amo na gani nga kada adlaw pwede mo na malain ang imo sa niya nga ruta. Na no, lay don para hindi ka ma-monitor. O galing kay ti konway masakalag sa imo nga may mga plano magpatay. No, hindi magro kasulod nga patyon kagit. Pero kung kay sabi may mga tawo nga daw hindi na mabaton, makomentaran, mapalagtikan sa malain sa matinaga sa ila buluaton at ipapatay ka lang.
9: El Castigador.
19: Na para sa ilaya daw sapat lang ang emosyon niya nga kabuhi. Na? Pero wag sa panumdom, ngayon kaso kung matabo, may pamilya man, inasambit siya ni nga mga kopo na ton, nga mga broadcaster.
9: El Castigador.
19: Na gani sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo, daw kung sa medyo mapalagtikan man, ugaling kay kung isa dipindi man sa kwan, sa kultura man, no? O sa diri, daw na immune naman kung sabi sa nung balbalanay. Na, kung kay isa may matawo man nga, why man ga sapat, na, para sa ila, ti trabaho lang aton. Na walang personalan, trabaho lang.
9: El Castigador.
19: Ano lang, bigo ay media, bisa sosyudad, ano? Ah, ang korupsyon siguro, grabe naging.
9: El Castigador.
19: Ah, subong ka ba, korupsyon gaanaw na guro ay media nga nagalantaw sa aton siri nga gobyerno. Pagbalik nato ng Dugap Information sa ato siya pagpangalagad, pagkatapos sa plakiportante ng mga pahibalo kay Ma'am Riyadra, no? Ang sekretary sa LCC Transport mga K5, mayad-ayagid nga hapon. Kay Sergeant Resiman, mayong hapon kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, kay Ma'am Nini Shan Napresya, mayad-ayagid nga hapon kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Edgar Badbadon, sigurado nga magigikanan may responsibility sa pagsabat sa makabataan nila. Nga may dalang armas, kagway kaluoy sa paglutang si sigapariyo nila nga may estudyante nga mga kabataan. Amunigani nga sa siling mga pang idaron pariyusin eh, nga mga teenager, dapat imonitor tagid ang aton siling nga mga kabataan. No, kung anong ubran nila sa ilaburutuan, kung sinong ilasin nga abyan, no, kahit tindira, mabalaan mo kung kumusta ang performance ang imo siling nga kabataan. No, nga dapat istoryahan mo. Hindi nga mag-click aray lang kung isa doon, kaya ka mukha upod, blaba, kaon. No, kaya mo nang pangidaron, ba, dapat giyahan ginaton in. No, kita gini mga lead, no, mag-toy-toy sa aton sa kabataan, ilabi naging subong at tiyempo, no, mo nang ambal katigulangan, sa amon to tiyempo, kag subong daw lain na gidman.
9: El Castigador.
19: Tinambal nila, hindi ta dapat kung pag-i-compare, no, kaya ti dapat subong at tiyempo, kita yung ma-adapt kung subong tiyempo. Pero sa giyapon, importante sa isa sa pamilya ang pag-istoryahanay. E kung isa upod ka mo kaon, insakto lang mag-uyat sang cellphone. Dugaw information sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pag-importante ng mapaybalo paliog standby.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TTX 500!
17: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
20: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
19: Wow.
20: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitosin.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas epektibo. DTX 500.
21: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
20: Ay, galit ka? Galit na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute gaka-damage ang kwan.
21: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, mm-hmm. labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
19: Mm-hmm.
21: DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
20: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di kabata? Gina juices lang na.
2: Juices
4: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
20: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito sa gadret kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
22: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
23: Magandingin bala ang imo nga uha.
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
22: Si may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
22: Nga nagkapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: DTX 500.
24: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
26: Kung
2: Ang sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaliga.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C.
7: Mighty
2: C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
7: Babaka sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
25: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
32: Tigasin!
33: Tigalapa!
32: Tigasay!
33: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
33: Supplement for men!
32: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tinigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
33: Para sa matino nga dugo.
32: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tayo.
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas ka antioxidant.
33: Nga amo naman
32: ang nagatindo sa imo atay.
33: Basta tindo ang atay.
32: Happy kanunay.
33: DTX 500.
32: Masaligan.
33: Epektibo.
32: DTX 500.
33: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
33: Ang may powerful compounds.
32: Nga nagapanupo.
33: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Masaligan.
33: Epektibo.
32: DTX 500.
33: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
32: Malakas mga butika.
33: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
32: Malakas mga butika.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay naka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
33: K5
30: News FM.
33: K5
30: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.
8: Balik ba K5 sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
33: El Castigador.
32: Enrico Zurita Jr.
33: Ang inyong
32: El Castigador.
8: Nagdulo sa aton nga oras alas 5:10 na sa hapon. Ini nga oras sa dulong si usang The Power Trio. So mga tiyempo bawal gi magmasakit. Mahal ang mga bulong, mahal magpa-hospital ikaw. Dapat pabaskugon ta sa immune system magnom kita sang The Power Trio. Ang Klinika Detects 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
33: El Castigador.
8: Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Militang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyong lugar, diri sa Iloilo sa Maydalan Ilopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may sulad sang Pasig ato sa Klinika Outlet, yara sa barangay poblasyon na Ilawod sa kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa Haro, branch naton may free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules nga adlaw. Sa may Banua sa Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog ha, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may Banua sa Miyagaw, no? Sa may barangay Bye Bye Norte, ang ato siyang klinika outlet sa tupad sang MCR Agri Venture. May free consultation kada Domingo nga adlaw. Sa may Kalinog, Martes kag Biyernes nga adlaw, ang ato siyang free consultation. Alas 9:30 sa gatubtob, alas 3:30 sa hapon.
33: El Castigador.
8: Kag mabakalma na maklinika products sa klinika outlet sa RGM Building sa may barangay Apulista sa may Banua sang Sara. Taga Quinto Distrito da, na, arada may klinika outlet na sa Banua sang Sara. Mabakal man sa nagapangunang mabuti ka sa inyong lugar, kamabakal man sa or ma-order ni sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
33: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
8: Kay Sir John Pirotso Sumagaysay, Pamilya Pirotso, kag Pamilya Sumagaysay, sa may barangay Paho, sa may Banua sang Pututan, may adayin nga po na, pagpanami uling kay John Pirotso Sumagaysay. Alas 5:12 sa ato siya pagpangalagad, si sa piyak ng linya wakaw po naton, si alang-alang si K5 Aaron. Okay, standby lang ka mo sa lugang pag information sa siring bypass operation. I-check natin connection naton sa may bayan sang Iloilo City Hall o pod kay K5 Jenny Kauyunan. Kay may mando man si Mayor Rice Atranyas nga dapat pabaskugon na hugton man ang seguridad sa mga bulutuan ini kasunod sa natabo nga shooting incident sa may Tacloban City. Para sa kempong report o project K5, Jenny Kauyunan.
30: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
5: Kay K5 Enrico kasunod sa natabo nga shooting incident dito sa may Tacloban City ka K5 Rica. After which pagkahapon nagpagwa man sang statement si Mayor Isa Trenyas ka K5 Rica no nga nagamando sa aton nga Schools Division of Iloilo City kag sa Iloilo City Police Office nga pabaskogon o kon mas i-heighten ang security protocol sa mga brutuan naton kay K5 Rica diri sa may syudad sang Iloilo. According to Mayor Isa, ang iyang justification with this nga doti diri sa city wala man sa kumaga hindi naton paghulaton nga matabo ang same sa Tacloban diri sa may syudad sang Iloilo ka K5 Rica. So prevention kumbaga ang dapat nga tutukan sa aton nga kapulisan as well as man sa aton nga Department of Education ka K5 Rica. Kahit kung madumduman nimo ka K5 Rica pira ka mga instances diri sa may syudad sang Iloilo nga mga estudyante ka K5 Rica no nga nagakakumpiskaran sa mga sharp kag mga bladed weapons sa K5 Rica sa mga bulutuan nato.
4: Kag may mga insidente that time no may mga estudyante gal nagsanay o galing kay hindi sa premises no sang bulutuan no may mga instances sa may syudad kita nato sa gal nagsanay kasi nagliga dito sa may Mandurriao National High School nga tungod to sa pagtulukay lang naglinaway mga kabataan ti swerte da time kay wa ilang sang pusil way man sang mga kutsilyo ti may mga pusil ka kutsilyo mo ni nga budlay kay 5 gen na so amo na nga dapat hugto naton ang aton sini nga mga bulutuan labagid sa madalagko nga mabulutuan maki 5 gen na kay every district may mga bulutuan gid mo no.
5: Yes, amo na kay K5 Enrico ang isa ka challenge sa aton nga kapulisan right now no, especially sa mga bulutuan nga mga dalago. For example, kay K5 Enrico ang pinakadako or most populated school diri sa Iloilo City is ang Iloilo City National High School
4: with ang Samolo. No.
5: With more or less 6,000 ka mga estudyante. Ti paano mo na ka K5 Enrico isa-isahon rikitos ang ilang mga rikisa ang ilang mga bag wala ka K5 Rica or kapkapon sila kung for example ang guard nga duty doha dira duha o kun isa lang gani ka K5 Enrico ti mabudlayan ka nga mag isa-isa sa ila to mapasiguro nga wala sila sandala nga mga weapon abi ka K5 Rica. So muna nga depende pa na kung ano ang mga istoryan sang Department of Education ng Iloilo City Government kag sa aton kapulisan para mapasiguro ka K5 Rica nga hindi makasulod sa mga bulutuan dito sa syudad ang any weapon pusil kutsilyo o kung ano pa dira ka K5 Enrico kay based on observation ka K5 Rica ang estudyante sa karon ka K5 Enrico maisog pa sa mga tigulang no kag mga dasig mag-init ang ulo amo na ganit na mention nimo sa Mandurriao National High School or o sa Mandurriao National High School nga nagtulukay lang ka K5 Rica nagilinaway to kag nagrinambol sila not to mention na K5 Enrico nga may mga gangs diri sa Iloilo City nga naga-exist sa K5 Enrico nga nagapang vandal, nagapang ano pa dira nga ginapangobra nila, nagarinambol ka K5 Enrico sa mga public places and iban sa dira sa ila ka K5 Enrico nga mga members, minor de edad kag estudyante ka K5 Enrico. Kung madumduman naton sa tinalikdanin ka K5 Rica ang kasagsagan to sa mga rinambol diri sa Iloilo City sa bahin sa Public Order and Safety Management Office, coordinate man sila sa Department of Education bala nga within sa eskwelahan pa lang mismo ka K5 Enrico ma-coordinate na sila to determine kung sino ning mga estudyante nga may potential bala nga maging members ang gang o kung mga may mga potential ka K5 Enrico nga mag-cause

0: kapag sawayon kag duwa problema pa ni malay nyo sa lawayon kag idya. Pero kung nataw naton ining mga gini ining mga kabataan ga involved do pala yung man blas kag dakpan sa aton sa ninga city ordinance ang ang minor curfew for minors nga kapila mo gid sawayon amo magyapon dakpan magyapon
1: exactly ka K5 Enrico amo na gani nga sa aton man nga mga authorities sa K5 Enrico blas sa CSWD
0: si ni Ma'am Ason Pineda kuno bakal detector magsulod yes. Mga estudyante
1: no. Oo, dang sa pares na bala sa mga mall sa kinabuhi ko gina ano lang sa mga
0: ginapatandog sang metal detector yes, ang baga no kag mahuni na kun may mga dala kada bigka mga pusil no kun man mga deadly weapon na ka K5 ba diyan.
1: Oo, amo ni gina ka K5 Enrico kag naman sugay gay naton nga sa mga pila naman nga mga coordination meeting sa K5 Enrico na mention nimo nga amo ni nga kisa ako i-trace back mo ang ining mga kabataan looking back sa ilang background ang kung kuis may problema man sa ilang mga balay ka K5 Enrico
0: para sa lulal na kundi sa kan broken family no ang ginikanan kagang Eloy sako sa trabaho ginatugyan sa katiyaan katiyuon lula lolo tiyo sa hindi makuan hindi matuytuyan mayok K5 gen kag iniabi ining duha ka mga suspect paglantaw naton no nakandol sang pusil na kag wild akbalo kon bully gid man ini o kon may mga tendency sa mga gilantaw man nilabla sa online ka K5 gen pareho to sa mga lugar sa luwasang pungsod yang ibans ni gani pila ka mga gaming online application da bawala na subong kay kung isag na ilog sa mga kabataan no ang Roblox gani ni subong dako ni nga pag-istoryanay kung bala ibandri na no, sa aton sa ni nga Pilipinas nga nagaedad 16 below ang ining Roblox nga mo ni kabantog nga hampang sa mga kabataan kay ti miyara kung isa nga daw makabig naton na warning nga mga pinatyanay, no, tiniruhay ka K5 dyan.
1: Especially kung sa mga unsupervised bala ka K5 Enrico man nga mga kabataan, sa mga movies man na ginalantaw nila ka K5 Enrico man na nga nag-exist ang MTRCB ka K5 Enrico nga kung ani SPG, PG, amo bawal ni sa amuni nga pang-idaron that could trigger bala ka K5 Enrico especially kung mga violent na nga mga movies bala ka K5 Enrico o kung mga palagwaon, even games sa K5 Enrico. Muna nga dapat supervision gid sa ginikanan ni K5 Enrico bisan bata pa bala ka K5 Enrico kung makita nimo as early as 3, 4, 5 years old for as long as makaintindi ka K5 Enrico cellphone na mo may gadget na ka K5 Enrico so kumbaga madamo ning underlying factors nga ang may mga incidents like this involving aton nga mga minors sa K5 Enrico
0: kag isa pa ang pusil ang pamangkot ni nagkuha ni ang duha ka ma-suspect no kay kung taon naton nakauyat na isang pusil nakapalupok na sa firing range but sa lingon may mga koneksyon ang ila sa ning pamilya nga pwede makauyat sang pusil kay makita naton may ara na nag pa-picture ng opod yung pulis mo no kag dapat kun mangin gun owner kita dapat mangin responsible kita nga hindi malabot no sang mga minor di dad mga kabataan naton kay ti tama ni ka kadelikado pero ining pagdala sang pusil ang pamangkot kun din sa nagkuha no kag kun lang taon naton niya pauyaton sa pusil may idea na mo no sa firing range pa lang nagadaan na buot si lingkod niya may inalungong ka na sa pusil kaya kung inusinti ka na K5 gen sa pusil pa lang mag-uyar ka pusil adlock timo mo ako yas na sumungad adlock kita kung pusil
1: ako ganyan pag ikaw ka K5 hindi ko agi bit-bit or ano sa pusil kita lang sukbit sa mga sukbit
0: pero tandog ka pusil why kaya pusil
1: why kaya
0: kaya na adlock ka man or ako ga uyat-uyat malang ko. Pagpalupok na ti kagi mata palupok pusil sa una sa dito sa dingli bla. Pero do gina kurokolbaan man kita. Okay kung kaysa daan may pagka kwan man ni, may pagka ano tawag na delikado man yung pusil kay base kon lumupok bla kay iguon ya K5 gen.
1: Accidental firing.
0: Accidental firing damo tabo damo isagad sa mga pusil gay lupok pa. Ti adlok tatong pa pusil magdurutandong sa una. Kung sa pusil lang kita, tama ng pusil eh, pero magtutando ganin. Kulbaan ko na ya. Na, kaya ti, basic mapitake mo na ang gatilyo, kung pano, panbla, panulay ng klase kung isa mo. Kaya pamangkot na rin, di nakuha sang pusil ni. Kaya ano may slab ton di ang tag

0: yasang pusil, kunya ang nakadala, ining nasambit sing mga minor di edad, sang pusil nga 38 caliber revolver, kag 9mm caliber pistol kaki 5 gen.
1: Sige, KK5, Enrico, ini nga balita ang darong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City ini si KK5 Jenny Kaoyunan para sa kampyo na balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador!
0: Salamat kin kay KK5 Jenny Kaoyunan na mas mayoya ang kwan mo ang prevention na before pa matabo ang anuman yung mga insidente. No, dapat nakapuesto kita. Although nga ini kong kaisaya hindi in malikawan. Gawin ka tabo sini pero pwede ta ni ma-prevent na matapna ini mga say sa magkalnabo nga mapagdala sa nga makamamatay nga hinga ni iban na sa tagsa sa ka mga bulutuan na mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Janlyn Cash yo may adayin nga pon kay paring Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pavia. Matag agpaw ito udada, no? Halong sa biyahe. Kumusta ang biyahe da? Alas 5.23 sa ato sunig pag pangalagad. Wala to na ton kaganangan ninyo lang kay dudako naman nga illegal drugs nga war to. Ang na-confiscate sa Ngulo Police Station kay binulto naman sa illegal nga droga na no, makikipay. Kagining natabo dito sa may area sa Tacloban, kay doon nga lang kita uras mga K5, no, ining update, kay bantayan nyo lang, no, ang ining nasambit sa ni, nga mga development. Opo na ito sa K5 News FM Tacloban, mabatian sa ibang mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo.
2: El Castigador!
0: Ano ginamadalo mo, tibo, kay initial bullying mo? No, ginabully, pero kulang taon na ito, no, daw may katahap gani mag kwani do astig ni isa daan ka mga suspect ini nga makauyat sang pusil sa firing range sa do suro shore ball bla na no? Kag sinuning man ang kalamatay kay as of the latest daw na imo do nadugangan na no? Sa amal ang kalamatay sa tatlo mga K5 kag lima ang pilason pero daw ang baltog nilabas kung mataas pang mga pilason mga K5.
2: Enrico Zurita Jr. El Castigador.
0: So bantayin duga si mga update karon sa pagpalagad sa K5 Night Watch. Opo, K5 June Alojado Kapulo. Mga boy, kamo manibin, gamit kamo DTX Beauty Shop ha. Pagpaligo nyo. No, gamit kamo DTX Beauty Shop. Para sa mga miss, maputi sa kapanit, kag batok sa mga skin diseases. Kagamit pa kita Klinika Diofresh ato makinikili para iwas baw balas, iwas baw bayabang. Sa mga kalakinanda, extend a food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngalan, sa bilog singaparsa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako may nyo lagad sa ngalan, sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nyulagad nyo ka K5, Enrico Topa Zurita Jr. Pas kampiyon balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Mo! DDX 500!
6: Nagapalang durong pala ang imo panulukan!
7: Magalingin pala ang imo nga ulo!
6: Masami nagkapangihit!
7: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
7: DDX 500 na!
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro akong katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman from Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio. Ang D3
20: yung may Physio.
19: Ang Physio
20: yung may D3.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may Physio.
20: Ang Physio
19: yung may D3.
20: Mga butka.
22: D3

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:37. Ininga oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
3: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Subong adlaw Lunes, pitsa 22 sa singbulan sang Hunyo tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa headlines, nadulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat o ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, PRO6 nakakumpiskar sang 17.14 milyon pesos nga balor sang suspected shabu sa sunod sang 24 oras.
5: Provincial Special Investigation Team pagatukuron matapos ginambush ang broadcaster sa Rojas City, Capiz.
3: Mayor Raisa Treñas ginpalabot kay DPWH Secretary Dizon ang mga unfinished projects sa syudad.
5: Masobra 18 million pesos nga classroom project sa Iloilo Central Elementary School gin turnover sa opisina ni Congresswoman Jam Baronda.
3: Sa balita international, gas plant sa Qatar naglupok, pila ka may individual, pila son.
5: Sa balitang sports, Alex Iala nagsaka na sa number 30 sang WTA rankings.
3: Sa balitang entertainment, Bianca Manalo ginpakamalaot matapos tamyawon ang anay karelasyon ni Senador Win Gatchalian sa ginagpungko bilang Senate President. Alas 5:39 na batian ang aton mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal na inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Naglabot sa 17.14 milyon pesos na balor sang suspected shibu ang recover sang Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 oras. Base sa datos, sumalin alasay sang aga, Hunyo 20, tob-tob alas 5:59 sang aga, Hunyo 21. Lima kaoperasyon ang napatigayon sa nagkalilain ng operating units sa Western Visayas sa din 11 kamasospek ang nadakpan. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 naman ang may pinakadakuan na kumpiskar nga nadlangat sa masobra 13 milyon pesos sa banwasang uton. Nagapangaduwa ang Iloilo Police Provincial Office nga may 3.16 milyon pesos. Naibluang nga nagmando na si PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga dalagkuan matawo nga nagaduso sang droga ang tutukan sa mga operating unit.
5: Magatukod sa Provincial Special Investigation Team para imbestigaran ang natabo nga pag-ambush sa broadcaster sa Barangay Cagay Rojas City Capiz kainasang aga Hunyo 22 tuig 2026. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga pangunahan sang Capiz Police Provincial Office ang Special Investigation Team, kagkabugusan naman sang Regional Investigation Detective Management Division, Criminal Investigation and Detection Group, kag Regional Anti-Cybercrime Unit. Wala pa sang may ginhatag nga matulid nga motibo si Tuanyo sa natabo nga ambush apang suno sa iya, duha lamang inikabutang kung media practitioner ang biktima sa diin una amuang work-related kag personal. Nahibaluan nga nag-drive sang salakyan ang biktima nga si Jay Lavabies, kagpadulong kontani sa ilasasyon sa may nabangga nga duha kalalaki sa iyagin paarakan sang tiro ang iya salakyan. Maswerte naman nga wala sang manapilasan ang biktima.
3: Sa piyak nga bahin, wala sang liability ang special weapons and tactics ko ng SWAT member matapos ininatiruhan ang suspect sa nagluntad nga shooting incident sa Bangay Old Airport sa tong Hunyo 19 sang gabi. Suno kay Iloilo City Police Office sa Director Police Colonel Wilbert Parilla ang nagresponde lang ang SWAT sa natabo nga shooting incident sa din patagi ng biktima nga si alias Norman sa ining gintiro ni alias Rubin Lonsay, residente sa among barangay. Naibluang natabo ang krimen Hunyo 19 sang gabi apan naglabot sa Hunyo 20 sang aga ang negosasyon sa suspect nga sunod sang iya balay. Nagpalupok ang suspect sa dinaigo ang isa ka SWAT member kay maswerte nga nagtupa sa iya ballistic shield. Nagtiro man ang isa pagig ka SWAT sa diin na igo naman ang suspect sa iya paa kag dughan. Suno naman kay Police Captain na Lester Oliveros ang hepe sang Iloilo City Police Station 10 nga antes pa man ang COVID-19 pandemic gintuyo nang malabot ni alias Ruben si alias Norman apang wala igo ang biktima. Wala pa man ibaluan kung nugid ang rason sang dangil gutanon sang duwat ka mga imbolbado ining suspect kag ang biktima.
5: Sa dugang nga balita lokal, ginpalabot ni Mayor Raisa Treñas kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga unfinished projects sang syudad kadugan sang iya pagbisita sa Iloilo City sang Biyernes, Hunyo 19. Suno sa alkalde, nagpabutsyag ang Tiglicom sa iya nga dapat matapos gilayon ang mga nasambit nga proyekto. Dugang pa sang alkalde, kalabanan sa mga unfinished projects sa syudad ang ginimplementar sang Iloilo City District Engineering Office kag ginpahayag nga yara sa kapit Viente ka mga proyekto ang wala matapos. Lakip man sang ginpausisa sang alkalde ang mga flood control projects sa Iloilo City.
3: Sa duga pa naton nga balita lokal, opisyal na gin-turn over sa Iloilo Central Elementary School ang balor 18,157,800 pesos ang 3-story kag 6-classroom building. Ginpangunahan ni Congresswoman Jam Jam Baronda ang blessing kag turnover ceremony kaupod si Vice Mayor Lab Baronda, Iloilo City District Engineering OIC Director Johnny Jose Pora kag pila ka official sang Department of Education. Nagpasalamat naman si Mrs. Gracia Malazarte ang principal for sang Iloilo Central Elementary School bangod sa dugang classroom na solusyonan ang classroom shortage sang ilabulutuan kag wala na sa gipatigayon na shifting of classes. Samtang napasalig man ang kongresista nga magluwas sa classroom, magapatukod man ini sang bag-o nga school gym.
5: Wasak ang bumper kag tuong headlights sang salakyan sang isa ka Faith Healer matapos ini mabungguan sang isa ka mobile pandesal vendor sa Barangay Tabuan, Estancia, Iloilo sang Domingo sang aga Hunyo 21 tuig 2026. Ginkilala ang driver sang pickup nga sang salakyan nga si Lloyd Barawa, isa ka Faith Healer samtang ang pandesal vendor ang residente man sang ambong barangay. Base sa impormasyon nga sang aksidente nga nabungguan sang pandesal vendor ang salakyan ni Barawa samtang nagabiyahe ini sa lugar. Sa piyak sang insidente, nag-areglohanay na lamang ang duha sa kapartido sa barangay kag wala na sila nagpablatter o kung nagpasaka sang reklamo sa kapulisan.
3: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagaroon sa ilo at mga detalye sa balita sa Patag o sa balitang international.
0: Balita international. International.
3: Ang mga balita international ngayon batian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto niyo main healthy, ilong kamusang Mighty C. Naglupok na nasunog ang isa ka gas plant sa Ras Laffan, Qatar sang Domingo matapos isa ka operational incident. Suno sa Qatar Energy natabo ang insidente sa isa ka mga pasilidad nga nagaproseso sang liquefied natural gas o kon LNG. Bangod si Nick Leon May nga nagresponde ang mga emergency responders kan nakontrol ang sunog. Ginkumpirmar sa Ministry of Interior sang Qatar nga may pila ka mga tawo nga nasamaran bangod sang paglupok. Apangula pagipahayag ang insaktong numero kag kaimtangan sa mga biktima. Dugang pa sa mga otoridad wala sang gas leak o kun anuman nga peligro para sa publiko ang nasambit nga insidente. Padayon ang imbestigasyon agud may baluan ang gintunaan sang paglupok.
5: Sa dugang nga balita international, nagatubang subong ang Spain sang tuman ka init matapos ma-record ang una sining opisyal nga heat wave sa 2026 nga naglabot sa malapit 40 degrees Celsius sa Madrid. Suno sa mga report, madamo sang turista kag lokal nga mga residente ang naka-experyensya sang kabudlay bangod sang tuman ka init ilabi na sa madamo nga tawo nga lugar pareho sang El Rastro. May mga turista nga nagamit sang portable electric fan kag nagasuksok sang presko nga bayo agud mapahagan-hagan bisan gamay ang epekto sang init samtang nagalakat. Suno sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 ka mga rehiyon sa Spain ang yara sa orange heat alert samtang ang Basque Country ang yara sa red alert. Angot-angot sini ginapaabot naman nga mapadayon ang heat wave tub-tub sa Webes. Bangod sa nagalala nga kainit, may pila na sa mga pungsod sa Europa nga nagpatuman sa mga tikang pareho sang travel advisories, paglimit sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pila ka lugar, kag temporaryo nga pagsarado sa mapampuliko nga lugar, lakip na ang pila ka fan zone sa mga football events.
3: Alas 5:47 na batian ng mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa Patag sang Sports. Ang balita sa Patag sang Sports na dulong sa usang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atong nga baho balas, baho bayabas. Gamita sa klinika Deo Fresh sa atong sining mga kilikili. May panibagong milestone ang Pinay tennis sensation nga si Alex Iyala. Matapos siya magsakal sa ika-30 nga pwesto sa Women's Tennis Association o kon WTA rankings. Ini ang kasunod sang iya impresibo nga performance sa Berlin Open kung sila nakalabot siya sa semifinal round antes mapierde ni Linda Noskova sang Czech Republic. Bangod sa niya mataas nga ranking, makabig na nga isa ka seeded player si Iyala sa masunod nga Wimbledon tournament. Isa ka dako nga tikang siya padayon nga pagsaka sa international tennis sa scene. Alas 5:48 na batian mga detalye sa balita sa Patag sang Sports. Kagkaroon sa iluan natin mga detalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Ginbatikos ang pila ka netizens ang aktres kag former beauty queen nga si Bianca Manalo matapos niya tamyawon si Senator Win Gatchalian sa iya pagpungko bilang bag-o nga Senate President. Sa isa ka post sa Instagram, ginpahayag ni Manalo nga proud siya kay Gatchalian kag nagsiling nga nagakinahanglan ang pungsod sang iya pagpanguna. Ginrepost man ni Gatchalian ang mensahe ni Manalo sa iya personal nga Instagram account nga nakakuha sa nagkalain-lain nga reaksyon halin sa mga netizens. May mga nagpasalamat kag nagpakita sang suporta sa aktres apa ang may iba naman nga nagakondenar sa iga. Ang iba nagsiling nga ginapakita lamang sini ang iya interes nga makigangot liwat sa senador matapos ang kontrobersiya nga nalakipan sang ila relasyon.
3: Mga ka-K5, ginagdaginamon ang tanan yung mga running enthusiast sa pagpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga buligan niya pag-iwaton sa Hulyo 5 to 8, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na may rasang tatlo ka mga kategorya. Ang 10 km registration fee is 999 pesos, ang 5 km is 699 pesos, kag 3 km is 499 pesos. May duwak pamagi sa pagparehistro, unang personal magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station nga ari kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commissionsville Street sa may distrito sa Ngaro, o kung pwede man sa online registration, check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opdang imo barkada, kaopisina, kapamilya, kagugma o kung sino man niya imo kilala nga magtambong sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting nga papremyo kag sorpresa sa inyo. Gani markay ang news nga kalendaryo. Maabot nga Hulyo 5, alas 4 sa kagahon sa Sunset Boulevard. Kagamay ito mga K5, ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Evening Newscast, Lunes ka adlaw, Hunyo 22, 2026.
5: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian mga kita worldwide. Pinagi sa ato na official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mayong hapon gid kay Ma'am Rihina Gumakil kay Kim Arisione Flora. Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
5: K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
15: Happy kalunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Kali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
23: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
24: Libre!
25: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
23: Kagimbal-gimbal ang nangyari sa Tacloban kung saan namaril ang dalawang menor de edad sa kanilang eskwelahan. Kaya naman ang isang senador may panawagan.
24: Ang juvenile justice law kailangan na raw amyendahan. Isolated case lang ba ang nangyaring barilan o may mas malalim itong dahilan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
23: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa Tacloban City, dalawang gunman na grade 9 students arestado. Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. Ilang Atenista, dismayado pa rin sa tugon ng universidad sa trahedya. House prosecutors at defense pinayagang magpresenta ng karagdagang witnesses sa impeachment trial ni VP Sara. Jumbo oil price rollback, kasado na bukas. Tapyas sa diesel, aabot sa 11 pesos kada litro. Napagod na sa biyahe mga dating PBA star na budol sa Poland. At as a car girly, Blackpink Lisa, tinlex ang bagong Ferrari.

0: tatlo ang patay habang pito ang sugatan sa isang malagim na school shooting sa Tacloban. Ang mga gunman, estudyante rin ng paaralan. Ang detalye sa agenda report ni Leigh Cabagani.
1: Dinig ang iyakan ng mga estudyante kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, alas 9 ng umaga. Hindi bababa sa 3 ang patay at 7 ang sugatan sa pamamaril ng 2 gunman na pawang grade 9 students din ng paaralan. Ang kanilang mga edad, 15 at 14 anyos. Ang sinisilip na motibo, bullying.
2: We were both student, grade 9 po, same school. And hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. As per interview po nung investigator natin, ma'am, hindi yung targeted yung mga nadali. Kasi puro babae, nakikita natin may mga babae. Yan po mamang lumalabas sa pag-analyze ng po natin, ng tropa on the ground. Still, tuloy-tuloy po yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect.
1: Naaresto agad ang isa sa mga suspect. Ang isa naman, nadampot sa isinagawang follow-up operations. Narecover sa kanila ang isang revolver at 9mm handgun.
2: Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. Around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na implement yung frisking.
1: Nangyari ang pamamaril ilang araw matapos ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 19 na kinasangkutan ng dalawang minorte edad din. Sa flag raising ceremony kanina sa Kamkrame, ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander ang mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Ikinalungkot ni PBBM ang malagim na pamamaril. Iniutos na rin ng Pangulo ang malalimang investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng lugar at establishmento, lalong-lalo na ang mga paaralan. Ikinabahala rin ng Department of Education ang insidente at mariin itong kinundina ang nangyaring karahasan. Nagpadala na ang ahensya ng medical assistance at psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at staff ng paaralan. Ang DSWD naman, nagpadala rin ng social workers para tugunan ang trauma ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya. Para sa Agenda, Leigh Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Kinundina at ikinabahala rin ng mga mambabatas ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate President Win Gatchalian ang nangyaring karahasan sa eskwelahan. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa lahat ng mga campus. Ganito rin ang panawagan ni Senator JV Ejercito at siniguro niyang handang tumulong ang Senado para makamit ng bawat biktima ang hustisya. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice Law, sinabing hindi dapat pakawalan ang mga menor de edad na sospek para dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Pero para kay Senador Robin Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act.
4: Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh.
3: Nangako naman ng tulong si late Representative Martin Romualdez para sa mga pamilyang apektado ng pamamaril.
0: At kumuha tayo ng update sa latest shooting mula sa ating late correspondent Miriam Desacada. Miriam, ano na ang latest?
5: Maraming salamat, Pinky. Nakatakdang dalhin ngayong gabi ang dalawang suspects sa Police Regional Office 8 para ilalim ito ng ballistic at paraffin test. Ayon na rin ito ay Colonel Noelito Hitigan, Chief Director ng Tacloban PNP, habang patuloy pa ang investigasyon mula sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban kaninang umaga ng alas 9 ng umaga kanina. Kung saan tatlong estudyante ang kumpirmadong namatay at lima naman ang naiulat na wounded. Dagdag pa ni Hitigan na isa sa tinitingnan nilang motibo ang sa trahedyang ito ay ang matagal ng pambubuli sa 14 years old. Dahil sabi ng 14-year-old, ayon sa mga investigador, grade 7 pa lang siya, binubuli na. Mula sa kanilang isinasagawang investigasyon na pag-alaman ng mga investigador ng Tacloban PNP, ayon sa pahayag ng mga suspect na ang 9mm ng 14-year-old na na-recover ay kinuha naman ng nasabing suspect sa kanyang auntie na pulis din na naka-assign sa Police Regional Office 8. At ang baril naman na 38 revolver ay ng 15-year-old ay napulot daw lang niya sa isang bakanteng lote. So doon sa sinasabing nagsimula ang gulo doon sa isang riot sa isang barangay ng Tacloban ay wala na yun. Hindi daw konektado ayon kay Colonel Hitigan. So yun, Pinky, ang pinaka-latest dito sa pamamaril dito sa National High School sa lungsod ng Tacloban.
0: Miriam, ano ang reaksyon ng mga pamilya at estudyante dyan sa San Jose National High School sa pangyayari?
5: Kanina sa pag-ikot namin, although nakasarado yung, syempre yung buong paaralan ay sarado, yung mga estudyante dahil pinauwi, yung ibang mga magulang ay talagang may trauma yung mga bata. Umiiyak sila at gusto talaga ng mga parents ng mga kabataan dyan sa San Jose National High School na mabigyan talaga ng tamang seguridad. At ayon naman kanina sa initial na statement ng Department of Education, Regional Office 8, ay mula sa Regional Director na si Dr. Roberto Jimenez, Feliciano Jimenez, ayon sa kanya, na kailangan talaga bigyan ng masusing investigasyon at siguradong safety ng mga kabataan o ng mga mag-aaral. At ayon din kay Colonel Hitigan, although walang pulis na nakatuka doon, pero maglalagay na sila ng station doon sa malapit na lugar para masiguro ang seguridad ng mga estudyante sa San Jose National High School. Kasi yung paaralan nito, Pinky, parang papasok, hindi naman malayo sa National Highway, pero papasok. Mm-hmm. So parang kailangan talaga may mga otoridad, kay sabi ni Colonel Hitigan, ang pulis ay nagro-roving lang, so hindi naka-assign talaga doon.
0: Hindi nakapirme, so, Miriam.
5: Hindi, oo.
0: Uh-uh. Yung pamunuan, yes, ng eskwelahan, meron man na ba silang binigay na statement or update?
5: Ang binigay lang kanina, yung coordination nila sa pulis, ang coordination din nila sa DSWD na para ma-plaster muna yung investigasyon. Kasi anytime, pag makuha na daw, sabi ni Colonel Hitigan, yung lahat ng mga kailangan ng mga dokumento ay isasampa na ang kaso sa korte. Mm-hmm. So yung pa lang, yung paraffin test at saka yung balistek, inuna nila para i-attach doon sa folder sa kaso na isasampa nila anytime tomorrow.
0: Miriam, meron ka bang update doon sa mga sugatan?
5: Ang sugatan talaga, Pinky, ayon kay Colonel Hitigan, ngayong hapon lang yung in-update ko sa siya, apat yung may tama ng baril. Yung apat, yung tatlo nasa Tacloban City Hospital, yung isa naman dinala sa Eastern Visayas Medical Center, at ang isa, dahil ano lang naman, minor, mm-hmm, kaya pinalabas kaagad, release kaagad ng Tacloban, ng hospital. So, yung sinasabing pito, yung iba, hindi naman galing sa baril. Siyempre, Dahil sa takot, nagtakbuhan, ayun, nasugatan sila ng minor lang naman. Kaya pinalabas siya agad ng hospital.
0: Alright. Kailangan bantayan pa rin natin yung tinamaan ng bala, yung apat, no? Na sinabi mong kasalukuyang nasa hospital ngayon. So right now, Miriam, update lang tayo. Itong dalawang suspect na kinuha, naareso ng pulis, ay kasalukuyang nasa regional office, tama ba, para sa paraffin and ballistic test. At, Miriam, importante yung sinabi mo kanina, ha? Yung sinabi mo na yung isa doon sa suspect, na alam nga natin ay menor de edad, ay supposedly nakuha yung kanyang baril sa kanyang tita ba? Sabi
5: auntie,
0: mo?
5: Auntie
0: niya na pulis.
5: Auntie na naka-assign sa finance sa Police Regional Office 8. Kaya nga kanina daw, pinatawag na ng Police Regional Director para alamin. Kaya umiiyak daw yung auntie, bakit daw napasok. Kasi yung sabi ng bata, pinasok yung bahay ng auntie niya. Kaya nakuha niya yung 9mm. So yung isa naman, kaya inaalam ng police kung totoo ba na napulot lang niya, yung 15-year-old, doon sa bakanteng lote.
0: Yun sana yung tatanungin ko sa'yo dahil suspicious yun, ano, yung napulot lang niya itong baril sa lote. At ito na nga, nagawa yung krimen. Alright, alam ko patuloy naman ang investigasyon, no, Miriam, hinggil dito sa nangyaring incidenting ito. So, patuloy kaming kukuha ng update sa'yo. Maraming salamat,
5: late
0: correspondent, Miriam De Sacada.
5: Salamat,
0: Miriam.
5: Okay.
0: Sangkaterbang testigo ang ipipresenta ng defense at prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. At dahil daw sa kapal ng mga ebidensya, posibleng umabot pa lagpas Setyembre ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kamusta naman yung day 2 ng tinatawag na PTC o pre-trial conference?
6: Pinky, hindi natapos ang day 2 ng pre-trial conference dahil hindi pa namamarkahan ang lahat ng ebidensya para sa Articles 1 and 2. Yung Article 1, Pinky, ay kaugnay sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara, which alone contains about 4,000 documents. Kasabay niyan yung pagmamarka rin ng ebidensya sa Article 2 na mauuna raw pagkatapos or mauuna raw bago o itong sa Article 1. Ito naman, itong Article 2 ay kaugnay umano sa unexplained wealth ni VP Sara. Papayagan ang karagdagang witnesses sa Senate Impeachment Court. Yan ay kahit may nauna ng isinumiting listahan ng witnesses ang House Prosecution at Defense Team para sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon yan kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, allowed daw ito sa korte, kaya pwede rin ito sa Senate Impeachment Court.
7: Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance.
6: Kinasa ang day 2 ng pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise ngayong araw. Bahagi rito ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa articles of impeachment laban sa Bise. Ngayong araw ay inilaan para sa Articles 1 and 2 na covered ang misuse of confidential funds at unexplained wealth umano ng pangalawang pangulo. Natapos na rin itong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Articles 3 and 4 na sakop ang naging panunuhol umano ni VP Sara sa DepEd officials kaugnay ng procurement at ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Oras na matapos ang pre-trial conference, ire-review ng Senate Impeachment Court ang markings bago mag-draft ng pre-trial order. Mala roadmap na ito para sa impeachment trial sa July 6. Sabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., umaabot sa 51 ang mga testigong parehong nakalista sa panig ng prosecution at defense. Ayon kay Tolosa, bahagi ito ng 97 witnesses na inilista ng kampo ng bise sa kanilang pre-trial brief, bagamat posibleng hindi raw lahat ay maipipresenta sa paglilitis dahil

0: nananatiling heightened ang seguridad dito sa Senado. Sabi yan ni Senate Sergeant at Arms Al Corpus na base na rin doon sa koordinasyon ng Senado sa enforcement authorities, kasama dyan ang PNP. Nakabatay daw ito doon sa broader security environment sa Metro Manila at hindi lang dito sa mga nangyayari sa loob ng Senate Complex. Nakatanggap na rin ng request ang PNP mula sa Senado kaugnay ng security bilang bahagi umano ng preventive measures at contingency planning. At Pinky, sa ilalim nitong heightened alert, merong mahigpit na monitoring sa mga pumapasok sa Senate premises at bawal sa ngayon ang mga bisita. Pinky.
1: So tuloy pa rin yung paghihigpit dyan sa Senado, no? Tungkol dahil nga dito sa security threats. Naunang ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian. Hana, balikan ko lang yung iyong kinwento kani-kanina lamang. Ilan in total, para lang malinaw, ang magiging witnesses ng prosecution at ng defense?
0: Pagdating doon sa witnesses, itong sinabi ni House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, umaabot doon sa 51 yung mga testigong parehong nakalista doon sa panig ng prosecution at defense. Bahagi yan ng 97 witnesses na inilista nung kampo ng bise sa kanilang pre-trial brief, bagamat posibleng hindi raw kasi lahat ito ay matatakel or maipipresenta doon sa trial dahil nga 30 trial dates lang yung hiniling ng depensa. Yan ay base doon sa paunang naging panayam kay Tolosa kanina, although we've yet to confirm kung nag-develop ba ito nung natapos na itong sinabi nating PTC ngayong araw na hindi nga natapos yung pagmamarka ng ebidensya. Pero pagdating doon naman sa posibleng witnesses na madadagdagan ba doon sa paparating na impeachment trial ni VP Sara, sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, inaalaw naman itong pagkakaroon ng additional witnesses as long as merong 3-day notice doon sa magkabilang panig para payagang sumulpot nga itong mga karagdagang testigo. Pinky.
1: Balita ko nga yan, Hana, ang tinatawag ata sa kanila ay reserve witnesses or even reserve documents. Basta merong sinasabing 3-day notice. Hana, so when is day 3 para sa PTC?
0: Tomorrow, Pinky, inaasahan nating mag-resume itong pagmamarka ng ebidensya sa PTC at by Thursday, magkaroon na ng pre-trial order itong Senate Impeachment Court, which is basically the roadmap na para sa paparating na impeachment trial ni VP Sara. And although meron namang konting tagal dahil nga hindi natapos itong nangyaring PTC today, sabi naman ng Senate officials na natiling on time itong timeline ng impeachment proceedings para sa paparating na trial ni VP Sara by July 6. Balik sa iyo, Pinky.
1: Hana, may balita na ba kung sinong magiging presiding officer ng impeachment trial?
0: Kay Senate President Win Gatchalian, as of today, nananatiling siya ang dapat na magiging presiding officer because ayon sa rules, siya dapat yung, dahil nga siya yung SP, siya rin ang magiging dapat presiding officer. Although, na-float na rin itong pangalan ni Senator Cheese Escudero, wala pa kasing final na desisyon ang Senado kung maaari ngang umupo si Escudero bilang presiding officer, although nagkaroon na ng paunang pagsalang sa plenaryo na pwedeng idaan sa pagpili itong posibleng maging presiding officer. But as of now, Pinky, Gatchalian says siya ang posibleng maging presiding officer. Pinky.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Walang nabawas na ebidensya laban kay VP Sara. Ito ang giit ng lead house prosecutor matapos ipaalis ng depensa ang ilang documentary evidence ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe, live din mula sa Senado. Dexter, ano ang update?
3: Willard, tumanggi na ang editalyo pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung kanilang susunod na mga legal action. Sa halip ay sasagutin na lang umano nila ang komento ng House Prosecution Panel doon sa hiling nila na mabawasan o alisin yung

0: ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon.
1: Nanindigan ang impeachment clerk of court. Hindi kasama sa pre-trial conference ang pagsala ng mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial proper na magsisimula sa July 6. Ginagawa lang ngayong pre-trial ang pagmamarka sa mga documentary evidence.
2: Is this marking? Questions on the admissibility of evidence will have to be determined during trial.
1: Sa answer na sinumite ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court noong June 1, 28 documentary evidence ang pinapaalis nila sa mga isinumite ng prosekusyon para sa 4 na articles of impeachment. Kabilang narito ang ilang COA DepEd report, supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na may petsang April 11, 2026 at ang video nito, affidavit ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ang salin ng bise mula sa mga taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Pero giit ng House Prosecution Panel,
3: we maintain the position that even evidence which were not attached to the impeachment complaint can validly be presented before the impeachment court. As a matter of fact, that is the reason why the Justice Committee of the House of Representatives was granted the compulsory process of issuing subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. It will be highly inconceivable if the evidence gathered in the exercise of this compulsory process will not be considered by the Justice Committee and even by the House of Representatives.
0: Willard, yung 28 documentary evidence na pinatatanggal ng depensa ay ito yung mga sinasabi nila na hindi kasama dun sa original attachment ng dalawang impeachment complaints. Pinababasura ito dahil ayon sa depensa, nakalap lang naman ito ng House of Representatives dun sa isinagawang fishing expedition di umano. Ito yung pagsasagawa di umano ng mini trial sa House of Representatives, at yung mini trial na yan ay siyang subject ng petisyon ng depensa na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Willard?
4: Dexter, may nabanggit ba kung kailang pagpapasahan kung talagang ihihiwalay na itong mga pinatatanggal ng depensa?
0: Banggit sa atin, nagkasundo din naman, sabi ng Clerk of Court ng Impeachment Court, si Attorney Renato Bantog, maging itong si Attorney Michael Powa ang tagapagsalita at isa sa mga lead counsel ni VP Sara, na tatalakayin nila ito pagsapit na ng July 6 sa trial proper. Willard?
4: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Fake news kung tawagin ni House Lead Prosecutor Jerve Luistro ang mga ulat na dehado raw sila laban sa defense legal team ni VP Sara. No comment naman dito ang kampo ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula pa rin sa Senado. Isaiah?
6: Yes, Pinky, mukhang mahaba-haba ang panahon ang tatahakin natin sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon mismo, Pinky, sa prosekusyon, hindi sapat ang 3 buwan para sa trial na sinugundahan rin ng defense team. Pero bago yan, Pinky, sa pagsisimula ng sa ikalawang araw ng pre-trial conference ngayong araw dito sa Senado, naging mainit na usapan ng umano'y girian sa pagitan ng prosekusyon at defense team na naganap noong unang araw ng pre-trial conference noong Webes.
7: Kung noong unang araw ng pre-trial conference, mainit ang ulo ni Attorney Lorna Kapunan.
8: Was there evidence kanina, ma'am?
9: And why
8: pero
9: this
8: medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap.
10: Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo.
7: Tila nagbago ngayong araw dahil hindi pa nagsisimula ang ikalawang pre-trial conference, good mood na ang abogado ng prosekusyon.
8: Do you have any comment po?
10: Have a nice day, everybody.
7: Pero naging mainit pa rin sa Senado ang mga ulat ng umano'y kinain ng buhay ng defense team ni VP Sara, si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerve Luistro. Pero ang mga bulong-bulungan, itinanggi na ni Luistro.
8: Kung yung reaction again dun sa last time ng mga news, was it true po?
10: It's not true. It's fake news.
3: I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
7: No comment naman ang mismong lumamon daw kay Luistro na si Attorney Sheila Sison.
9: Totoo yung mga report last time, attorney.
7: Pinasinungalingan rin ni Luistro ang mga ligasyong nahirapan sila nang makaharap ang defense team ng bise.
3: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
6: Pinggi ko ang prosecution daw ang tatanungin. Ganito yung sequence of presentation na gusto nilang mangyari sa impeachment trial. Gusto nilang unahin yung grave threats. Susundan nila yan ng confidential funds. Pangatlo yung bribery. At ang pinakahuli ay ang kaugnay sa unexplained wealth. Samantala, Pinggi, ngayong araw rin ipinakilala rin ng prosecution ang nilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. At siya rin ay magiging dagdag sa bilang ng mga private prosecutor. Pinggi.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. At kausapin po natin ngayon, House Prosecutor Terry Redon, live mula sa Senado. Congressman Redon, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa oras.
11: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
5: Ano po ang na-achieve ng House Prosecution Team dito po sa Day 2 ng PTC o Pre-Trial Conference?
11: Ang araw naman po ay pagpapatuloy lamang no, nung pong marking of evidence no, nung prosecution and defense panel. So magtutuloy po ito bukas. Hopefully matapos po bukas, pero hindi po tayo nagsasarado na magtutuloy din po beyond tomorrow kasi very voluminous po yung pong mga natitira po mga dokumento on unexplained wealth and on confidential funds misuse.
5: Mm-hmm. Yung pong tensyon na sinasabing nangyari last week, narinig ko po yung interview ninyo sa tinanong po kayo kung kinain ng buhay si Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, ang kinain lang po ay lumpia. Tama ho ba, sir?
11: May lumpia at saka meron din pong toge noong pong araw po na yon. So naglinaw din ho si Senate Secretary Bantu, Clerk of Court of the Senate Impeachment Court, na wala hong ganun pong pangyayari. Mm-hmm. Kundi yung pong sagutan ay bahagi ng proseso ng mga abogado. No? Magigitin ng abogado si Congresswoman Luistro at si Attorney Sison. So that is something that we had expected from both of them.
5: Would you say, Congressman, that the prosecution team is very prepared and has been prepared at least ito pong dalawang araw ng PTC?
11: Well, we've been very prepared since last year, I guess. Kasi we are talking about essentially the same sets of evidence and documents, no? So ito po ay pagtutuloy lang po and we cannot wait for the opening of the trial itself on the 6th of July.
5: Meron pong ilang mga dokumento ang sinasabi po na ayaw ipapasa o isumite ng defense. Is this true, sir? And can you tell us which documents these are?
11: Well, marami pong mga gusto ipa-exclude, no? Yung pong defense. Supposedly, ito po yung mga ebidensya na lumabas po sa House Committee Proceedings at yung pong mga ebidensya na ilalatag po dito sa pre-trial proceedings. Pero alam po ninyo, nakakatuwa ho yun eh. Kasi sila nga ho, hindi ho sila sumagot sa level of the House. Tapos sa level of the Senate, very curt lang din po yung laman ng kanila pong answer. So sila rin ho, meron ho silang sets of voluminous documents and hindi naman ho kami nag-object doon po sa pag-presenta po ng mga dokumento pong ito. No? So I think that basically contradicts their position on wanting to exclude these sets of documents.
5: Sila ho ba ay sinasabing we are submitting these documents without prejudice to the petition before the Supreme Court?
11: I think that remains to be their position. Kasi nga ho, ang pagtatawag ho nila doon sa House Committee Proceedings ay fishing expedition pa rin po at mini-trial. But I think my position on the matter is, well, you cannot be at this pre-trial proceeding and going into trial na hanggang sa araw po na ito, ayun pa rin po yung position nyo because latagan na ho na ebidensya ngayon. Hindi na ho ito ang panahon para mag-iyak-iyak dyan po sa mini-trial supposedly or a fishing expedition na sinasabi po doon po sa House Committee Proceedings.
5: Congressman Rodon, how would you describe yung naging presentation po ng defense sa pre-trial conference itong nakaraang dalawang araw?
11: Well, very formal naman po yung paglalatag po ng mga ebidensya, dokumento po ng parehong panig, no? So, they have a respect on the matter, which is why we are expediting the proceedings as fast as we could. So, hagat kaya ho namin makapag-mark nung pong mga ebidensya, alternately, no? Gagawin po namin tomorrow and hopefully sa mga susunod pong mga araw.
5: At sinabi na po ni Congresswoman Jinky na mukhang malabo itong matapos ng September.
11: Well, yan po kasi yung pinagbatayan po yung dami po ng mga witnesses ng pareho pong panig, no, ng depensa at ng prosecution. Pero ang inasa naman po namin, yung po maglalatag ng pinal po na bilang ng mga araw po ng paglilitis, yung po nga Senate Impeachment Court. So, whatever it is that they feel the trial dates should be and the trial schedule should be, gagalangin naman po ito ng prosecution panel.
5: Sino po para sa inyo ang pinakamalakas ninyong witness, sir?
11: Well, ang lahat po nga ng mga dokumento nakabatay ho talaga doon sa lakas nung pong mga ipapakitang ebidensya. No? So, kahit na pumikit ho ako ngayon, magtambyolo ho tayo, all of these particular documents will convict the Vice President.
5: Congressman Rodon, kumpleto na po ba yung mga private prosecutors o meron pa pong idadagdag?
11: I think maglalabas pa ho kami ng ilan pa hong mga dagdag pong pangalan. Pero ngayong araw nga na ito, naideklara po si Attorney Tolosa bilang isa sa mga tagapagsilita rin bukod sa pagiging private prosecutor.
5: All right. Okay. So maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecutor Terry Rodon. Thank you, Congressman.
11: Maraming salamat. Magandang gabi.
5: Labini Divine Adili, pauwi na sa Nigeria. At visa fees para sa mga foreign national, itataas ng Japan. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pangungulila at hinagpis pa rin ang nararamdaman ng pamilya ni Rene Baterbonia. May panawagan din sila sa mga teammate ng nasawing atleta. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Andrea, ano nang latest dyan sa lamay ni Baterbonia?
1: Pinky, umulan na naman ng malakas kaninang hapon dito sa bayan ng Talacogon. Pero yung mga supporters ni Rene Baterbonia, tuloy-tuloy lang. Kaninang umaga nga kung kailan tirik na tirik ang araw, marami na yung pumila para masilayan yung mga labi ni Rene dito sa Talacogon na Municipal Gymnasium. At yung iba ay sumadya o pumunta pa sa bahay ng mga Baterbonia. Mainit naman silang tinanggap ng mga kaanak na nandoon, lalo na ng lolo't lola ni Rene na amin ding nakausap kanina.
2: Pila ng mga tao ang bumungad sa amin nang pumunta kami sa bahay ng pamilya Baterbonia ngayong araw. Ilang araw nang sinasadya ng mga tagahanga ng Yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang bahay mula nang maiuwi ang labi nito sa kanilang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Mainit naman silang tinatanggap ng mga kaanak ni Rene. Sa sala, nakapaskil ang malaking tarpaulin ni Rene o bobet kung tawagin ng kanyang pamilya. At sa gitna ng buhos ng mga tagahangang gustong masilayan ang munting bahay ng kanilang idol, nakausap namin si Mommy Jocelyn, ang lola ni Bobet at isa sa mga nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Naaalala niya pa raw ang pakiusap sa apo na ipagpaliban muna ang pagluwas sa Maynila. Noon pa lang daw kasi nila na solo si Bobet matapos ang palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur, pero hindi na niya ito napigilan.
3: Di akong gipugngan. Kung kaya saglarga kay bagupakay kadiri, gimingaw pa mi, sangasig na mami. Sige lang mami, aguan talang ninyo ang kamingaw kay pag abot na ako diri, guwapo na itong balay. Muna yung pangarap, 5 years daw siya mabalik, nindot ang balay.
2: Nakausap pa raw ni Mommy Jocelyn ang kanyang apo, gabi bago nangyari ang trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
3: Yung siya nga, pasiga suga mami, pasiga na ako suga mo, nasa daddy ni tulog na, ang tulog na ni. Ang iyang gingon, amping mo mami ha, nganong nag-umapa mo. Di na niya pa umahon.
2: Abala rin ang lolo ni Bobet na si Daddy Ruby. Nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa ibang mga kaanak at mga bisitang tagahanga, pero napagbigyan niya kami ng kaunting panahon para makilala si Bobet mula sa mga mata ng isang lolong nangungulila sa apong Yumao. Mataas daw ang pangarap nito. May pangarap na hindi lang pansarili kundi para rin sa kanilang buong pamilya.
4: Di mabot to, anang adlawa, pag-abot na ako, sukatong dahin ko niya. Di kumusta, gaksyon dahin ko na, lamig-lamig ko dahin ko niya. Murag sakitan ko, ana. Murag di ko kalimot ba? Di ko niya. Munang yung ipangandoy gid niya nga, makaado lang siya Manila. Oon. Makabawi gid siya sa aming ginikanan, kinaluwi siya sa aming nanya. Halos di na makapaulay tungod sa pagkayod sa ilang mga mangod, pagpangitag ka pagkaon.
2: Kasabay ng pangungulila na riyan din ang hinagpis. Isa-isa na raw kasing natutupad ang mga pangarap ni Bobet pero tila naging kabayaran naman ito ang kanyang buhay. Hindi matanggap ni Mommy Jocelyn ang nangyari sa apo.
3: Sa nga nung ilang ipatay dito nga, sa naghuna-huna ni nga, bakod ni magduda nga mamatay dito kay diri sa Davao, pinanggaman sa engkot. Ang Ateneo sa Manila, kamo ang manubag anak kay dito naman sa inyong kamot. Ikaw nga coach, ikaw manubag anak, kay ikaw ang nagunit ato.
2: Sa gitna ng gumugulong na imbestigasyon, nanawagan din si Mommy Jocelyn sa teammates ni Bobet sa Ateneo Blue Eagles. Anya, magsabi lang daw ang mga ito ng totoo. Hindi raw nila hahayaang hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo.
1: Pinky, nagsisimula na rito yung misa na pinangungunahan ni Bishop Ruben Labajo ng Diocese of Prosperidad ng Agusan del Sur. Bukas yung huling gabi ng lamay, kaya inaasahang mas marami ang darating para masilayan si Rene sa huling pagkakataon. Pinky.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Talacogon, Agusan del Sur.
5: Inilipad na pauwing Nigeria ang mga labi ni Ateneo student athlete Divine Adili. Apela ng kanyang kaibigan, huwag magkalat ng maling impormasyon tungkol kay Adili. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Ibinyahe na pauwi ng Nigeria kaninang alas 2 ng hapon ang labi ni Divine Adili. Isang kamag-anak ni Divine ang nakita nating dumating sa Arlington. pero iniwasan nito ang media at tumangging magbigay ng anumang pahayag. Emosyonal namang nakiusap sa publiko si Solomon Okereke, kaibigan ni Divine. Naitigil ang pagpapakalat ng anumang maling impormasyon bilang paggalak sa pamilya ng yumaong atleta.
7: This time, we just want to mourn Divine peacefully. So please, if you're pushing any narrative, creating AI-generated pictures to push false narrative, I want to plead with you, please just allow us to just mourn him in peace. So please, to everyone, please don't push negative narrative. Anything you're not sure of, any information that you're not sure of, please don't just post or don't just talk about it. Just respect.
6: Sa gitna ng pagluluksa, isang tagahanga ang nagbigay ng isang sketch bilang pagpupugay kay Adili sa kanyang pamilya.
8: Para mabigay din po sa family niya kahit paano makapawi po ng sakit na nararamdaman. So, ito pong art na to, nire-represent po lahat ng artist na gumawa ng art para kay Divine, para mas bigay natin yung sympathy and deepest condolence sa buong pamilya niya.
6: Sa pag-uwi ni Adili sa Nigeria, kung saan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan, mananatiling buhay ang kanyang alaala bilang isang atletang nagbigay ng inspirasyon sa marami. Habang humihiling ang kanyang pamilya ng pribadong panahon para magdalamhati, umaasa ang mga nagmamahal kay Adili na mananaig ang katotohanan at makamit ang hustisya sa kanyang sinapit. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
0: Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, dismayado pa rin ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Remus Macasero.
9: Naglabas ng matinding hinanakit ang ilang Atenista dahil sa patuloy na pananahimik umano ng kanilang administrasyon sa pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonia. Tumatambad raw sa kanilang komunidad ang kawalan ng malinaw na aksyon tungkol sa trahedyang naganap sa Aurora.
10: For them to take this long feels like a red flag. Personally, I do feel disappointed, especially as a student, because the administration, of course, is supposed to take care of their students. And I think the resignation of the Baldwin and the other coach is proper naman, right? But I do feel like the school administration could have still done measures, especially earlier, and preventative measures as well.
9: Gumulong na ang mga investigasyon ng NBI at CIDG. Pero para sa ilang estudyante, tila left in the dark sila ng sarili nilang pamantasan.
11: This definitely could have been avoided. These kids are traumatized. They're also kids, and I think people have to understand that. But rather, it's something that has to do with negligence. The adults should have been able to prevent this. All people, I guess, related were left in the dark. They should have been able to speak up on the issue sooner. And I think if Ateneo wants to at least, other than, let's say, banning the staff and removing Coach Baldwin, they should also find a way, I guess, to come back from that silence, because people are really upset and confused about that.
9: Nananawagan ngayon ang mga Atenista ng transparency sa investigasyon at hustisya para sa dalawang nasawing atleta. Managot din daw ang mga dapat managot. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
5: Sa gitna ng trahedya sa Aurora, handang tumulong ang student government sa administrasyon ng Ateneo de Manila University. Ito raw ay para maibalik ang tiwala ng mga estudyante sa pamunuan ng universidad.
12: Sa memo ng Billionaire News Channel, giniit ni sanggunian ng mga mag-aaral President Jedrick Romero na kailangan baguhin ng Ateneo ang communication strategy at paraan ng pagpapatakbo nito.
13: Kailangan po na magkaroon ng pagbabago sa way of operating, sa way of leadership ng university na less top-down, na sana mas ma-involve yung community, lalo na yung mga estudyante. At lahat ng output sana ng mga task forces at committee na finoform ngayon, hopefully they really yield changes in protocols and operations to the point that the community feels safe and feels safer.
12: Dagdag ni Romero, handa silang makipag-collab sa isusulong na independent fact-finding panel. Iimbestigahan nito ang pagkalunod ng dalawang student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia.
13: Sakali man po na magkakaroon ng kinatawan ng estudyante, magiging willing naman po kami dahil yun din po yung nais namin ipahiwatig na handang maging suporta, handang tumulong ang mga sektor ng komunidad kung kailangan man po.
5: Ngayong bakasyon, nangangalap ang organisasyon ng mga ulat tungkol sa mga banta umano sa mga Atenista dahil sa trahedya sa Aurora. Umaasa ang student leader na mabibigyan ng school admin ng kaukulang proteksyon ang mga estudyante.
0: No show ulit si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI ngayong araw, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukas na inaasahang haharap si Baldwin kaugnay ng imbestigasyon sa pagkalunod ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa isa umanong boot camp sa Aurora. Ikatlong beses na ito na di nakasipot si Baldwin na humarap na sa CIDG noong Biyernes para sa hiwalay na imbestigasyon sa trahedya.
5: Dalawang linggo makalipas ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Niyayanig pa rin ang aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FEVOX, umabot na sa mahigit 9,300 ang mga aftershock. Magnitude 6.4 sa ngayon ang pinakamalakas na naitala ng FEVOX. Base sa datos ng Office of Civil Defense, 78 ang nasawi sa lindol sa Mindanao.

0: motorista. Kumpirmado na ang jumbo rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo bukas, aabot sa 11 pesos per liter ang tapya sa diesel. Halos 6 pesos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at halos 12 pesos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, bumagsak ang presyo ng langis matapos ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Dagdag ng ahensya, tuloy ang rollback sa kabila ng panibagong tensyon sa Strait of Hormuz at sa susunod na linggo pa, posibleng maramdaman ang anumang epekto nito. Itataas ng Japan ang visa fees para sa mga foreign nationals simula July 1. Ito ang kauna-unahang pagtaas sa loob ng 48 taon. Aabot na sa 15,000 yen o higit 5,000 pesos ang single entry visa. 30,000 yen o higit 11,000 pesos naman ang multiple entry dahil sa inflation at pagbabago ng palitan ng pera. Ayon sa Japanese government, di nila inaasahang makakaapekto ang pagtataas ng visa fees sa pagdagsa ng mga turista.
1: Arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta. Mayroon na nga ba? At mga miyembro ng PBA Moto Club na scam sa Poland. Susunod yan sa agenda.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Wala pang arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang nilinaw ng PNP matapos sabihin ni Marcoleta na lumabas na ang arrest order kaugnay ng kanyang plunder at indirect bribery case. Pinabulaanan din ng PNP na may ikinasay na itong operasyon para tugisin ang senador. Nag-ugat ang kaso ni Marcoleta sa 75 million peso campaign donations noong nakaraang eleksyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Kabilang sa campaign donors ni Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor.
2: Hindi papasa sa grupong bayan ang Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara. Duda rin ang grupo sa Senate version ng panukala. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Siguradong aabot sa Korte Suprema ang House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill kung isasabatas ito.
4: Of course, first things first, we will question this at the Supreme Court because we think that this totally goes against the intention of the framers of the Constitution. Pinagbawal nga nila eh. Pinagbawal nga nila yung political dynasty. Why does the law allow it?
3: Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Bayan Chairman Teddy Casino na duda siyang makakagawa ng mas malakas na panukala ang Senado.
4: A stronger bill in Congress that would have even more encompassing prohibitions, medyo duda ako that it will pass because the members of the Senate who are also part of the political dynasties are more than a majority there.
3: Tingin ni Casino, itinulak lang ang batas para matigil ang anti-corruption rallies tulad ng Trillion Peso March. Pero babala ng dating mambabatas, may ikinakasang malawakang protesta laban sa korupsyon bago matapos ang Hunyo.
4: In fact, this coming June 28, we will be participating in the rally initiated by the White Ribbon Movement and the Kilusang Bayan Kontra Kurapot to protest both the flood control scandal na hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve at saka yung mga katiwalian collected with Vice President Sara Duterte in the impeachment complaint.
3: Kasama sa priority measures ni PBBM ang Anti-Political Dynasty Bill. Isa ang pamilya Marcos sa malalaking political dynasty sa bansa. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
1: Makalipas ang mahigit 8 taong pagtitiis, napuno na rin ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
5: Pumalag na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa Prime Water na dating pag-aari ng mga Villar matapos ang mahigit 8 taong palpak umanong serbisyo nito sa lungsod.
6: Ang kalaban po ng Prime ay ang taong bayan ng San Jose del Monte.
7: Yes, tama!
6: Buong bayan po ng San Jose del Monte ang nananalangin sana po ipigil na ang serbisyo ng Prime.
5: Sa ngayon, hindi pa umaalis ang Prime Water sa joint venture nito sa Water District. Kaya naman, hiling ng mga residente.
8: Nananawagan po kami na sana po palayain na po kami ng Prime Water. Sa 8 taon po na tinake over ng Prime Water yung pangangasiwa sa tubig namin, 8 taon na rin po kaming puyat. Ang tubig po namin ay mula 12 hanggang 3 a.m. lang po.
5: Tuloy-tuloy na paniningil sa kabila ng umanoy, papatak-patak na tulo ng tubig sa gripo na minsan pangaraw ay wala ang hinaing ng mga residente dito sa San Jose del Monte, Bulacan.
8: Ilang taon na po kaming puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig, nakakaunti lang para makaipon. At ilang taon na rin po kami nagtitiis sa sobrang dobling gastos po. Ang mahal ng binabayaran namin pero wala namang tulo.
5: Paglilinaw naman ng SJDM LGU, walang karapatan maningil ang Prime Water dahil illegal itong nag-ooperate sa lungsod.
9: First of all, the Prime Water Infrastructure Corporation has no business permit here in the city government, you know, issued by the city government of San Jose del Monte. Therefore, they have no right, there is no privilege whatsoever na pwede silang mag-operate dito sa lungsod ng San Jose del Monte.
5: Nangako rin ng LGU na aayusin nila ang problema sa tubig. Nakatakdang magkaroon ng pagtinig sa Las Piñas Regional Trial Court ang LGU at Prime Water sa Miyerkules para sa hinain nitong TRO. Para sa Agenda, Mike Garason, Billionaire News Channel.
2: Homicide case ang nais isampa ng pamilya ng nasawing guro at rider na si Alexander Cruz laban kay David Alfred de Guzman na anak ng Vice Mayor ng Marikina. Sa CCTV, makikita ang papaliko ang motorsiklo ng biktima nang salpukin ng humaharurot na sasakyan ni De Guzman. Halos isang linggo na comatose si Cruz bago pumanaw. Naglunsad naman ang Justice for Sir Alex Facebook page ang mga dati niyang estudyante para manawagan ng patas na imbestigasyon. Napagod na sa biyahe, nga nga pa. Yan ang na-experience ng members ng PBA Moto Club na na-scam sa Poland. May exhibition game daw dapat sila nitong June 21st pero wala umano silang naabutang event. Ni wala raw organizer na sumalubong at nag-asikaso sa kanila. Aside from the basketball stars, may OFWs din na nabiktima at bumili allegedly ng tickets. Nag-sorry naman anila ang Pinay scammer but the group couldn't help but get frustrated.
10: Good. Don't forget.
11: Pero it will not happen again.
10: Won't happen again. Tama, nakakahiya. No? Ikaw, anong sentimento mo, pare?
12: Para mapailabas sa akin. Sabi nga nila, ang Diyos nga nagpapatawad.
10: Yun.
12: Ako pa kaya. Yun. Pero ang problema kasi,
10: pagod,
12: yung pagod natin dito. Sana naman, bigyan niya ng importansya. Saka, siyempre, yung napag-usapan na, siyempre, yung about sa TF natin. Kahit kalahati, magiging niya.
2: May bagong baby, si Blackpink Lisa. Flinex na K-pop superstar ang kanyang new Ferrari Testarossa. The vintage supercar can reportedly sell for up to $350,000. This is the latest in Lisa's growing Ferrari collection, which includes the A12 Superfast, A12 GTS Mansory Stallone, Puro Sangue, and Roma Spider. Bagong dam itatayo sa Talisay, Cebu ayon kay PBBM. At UK Prime Minister, nagbitiw sa pwesto. Susunod yan sa Agenda.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi po truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
8: Oo.
16: Naalala ko kami yung dinala kami ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Magtatayo ng bagong dam sa Talisay, Cebu para masiguro ang kaligtasan ng mga residente laban sa matinding pagbaha. Inanunsyo yan mismo ni PBBM sa kanyang pag-inspeksyon sa mga flood control projects sa lalawigan. Ayon sa Pangulo, may nakalaan ng pondo para sa bagong dam sa 2027 budget. Bago magtungo sa Cebu, pinasinayaan ni PBBM ang isang irrigation project sa Bohol bilang paghahanda sa inaasahang El Nino na posible raw tumagal hanggang sa susunod na taon.
1: Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at pangamba.
2: Tumaas ang net worth ni Ombudsman Boying Remulla mula nang maupo siya sa pwesto. Base yan sa kanyang pinakabagong salin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
3: Nasa 20 million pesos ang itinaas na idineklarang yaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla 3 buwan matapos siyang maupo bilang pinuno ng anti-graft body. Ayon sa kopya ng 2025 salin ni Remulla mula sa kanyang tanggapan, 461.11 million pesos ang naging net worth nito as of December 31, 2025. Mula ito sa kanyang 2025 total assets na 461.41 million pesos at total liabilities na 300,000 pesos. Nasa 441.73 million pesos naman ang net worth ni Remulla mula sa kanyang idineklarang salin noong October 2025. Base sa 2025 salin ni Remulla, nakapagtala ito ng real property assets na nagkakahalagang 112.89 billion pesos. Binubuo ito ng 9 na residential housing lots sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cavite at Baguio, isang commercial landed building sa Makati, at 4 na agricultural farm lots sa Cavite. Dito rin maaaring nagmula ang pagtaas ng net worth ni Remulla dahil sa pagkakadagdag ng 4 na agricultural farm lot na may kabuuang halaga na 35.15 million pesos, mga ari-arian na hindi pa nakalista sa kanyang October 2025 sell-in. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 salin ang nasa 348.52 million pesos na personal properties. Kabilang na rito ang iilang stocks, motor vehicles, mga alahas, muebles at ilang personal na kagamitan. Nakalista rin ang cash on bank na nasa 280.65 million pesos at isang dollar account na naglalaman ng higit 270,000 US dollars o 16.56 million pesos. Kasama naman sa idineklarang liabilities ni Remulla ang isang personal loan na nagkakahalagang 200,000 pesos at isang unpaid subscription sa isang korporasyong nagngangalang La Poche Villa Realty Incorporated na nagkakahalagang 100,000 pesos. Idineklara rin ni Remulla sa kanyang 2025 salin ang pagiging shareholder nito sa ilang livestock at realty businesses sa Cavite at Makati. Bukod sa idineklarang yaman, kabilang din sa mga nararapat isaad sa salin ang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, kung saan 4 ang idineklara ni Remulla. Ang mga ito ay ang kapatid na si John Vic Remulla na ngayon Interior Secretary, at ang mga anak na si Cavite 7th District Representative Crispin Diego Remulla, Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla, at naik Cavite Vice Mayor Jacinta Remulla. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
0: Bagamat positibo raw ang unang round ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, tila taliwas naman ang pananaw ng Israel. Handa raw silang manatili sa gera sa ngalan ng kanilang proteksyon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
4: Matapos muling isara ang Strait of Hormuz, wala pang isang linggo nang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Amerika at Iran, positibo raw ang unang round ng negosasyon ng dalawang bansa sa Lake Lucerne Summit sa Switzerland ayon sa negotiating nations na Qatar at Pakistan. Positive at constructive daw ang pagkupulong kung saan dalawa ang napagkasunduan. Una, ang isang high-level committee na magbibigay daw ng political oversight sa negosasyon. Dito magre-report ang chief negotiators ng Iran at US, pati na rin ang kanilang working groups pagdating sa contested discussions sa nuclear ambition ng Iran, sanctions, at dispute resolution para maipatupad ang MOU. Magkakaroon din ng roadmap kung saan kabilang ang magpapatuloy na technical talks ngayong linggo sa Switzerland.
5: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way?
4: Pangalawa, nagkasundo rin ang lahat ng kampo sa isang deconfliction cell o komunikasyon tungkol sa mga operasyon ng mga involved partido para tuluyan ang ma-terminate ang military operation sa Lebanon. Nang matanong naman si U.S. Vice President J.D. Vance tungkol sa pag-atake ng Israel sa Lebanon, malaki na raw ang iniayos ng sigalot sa lugar ngayon.
5: These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months.
4: Inatasan daw siya ni U.S. President Donald Trump na tiyakin ang tigil putukan sa rehiyon. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman tila taliwas ang direksyon sa alyansa nila ng Amerika dahil kahapon ang pledge ng Israel bukod sa hindi raw nila hahayaan na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, hindi rin daw sila aatras sa security zone sa Lebanon sa ngalan ng proteksyon ng Israel. Ibinida rin ni Netanyahu sa isang summit na ang kanyang desisyon na bombahin ng Iran kasama ang Amerika ay ang pumigil sa umano'y atomic bomb na sanay na buo ng Tehran kung hindi sila umaksyon.
6: Together with our American friends, the American Air Force, the American military, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure.
4: Sa kabila rin ng MOU na pinirmahan sa makasaysayang Versailles sa France, si U.S. President Trump nagbabala na kung hindi ititigil ng Iran ang anyay highly paid proxies nila sa Lebanon na nangugulo raw sa lugar, aatake muli sila. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Halos 2 taon lang sa pwesto, nagbitiw na si British Prime Minister Keir Starmer. Nasabihan na raw niya si King Charles hinggil sa kanyang desisyon at mananatili siya sa posisyon habang wala pang kapalit. Naharap si Starmer sa matinding pressure mula mismo sa kanyang partido kasunod ng ilang issue at high-profile resignations nitong mga nakaraang buwan. Mas tumindi pa ang panawagan kamakailan nang manalo ang kanyang rival na si Andy Burnham sa special parliamentary elections. Ang papalit kay Starmer ay ang magiging 7th UK Prime Minister sa loob lang ng 1 dekada.
7: Amid reports na wala na talaga sila ni Bea Alonzo, nasa London daw ngayon si Pure Gold heir Vincent Ko. Ayon sa source ni Abante Entertainment editor June Lalin, business ang pakay ni Vincent sa UK trip. Ikakasal dapat ang businessman kay Bea sa Spain noong May 14. Pero bukod sa issue sa prenup, nag-interfere din umano ang dalawang taong may say sa karir ng aktres at posibleng mawala ng negosyo pag nag-retire si Bea sa showbiz. All is well between exes Keith Urban and Nicole Kidman. Nicole gave a Father's Day tribute to the dads in her life, including her former husband. The IG story shows Keith carrying their 2 daughters on his back. Just a day earlier, may shoutout din ang aktor kay Nicole na binati niya ng happy birthday also on Instagram. The former couple announced their split last September after 19 years of marriage. Na-finalize ang kanilang divorce nitong January. Controversial naman ang Father's Day post ni Gisele Bündchen. Inisnap kasi ng supermodel ang ex-husband na si Tom Brady whom she shares 2 children with. But Gisele paid tribute sa kanyang current asawa na si Joaquin Valente as well as her own dad. Just a month ago, binati pa ni Tom si Gisele on Mother's Day by posting a picture of her. The two were married for 13 years before they divorced in 2022. Businessman Anthony Pangilinan couldn't be prouder sa anak at aktor na si Donnie. On Bilyonaryo News Channel's The Daily Dish, Anthony said that while they don't always agree, what matters most is seeing his son hold on to his values. And yeah, it's not about raising children who will simply follow in your footsteps, but about hoping that they will one day surpass you.
8: He went into prayer before he made his final decisions on what to do with that movie. And nung nakita ko yon, sabi ko, yes! Kahit di tayo magkasundo, sa may Diyos ka. Kahit hindi tayo nagkaka-align, basta alam mo yung prinsipyo mo.
7: Dagdag ni Anthony, apologizing and respecting each other's individuality are keys to a happy family life.
8: I think apologizing is part of authenticity and connection. So yeah. When you said close-knit, importante yun na nagkakaaminan kayo pag may problema.
9: Yeah.
7: After her dream run sa Berlin Open, Alex Ayala umangat pa sa world rankings. At Reese Witherspoon, umattend sa 25th anniversary ng Legally Blonde. Susunod yan sa Agenda.

0: I'm stressed. Nakakasira ng Fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
1: It's your noontime ritual. Your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang sa northbound lane. Bagong dessert, shake hub para sa mga sweet tooth. Umarangkada ang activity-filled grand opening ng Coco Lab sa Naga City. Nakiisa rin sa seremonya si Mayor Lenny Robredo. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
3: Coconut lovers are in for a treat. Refreshing, creamy, and irresistible. Out-of-the-box flavors ang handog ng newest dessert shake shop ng Frutas Holdings Incorporated. One of the country's biggest small and medium enterprise officially launched its Coco Lab brand in Naga City.
4: Ito ang kauna-unahang Coco Lab branch na nagbuka sa buong Pilipinas. And through their unique beverage lineup, they're bringing in a fresh and modern concept that appeals to the younger generations.
3: Nakilahok ang mall goers ng SM City Naga sa activity-filled grand opening event. Nag-enjoy ang kabataang Nagawenyos sa mini-games gaya ng ring toss at spin the wheel. Pinaunahan naman ni Naga City Mayor Lenny Robredo kasama si na Frutas President and CEO Lester Yu at Chief Marketing Officer Sean C ang ribbon cutting ceremony, marking the start of a promising brand journey. Itinampok din ng Coco Lab ang kanilang Naga exclusive Coco Pili Nut Shake. For every sip, lasang-lasa ang tamang timpla ng tamis at roasted flavor ng pili nuts with a creamy and crunchy nut texture.
5: For us, it's also about being able to drive local ingredients, local talent, and local ideas, and ensuring that actually we can say that we can elevate it into something that's world class.
3: Pinili mismo ng Frutas na itayo ang first branch ng Coco Lab sa Naga dahil sa modelong pamamahala ni Robredo. Ayon kay Yu, sa tulong ng malinis, matapat at magaling na literato, naiinganyo ang mga negosyo na pumasok at mamuhunan sa isang lugar. Humirit pa ng simple request ang negosyante sa dating vice-presidente.
6: Kailangan ay isang pinuno na dadalhin, gagabayan, sasamahan ang lahat ng Pilipino patungo po sa tugatong ng tagumpay.
3: Nagpasalamat din si Yu sa mga Nagawenyo para sa kanilang mainit na pagsuporta at pagtanggap sa brand. Coco Lab is bringing a variety of refreshing options para sa mga pamilya, magkakaibigan, at dessert lovers. Maaaring bisitahin ang kanilang kiosk sa newly revamped food court ng SM City Naga. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonario News Channel.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison S. Tareha. Benison, ano na ang latest sa Bagyong Francisco?
8: Willard, patuloy pa ang paglakas ng Bagyong Francisco habang unti-unting lumalapit

0: Pero ang magandang balita, hindi naman ito lalapit sa ating kalupaan at hindi magiging sinlakas ng bagyong Francisco. Sa latest track ng PAGASA, pinakamalapit ang bagyong Francisco. Bukas dito po sa may Batanes at Babuyan Islands, around 200 to 300 kilometers po mula sa kanyang mata. At mula sa kanyang mata, saka po ito kikilos pahilaga sa Miyerkules at magsisimula lumayo sa araw ng Huwebes. Lalabas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga patungo dito sa may Okinawa sa Southern Japan. Habang ang LPA sa labas ng PAR, inuulit po natin mananatili pong malayo at walang anumang epekto sa ating bansa for this week. Dahil kay Francisco, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dito po sa may Batanes at sa may Northeastern Cagayan, kabilang na ang eastern portion of Babuyan Islands. Pag may signal number 1, asahan po ang malalakas na hangin na maaaring makasira ng ilang pananim at halaman, gayon din ang ilang bahay na yari sa light materials. At pag may signal number 1 din po, pagbabawalan munang pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Bukod sa hangin, may aasahan din pong significant na ulan simula po Martes hanggang Miyerkules ng hapon dito po sa may Batanes at Cagayan, direktang epekto ng bagyo. At dito rin sa may Occidental Mindoro and Antique simula po bukas, may malalakas na mga pag-ulan dahil naman sa hanging habagat or southwest monsoon. Kaya sa mga ka-weather natin sa mga lugar na ito, paghandaan na po ang malalakas na ulan na posible magdulot ng pagbaha at landslides. Sa weather forecast sa PAGASA bukas, June 23, araw ng Martes, sa Luzon meron pong pagkulimlim at may hinang ulan sa umaga dahil kay Francisco. Dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at sa may parteng Southern Luzon kabilang ng Occidental Mindoro, Romblon, Masbate, Sorsogon at Albayan po ay dahil naman sa habagat. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible na ang light to moderate rains dito po sa may Ilocos Region, Apayao, Batanes, Cagayan, dito rin po sa may Benguet, down to Zambales dahil pa rin sa bagyong Francisco at dito pa rin sa may parteng Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, down to Cavite, Batangas at halos buong Mimaropa and Southern Bicol Region dahil naman sa habagat. Kaya ka-weather, magbaon ng panging bukas at magantabay sa posibleng rainfall warnings ng PAGASA. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, mula umaga hanggang tanghali may aasahan din pong light to moderate rains dahil sa southwest monsoon sa may southern Palawan, gayon din sa may Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo, Negros Provinces at Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga ka-weather dyan na papasok po sa trabaho o eskwela bukas, huwag din pong kalimutan ang payong. Pagsapit ng hapon at gabi, mas lalakas pa ang mga pag-ulan dala ng habagat sa buong Palawan. Kitang-kita itong kulay pula. Minsan malakas po na ulan yan. Gayun din sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Habang posible na rin ang light to moderate rain sa gabi dito sa may Eastern Visayas, gayun din sa Bangsamoro Region, Northern Mindanao, Caraga at Cotabato Province. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, magantabi pa rin sa ating warnings at mag-ingat sa pagbaha sa low-lying areas at landslides naman sa bulubundukin na lugar. Diyan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Alex Ayala makes history once again as the first Filipina to become a seeded player sa Grand Slam event. The Pinoy tennis sensation earned a coveted seed sa Wimbledon following her dream run sa Berlin Open. After finishing sa semifinals sa Naturang Tournament, Ayala climbed 5 spots sa WTA rankings to number 30, just 1 spot down her career high of 29 noong March. But bago ang Wimbledon, Ayala will first make her debut sa Bad Homburg Open in Germany tonight, Manila time. Una niya makakalaban si world number 26 Elise Mertens ng Belgium. Magbabalik din sa Wimbledon singles si Serena Williams. The 7-time champion was handed the final wild card by the All England Club. Una nang na-confirm na maglalaro siya sa doubles with her sister Venus Williams. Magsisimula ang Grand Slam tournament on June 29 after a 4-year absence. Serena made her competitive return earlier this month sa Queen's Club Championships. She has since played 2 doubles matches, one being in Berlin this week. Reese Witherspoon officially passes the pink baton. Nag-reunite ang cast ng Legally Blonde for a double celebration. Bukod sa launch ng upcoming prequel series, 25th anniversary din kasi ng hit 2001 comedy film. Present sa events na Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis, and Victor Garber. Naging emotional si Reese nang bigyan ng advice ang aktres na si Lexi Mintry, who plays the younger version of her

0: character Elwood sa bagong series.
1: I want you to understand the responsibility of to me is to
2: shoot off.
1: The girls are going to come up to you and it's like, it's a massive responsibility. So I want to say, on top of being this incredibly disciplined, talented young woman, she has such a beautiful heart. I could not be more proud to pass the baton or the pink torch to Lexi Minitrini as the new Elwood.
0: The series, titled Elle, will be released on Prime Video on July 1st. For the first time, magtatax reveal si King Charles. The British monarch will share his tax payments on Thursday as part of the annual royal accounts. Ayon sa Buckingham Palace, part ito ng efforts for greater transparency and accountability. By law, hindi required si Charles to pay income tax, capital gains tax, or inheritance tax on what he received from the late Queen Elizabeth II. But he has voluntarily agreed to pay income tax and capital gains tax on any sale of private assets.
3: Na parang walang tensyon sa Senado, natanghal si Senador Robin Padilla ng screening para sa kanyang 2020 docufilm na Memoir of a Teenage Rebel. At ang sumuporta rito, si Senate President Win Gatchalian. Spotted pa ang dalawa at nagkamayan at magkatabi sa upuan. June 17 lang nang formal na itinalaga si Gatchalian bilang SP at natapos ang leadership standoff sa pagitan ng kanyang paksyon at ng Cayetano Block na kinabibilangan ni Padilla. Ayun, friends, kaya nga sinasabi nila, ano yun?
4: Friends naman pala sila.
3: Oo. Hindi, kasi di ba sinasabi nila before, ang posibleng palatable, acceptable sa kabilang the other side would be Senator Win among the candidates doon sa new majority ngayon.
5: Kumbaga, pwede siyang mag-reach out sa both sides, no? Mm-mm. Of the aisle. Kumbaga. Saka, pelikula yun eh. Parang lahat naman ata pwedeng magkaisa pagka manonood na ng sine.
3: Tama naman. Pero it's also nice to see them together, di ba?
4: Yeah. Outside of work at least.
3: Outside of work. Kulang na lang si si Senator Alan Cayetano.
5: Ah,
3: di ba? Kasi sabi ni Senator Irwin sa kanya, pumasok ka na lang. Go to work.
5: Ano kaya pwede i-premier night para mapapasok ni Senator Alan?
3: Return to work. Yun ang dapat na malaman natin. Hintay natin kung magkakaayusan yung dalawang factions.
5: Meron pa silang mahigit isang buwan na bakasyon.
3: Until,
5: magta-trial pa pala.
3: Mag-i-impeachment, Willard. July 6 ang impeachment.
5: Malapit na.
3: Oo. So, ilan linggo yun?
5: Two weeks.
3: Oo, a little over 2 weeks. Yes. So, dun sila magkikita-kita at magsasama-sama muli.
5: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
0: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
3: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
6: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy at stamina
11: para sa tinigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinong na dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
6: K5.
10: K5.
6: News FM.
10: K5.
6: K5.
10: News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Kumso!

0: 横浜 K5 News FM Championing the lives of the Filipino The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
1: Isibon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica, DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man yung iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag iradulong man sa inyo sa Kalwan San Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag San Clinica, DTX Coffee Mix, nakakafe ka na. Naka-detox ka pa.
0: K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
1: Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para matay magabi kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan K5 Nightwatch sa kinaandan Sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 Lord kitang magatalakay sa mga pila ka mga dragko nga mga issues mga top stories of the day sang balita lokal nasyonal kag international Sa sini nga mga tinon mga K5 prober kita magplastar na sa aton nga mga headlines diri sa aton nga pagpangalagad mayra kita na yung flash report
0: K5 News FM Flash Report
1: Drag by bus operation nga ginapatigayon sa subuan nga mga tinon upod kita sa ato sa nga patrol upod sa kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa flash report, go ahead.
2: Arestado diri sa may area no sang Barangay Hibaw-an Norte Mandurriao Iloilo City ka K5 John ang mag-live-in partner nga Sanday Cassandra kag Martin no ining si Cassandra tumandok gid siya sang Hibaw-an Norte kag ining si Martin naman taga tumandok gid kumbaga sang area sang Barangay Kalaparan Arevalo pero mga around 2 years na sila no naga obdanay o ko naga live-in no ining si Cassandra may 8 na kakabataan sa unayang o sa iya nga bana no kag ining si Martin naman niya may asawa before pero wala man sila isang kaugalingon niya bata no diri na kumpiskar no ang 16 tanan kasi siya isang suspected sa bukod mapakita dira no aton sa ning Facebook live kag including na diri no ang ining isa ka bypass item kag ang bypass money no sa aton sa ring otoridad by the way no conducted ining operation sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa pagpanguna ni Police Captain Roque Jimeno III nun say ginapanginwala nila nga duha ang ining engagement sa illegal nga droga kay K5 John pero ining si Martin may kaso siya sang tuig 2009 o kung 2009 sa kasong attempted homicide no pero regarding naman niya sa paglapas sa Republic Act 9165 based iya no or sa iyang claim iwala siya no sang previous cases kay K5 John no yari bala no kung ari medyo nagalain na bing pamatyag rin ni Cassandra pero diri si Martin kay K5 John no basi makasa Batman sang imong palamang kutanon. Kita John.
1: Hello Martin.
2: Ari sa piya kali.
1: Hello Martin.
3: Yes sir.
1: Si John Kapulot na sa K5 News FM Iloilo. Inang tagadiin gid kamuga star, tagadiin kagidya.
3: Kaya kalaparan sir sang leben bata uni Sergeant Miguel Laksaw.
1: Ay sus, bata kagali ni Sergeant Laksaw.
3: Oh sir.
1: Oo. So ano natabo ni nga ang ikaw gidyang na subject ka ni kag upod sa imong live-in partner raw?
3: Ambot ni sa ano kami nagkato di ginasa mon sir te gapamilit kin sa tiara o ya sobra sa swip sa manukan. Te ang ba ko hindi ko pwede kagwa ka hindi ko pasugta ni ma'am.
1: Oo.
3: Wala to si gilam la dasig lang ni. Mato ng lisensya ako sang formal sa ako nga sa bisor ko to nga ma'am dali lang ma'am may emergency lang gid mabalik na ko hindi na malabutan sa kauras Yung mo tapag pulit sa balay. Pag sulot sang ang balto nga masuyop.
1: Mm.
3: Tapos, gulpiyada, nagsululod na ni mga tropa.
1: Mm.
3: Huwag makami ka na mo, yun, sir.
1: Kuna mo, ara kaya sa ulubrahan mo.
3: Oo, nisugat na ko to nila.
1: O, tapos, may nag-message sa imo nga mapuli dito sa may dira sa inyo balay.
3: Ano, sir? Ano, sir?
1: Pagka may nag-message sa imo nga kinanglan, mapuli dira sa inyo nga balay.
3: Wala sir, sinugat. Kiko din niya, eh, mismo.
1: Aging sugat siya kaya, tapos makapuli sa inyo balay da.
3: Oo.
1: Tapos pag-abot dito, amuna, may ato gali dito nga nag-transaksyon nga masuyop kuno sang illegal drugs.
3: Oo.
1: Oo. Tinga nga sa imo nga balay sila nagagamit sang illegal drugs, ha?
3: Ano, sir?
1: Sa imo sila balay nagagamit sang illegal drugs?
3: Di ba, libag-ulan niya sa nagkato sa konser?
1: Pero why ka... pero sa imo, dira may mga nagagamit yung mga halin sang nagliga daw?
3: Wala, sir. Wala, sir.
1: So, paano nga ang... paano nga ang nakatransaksyon sila sa imo? Siya sa imo, inang manog, inang masuyong tanit?
3: Ay, nga, ayaw na sa dansakon sa pedal sang sikad.
1: Tapos?
3: Tamo na pangako yan, mabalik ko kay Daan ta ka.
1: Tapos?
3: Ba ko ikaw bala, basta huwag ko yaga baligyad eh. Hindi pang itahan ako kung nung baklan mo.
1: Mm. Ako na mo, Buchi. Ko... Kung na mo, upot ka mo tani masuyop, amo na.
3: O, te, ang ba ko yan, huwag ko yaga may nabalaan din, kagisa pa. Hindi ko yan daga dire.
1: Mm. Te, dason, ano natabo na yun?
3: Amo na na yung natabo.
1: Pero buo chilingon gagamit kagali sang illegal drugs.
3: Wala na sir.
1: Oo, pero sang kagay nato nga gina-convince kanya nga ginsugat kanya, amo tani to may galami, magamit kamo tani to nga duha.
3: Tani pa lang.
1: Pero may record ka na nga daan sang una nga nagagamit ka na sang una ha. Kagi
3: kagay. Why why why?
1: Subong pa lang tani magamit ka?
3: Mm.
1: Tinga nga na-convince kanila ha nga magamit kay why ka man gani kagamit kali halin sang una.
3: Muna ang balas ako ko no, dali lang ko no.
1: Dali lang nga, magamit ka mo?
3: Oo.
1: Tapos dra sa inyo nga balay?
3: Oo, sir.
1: So anong
3: bako siya? Bako siya, balik mo ko sobra ako, kinanlang ko to ni ma'am.
1: So ang transaksyon, ano ang transaksyon nyo? Mabakal sa imo? Mabakal sa imo sa illegal drugs?
3: Ah, hindi, may dalasa, kaya nagkuha sa ko ng isa ka G.
1: Ano nang isa ka G man, Butchilingon?
3: Isa ka gramo.
1: Isa ka gramo. Tinga nga daw, balaan mo ang mga kwa na o mga ano ni, mga lingwahe sa nga parte sa isa ka jinga ni.
3: Amo na tawagan nila sa mo.
1: Amo na tawagan nila. So, nitsindihan mo man. Halin sa una, halin sa una, way kagit ka gigamit sa illegal drugs. Subong lang tani.
3: Sa una ka, gigamit po nag-untat na ko eh. Napangita ko yung patas niya pangabuhi, sir.
1: Okay. So, katrabaho ka galito. Tapos, gindala ka nila nga mabalik dira kay masuyop ka mo. Tapos, balik lang dayon. Amo na tani.
3: Oo.
1: Tiinang damo-damo na nga nakuha nang madisisize ka sa Siena. Kay sino na? Hindi na imo?
3: Hindi na akong, sir.
1: Kay sino
3: Why na? Kami gani kuryente. Solar lang kami gani.
1: So, Butchilingon, nga kung imo na, titani, damo ka kwarta, eh, no?
3: Tani, eh. Huwag na ko tani, gobra.
1: Gani man, no? So, paano, niti si, ti ano nila nagkaroon kay si Cassandra, live-in ka mo ni Cassandra, si Cassandra ka gagamit ni Wai?
3: Ha?
1: Si Cassandra gagamit ni Wai?
3: Na, pagamit sa ginasang mong bulay, og to, eh.
1: Kung amo, pag-abot sa to sang lalaki nga to, ara na nga daan yang imo nga sawa live-in nga si Cassandra. So nagamit na sila nga daan tapos ikaw nagpuli man kay para nga magamit man tani.
3: Ani bo gadu wow gani siya ay duda ko siya ay basi dagdag ako bla.
1: So siya ginadudahan mo nga asit sang pulis.
3: Oo.
1: So amo na nga gindagdag ya ka do mo na.
3: Oo te sa tuturo lang sir way kagad ako aon sa kon.
1: Kwan lang
3: nga pangita ko ya patas nga pangabuwi.
1: Gamit-gamit lang yung imo pero siling nga gabaligya waya.
3: Why?
1: So bo chilingon nga ining mga nagkaradakpan eh iyan isang imo to nga amigo.
3: Mm.
1: Tidiin na siya subong.
3: Nalagyo ganito kibot kami kay ambala ko na nabiling kuno sa motor ya.
1: Tapos naglakat siya.
3: Oh, naglakat siya.
1: Tapos ang nagkuan ya, ang imong ikaw ya among gindakop kag si Cassandra.
3: Oh.
1: Oh, ti si Cassandra no na no, tabo siya da dog lain matyag ya.
3: Wala ini matyag sir, may heart failure da ni.
1: Sus. Ahay. Mm-mm. So sumpa oh, sumpa mo ni ining illegal drugs ni indi gini imo.
3: Hindi, hindi sir.
1: Oh, ti ano abing imo nga mahambal abi kag mapahayag parte si Idri.
3: Ako lang mambal, na makonsensya man ang nagdagdag sa amon.
1: Oh.
3: Pamisaro nila pang abuhi na amon. Sa isa kadlaw, hindi kami kakaon. Tatlo ka bisis.
1: Mm. Oh, kilala mo to kung sino to?
3: Hindi, sir.
1: Ay, hindi mo to kilala?
3: Hindi ko to kilala.
1: Oh, tinga nga nagpadala-dala ka sa iya, ha? Kaya hindi mo magali kilala to?
3: Amo na lang, kapamilya, tabi.
1: Ah, okay. Ate, sige, sige, no? Pim na tubig na si Cassandra, kadog lain pa matyag niya.
3: Sige, sir, sige, sir.
1: Okay, may kabataan ka mo ni Cassandra, why?
3: Wala, sir.
1: Ikaw, ya, may asawa ka sang una?
3: Sa una, sir.
1: Pero why ka man bata?
3: Duwa.
1: Ah, may bata ka mo nga duwa sang asawa mo to nga una? Live-in partner ka mo kung kasado, gid?
3: Live-in, makami to sa una.
1: Live-in lang. So si Cassandra niya, may ba naman sang una?
3: Oo, oh, kasado na siya.
1: Kasado
3: patay naman to.
1: Ah, napatay itong bana niya. So, ang kabataan niya, pila kabilog? May walo ka bata?
3: Ano, sir?
1: Pero sa isa inyo, sa dua ka mo ni Cassandra, why ka mo ya bata? Why?
3: Why, sir?
1: Ah, ti, nakagamit na sa subong si Cassandra, nakagamit na illegal drugs?
3: Why, sir, ah?
1: Ti, abi ko, anay, hambal mo ginpagamit to sa sang naghulog sa inyo to? Why man?
3: Sige sir, pasaw na sir
1: ah. Sige sige, okay. Oh sige.
2: K5 John na batian no ang subject sa Vibas operation si Martin K5 John.
1: Mm, si Martin no kag si Cassandra.
2: Mm.
1: Okay. So ti ginapanginwala yan na ang ang tao to kuno nga nagpilit siya nga magkadtod na sila nga balay. Amo tong iya nga ginalantaw nga naghatag sang nagwan nagbutang sina sang mga produkto nga na o sa mga produkto sang mga epektos nga ina. Indi kuno na iya ang K5 Kim.
2: Yes, kaki five John no. Sa ila yung bahin, tigna panginwala nila ya kaki five John mo. Pero ikaw na ton karon sa side diri sa City Drug Enforcement Unit kun ano gid no ang ila diri nga monitoring kay ti syempre no before ya magandak sang operasyon nag-agi man na, no sa series of validation no
1: yes.
2: Sa aton sir nga mga otoridad kag ti may yari man sila nga mga body worn cameras nga i-present sa korte kaki five John, no? Kaga dito na sila magdepensa kung ano ginman bala ang ilang bahin, pamatudaan nila nga wala ginman sila yung nag-engage no? Sa illegal nga droga, K5 John.
1: Mangkuta, sabi kung buhi pas tatay niya?
2: Oo. Buhi pa si tatay mo ko na, sir. Buhi pas tatay mo. Patay na ko ng dugay. Dugay na. Dugay na, dugay na.
1: Ahay, oh. Kwanto ng mayo mga klases ang pulis to, no?
2: Ah, pulis, o. Oh.
1: Pulis tong tatay. Pulis tong tatay, hindi ba ang balyang bata sa ni Sergeant Kwanto?
2: Ang pulis tatay mo sa una.
1: Mm, retired pulis.
2: Mm, retired pulis.
1: Retired pulis. Oh.
2: Mm.
1: Okay. So, pila na sila ka mag-utod ni Kwano, ni Martin, eh? Pila sila ka mag-utod ko, no?
2: Pila ka mo ka mag-utod yan, eh? Lima.
1: Ito yung mga utod yung iban din yung subong?
2: Iban man yung mga lugar na. May mga pamilya. Magkaroon kay Perjon.
1: Pamilya naman. Doon siya lang yung ligaw ang landas ni nga, ano, nga bata, no?
2: Ito yung amuli gani. Karoon ko, ano to, no? Sang patagman rin sa side, no? Sang CDEU kung ano ganyan ang iya pa nga papel, no? Sa engagement o kung sa pag-transact, abi, no? Sa illegal nga droga kay Perjon.
1: Okay, sige. So, pangkabilugan ang gina-inventory na recover or na confiscate sa atong mga pulis. Pangkabilugan is 16 plus 1, no? 16 plus 1 nga inang Vibas item.
2: 15 plus 1.
1: Ah, 15 plus 1, no? 15 ka
2: yes.
1: Mga sachet plus 1 nga Vibas item.
2: Yes.
1: So, damo-damo gawa ni kayo kad lagko ni sang kuno.
2: Lagko no
1: lagko.
2: Bilog-bilog gaw bala nang ano kakipagyo sa sabo.
1: No, do granules.
2: Granules,
1: no?
2: Yes.
1: May kuan may mga weighing scale nga nakita, why?
2: Wala naman, no? Actually,
1: Why not?
2: na-recover in yung mga suspected shabu sa isa ni ka wallet. Wala nga pala, ba na siya. Ano, do pang babae, wala nga wallet, 35 John, ha? Dara na-recover, no? Ang ining mga confiscations. Kag aside from that, mayara man, no, na isa bala ka keypad ng cellphone, nagtang may bas money, no? Sa pagkandak sa siling operasyon, 10,000 pesos.
1: 10,000, bochiling.
2: Oo, pero medyo malaban-laban ka 35 John, dako ni gawa nga value, no? Kung i-assess naton, this is a isdaan ka sa Shea. Akag, kumbaga, intact siya bala. Bulto ang mga na-recover rin, no? Sa ining drug bypass operation.
1: Grabe ang iyang, no? Amakon mo na ginpapuli sa kay mapuli sa kunuhalin sa Ulubrahan kay ginhambal sa sang atong nagatransaksyon sa iyang may masuyop sila kay may 1J sa kuno. Ti siling ko ang 1J ano na, sila niya isa ka gramo. Kita mo na sa aton, kamango sa aton sila niya sila. Balaan nila yan, no? So, bo, silingon, balaan nilang mga code-code dira sa mga amon nga klase, o, oh, kay 5Kim.
2: Amo yan, no? Pero,
1: pirmiro, gambal siya, sa gagamit siya, bo, sa ngulihin, nag-ako, masal niya, sa nguna gagamit man, na niya, prosubong daw wala na. Niya, kapangabuhin, ako patas, ah. Mabalaan mo gidblang, ati, kabalo man magpalusot-lusot sa istorya, eh, no? Kay 5Kim.
2: So, i-check na ton karon kung pilagi ni ang kabugaton niya sa mga confiscations or sa mga recoveries diri sa may area, no? Kaya so far, doon tapos sa mandarino ang pag-inventory at pirmahan na yung mandarino sa mga witnesses nga nagkupo diri sa drug bypass operation. So far, kung madumduman na ito, dasod-dasod, no, nga mga operasyon ang ginpatigayan kay ina, no? Dira sa area lang sa molo, itong mga round, if I'm not mistaken, no? Itong mga round 4 million pesos. Kahapon, sa nagkalain-lain man yung mga areas, no, both city and province, at nagligad, no, dara sa may Uton, no, mga around 13.9, lapit-lapit, ano, 14.
1: 14 milyones to, no,
2: yes.
1: Valor, ang sa...
2: O, kag balasan, kag estansya, pa, so far, yung mga minilyon man tong confiscation, no, sa mga station drug enforcement team nila, upod ang PDEU.
1: May dumanggas pa?
2: Oo, dumanggas kagabi. Oh,
1: tapos sa subong naman, may after sang uton, may dumanggas. Tapos subong naman, may ara sa mulo kagaina nga daw mga 4 ka milyon man to. Subong naman eh. Amo naman ni subong.
2: Yes, no, subong.
1: Di laban-laban, milyon man na balor. Yes, kaya nga, sa isa pa lang ka sa SEO, Gismail ang bili, oh.
2: Tiinta.
1: Oh, ti, mag-desisize nga daan, ti... 16 ka gismil. So, bo chilingon, mga pila na? 100,000 subray, no? Mga lapit-lapit man. Basta muna, lang taon takaroon kung pila ginang market value. Depende na sa pila kagramo ang, kwa na, ang iyang bugat, no? Kipag-kip.
2: May ari di abi iban nga hindi man bala similar o kung palariho ang pagputos or ang kadakuon volume sa sining illegal nga droga or suspected siya po kaya nang sachet ya kaki 5 John. Pero usually, no, as mentioned mentally before, ati ang per gramo nila na standard drug price yara sa around 6,800 pesos. Pero based mandari sa aton sining mga otoridad, no, nga tito nag mahal-mahal ang balor yaman bala, no, kung value kay una naman niya paathag, no, sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA Region 6, na depende na siya, no, sa kalidad o kung quality, kung ano siya bala ka, refine, kumbaga, ang iniligal ng droga. The more nga refine siya, the more nga mataas, kumbaga, ang iyang value. Okay, Fred John.
1: Okay, sige. No?
2: Sa karoon bandayan na to, no, kung ano diri ang monitoring sa aton sining authority specifically ang CDEU adrino sa ining mga naaresto kaki 5 John kag kun pilagi ni, no, in terms of kabugaton kag sa balor, no, kaki 5 John or market value sa sining mga confiscation sa iya. Last report upod diri sa patrol si kaki 5 Jason Talaron upod diri aton sining kaki 5 interns kaki 5 Sarina Magno, kagka K5, Crezea Faye Sobusa. Ako naman si kagka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: K5 News FM, Flash Report, K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo, K5 Nightwatch.
1: Abatan mga KK5 imbukada nga flash report. Mga KK5 imbukada sa aton nga pagpangalagad, may flash report na ato sini nga patrol. Upod sa kay KK5 Kim Kaloyon, may kang tanan sa sini nga drug buyback operation nga ginhiwa sa aton nga mga pulis. Mga KK5 ti mga 16 tanan ka sa siya ito. Asang suspected siya buo na maliwat ang na-recover sa una confiscate sa aton nga mga pulis sa ginhiwat nga drug by bus operation sa City Drug Enforcement Unit, mga KK5. Grabe nga kuan subong. Grabe nga galap ta lang. Sige-sigihan nyo lang. Mga KK5, sige lang. Ipa Bandre. Sige lang baligya. Sige lang. Way problema. Total bangag man gobyerno ta. Lagi ka mukha problema. Sana tuduhin nyo lang. Sige-sigihan nyo lang. Sa ulihi, maabot na gigyapon ang ating pangarap. Maabot natin ang ating pangarap na ang bilog na Pilipinas ay magiging bangag. Kasi may namumuno sa ating bangag na pamunuan. That's why, gamat-amat na kita binangag subong tanan. Mga KK5. Si Ara, sige-sige lang. Sang una mga KK5 nag-uluntat na ni, nagtalapos, nagkuhan na ni, nagparahimunong na ni sila sang una. Sang chimpo nga si Digong amuang nagapungko bilang presidente sang Pilipinas. Nagparahimunong na ni sila, naghilipos na ni parahimunong na ni, why na ni tanan-tanan. Lunsay na ni tanan, nagkuhan, nagtalarong. Ang iban sini mga KK5, no? Nagbalik sa sabak sang gobyerno, ang iba nagparihab, ang iba nag-surrender. May mga tukhang surrenderer. Tana halos kalabanan, nagparihab ng iban din. Ang iban mga KK5 nag-graduate sa pagkarihab sa ila, ginpanghatagan pa ni sila kwarta para nga gamiton para negosyo. Kaya ginpakapitalan sila para nga magnegosyo mga KK5. Kaya nga ati mga adik mo, di pag-graduate nila sa ilang rehabilitation, ginpagwaan pa ni Pundon, Tatay Digong, para nga mga KK5 mahatagan sila sang budget para nga makanegosyo sila kay tuhod nga nag-graduate na sila sa pagkabangag. Amo na nga singgitan nyo kagambalo nyong malam to. Nga halos EJK to, damo-damo sa pinamatay. Pero kung gusto yung mamatay sang tao, tani-tani, minilyon-milyon ang ginpamatay kay Pep Andre. Kung wala sa naghatag sa ginatawag nga, second chance sa mga gusto magbago. Damo-damo sa ginpagwa nga kwartas ti Digong sang una mga KK5 para sa rehabilitation program sang mga adik sang una, sang mga bangag sang una. Pagkatapos may wala labot sina nga ginagastuhan sila para sa rehab nila, ginahatagan pa sila sang ila nga mga inang kapital pang negosyo kung sa tiyon nga makagraduate na sila para nga magpangabuhi sila sa insakto. Tapos mga KK5, subong ang inbalos sang bangag nga gobyerno sang Pilipinas, pinadala to siya sa may dahig mga KK5 kagpaantoson tong malamang tigul ito. Tigulit na to mga KK5, ginpaantos pa to sa dahig. Amo na, kawala sang kabalaslan ng ato nga gobyerno sang Pilipinas. Subong, ilabi na sa idalom mga KK5 sang binangag nga administrasyon. hindi ba, KK5 Andre? Sang una nga chimpo mga KK5. Sang una sang chimpo ni Tatay Digong. Walos sa ang kriminalidad. Di hamak nga masyado ka tauhay. Hindi masyado kagrabe ang kwan ang kriminalidad nga nagaluntad sa aton diri sa Pilipinas. Bangod kay nagamatamat na kaladula ang mga drug addict, nagamatamat pahimunong ang mga drug lord, nagamatamat pahimunong ang mga drug personalities mga KK5. Pero subong ari lang tawain nyo kung ano ka, kung ano mga KK5 ka gamo sa ngaton nga pungsod. Number one nga problema ta sa Pilipinas, subong mga KK5, amo ang corruption. Kag number two ta nga problema, amo ang illegal nga druga. Wala ini subong sang solusyon samtang kay ang aton nga pungsod, ang aton nga presidente, wala kahibalo kung ano himuon niya. Hindi siya kahibalo kung ano himuon niya. Galibog ulo ya kung ano ang programa nga himuon niya. Basta nga importante, gamuhon niya lang nga gamuhon ang Senado kag ang Kongreso. Amo nang importante, mga KK5. That's why makita naton nga wala direksyon ang aton nga gobyerno subong. Kita nyo? may mga broadcaster subo nga ginapang-ambush. Oh, kabati ka mo nga nagpagwa na sang statement ng aton nga presidente. Wala maigo mga ka-K5, wala mapuruhan ang broadcaster, pero te, makita mo sa CCTV footage nga mga ka-K5 ginambangan gidya, binantayan gidya mga ka-K5 kag pagkatapos ginbantayan na saya, pagsampot ya, binakbakan dayon sang adiktos man to, lang tawa to? Ang nagtiro to, may pagka-addict man to. Oh, lang tawa bla. Oh, pamatsyaga niya daw si Lito Lapid. Siya nga bala niya nagdalagan ang salakyan. Yung tiro niya. Ang tawa ko na katunto. Mga ka-K5, oh? Na, so gani sa ato, sininga mga pinalangga ng mga tag para mati sa ato magkauturan. Oh, standby ka mo, ha? Sa ato, sininga pagpangalaga, diri kita karon sa ato ng mga headlines. Diri sa ato ng pagpangalaga. Sa ato ng mga headlines sa mga balita lokal. Mayor sa isa ka banwa sa probinsya sang Capiz. Amo ning ginatudlo mga ka-K5 nga nagsugo ukon mastermind sa pagpaambos ang broadcaster nga si Papang J. Labapies. Ang broadcaster at the same time station manager sang inang Baskog Radio, no? Dito sa Maysunat sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Standby ka mo alas 8:30 karon. Diri sa aton nga pagpangalagad, mangin kaupod naton live interview mga ka-K5 si Papang J. Labapies. Kaschedule siya for interview sa aton karon live diri sa aton sini nga pagpangalagad kay siya mismo. May initial kami nga istoryahan nay mga ka-K5 before kita nga mag-set siya sa interview. Nagka-istoryahan nay kami initial. Ilang kote sinong imo ginalantaw nga nagaplano nga magpapatay si imo, nagpa-ambo si imo kay ipapatay ka. Yaway naman lang ko siya sang ibang diri nga kontra, wala man ko sang kontra diri tanan-tanan sa bilog ng siyudad sang Rojas. Magluwas gid lang. Siling niya sa isa ka mayor sa isa banwade. Siya nakaroon mamitlang kung ano nga banwa. Nga nag-file sa akon siya sang kaso, may ara siya sa mga ginatawag nga media harassment. May file niya ko kaso dito sa may Quezon City, Manila. May file niya ko kaso siya nga cyber libel dito sa may Inanga, Cebu. Ya may file niya ko kaso ng cyber libel sa Mindanao. Pinapang lapta-lapta yung mga kaso ang ginfile niya sa akon. Oh, niya upod sila niya sa akon nga asawa. Nga isa man ka-broadcaster. Amo ni mga ka-K5 nga ginaharas siya bilang membro sa media. Pagkatapos mga ka-K5, oh, inisya ang wala naman sa iban pang kontra, magluwas gilamang sini sa sining mayor nga nagaharas sa iya bangod sa mga pag-expose niya sa mga anomalia nga ginahimo sa sining mayor sa banwa nga ini. Mga ka-K5, so amo ni ngambal niya sa aton kagay na inisyal. Isiling ko interviewon taga karon. So standby ka mo ha. Ay karon dugay-dugay mga ka-K5 makuha na aton karon. Aton siya nga pag-interviewon live alas 8:30. Diri sa aton sining pagpangalagad, no? Standby ka mo pamati ka mo karon dugay-dugay. Kay aton na karon mga ka-K5, lang tawa niyo bala kun paanong bangag ni magatiro. No? Siling sang ako nga kilala. Siling sang ako nga kilala. Siling niya, matyaga niya guro do si Lito Lapid siya. Oh? Nabala niya nagit, siling nga gadlagan ang salakyan, moving vehicle, tiruhon mo. Hindi ka pakita, lalang magka K5 nga, kwan eh? Nga, siguro, bala, gadlagan ang salakyan pagkatapos. Kundi, diritso na to, ato na to, kwan, nagpundo na to, spunta, oh? Siya yung nagdalagan palagyo. Po, siningon laulaw nga klasika, kwan eh, laulaw nga klasika, manugtiro niyo. Hikayan sa sangakon kilala. Siling sangakon nga kilala, siling niya kung si Papang J. Labapies may ginauyatan nga pusil kag nakabalos pa base ang gunman na wagtang pa. Mga ka-K5, oh, kailan tawa ba na? Pagtiro ya, gadlagan ang salakyan mo, moving vehicle. Ano ka do si Tom Cruise kay mo nga bisan ga bansuli, gatiro, igo ang ginatiro niya. Yung matyaga niya, pelikula, no? O mga ka-K5, pero ang tiro, yalang tawa bala mga ka-K5, ara gid sa, kwan, sa front set. Sa driver set man ang tiro niya, ang mga, pa, ang mga, kwan, ang mga buho sang bala, mga ka-K5, ara man sa driver set, gin man ito pa, galing, lapaw lang gamay, wala malabot, kag wala maigo. Mga ka-K5, si ining J. Labapies. Si Papang J. Labapies, ang panawag sinisaya dito, sining call sign, sa istasyon sa ini siya nagaprograma dito sa Basco Radio is inang Papang J. Ah, si Papang J. Kaya ang iya sining asawa dira, amo man isa man ka Basco man ang kurwo man dira sa may Basco Radio. Si Mamang India, dumduman niyo si Mamang India. Nga gin kwan man gin papanaugan man sang waran to baris gin dakop sang National Bureau of Investigation kag sang pulis mga kakifive kay may waran to baris bangod sang kaso nga cyber libel. So duwan ni sila ning mag-asawa ang kontra nila sini. Isa lang ang isa ka mayor sa may Banwadra plastar ta karon sa inyo tanan-tanan kag ipamangkuton. Kuno no ang background sa diin nag-ugat bala ini nga ang nagpinasakaay sang kaso. Pero magabot sa punto nga kabuhi ya ka ang kurman, kabuhi ya ka media. Ang lagsyon mo kay ipapatay. Nag-file ka na kaso nga hindi ka maghulat sa korte nga kuno sa korte nga tiruhon mo. Nga nga ipatiro mo, nga ipapatay mo. Kaya wala naman sa iban nga kontra si Jay Labapies. Wala naman sa iban nga kontra ining mag-asawa nga niya mo malang ni Japon. Kaya wala man ni sila ya sa mga ginpang tuntong mga taong iban. Mag-loss ki lamang sinisang mayor nga nag-file pila kabeses sa iya sang cyber libel. Kaya hindi lang kay Dria gin-file mga kakifive sa may Banwa o ko sa may syudad sang Rojas kay sa Capiz. Pati sa Manila gin-filean na kaso ni hasta sa Cebu hasta kundi pa nga mga lugar. Para nga mabudlayan ini mga ka-K5 ining mag-asawa nga magpangbayad sang ilang mga piyansa ka mag kadto-kadto sa mga hearing amuni ang grabe ka budlay nga media harassment mga ka-K5. Ang masakit sini dire may media harassment na mga ka-K5 party sa mga kaso ng mga ginpasaka sa imo pagkatapos tiruhon ka pa oh mga ka-K5 may lang gani kay way sa maigo ka mapuruhan iko na puruhan sa tanon lang ayhan. Ah, so gani standby sa aton nga mga tagpanamati dugay-dugay ka ato Kroger Plastad di sa ato sila nga pagpangalagad kag mangin kaupon naton karon live interview si Papang J. Labapies ang station manager sang Basco Radio dito sa may syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga kakay-fay. Ang mga balita ginabatihan ng builog na giradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang may TC de alkaline vitamin C. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati, magapabilin nga healthy nga aton nga lawas. Inom kita mga ka-K5 Clinica DTX 500 na superior antioxidant kag sang may TC di alkaline nga vitamin C. Nga para ini sa mga kauturan tayo may mga problema sa hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga komplikasyon nga mga balatian katulad sang cancer kag iban pa. Inom kita sang DTX 500 mga ka-K5. Kay ang DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan pagtubo sa mga bukol sa lawas na tono kon inflammation. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa DSC sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isa alkaline vitamin siyang kampiyon ng immune system mediator nga pagkusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellular sa lawas na itong through apoptosis bago pa man ining nga mag-mutate kag mangin kanseros. Kanina paghulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas, proteksyonan na aton kaugalingon, klinika, DTX, pabarik, kag mighty C, adlaw-adlaw na itong nga pag-aimnon. Ah, ba hindi makalipata kadto sa mga butika, sa mga farmasya, kag sa mga tanan ng mga klinika, di alternatibo, medicine and wellness center, Dr. Remil Oy, available ang DTX 500 kag Mighty C. Standby sa aton nga mga tagpalamati ha. Pagbalik naton, mangin kaupon naton si Papang J. Labapies sang Basco Radio sa Surat sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kag subuman iban pa nga mga issues nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad pati na sa balita nasyonal. May kang tanan mga ka-K5 sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Balikay kaya kag iplasta na ito na karon sa aton nga pagpanumbalik. Aton nga oras, las 8:07.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health.
4: News, E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya si
8: sang
7: atay,
8: atay no?
7: Kidney.
8: Para mabuligan na ito ng atong mga detoxifying organs, so, kinilang naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP. Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Garantisado.
4: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
15: May family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DDX 500
11: ang may powerful compound.
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
11: DDX 500!
15: Garantisado!
11: Epektibo!
15: Aramis!
11: DDX 500!
15: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi?
11: Masami ginauha?
15: Si may diabetes ka na!
11: Mag-DDX 500 na!
15: Ang DDX 500!
11: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubok
11: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Garantisado.
15: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
11: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika. Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C!
17: Mababaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine.

0: tatanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
4: Ang Physio
7: nga may D3.
4: D3 Bio.
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
4: Ang Physio
7: nga may D3.
4: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
4: K5
13: News FM.
4: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
4: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
14: Night Watch.
15: Kabalik na mga KK5, badri sa aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 22 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sini nga matinon sa ato sini nga pagpangaragad. Mga KK5, standby na kamo. Kay dugay-dugay, mangin kaupo na naton si Jay Lavapiez, ang station manager sang Basco Gradio dito sa may siyudad sang Rojas. At the same time, isa ka broadcaster. Ngagin ambos kagay na sang aga sang ini siya magapadulong kun tani sa ilang istasyon agod nga magprograma mga KK5 at why naman why na sa kuno sing ibang alagyan dira lang gid namong sa malipot nga sigilanon ang iyang daily routine dira na gid lang naktama pirmi no ang daily routine niya dira lang gid na da no ang iyang daily routine mga KK5 so why na sa sang iban pa nga mga alagyan pa kay dira lang gid na da ang iyang alagyan mga KK5 no so ini siya ang halin sa ilang balay ka magpakadto tani sa ilang estasyon pakadto sa syudad sang Rojas pakadto sa ilang estasyon sang magabot ra sa may bangga nga makadto maliko na kun tani pawala pakadto sa ilang estasyon dira siya gin ambangan mga KK5 sa may kilid sang dalan lagid sa may waiting shed. Kag dira siya gin luthangan or ginluthang sa sining suspect nga nagapundos kili dalan lang ang hambal kagaina ni Sako no initial namon nga storyana ni Jay Lavapiez mga KK5 inang duwa sila nga ara naga standby ang ilang motor kuno

0: to sa piyak mo ko sa tabok sang dalan. Tapos sila nga duha ara nagapulupungko nagatambay sa may kwan sa may waiting shed. Pagkita nila sa salakyan, nakita niya ining duha nga ini nga nagapalak tapos nagakuhitay. Pero wala pa sila sang kwan sang ano ni way pa sila sang tabon sila nga itsura. Pag balikid niya sang uli, nakita niya nga palapit sa iya may tabon ang itsura mga kakifay. So nakaduko sa sang makadaan, nakaduko sa dayon sa inisyang gintiro. Kag te siyempre pag abot ito so na namo tunga nag nagdulog sa kag nagbugas ang itom trutudo nga asong iya nga kay siyempre nakakuan guro to no bangod sang kulba man niya mako mo tiruhon kay mo. Tason ang suspect naman niya wala man niya nagkuan, wala man niya nagdalagan diretso to kag nagsunod pag ito sang magpundong sa lakyan. Nagdalagan siya pagkantos tabok kag nagkantos sa ilang motor kag nagpalagyo. Ining suspect ni Edua kuno sila kabilog. Sunod diri sa kay Jayla Bapies sa mga ka K5 sa initial namon nga istorya na ikagaina before kita nga mag schedule sa iya sang interview mga ka K5. Then ang background mga kaka-K5 ni Jayla Bapies, kilala ko ni sa personal, no? Personal ko ni nga kilala si Jayla Bapies kay mga nakagi kami si ni Upod, no? Mga kaka-K5 sa DYVR, Radyo Agong pasanguna. Hindi pa na siya ginatawag nga RMN lang, no? Kundi ang iya sina nga kung nga original gidya mga kaka-K5, Radyo Agong pa na sa una. Madumduman na ton mga year 2003 siguro, no? Pero tanay kami mga 2003, 2004, daw hasta sa 2006. Mga kaki-5. Nakaagi pa na siya station manager sang Radyo Agong diri sa Iloilo. Inassign na di siya. During the time, sang kita ang ato dito sa may syudad sang Roha sa DYVR sa Radyo Agong sa Roha City sang una. Mga kaki-5, no? Kita ang program director, siya sini mga kaka-K5. Ang hindi naka-station manager siya una, no? Kundi nag-station manager siya. And then kita mga kaka-K5 ang naging news director. Tapos ang station manager subong nila nga si Eli Abara, amo ni siyang program director. Hasta nga sang ulihing nag-resign siya, una ni siya resign sang sakon mong mga kaka-K5, kag nag-untat sa radio for the meantime, hasta nga sang ulihi, dito na ito na ibaluan nga nangin station manager na siya gali sang Basco Radio. Pero ang Basco Radio is a FM band mga kaka-K5. FM band na siya o FM station. Pareho man din sa aton lang K5 News FM, kundi FM station man siya. Ang Basco Radio, FM band man na siya. FM station dito sa syudad sang Rojas. Mga kaka-K5, no? So, lawi gamon up the nine during the time ara ko ga program sa una sa udto siya ni ang aton nga siya ning newscast kun agamong during the time newscast tapos ang buto ka program ni sa Kuskus Batiko sa una. Pari i-recall namon sa una lang amon nga mga inagihan sa una sa Roa City. Mga kaka-K5, no? Dugay of the nine namon eh. Pero medyo mas may edad ako sang sa iya. That's why nga ang tawag nila ni sa akon sang una nga duha sang iya nga asawa nga si Mamang India, no? Panawag nila nga duha sa akon sa una tatay. Bangod kay mas bataon sila nga duha i-compare sa akon. That's why panawag na sa akon sa una ni tatay mo nga tatay John, tatay si India. May kaka-K5, no? Nubyahan na iplangan ito sila sa una nga duha sang paupdanay namon din sa may Radyo Agong to sa Roa City sa DYVR. Sa Radyo Agong. Radyo Agong po na sa unang sa ang DYVR, hindi pa sila nga RMN station. Radyo Mindanao Network man siya, RMN man siya, pero Radyo Agong. May ginalampusan pa yung sa una itong agong, ganito sa una sa DYVR sa ruas mong. Kaka-K5, upo natin karon sa piyak nga rin niya, si Papang J. Labapies, station manager sang Basco Radyo sa Ciudad sang Rojas, kag at the same time, siyempre si Katman, kilala na nga broadcaster, sa may syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. No? Papang J. Labapies, good evening.
1: Mayong gabi, K5 John.
0: Yes, thank you sa time nga ginhatag sa ato. No? Kabalo kita nga daw medyo hasta Subong do ara pamang kamusta ka una ko pamang kamusta ikaw Subong, kamusta ang pamatyag mo Subong?
1: Masako ganyan antes ko na on air anong on air Subong. Kedo may mga tasks, may tasking ang do halos tanan tara ng mga departments ang DILG. Mm. Iba ng mga department kaya nagahinabot pa yung Subong mga kapitong po mga gusisya mga dunang sa aga at ako na kung sa kalabihan.
0: Ah, okay. So, taga DILG ang medyo masako nga nagapalapit tira ko. Ano ni sa local o national na mismo, Papang Jay?
1: May mando sila sa regional. Ang CIDG, I think. CIDG. Mm-hmm. Ang may PNP pa kalakot na sa mga hindi mo na daw medyo tunga akong sinatensyon sa tag-istura sa imo kaya nga tinawag mas ako pwede nga maka-interview saka daw before 12 midnight dapat may makuman silang report.
0: Okay, so pamati na sila na Idris Ato na kay Idris Kitanay sa Ato, no? Anyway, pwede mo masaysay inang Papang Jay, pwede mo masaysay sa aton nga mga tagpalamati kung paano ginatabo, ano oras kag kun anong plastada sang pag ambo sa imo sa sining mga suspect inang Papang Jay.
1: So ang amon nga sa division ara man lang sa Costa Verde sa Barangay Cagay, sudo pulo punta ni sa sulod lunsa.
0: Mm-mm.
1: So antes kang makapadto sa city may agyan nga malawig nga alagyan. Amo to kag ginakita nyo may kinagyan kung antes kong makagwa padugid sa National Highway.
0: Oo.
1: So wala na kami sang agyan nga ibandera sa Costa Verde kundi tira bilang alagyan. Adlaw-adlaw mo na akong ginagyan.
0: Uh-huh.
1: Kagang akon nga pag lakad kada permiso station amo na routine dugid na palaryo dinha sa tagsa kadlaw. Amo na ako niya ginang oras nga gagawa, makadto, kaila sa isa, pataran ko sa istasyon. Nakibot lang ko gayon na sa aga, nga pag abot ko na ito nga approaching sa highway, may aras ang dua katao, aras sa waiting shed, pagkatapos nga pisik sila, nga daw lain nila sila nga hulag.
0: Mm-hmm.
1: Ito, kung instinct na bala akong reporter, ka daw nga man lain, nga man daw bintudlo akong salakyan, pagkatapos daw lain nila nga pisik sa nila sila nga lawas, ang mga doon nagduda na ako, tapos may kinuot sa iya sinang bag.
0: Mm-hmm.
1: So, namuto nga pag-diritso ko, namuto nga nag-kwan siya, nag-alagas sa akon, maayo man kay wala siyang kwan, wala siyang naglabay ng sarakyan sa highway, namuto nga na nahingabot niya ko tuod, pero wala akong nagbahar, dito mismo sa waiting shed kung sabihin sila nagatambay.
0: I see. Oo. So, makita sa CCTV footage nga ginalagas siya kadala tiro sa driver set mismo, no? Ang iya nga pagtiro, pero siya lang isa. So duha sila, isa lang ang nagtiro sa imo.
1: Oo, isa lang ang nagtiro sa akon kay ang isa to kita ko sa approach ko gin tablet niya ko ginambala niya kung bagabala. Amo nang salakyan, ina na, amo nang ginabantayan ta.
0: Okay, so bot silingon ng isa ni amo ni naka-identify sa imong salakyan tapos ang isa amo ni ang kwan ang trigger man.
1: Oo, tama. Motong may dala nga arma sa tang.
0: Oh, ano ning imong salakyan? Ano ni siya nga klase sa salakyan ni? Tinted ni?
1: Adventure, Mitsubishi Adventure.
0: Okay, tingala ko nga nalapak katapusan tapos siya tiro kun nagdalagan siya. Din siya nagpakadto ni. Ang iya kundi daw nag-atrasa ka nagpalagyo pagtapos siya tiro si mo di siya na napakadto nakita mo kung isa nagdiritso
1: nagtabok sa karkada kaya nila motor dirin lagi yung plastar sa idalom sa poste kung sa din sa ibabaw nakabutang ang CCTV siya hindi makita ang CCTV yung ilas yung motor.
0: Okay, so anong natabo nga nga daw nagbuga sa itom-itom nga asong imo nga salakyan nakakuan ka nag-revolusyon.
1: Nag-revolution ako eh because nga ang una nga nagsulod sa akong siling ko, pagka nabatian ko ng nagagamak, paruruton ko ang salakyan, pakado dito pa, kado sa city, dito pala pakado sa DYDR.
0: Oo.
1: Pero siling ko, kung patritsuhon ko to, balaan nila nga buhay ko, lagso nila ko na eh, kagila ko nga pirahon mahimo. At siyempre, maligwa pang dala, no?
0: Yes. Oh.
1: So, nagsulod na sa akong sinihutok, masaling ko, daritso ko na lang ang salakyan, kunabi na igo ka or napatay ikaw bisang ato dito sa gutter gandar gyapon ang salakyan amo tuman nagrevolusyon bayo lang ani wala ko na pisga ang bustina para nga mabalaan nga kunabi daw na dali ka
0: oh do na tumbaki dabing oh dito nagtupang oh. Lawas mo sa busina sa kwan sa Manubila So pagkatapos adto sila nga duha way na sang nag-attempt nga nagdalagan pagkadto si imo nga salakyan kag siguruhon kun inang kwan kagid na dali kanila o kun wala.
1: Tama man kay ang bagay ni sa unsang pulis wrong ato sir imo decision kay punong dun po hindi ka ito nila palapitan kag dalihon kang diraon kang bako.
0: Yes.
1: Kaya wala mas nakabalong kung may aramang ko nga dalang armas o tang pagpalapit lang unang pagtiro ko sa ilang bako nabi. Pero again si diin ko siya samtang nagaduko ko sa Manibila ko kasi diin ko kita ko nga nag click sila sa ila sining
0: motor.
1: Motor do mga ikadua, tatlo, apat nga pag-click wala ka nagandar.
0: Ah, daw tinaranta ba sila? Pa? So nadugayan pa sila paandar sa motor nila.
1: Oo, nadugayan pa sa pagpandar sa ila sining motor kay na kay ang akong tanitin ko magwa na ko din mga ayos ng bulig pero instinct mga balsa mi di ko anay magwa sa ngara pa sila nga duha.
0: Kay base kon ti siyempre laban-laban pakita lang nga buhi ka laban-laban agyan kay nila kay motor sila nga duha mo no?
1: Tama gid.
0: Pero why ka gali dala? Why kaya dala nga imo nga may nga armas or pusil para nga may inugbato kasi sila why gid?
1: That time doon nandilalingaan ko, nalipatanta.
0: Ah, okay. Bausus. Oo. So, karon, tungod sini, no? Sa imo nga paglantaw, no? Ano ang motibo kag sinong ginaduda mo nga may posibilidad nga may kaimuan sini nga kinahanglanon nga kwaon ginila kagdulaon imo kabuhi bilang isa ka-broadcaster?
1: Okay, 5 June may ara sa standing instruction sa akin ang task force na ginubra bala sa mga polis.
0: Oo.
1: Nga hindi ko anay mag-tubid sa mga personal interest na ginadudahan. Kaya may gina-imbisigaran subong atong sino yung makatapos ang kapulisan. I think tomorrow basi ipresentar na nila kung sino ang mga atong mga duha ka tawo nga nag-ubra kagayon na sang paglukang sa aton.
0: Mm. Subot, silingon, may persons of interest na may kaangtanan sa trigger man kag sa atong nag-identify si mo sa lakyang nagtudlo. Ang duha nga to, may persons of interest na ang aton nga mga pulis.
1: Mahimo. Okay, 5 June kay because nga daw may pressure sa ilang dapat within tomorrow may ara na sa report na. May kaangtanan sa natabo kagayon na.
0: I think very good, you know. So, inang pero ano sa imong paglantaw nga ang daw nangin mainit ka no intindihan ta gid nining sitwasyon sa Roa City kay mati kagi ko assign na sa una kagi top danay sa una sa Radyo Agong during the time balaan ko kun ano ang pamatasan sa mga taga Capiz no isa gani sa mga upod nato sa una da na tumba na ni Blas Martin Rojas no upod ta man sa una. Mainit abing Roa City kag nalantaw ko ka mga pikon sa mga tao da no ilabi na gid ko mapa makomentaryuhan mo do mainiton lawas gusto niya mamatay lang gid no inang ano ang ginalantaw nimo nga ginhalinan gi sini nga pinaka umpisa gid nga ang daw nagabot sa punto nga abi ko anay siyempre kuro komentaryo mo lang ng aton, nga trabaho mo lang ng aton, nga nga gusto ginila yung dulaon kabuhi mo, inang Papang Jay?
1: Because sa mga gina-expose naman ni Mamang about sa issues ng corruption, hindi yung mga dokumento ka, mga papel, ay ginahangkat ang mag-anis lang sila naman sa abto nila, patago nila, hindi lang mapatag sa tao, pag hindi nila gusto nga mag-explicar, amo nang rason ko nga man yung nagapangasin sila. Nagamo man yung rason siguro nga sa tanan niya reporter sa Capiz kami lang may pinakadamo ka. So nga sa lain-lain yung mga lugar din pasaka. Eh mahibo amo na amo nang pasis ang pagpamahog nila o pagpahibalo pagpalabot sa mensahe nga pabudlayan ka o iharas ka o ihatulon ka sa imusin niya pangabuhi.
0: So magluwas gali sa ginatawag nga media harassment kang ginahimo sa imo but silingon subong may ara subong pending nga mga kaso nga gin-file sa inyo nga duha nga mag-asawa no kay Mamang India kag sa imo kag nadumduman ko nido may nabatian ko ni nga balita sa nagligad nga mga binulan nga daw gin dakop gani si Mamang India bangod sa warrant of arrest sa kaso nga cyber libel.
1: Cyber libel.
0: Yes, no? Yes. So ikaw may ara ka man nga kaso nga mumana cyber libel man?
1: Oo. Amo man. Okay. Mga pending ni mga kaso kay ini time may ina-announce yun na munisin ko may warrant of arrest sa mga mag-guluwa. Siyempre, ang mga tao, ang mga involbado diri, mga konektado, kung may mga resources, kung may mga kwarta. Spektaron ito na na. Agampangan talang galing sa korte. Importante, may abogado. Tanga din ga-depensa sa atin.
0: Yes, no? So, mga kalabanan, sila sa inyo nga ginakomentaryuhan, hindi man mga private person, kalabanan, mga public official man.
1: Kalabanan din. Kaya usually, ang amon malang ginapamangkot. Kada masami, mga project nga wala na human, mga project nga multi-million pagkatapos, ginapangita natin, hindi mapuslan. Amon na ilang ginakakigan kung amon may ginapamangkot, may kangtanan sa ilang nga pagpatuman sa proyekto, pagpahuman sa proyekto, kung anong kangtanan nila kung amon na human ang proyekto.
0: Oh, so, ang trabaho natin bilang membro sa media, pag-expose, no, kag-ilabi kagabaw sa tanan, para mabalaan sa mga pumuruyo, ilabi na gid ang puwerte nga korupsyon sa aton gobyerno, no? Ang korupsyon sa gobyerno ta sa kuan gani ito sa national gani, grabe nga korupsyon man to. So ang aton amo niya trabaho tamong hindi ta na pwede malikawan, no? Ang mga pamahog kag ang mga harassment sa media, no? Matilawan gid nato ni, pero lain naman niya ang istorya kun ang kabuhi na gid nato niya lagso nila, no? Oh, so ano karon ang imo sining plano kay ti siyempre nakita na to, no, may engagement na, no, lain na niya eh. Basta may engagement mo chilingon bayad ng ulo mo, hindi kaya magpati nga hindi kanila pagtandugon sini kun why ni sila kabaton sang una nga pabayad, no. So bot chilingon may engagement na, anong plano mo sini karon Papang Jay?
1: Reas man sa imo man ako kapangayos sa panugyan kada masami kung may mga kapareho sa ninyo nagkatabo. Hindi man kita pwede mag-atras, hindi man ta pwede nga magtalaw, hindi man ta pwede nga biyaan ni tanan-tanan because nga ang ginubra nila mensahe na para sa amon, sa akon, pero mensahe man ni para sa tanan-tanan yung mga reporter at mga media, ka mga journalist, yung broadcaster.
0: Correct.
1: Nga kung ubrahon yung ginaubra sa Basto Gradyo, magbuyag-yag ka mo sa kamatuoran, mag-report ka mo may kangtanan sa pag-abusar sa mga yara sa posisyon sa gobyerno, ang muna matabo sa inyo. So kung magtinalaw kita, mag-atras kita, malingkang kita, kamapukan kita, why na? Wala na sa masunod sa aton. Wala na sa masunod yung reporter, wala na sa mga broadcaster, wala na sa mga maisog na mag-expose o mag-abuyag-yag sa kamatuoran. Day 5 June.
0: Kag mangin wala pulos kita eh. Ah? Kay abot silingon mangin kwa na. Why na sang, why hindi na kinahanglanon pang mangin gatrabaho kita sa trabaho. Takay amo giniya trabaho ta mo. No? So pag once nga magtinalaw kadi, kag once nga mag bulubaliswa, daw flexible ka lang na klase sang media, ang matabo sini si imo nga why kay imo yung kredibilidad sini. Nga kon ano to upo sunod-sunod ka lang kon ano to sunod-sunod ka lang. So waay sa may matabo, no, ang sa akon dira sa una sang drag ko sa Roa City updanay kita da sang una ti ang engagement grabe man, dumduman ko ikaw manager, dumduman ko ikaw station. Correct. Manager ako ang angkurman sa udtom na to ginlusob dada sa istasyon ti
1: nan sinalakay kita to.
0: Oh, nalampuwasan taman to ikaw tong manager ako. Ginatext na ka nga tubang. Ginatext na ka pro ara ka susulod, ara ko sa sulod si Arga Panago. Ah, daw disisitik bilog ginaghara sa akon ga pangita sa akon ikaw tong katubang, no, ikaw station manager during the time, no. So normal sa pagabuhi ta, pero magamo ni nga sugid ni nga may engagement na sa imo, no? Ang ma-advise ko lang sa imo bilang tatay-tatay sa media subong, medyo ti siyempre hubin kasang sa akon eh, no? Damo ko na yan ikumparar sa imo, halong gid. Kay bangod kay may engagement na, hindi kanila paguntatan mintras nga hindi kanila madala. Amo na ang kinanglanon gid. Nga dapat, may ara ka na dapat sang nagabantay para sa imo, para sa siguridad sa kabuhi mo.
1: Thank you, good. Salamat sa advice sa Kay Kajun.
0: So, anong mensahe mo sa tanan ng mga broadcaster nga pamati sa bilog nga Western Visayas, dira sa Roa sa, City, sa Capiz, kag diri sa sudad, kag probinsya sa Iloilo? Advice mo bilang naka-experience na sang kasubong sini nga klase ni, wow, grabe, bro. Gayuhom ko, ginayuhuman ko ni, pero siling ko, ari na, palariho na kami sini. Bot siling on, pwede ka namang in-advisor na maliwat kay Manti, nakatilaw ka man nun. inang Papang Jay?
1: Ang advice ko, guro, sa tanan niya, ang journalism, ang panginidya man, hindi para sa mga maluya, tagipusoon. So kung mahuyang ka, or madali ka mapunaw, or hindi ka makapanindog, pagkatindog sa mo panindugan, hindi ka pwede tiri. Kay maagyan mo ganyan tanan tayo, nagyan mo, nagyan ni kay Fajun, nagyan na maagyan mo ganyan. In order mabatsa ganyan mo, di man ko, media man, di man ako.
0: By the way, kamusta si Mamang India? Kiti, wow, balang kumiisog mo ni siya, pero ti, bilang asawa, bla? inang Papang Jay?
1: Kagay na, kung di sa'yo, nagbatsa, gisagat, simpre, ang ako, nabi pagka-insindi, sinin mga ginaposting-posting ka mga death threat. Though normal naman lang niya kung may mga nagala sa yes. Mo, amun yung de-endisner, katapusan mo na, dali ka na lang, abi ko ya, though normal naman lang. So, ginapamatian mo, ginabasa mo, pero daw wala mo malang ginabaton sa kogalingon mo nga matabo. Wala yung didagalingon ka isa nga, may ara, didagalingon, himuon dito nila, maturon didagalingon nila.
0: Daw naandan talaga, bino, matyagan, tabi na sa mga ginamisi sa aton nga, inang kabuhi mo, dali na lang, dali na ka na matapos, muna mo to, daw naandan ta na abi, no? So daw ginabaliwala na to, may lang gani, kay lantaw ko itong suspect nga assassin sa imo, matyag ko daw bago pa lang guro to ka-practice, o bago lang guro may, basi hindi, nalantaw ko, basi hindi sa pure nga assassin, bla, basi bla kon bata-bata, bla, bla nga nagpasikat kay boss, bla, boss, ako bala, bla, boss, amuna, bla, o basi nagkasuyop, bla, sininya, ako bla, bala, boss, doon nagpasikat lang, bla, kay kon mga pure nga assassin, nila bala, bali, nagasya ka to dito, pagdulog mo to, Papang Jay?
1: Yapati man ko, abi, kay Pajun, na, may giya man sa Ginoo kung kaisa tag samkada man sa ming ako hindi mo giman simpo kay hindi mo pa oras hindi mo giman ya oras
0: may ara ka pang gampanan may ara ka pang lugar kag may ara ka pa sang dapat nga papel sa kabuhi sang mga Pilipino sang mga Kapisnon sa mga taga Rojas may papel ka pang gampanan kay nga hindi pa gustong Ginoo nga dulaon kasubong kay nga may posibilidad damo ka pa sang ma kuano sang obligasyon sa aton nga mga pumuruyo sa bilog nga probinsya sang Capiz kay sa sudad sang Rojas. Amo na may posibilidad kun nga ang ginubayan kita sang Ginoo nga hindi anay tungod kay ti basta pag gusto ya sang Ginoo gusto ginam ti subong silingya.
1: Tama.
0: Kita mo kag kun ara ka sa kamatuoran kag ara ka sa maayo hindi ka madali-dali ah. Pareos man sa akon bla, lantawa bla.
1: Tama. Correct. Correct.
0: So, ang aton na ni ihatag tang aton nga pag salig sa Ginoo, kag ikaduha, halong lang pirmi.
1: Tangamuyo lang kag gapate ako yung kung gahala ka sang kamaturan. Wala ka sang dapat kahadlukan.
0: Yes.
1: Ako na ano di man niya matabo sa imo. Ang kamaturan mapabilin din na yan. Mahimo madula lawas sa purong kamaturan mabiling gidi na malabaw kag matuhaw man gyapon.
0: Okay. So ang impormasyon diri nga te ang mga kaso mo ni sino nagfile sini sang kaso si inyo ha?
1: Ang isa kay elected official di sa kan sa aton sa Capiz.
0: Okay. So ano na siya mayor o congressman o ano?
1: Mga elected official lalakot man sila pero sa maniga pa diho tanan.
0: Damoklis lang. Dumamo mo sa akin sa una ba?
1: Opo niya man tanan.
0: Dumamo mo sa akin sa una ba? Filean ko kaso, nag-file sa akin kaso, 3-6 bilog, puro tanan mga public official ba? Amo man na subong sa imo?
1: Amo din, pero yes, good. Galing ang manami si Moya kay isa lang ka lugar ako niya gidapta nila sa bilog ng Pilipinas.
0: Ate, pabulayan kagid nila. Amo na sa ginatawag nga pure nga media harassment, no? Te anong sinong chairman sang KBP dra sa kwan sa Kapisubong? May reaksyon para sa imo sina?
1: Daw wala ko idea sa daw di aktibo amon sa KBP dire sa Rosa City.
0: Ah, okay. Oh, so ang mga public official no, most especially Rosa City, Mayor Ronnie Dadibas, may kwan Governor Inang Castro, may mga statement sila about sa natabo si mo?
1: No, si Mayor Ronnie Dadibas nang pagwa kagay na sa statement nga nagkondinar sa natabo.
0: Okay.
1: Si former DILG Secretary Marohas nagpagwa sa statement na niya kagay think tank coordinate sa kay DILG Secretary Zimulia ng kantanan sa natabo na sa pinakamadali at tinion kung pwede nga ma-resolve nila yung natabo ko.
0: Okay, very good. No? At least may silusandigan kita gamay no? Kay ang aton nga gobyerno sa syudad ang nagatinguha man parang masulbar ining si Imo kay man hindi kita gusto nga maliwat pa ni. May engagement na subot sila yung gusto pa nila liwaton ini. Pero dapat, antes sila magliwat, sila na dapat ang arad sa prisuhan.
1: Tama man.
0: Oo.
1: Nga man ba, ang una nga nag-engage sa Imo, din liwat kapag idaw?
0: Ate, hindi, paano, pag, paano sila magliwat? Kay kabalo naman kuya malagyo? Amo na ganing advice
1: amo
0: sa Imo.
1: Amo na yung dapat. Ay, amo na yung dapat. Ay, tudlo mo sa Imo, paano malagyo?
0: Taugan ta naman kaliwat karon nga kita lang nga duha maestro Yahanay, kay hindi ko pwede ihambal si Imo sa on air, ha? Taugan ta lang ka karon kay isikrito ko naman si Imo kung ano naman ang dapat ngay mo on para nga hindi na sila ka-engage si Imo. Okay?
1: Okay.
0: Sige, sige, salamat kina. Okay, salamat sa tiempo. God bless you. And inang gabuli kami pangamuyo din para sa Imo nga safety. Dira. Kag... Hambala na si Mamang India nga hindi na magkabalaka kay manti ara ka na hatagan ka sang second life sa ato sina Ginoo Bochilingon kamo nga duha palangga sang Ginoo. Okay?
1: Salamat kid. Salamat kid pa June.
0: Okay, salamat kid inang Papang J Lava Pies mga ka K5.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sadya ni Samo sa ngunan. Bataon pa ni si Jay, ah, no? Mga, ay pagani guro ni Klabot, 50, mga ara sa mga 40 plus siguro. Kay Manti, during the time, sa hanggang of the night kami, kung ano siya mong madasig ng promotion niya sa ngunan sa iya, no? Nakalabot ni siya station manager, bata, paktama. E during the time, paghara sa akon, paglusob sa akon sa station sa Radyo Agong sa una, siya ang station manager. Yara sa sababaw sa opisina niya, ako aras dalom, gapulo pangapi. Pagsulod sang taong pangita sa akon nga naghara sa akon pangita ya si John Kapulot during the time hindi pa ya galing kwan mo hindi pa ya online Blacky 5 Andre why pa ni online why pa ya Facebook why pa ya Sukmed ang tingog na ya mabatian tingog na ya mabalaan nga ako na no tingog na ya maintindihan kung sino na kwan nila mong ma-memorize nilang tingog ko pero itsura ko hindi sila kakilala. Ako pagin pamakutan siyang gusto nga magtira sa akon. Yeah, ikaw niya, ari si John Kapulot. Siling ko, kuwan lang sir, hulata lang kay base ko nara madadugay-dugay. Yeah, ikaw, sino ka? Janitor ko sir. Yeah, tindi ka makanto. Hiling ko mapa CR ko sir, amang limpyo ko to. Pag silod ko CR, siradahan kong CR. Tapos, gintext ko si Papang J, no? Siya ang station manager mo. Siling ko siya, siling ko, ako mudaraan na ida siling kong kernel nga nagpangita sa akong dao. Siling kong lain pa, siling ko, naka-full battle gear, upo dya, 17 kabilog, naka-full battle gear, ginlibutan siling ko siya ang istasyon. Siling ko, ako mudaraan na. Siling ko, hindi ako mudar, siling ko, butangi, tip recorder, hipos ka lang, i-record mo iyang hambal, about tiba tion, gini ko ng mga pangwakal ya, mga pamahog ya. Pagkaudto, programa ko. Ginpabati kong iya nga mga ginpanghambal. Siling ko, ari, magpasalamat ka, ari. Why ko de, kay kun ari ko de. Maatubang, ikaw si mo, isa kabalo. Ako ito na lagyo, ako na nago, sulo siyar. Amo na kasadya sa situation. Amo na ang mga kakifive. Mga inagihan ta. Grabe mong mga engagement sa party sa... akon may ara gid nga inang hard killer. Pero balaban may bayad na ni para sa iya no. Naka atong nag-engage sa iya to, nakabaton na to labalaban na pauna nga bayad. Kaya nga, kung sa una, pag-engage sa ako sa una, mumana mong may bayad na. May lang gani, kay may mga koneksyon kita ng mga kilala sa grupo, sa mga hard killers. Ah, nanawag sa akon, siling ara kag masaruha, siling ko o. Nya panago na dana ikag magpuro pang wan. Kung aw, nya may duwa da kabilog ga pangita si mo. Nya naghulam di pusil sa akon. Nya nakabato na to bayad sinatag sulo 50, nya 350 mil ang patong sa ulo mo during the time 2000 kuano? Ay hindi, daw mga 1998 during the time mga daw 1999 during the time ti edad ko sa to during the time mga kakaibal siguro mga ara sa mga 25 years old. Ba siling ko bata pa si Manhing mga ah so muna mga kakaibal abi nyo lang ha. Inang amoni ang kinahanglan nun. Dapat mga kakaibal sa mga amo siling mga bagay ulaton tayo kung ano ang matabo, no? Kay may mga taga DILG naman kung nga nag-follow up dito. Kag ti siyempre ang panguluhan, no, sa syudad sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dadivas ang nagpagwa sa statement nga ginakondinar ang paghimo mga kakaibab sa pag-ambush kag pagluthang sa kay inang Jay Labapies. Ang station manager sa Basco Gradyo ito sa may sudat sang Roha sa probinsya sang Capiz, no? During the time sang pag-updanay namo ni Sauna to sa Radyo Agong ba. Sultiro pa ni siya, Mamang India to ga intern plang. Sang ulihin na lang ni sila nag-asawahay ni Mamang India, tis Mamang India ang sungad ya abi ba. Ang sungad ya sobra pa sa sungad ko kun ka isa magbakol man. Ah, mga kakifay. Oh, hindi ba? Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang aton nga oras karon nakalabor kita sa 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Balikay kita nga guys sa aton nga mga tagpalamati, sa aton mga kauturan, sa mga followers na aton, nga may mga mensahe o kung may mga inang, may mga nagahatag sa ilang mga reaksyon. Dugay-dugay ang inyong mga comment sa comment section. Basahon natin sa ato sini nga pagpanumbalik mga kakaifay. Ang mga balita kay inobatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement mga kakaifay, the antiviral and antibacterial specialist mga kakaifay. Ang D3 Bio ang isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties sila binagit kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginhimo sa aton lawas into monoglycerides kaysa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Kinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Kinapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue mga kakaifay. Ano pa ginahulat nyo? Kailang lanuan ito na mag-inom sa klinika D3 Bio para layo kita the superfood supplement para layo kita sa mga baratian, viral and bacterial infection, sip online at ubot rang kaso kag iban pa mga kakaifay. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:58.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Unulupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
4: Libre! Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miag-Aw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
10: Pabalik na mga ka-K5, Adri, sa aton nga pagpangalaga. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 8 minutos na nakaligal sa alas 9. Siling ni Bong Iskosyo. Nga Sir John, mayong gabi, may isog kagali manago, sang una, irogon ko na abla. Dapat sa subong nga chimpo, ya kay 500. Dapat sa subong, ya paribong. Dapat sa subong nga chimpo, hindi dapat pa isog-isog ni. Dapat ang isog mo, ibutang ni mo sa lugar. Hindi ni pwede, ya, dapat marunggis ka, dapat marunong ka. Kaya kunway ko ito na nago, ano ko mapapatay ko sa 17 bilog na ka-full battle gear. May tani bla kun mga sa duwalan sila kay pwede ma pwede masarangan sa duwelo. Ti may 17 bilog inkwentro mo, hindi ko manago. Kung nagbato ko to sila be, for example. Kay man ti may ara man kuya nga ginagamit man para man sa proteksyon sa akon kagalingon. Te inkwentro ko to plus ek bilog danto. 17 bilog plus pasang kernel nga inkwentro ko. Maano ko? Abaw. Kunway ko to, kung nagimo ko to nagbato ko to, pribong. Laban-laban siguro, ti subong hindi nga kabati kay June Kapulot. Basi dugay na guro nagkaladuno, tulaan ko. Sa subong nga chimpo, ya hindi niya dapat. Ya pa isog-isog, dapat ang isog mo, may isog ka man matod, pero kabalo ka magdala. Ha? Ang paglikaw kag ang pagpangita sang ideya nga paglikaw, no? Hindi na nagakahulugan nga talawan ka. Buot silingon, may isog ka pero wais ka. May kusang unang nga chimpo, sang mga kwan kay mga chimpo ni David kay ni Gulayat kay De Black kay 500. Sang chimpo sa ni David kay ni Gulayat, ya ti inkwentruhan na gito ya. Mantu-mantu ya mong atubangay to ya. Guban ka guban to ya kontra sa guban. Isa kaguban kontra sa isa kaguban. Amo to ya sa nguna. Subong ya, hindi kay mo wais ya mga ka-K5. Kita mo rin nga daw ara ka sa chansa nga daw medyo malupig ka, mabato ka. Tinunto mo kong lingon mo eh. Dapat ya marunong ka na. Sining ni Amid dasal sinyo, singa iho di punta gid eh. Sila pa iba kagid ya, Master John. Na mo. Master kita ya sa mga amo sina. Kabalo na taya kung dito makadto. Sang chimpo sa ngari ko di sa sulang nga nagabalbal ko parte si illegal nga droga, pila patong sa ulo ko, hindi bla 5 million. Te, nakatres pa sir ang 5 million nga patong sa ulo ko. Sino ang nagkala disgrasya? Ang nag-finance para patungan ulo ko sang 5 million, amo pang nauna sa akon. Dapat marunggis ka niya. Hindi niya pisag-isog, Bong. Marunggis na niya. O hindi, bla? Deveri, check na natin mga K5 ang mga detalye na sa mabalita na tipon sa patrolo po kita kay K5 Kim Makaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
11: daw kinahanglan na gid kabalak-an no kagtutukan ka K5 John. Kailangan ka mga insidente concerning sa mga students o kung mga minor di edad, dari sa ito. No?
10: Kaya natabo actually, to sa takluban to, doon muna. No? Kaya may natabo sa
11: natabo,
10: takluban.
11: Natabo,
10: tungod siyang pagkatabo dito sa takluban, dari sa ito si Luilo, nagpalak-palak naman dayon ang mga kunsinong, ang mga concern dari. Oh. Amo na.
11: Si, kumbaga, lesson learned, ah, makuhaan man natin sang leksyon.
10: Yes.
11: Actually, may mga existing policies naman, kag mga measures. O ganito mo na, no? Pahugton pagid na, mas hugot pagid ng mga implementing measures, no? Ang ipatuman sa nagkalain-nain ng mga eskwelahan. Accordingly, tiyang ginkuhaan natin sang bahin kay na ang Department of Education o kon DepEd Western Visayas wherein, no? According man rin sa ila, himayaran naman sa existing balanga mga security measures. Just like for example, na usually yung mga schools dali sa aton sa Region 6, nag-request na no, sa mga police bala sa sagwa. No? Usually outside the premises na siya sa school. And then mayara na sa mga barangay tanod. And aside sa mga barangay tanod, may mga gwardiya man kumbaga nga ginadesignar no? Or ginadesignate sa mga eskwelahan. Ano kalang ang problema? Tama na, no? Ang entry kag exit man wala sa mga estudyante hindi maisa-isa no ang ining pag-inspect sang mga bag even no with our experience okay, have considering with the number of students na nakalain-lain yung mga eskwelahan dari sa rehiyon te probably kailangan gid yang atagan sa nagakaigo nga tiempo kun regisahon isa-isa no mga nagasulod sa mga eskwelahan kay Kevin John knowingly nga timayara sa mga schools nga nagalabot sa linibo no ang number of students nila. Ikon madumduman kay pa John hindi lang ni ang incident no nga natabo sa May Tacloban ang nag-involve sa May or naglikad ngay nadlaw sang June 16 madumduman nga may peto balato ka around the grade 5 student nga ginbuno na napilasan to no ang suspect isa ka grade 8 student kay pa John dito sa May General Trias City sa Cavite. Ang nagligad man sang June 19 may stabbing incident man no. Sa diin, ang grade 11 student na ginbuno man siya yung schoolmate ya, sa Cavite City. Subong naman niya, June 22, dara sa May Tacloban City, Leyte, ka K5 June, no, sa May San Jose National High School, yaraan na no, sa tatlo ka estudyante ang napatay. Based dara sa information, binagsaka na sa around 20, no, mga napilasan ka K5 June, may kangtana no, sa ining pagkatiro sa ila ng mga minority edad man or fellow students nila. That is why, according man kay Mr. Escolar sa Department of Education, nga ti dako nga butang, no, ning for example, no, pagpatigayon bala sang bag inspection gamit ang metal detector. For example, ang ginagamit man bala na, no, sa mga malls, K5 John, para at least ya, no need ka na bala yung mag-rikisa, git kumbaga isa-isa sa ilang lawas nga kuoton mo ganang sa ilang wallet, kung sa, ano, sa ilang bag. Kaya actually, no, part of the protection man sa mga kabataan nga hindi pwede no, hindi mahimo ma kumbaga no ang mga for example iriksaon nila nga magagamit sila na yung ma-open sang ilang mga bags kay K5 John pero for example may mga metal detector ikaw o ti pagka check mo na sang ano do ipalapiton mo yung metal detector kay K5 John sa yung bag i-ma-detect kung may mga metal no kag mapabuksan sa kabataan. The concerning, actually mayara man no sa mga anti-bullying programs or campaign diri sa to no sa Region 6. Te balan man aton kun isa sa mga kabataan daan nga permember ang sinuya ay kaisa nilalangas-langas mo kun ginakulukadlawan ninyo nga mga grupo wala ka nakabalo nga na-offend na gali nga te syempre naapektuhan to yung self-esteem o kung confidence ka K5 John. Ti, ano ba lang to? Kumbaga na nagtudok yun sa iya, nagdumot na siya. No? Ti, usually may araman sa mga anti-bullying campaign no? Dari sa mga schools sa Western Visayas. O galing hindi naman natin manigar. Ngati may araman sa mga bullying na nagkakatabo sa online. It's either sa Messenger, sa mga Facebook. Ako kung kaisa may mamakitaan man ko, abi mo nga mga naman ang mga high school, pagpapalang ang mga friends sa Facebook, o kung kaisaga, sinuya ay, o kung ginapulihan nila, kumbaga, balang ginasuya-suyaan ang isa ka classmate nila, o kung schoolmate, kay K5 John, wherein kasi siyempre, isa na yan, nahuya-huya, nagka-apektuhan man ang iya nga mental health, o kung ang iya nga pagtulok sa iya kagwalingon, kay K5 John. That is why nga importante man, ang guidance, kumbaga, o kung pag-iya sa mga girkanan. Kasi syempre, mas dako nung papel sa girkanan sa mga students na 25 yun.
10: Okay. So, ano ang plano sang pulis? Magamit sila sang metal detector para sa mga eskwelahan? Sa aton nga pag-insyende, ang mga eskwelahan, subong may ara sila nga mga gwardya, no? Mga gwardya halin sa agency. Kag sa pag-insyende na to, nang nagabayad, gani sina sa ila, ang PTA nga may mga ginaamutan dira ang aton nga mga kabataan, ang mga ginikanan sa PTA na amot-amot nila na para nga inugbayad sa mga gwardya nga ara da para sa safety sa mga kabataan, no? Pero ugaling ang pamangkot, paano ipa-implementar sang gwardya ang kasiguruhan nga hindi makalusot ang armas o kunano para nga mga patalom nga makasulod sa eskwelahan, labi na sa mga high school kag sa elementary subong, ay mga elementary subong bisan grade 6 pa lang grade 5 na rin ko may init na sa mga dugo nila. K5 Kim?
11: Amogit ko K5 doon. Actually, makita man na natin nga may siyempre balan man natin nga rin sa mga police personnel natin dito sa mga tagpuan ngayon kung eskwelahan. Especially sa mga madwanag ito, no, kung mga pang-suffer, kung diri pa sa dagat, mga natin na well-distributed sa ilang police. Pero kung sa mga bandi pa lang mga palayo kayo sa kasi-fight squad doon, usually mga yung na-request na nila, mga tanod. Pag may aramat actually sa mga school, nga ti unlimited or wala ganit iba na sa gwardya, kasi pa doon depende mo sa kapasidad sa ilang mga eskwelahan, no, kung sa ilan yung mga PTA. Kaya as you mentioned, sila na yung nag-inamutay, agad yung nga maka-procure, no? Kung maka-designate ang bidrat ng gwardya sa K5 June. Kaya ang isama din sa plano, no? Sa Depen Region 6, na si Sapulon, pa di bang, ang nagkalainain niya mga stakeholders, just like nasa Philippine National Police, iban pa yun, no? Ng mga ahensaya sa gobyerno, to maintain the peace and order, no? Sa mga schools natin. Kasi siyempre, pariyos na siya natabo sa Metacloban. So take time, no, in a way, gets just makarecover yung mga bata sa ilang ang tawag bali nga trauma sa na-experience nila nga actual sila mismo, no, nga nakita sa muntong sitwasyon nga may ginpang tiro, may mga classmates sila nga, atiyan mo na, no, nagkalamatay, naghiling daon na lang tungod sa naangkon nila, no, nga mga pilastugas ang pagkalutang sa K5 zone, no, mo na, ngati isa man sa mga plano among pagpahamtang sa lugang ng mga CCTV upon pag-install sa mga additional CCTVs, amo man, no, nga ti mag-coordinate man sila dari sa pila ka mga local government units, no, nga ti kung makabulig sa pag-procure sa mga metal detectors. But we believe, no, nga ti mga daki man dira nga bulig kung, for example, hindi mo na may isa-isa, grabe, may estudyante mo,

0: Ani sa mga mobile games gani subong or mga online games yun eh puro mga tiruhay puro mga pinakyanay kag iban pa nga mga violent nga mga akto that is why nga kaka-influensahan man ang mga kabataan iban subong ginahimo na lang nila nga hulwalampangan ang mga posen mo that is why nga ginaparugyan din ato no sa kapentakon may mga law enforcement wala no kung katapos ang law enforcement ang iladra ang mga ginikanan, isali kung makita nila, amin na kundi ina ginatago-tago, kakisay ba doon, kung kaisa, mas huluhalampangan nila, o kung kwaon mala nila, kasi five ba doon, that is why nga, halin palang daan sa mga balaw nila, dapat ang ibang mga ginikanan, ano, magkulo kamusta, mas sa mga bata nila, kaya just like kanatabo dito sa Metacloban, ang allegation din no sa mga children in conflict with the law o kung CICL considering a minor man sila nga ginabuli sila that's why nga nagbalos kag naniro sila dito gali kay ang ilang nga pagpaniro bala ka kay do kumbaga do patarasak na lang kay for example kung may nagbully gin man sa ila kumbaga probably specific na yung mga pangterohon nila kay Kifad John pero ang tarabo dito ya sa ina sa may area sa Tacloban kung sino lang itong maiguan, no? O indiscriminate firing, naman kung sino na lang itong matipuhan nila nga tiruhon kasi pa dyan. Amo na ang senaryo dito kayo na. There is one nga sa mga Grekana, no? Kabay pa nga mga eleksyon man dari. Nga tikon, for example, magpuli ilang mga bata. Kulo kung mas tahon man nila. Kaki five, John, kung para at least na open within the family, no? Within the parent and child nga relationship. At yan muna na, may nag-away sa akong kayo na dito. May nagamuli sa ako, may nagbully sa ako dito sa eskulahan. At least from that level, baka interview na ang mga parents, so baka kadto no, sa mga eskulahan nila, ka maka-report no, sa nagkakaigo ng mga authorities. Because every schools man, may alas ang ginatawag nga learners rights protection officers, no, kung LRP officers. Nadara sila na doon nag-cater sa mga bullying cases na doon, nag sila na nag-interview. So, for example, ang perpetrator o kung ang nagreklamo nga nagapang-bully kag ang complainant kasi 5 zone nga alag yung bully kung classmate anay na sila temporarily na anay na ti-kipak sila bala no kung hindi sila pagpa-off doon sa isa ka sector no kag patawag ang mga ginikanan kung anong pwede mahimo dari ka K5 zone pero we okay. Believe no kung sirang langit tumong sang guidance sa mga kabataan kay subong abi makita niyo dat man ibang sabat-sabat na mas maisog pa kung kaisa sa ginikanan mas maisog pa sa mga maestro maestra nila sa K5 John.
1: Okay. Inang ang aton subong nga concentration kung ano ang mga himuon nga obligasyon sang tagsa ka mga eskwelahan kaysa nga aton nga mga pulis bala. Kay manti ang ina nga klase sa mga bagay dali lang gid no kay 5 Kim no kay ang ina nga mga bagay no ang mga ginapanghambal nimo laygay na sa tanan-tanan nga mga kabataan kay kun ano pang hilimuon nila no ang aton man lang yan ya ang aton diri ya nga punto nga gusto naton hibaloon kun ano ba lang ilang nga mga plano kun anong ilang nga mga tinutuyo para nga ma-prevent kag siyempre may precautionary measures na kay manti may ara na kita sang nakwaan nga balasihan nga amo sina to natabo sa may kaluukan bla so anong mga kwan anong
0: as
1: mga
0: I mentioned kay five zone pagpasangka or pagpahugot sa mga bag inspections or pagcheck sa mga bag sa mga kabataan and actually they have existing naman no nga mga policies
1: sino
0: more
1: mahimo?
0: On
1: sina
0: stricter implementation na lang kay five zone
1: sino so, mahimo sina kay five Kim sino mahimo sina
0: mga gwardiya kung mga personnel na sa school kasi usually ang mga police na bi outside premises na nanaila mo usually ang
1: so sino mapa-implementar sinong
0: the Department of Education
1: so ang DepEd amo na nang magahimo sina maga
0: yes.
1: Okay so ti ilang taon tayo kung ano may resulta hindi black no kag ti anong mabulig sang kwan anong mabulig sang local government nato ni parte dira.
0: Yes, kay K5 yun, na mabulig nila, as I mentioned again, ang pag-procure no, sa mga dugang nga CCTV, pag-procure, no, sa, as I mentioned, metal detectors
1: okay.
0: Kay K5 doon. Nga ti, mga
1: so
0: equipment, no, at least yung makadetect as early, nga ti, matagam-tagaman ng kabataan, nga kung for example, madala sila, madetect nila yun. No? So,
1: okay.
0: Iba ni matahap nga magdala K5 doon.
1: Okay, sige. So, salamat kid, K5 Kim.
0: Gikan sa Dapat Region 6, ini naman si K5.

0: Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagarnawan sa Ilocilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Mga ka-K5 sa ato sini nga pag pangalagad, minsahe anay nagikan sa ato sini nga mga followers nga nagamonitor diri sa ato sini nga pag pangalagad. Bodo mo damog li aton nga mga followers ubong nga naga comment sa comment section na nahon ato na mga comment sa ato sini nga June Kapulo Chus Live sa comment section. Pang shoutout ani sila WCJ Dakyanan, shoutout Samuel Villaluna. Happy listening kay Julio Sancho Abilarde. Kaya gani idol ta ikaw ginabira mo kawatan kag mga drug lord sa gobyerno. Thank you. Kay Allen Bulkirin, puerte ka kuno gidman dati sang ari ka sa Ruhas City, sir. Muna nga bisan ara Canada sa Iloilo, pero diri sa Ruhas kilala ka Japon halos ang tanan. Ari dang imo ligasiya, damo ga idolize sa imo. Ara naman na si Papang J kag si Mamang India. Amo na mga ginpang training kuda antes ko maghalin. Si JC, laulaw na iya si Castro nga gadilap na abiya sa kay BBM by bus money. Julio Sancho Abilardi Medina, may gabay idol John Kapulot, kay Norberto Aguilar Jr., may gabay man, Florinda Cadabero, shout out man, Renato Bindita, Biba Girl, shout out man, sa kay Inang Teddy Hakuma, shout out, tayo pa rin today! Shout out pa rin Teddy Hakuma, shout out tira sa tanan ng mga members ng Iloilo Executive Ball Club. Amigo, I'm here in Egypt, watching you! Tirigas na sa mga kuana sa inang mga Egyptian, ilabi na dra sa may inang pyramid. halong lang da pirme ha, paritide Hakuma. Gisakay ni sa barko si Manny. Pagbalik mo di hampang na mata basketball, bawo laban-laban ko mga ari ni sa maghampang kami basketball sa Iloilo Executive Ball Club. Hindi ko ka best player kay siya gabantay pirmi sa akon. Balaan niya kung diin ko maagi. Shout out na, pariti di Hakuma. Kagaina ba, pariti naman ang hampang ginasang Iloilo Ball Club mong. Iloilo Executive Ball Club, grabe. Si Kwa naman, siling naman ni Kwa no, ni Pons Parinyo. Yan na ano ni siling kada hampang yan ni Mark Pulgan. Nga wagin ni si Kadaog man. Ito yung makadlaw si Abuy Estinor. shout out na sa inyo tanan-tanan sa mga membro sa Iloilo Executive Ball Club. Dire sa siyudad kaga probinsya sa Iloilo. JC Matias, shout out man. Susan Pisiscar, bless evening. K5 John, Jimmy Canido, good evening man. Shout out Rosalie Paciente. Bow, big yes, good sir. Kay Lyra, AOR. Maying gabi idol John, watching from Hibauan, Pavia. Shout out lang gali sa family ko ka Stara nga naga-shot-shot. Ka sa birthday ni Boss Renz. Sa kay Boss Renz, happy, happy birthday. From, salamat sa painomo. Grabe ah. Dapat sa inomo la maoy ah. Ronnie Somblingo, good evening K5 John. Umambog, Santa Barbara. Samsam, good evening man. K5 ba John? Shout out lang kay Mama Papa. Thank you. Joel Patanindagat, good evening pare. Mati kami din ni Mrs. sa programa pare. Retiredness Mrs. mo. Di ko lang pagsugid identity mo kay base karon ko magambal sila nga baw. Isama ni sa mga grupo to sang 18 kabilog ni 18 bilog tubla nga nagakwan nga naga nga ano gani ni? Nga naga witness blato sa mga malita blato na pangdulong. pre Joel, patanindagat na may gabi kaysa kay Kernel da. Kay Mrs. mo may gabi. Kay Moscoso Efren, shout out. Rosalie Paciente, tuod gina sir. Maske diri sa istansya. Gani man. Sa kay Alpha, good evening Idol John. Kag sa kay Kim Caluyo. Shane Tansilia, may gabi rin ni Boy Isidro. Shout out man sa dira sa Carles. Idol John, shout out sa kay Rini Boy, diri sa Carles, kapamatik kami sa imo idol. Bernardas Filomino, good evening Idol John, watching from Bigke, Leganes. Stay safe always, Idol. Bakula naman ang mga bugok sa gobyerno. Apple di Aptabat sa Taasan, good evening sa Marbel South Cotabato, gamonitor gid ang sakay Prospero Marbel. Kaya Verinia Parinyo, kaga nung Rudy Parinyo, Maribig Parinyo, Taasan, sang San Pedro Molo. Kadraman sa Tabat family sa Bagumbayan, Crismore Sultan Koldarat, Mindanao. Kaya Chris Lidesma, kag Aisa Lidesma, Taasan, sang Barangay Sonto, Tubungan, Iloilo. Kag sa Taasan, Hilado family, sang Sontri Ungka. Tumudamo sa mga parinti ba? Kag sa Tabsing family sa Bagumbayan, Crismore Sultan Koldarat, Pagid. Mayang gabi sa Tulunan, South Cotabato, gamonitor man ang Taasan family, Pagito, buda mo pamilya nyo sa Mindanao ba? Kag happy birthday ko no, sa kay John Alihudin, Tabat Taasan, sa Barangay Sonto, Tubungan, Iloilo. Mga kakifad. May isa pa. Ay, tapos sa tagli. Sino pang reporter ta? Why na? Tapos na, ubos na. Pagani maubos ni aton nga mga Sientan Silya Ching Maluhubag and Vicenta Villanueva Latigo, shout out man kay Maria Blasi Siles kag Michael Blasi Siles. May gabi, shout out kag sa iba pa naton nga mga followers tani sa kay Rimia Panisda sa Taguig City, kay Argitech ADM sang Mulo, ginabubo ya Oranja sa kumpanya Mulo. Diyan lang sa inyo, hao, diyan sa Harur, Giyaman. Grabe, gabubo man ulan, diyan bong, batiyon man ganit. Okay, Julie Albert Kagansyada, shout out man kay sa iban pag iratanan-tanan, ha? May gabi sa inyo, tanan-tanan. Pasinsya na, hindi ko na kamumuubos pang basa isa-isa, mga ka-K5, kaya lang alam ni Chimpo. Tabwas, bawi ko sa inyo, ha? Diri sa ato sining nga pagpangalagat. Sa ngala sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, hindi magkalipat sa Extend Food Supplement for Men kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Sa kinandan, ako naman yung abyan, inyo naman ka-K5, ka-K5 June, Alhado Kapurot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: K5 News FM
5: 88.7
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TDX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
8: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: DTX 500
7: para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton di panit.
9: Produce na free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
9: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
8: Wow.
9: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk kag isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
9: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ni nga mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
8: Why?
9: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why ga 900 ang edad
9: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan arang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix mamasaga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C mamasaga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kadragsa nga punggod.
18: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
0: Galaw magputi.
18: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matinong na dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas na antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo.
24: Kagakontrolar.
25: Sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
21: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
21: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
21: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kang gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
31: K5 News FM.
32: Yo, yo, yo!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ko man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: ay,
7: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan!

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Time being the lives of the Filipino on us, not on 1018. And this time check is brought to us by DTX Beauty Sir.
1: Mas mga girl naton da kasi mga boy naton da nga damo pungudation sa Laguya.
0: This thing in your Tia Bonds and yung itsura ang DTX Beauty Sir.
1: Isang duman, wet tsura mo gagwapa ka rin.
0: Well, mga K5, may upo ko ni subong mga alipores ni Macho Colette, ang mga babae nga halin sa hulu-sulu. Mga guwapas ang una sa subong, e-check later on. So, mga K5 na ton, share the live. Hello guys, 103 viewers sa subong, nagatutok sa aton, may gabi. Kag sa mga nanay, kag tatay na ton, the Happy Father's Day, guys, sa mga tatay. Kag Happy Father's Day sa mga tatay nga wala huya, nga wala ilang itindugan, ang ilang obligasyon sa ilang agipabusong nga babae. Chika-chika lang sila. Happy Father's Day dapat, oh. Inyo yung makabataan nyo, nagpangita sa inyo. Inyo yung galagulagaw na nakamunod namin mo pagtiklo doon sa suba. Well, sa mga gabi, mga K5. Gusto nyo magtawag direct kay Macho Colette, tawag ka mo niya. 0966-243-2130. Tawag ka mo direct kag 0919-0986314. Basta plakad lang, ayun na, ikaw sa limitations, ha? Tapos ka. Okay, five. Tulutamyaw kita, anay, ha? Ah, sa mga upo din nato, no? Sige, tamyaw ka muna, anay. Tumuka ng inyong microphone kay magasugod kita sa tamyaw. Ah, sige, tamyaw ka muna. Pagkaon na tsura nila na yun. Hindi lang. Pagkaon na tsura nyo, ha? Ara, patanghan tayo isang... Ano dam? O sige ma'am, greet ka mo sa inyong mga friends.

0: LJT from West Virginia State University. Mayong gabi sa inyo, madam. How are you? Ay, magwapa, galing.
1: Mayong gabi man, machokolete.
0: Wow, magwapa. Mayong kababulek. Ano yung mga alan? Anong alan sa isa? Oh.
1: Hello, good evening mga ka-K5. Ako ni si inyong student intern, Rina Lindurin.
0: Oh, wow.
2: Yes.
0: Ang isa
2: and
0: naman?
2: I am Mitch Sokio from Leganes.
0: Wow, grabe. So, nagapuli pa ka mo after sa inyong duty?
1: Yes, Machocolate. Pero sa boarding house lang, kay malayo ang ating.
0: Tagadiin ka mo, tagadiingid ka mo. Tagadiingid ka mo niya.
1: Ako, Machocolate, taga-Sara, gita ko.
0: Aba, oh, kalayo. Or sa galing, taga-Sara ka, no? May K5 News FM, Sara, man dito sa, ano, sa Sara. Ang isa naman na itong kapo, tagadiin niya.
2: Tagalaganes.
0: Ah, tagalaganes po. Oh, grabe, galing. May boyfriend na ka mga doha? Wala pa? Feeling ko may ara na. Feeling ko may ara na sa mga bangs mo pa lang yan. May migo ka na na yan. Doon may ka-itsura bla si ma'am nga artistang naka-bangs.
2: Sino?
0: A singer na siya. I-research ko lang karon ang hindi pa numdum. Kumanan niya ako. Alright! Welcome ka muli sa K5 News FM. Alright? Ano inyong, ano inyong major again?
1: As for me, Machocolate, I'm broadcasting student.
0: So, nami ka kaya maghambal. Galing ka broadcasting ka mo. Yan mo.
1: Carry lang.
0: Carry lang. Carry one. Ang isa naman si ma'am, ano yung mga major, ma'am?
2: Actually, same man kami, sir, nga broadcasting student.
0: Broadcasting student. O, to, sige, ano ma'am, badyo bisubong ka mga broadcasting student ka mo. Ano, tabo to sa, ano, no? Sa bata nagtiro dito, be, o?
1: Oh. As for the information nga ato nahibaluan no Machocolate ang shooting incident nga natabo sa may San Jose National High School if not mistaken sa may Tacloban ginaligar nga ang rason is bangod sa bullying and amo to ang nagtulod sa duha ka bata nga man amo to ang action nga ilang ginubra pero syempre ginakondone naton ang bullying as well as ang action nga ila ginhimo because hindi siya humanitarian kumbaga hindi siya makatawo.
0: Si Ma'am Mitch naman bi sa high school ginabully ka man Ma'am Mitch?
2: Sa high school wala slight mera.
0: Like ano ginahambal nila sa imo sa una?
2: To be honest, about sa akon nga
0: antipara.
2: Pimples.
0: Ah, oh, ah, abi ko sa antipa. Sa pimples mo ginasuyaan kanila?
2: Yes po.
0: Grabe, mas lang nga manuya gid sila sa pimples mo. Te ano gahibi ka lang ya, nagahipos ka lang.
2: Actually po ga ano lang ako ga wala ginapabayan ko lang sila, let them.
0: Wow, grabe. Kaluoy, gadyagali ya kay Ma'am Mitch, buligan naton mga ka-K-pad. Kung may mga bulig ka mo dira, pwede ka muna katawag sa aton. Abri, open man na aton nga GCash, no? So ginahambalan kanila, ano, sunlog-sunlog kanila, tapos wala ka man gabato.
2: Actually, sir, wala, sir. Do like, do gina-backstab lang.
0: Ah, gina-backstab lang nila. Ikaw naman niya, ma'am. Ano yung ayo, ma'am Riri?
1: Rina.
0: Ah, Rina, gadyat. Rina yung ayo, oh.
1: Apo.
0: Oh, ano ginabully sa imo sa una niya, Ma'am Rina?
1: Usually, wala man machocolate kay gaget along man ko sa tanan. Kag if ever man i-bully nila ko, gabato man ko ya. Kaya lagi hindi ko magpasugot nga, alipustahin.
0: Oo nga. Piskan gamay ka lang ya, mabato ka gidya. O, di ba lang? Small, piskan gamay ka na ya, mabato ka gidya. O, tigrabi. Pero sa relasyon sa mga boyfriend nyo, kung ginaaway ka mo sa boyfriend nyo, gabato man ka mo?
1: Kung magka-boyfriend, syempre mabato.
0: Wow! Grabe, kid. Pero sige lang, ang importante, ang pag-eskwela, anay. Di, kamusta? Di, kamusta ang aton, mga upon naton, ding mga media? Ano mahambal mo kay Aday Kamurisabong sa K5 News FM?
1: So far, so good ang experience. Kaya syempre, ka-expose kid kita sa lain-lain nga department. Sa first week na mo, nara kami sa may reportorial. Mm-hmm. And as of Subong, sa ako, nara sa may technical department.
0: The art department?
1: Yes.
0: Wow. Si Ma'am Mitch naman niya. Saling, ati, kamusta ni ma'am ang pag-visit yun sa K5 News of FM Philippines?
2: Actually, okay lang man. Ang mostly graphics ko, tapos editing. Yes. First of all, newsroom.
0: Mahilig ka gidya sa graphics or editing?
2: Yes, sir, actually. Kaso sa newsroom ako subong, pero ga-graphics man ko.
0: Wow.
2: At the same time.
0: Alright. At tawag ka mo niya 0966-243-2130 mga kaka-K5. Para sa aton nga Bardagulan Real Talk. Ang ko sa iyo.

0: Oh, may color ka na sa mga line, everyone. Bawat timprano, patong color sa mga gabi ba? Hello, mga gabi. Good evening, color. Dalagay pa lang gahama, adjust kita, anay. Alright, alright. Alinakton color sa mga gabi, ha. Mayang gabi sa ating nga first caller sa mga gabi nakatutok sa K-Fit News FM. Hello, good evening. Hello. Ay, why na, napatay niya. Ay, sige lang. At tawag ka mo diyan 0966-243-2130. Alin na, nagbalik siya. Hello, good evening. Hello, mayang gabi.
1: Yes, hello, mayong gabi.
0: Wow, mayong gabi, tingog pala. Duga palupad na burador. Taga diin, ikaw, guwapa.
1: Taga, ano, San Juan Molo.
0: San Juan Molo, ikaw? Oh, may question kami sa buong sa imo, aton nga real talk. Oh, basa, guwapa, basa ka mo, guwapa. Oh, go.
2: Ano ang pinakamanamit gagin patilaw sang imo partner sang una?
0: What? Day? Ano bala una day gagin patilaw sang partner mo sa imo ha? Tatlo ka bagay gid day. Ang pinakanamit kag ang pinakaulo at plob uploadon mo. Oh sige.
1: Magkaon mat chocolate?
0: Biskan pagusto ka kung ano ang ginpatilaw sang imo, migo. Hindi lang sa pagkaon.
1: Ang ginunay chocolate, ang ginunay ginpatilaw sa kon mat chocolate, abi mo kung ano.
0: Ano?
1: Ay, pipino mat chocolate.
0: Ari, Madam Rai. Si Ma'am Rai lang tawag siya. Madam, ano man bal mo da be? Namitan ka gidigili isang pipino?
1: Oo, oh, mag-chocolate yung paborito ko na.
0: Wow. Pamang ko, tanim yung duwa naman ka, OJT, kung nakatilaw man sila si Nabe. Day?
1: Ano?
0: Dumi nag-ahambal nga piyak nga radyo ka kay Pipe Andre Hau. No?
1: Gadula-dula ka, mag-chocolate, hindi ako kabati.
0: Basi mo, cellphone, baratuhon na mo na guro. Dalilagad. Batian mo na ko, sa piyak na guro sa nga linya, dumi nag-ahambal nga radyo. Dalilagad, palangga, ha? Palangga? Dali, lagi palangga kay Halinon taka sa piyak ka linya nga pampampang manggaranon nga linya. Okay. Hello? Ah, guwapa?
1: Yes, mat chocolate.
0: Ara na. Batay mo na ko?
1: Oo, mat chocolate.
0: Amo na ya. Apa man ko tabi, duwa ko bigaw GT. Di subongo ko nakatilaw man sila pipino.
1: Sino mga ngalan nila mat chocolate?
0: Pangilalaha sila, yaya. Ah. O, pakilala.
1: Ang ngalan
0: niyo, mga guwapa.
3: Hello, guwapa. Ako si Rina.
0: Rina.
4: Yes, ako naman si Mitch.
0: Ha? Day, sabat na, day. Ano?
1: Hindi ako kabati. Sa iya, matsokolik.
0: At ituduho naman. Ako ituduha ka ng mga palangga.
3: Hi, guwapa. Ako si Rina.
0: Baligya, Harina. Tapos?
4: And I'm Mitch. Mitch lang gid.
0: Mitch Sabwisi. Amo nila ng alan.
1: Okay.
0: Oo. May pamangkot ka sa ila bilang isa ka sila nga intern diri sa aton sa K5. May gusto ka pamangkoton party sa kung anong pinakanamit nga natilawan nila sa bugos nga kalibutan.
1: Ang mangkoton taman ka mo nga duwa, mayong gabi gali ah. Ang ano ang pinakanamit man nga natilawan nyo sa bilog na kalibutan sa inyong kabuhi?
0: Wow.
3: I believe ini siya malabig.
0: Wow, malabig.
3: I believe ini siya isa ka dark.
0: Dark? Maitom? Tapos?
3: I believe ini siya mabasa-basa.
0: Wow. I believe I can fly kanta Eric Santos. Tapos ano pa again?
3: I believe ang tawag there is chocolate ice cream.
0: Both chocolate ice cream. Dapat tamo ka ba na magsabat? Dahil pardudo alam ka balaliwat. Ano ang natilawan mo o pinakanamitan mo nga gipatilaw sa imong boyfriend? O color sabat? I believe. Go.
1: I believe malaba-laba siya.
0: Malaba-laba ini siya. I believe ano pa again?
1: Matrotigsol siya.
0: Ang balbe, I believe, ako yaga sa bat sa imo yung hangliwa. Go!
1: I believe, marulaba-laba di siya nga matrong tinsol ang
0: pilaw. Tuduwa ba lang tingog mo yan tayo? Oh. Ano sir, kung si Kike? Oh.
1: Tapos matig-atig-an sa matchocolate nga mahumok-humok man kung kanton-kanton.
0: Ah, mahumok-humok man kung kanton-kanton. I believe harina, ina.
1: Hindi mahuruhagpok-hagpok man sa matchocolate. Oo. Oh. Ginakaon-kaon.
0: Oh, Mitch, paktabi, Mitch, gahupok-hagpok ka no, kaginakaon. Oh.
4: Cucumber?
0: Cucumber? Cucumber ka no, dai? Huh? Cucumber ka no, cucumber?
1: Siyempre, matchocolate, lain naman niya. Kagina, cucumber, to subong lain naman
0: niya. Ano naman niya?
1: Ampalaya.
0: Ampalaya, wow. Napait. Pero sa totoo, nagkaagi ka na ginhungitan sa migaw mo, ulo?
1: Ano yung chocolate?
0: Kaagi ka na ginhungitan sa migaw mo nga may ulo?
1: Oo, matchocolate eh.
0: Ay, tuod. Ano nga klase ulo ang ginhungit sa imo? Uton diretso o kun harolik ko?
1: Uton diretso.
0: Wow. Nga, ano kinalain sa uton diretso kag ang harolik ko, hao?
1: Siyempre, matchocolate yan kung diretso. Yati dire-diretso. Ganyan, pero kung haroli ko matchocolate, abi mo ano, gasuro sabit-sabit para sa'yo matchocolate.
0: So kung magsuro sabit, gaano ikaw kung masabit bisa imo nga ano nga helicopter?
1: Siyempre matchocolate ganito kasi do-sido. Ga ano ga sido-sido.
0: O paano ma-mits mag-sido? Sido, ma-mits, paano ka mag-sido, be? Sige, Bima, bit, si Dobby, go. Ang muna sa mag-sido, ikaw ba si Dobby, day?
1: Muna yan, matchocolate mag-sido po.
0: Paano, paano ka mag-sido? Ha? Ay, tuduwa bala, kaya pakalain mo si Do, do AI. Liwat, oh, ano yung mo si Do, paano mag-sido? Okay. So ang upoy ko ni actually gapang pakot ni sila. Sabi mo pumulo banta, Ma'am Mitch, ano ini sa klase babahi? I believe ano siya?
4: I believe super
0: ano?
4: super ano niya? No, super ano niya? Ma-explore na type na babae.
0: Ah, ma-explore siya. Si Madam naman ano kasi sa babahi?
3: I think adventurous.
0: Bu adventurous ka kanu dai? Adventurous ka ginman dai?
1: Oh, chocolate bisan sa ano lang bagay ah.
0: Aga adventurous ka gidya?
1: Oo, ma chocolate.
0: Wow.
1: Pero testingan niya man ay turo testingan taman ang wala taman na tilawan kag na testingan eh.
0: Ano ang wala mo pa na tilawan how?
1: Siyempre, magsuyok-suyok, machokolate sa ginatawag na sesto.
0: Musiso! Hindi ka addict, Dai?
1: Hindi ko yung addict.
0: Feeling ko, Bladay, sexy ka, sang una.
1: Tang una, machokolate.
0: Pero guwapa ka ginman, totoo, day. Guwapa ka man, day.
1: Ano, machokolate?
0: Guwapa ka ginman, hindi ka ma-hurt sa ako. Nagpamangkot mo lang, kuya, yakin ba si Chura mo doang. Guwapa ka man.
1: Ay, guwapa ko, ah. Sa kung napa, sa hindi pa usong tao.
0: Si Chura mo to, biro. Oh, feeling mo, upod ko ni Subong, mga ano ni sila, mga guwapa man.
1: Guwapa man sila matsokulit, ah, hindi ka man makajudge sa tao kayo wala man sing laway kung sa kalibutan.
0: Oy, correct. Ate, sige, may bata ka na dahil wala pa?
1: Wala ba matsokulit, ah, gusto ko ba gani makabata?
0: Di wala ka ba na, ha?
1: Wala ko yung ba, nagaturo tilaw.
0: Maturo tilaw ka lang. Paano pa ba mana mo kay di ba si Chaka mo, ah, kamay?
1: Guwapa, wala
0: ganilaway
1: sa kalibutan
0: ng chocolate. Mm. Amo na iya. Di, wala kagin binobyuso mo. Wala ba nagpanguluyag sa imo, how?
1: Kadamo man matchocolate, ah, pero ginapulopilian ko pa kung si din ang ma...
0: Pero kagi ka tilaw, dahil nga dumadulaan ka ginhawa?
1: Ano matchocolate?
0: Kagi ka tilaw nga nadulaan ka ginhawa?
1: Oo, matchocolate, eh.
0: Tingin, nag-ano ka na lang, bi?
1: Pahunay-hunay mag-chocolate alay sa kilid-kilid. Ah,
0: oh, sige, pamangkot na ka mo, duwap. Ma'am, may mga question pa ka nung atunod, JT, si Imo. May question pa kayo, ma'am? Oh, dali, question na.
3: Guwapa, anong imo nga favorite nga dessert?
0: Wow.
1: Ang ako nga favorite dessert.
0: Hindi, iyas ang nanay mo. Oo.
1: Hindi, ano? Abi mo nami ang ice candy.
0: Ice candy? Ano nga flavor?
1: Ay, bisan any flavor, ma-chocolate, bet ko na iya.
0: Wow, to what?
1: Yes, wala ko pili, ma-chocolate. Basta
0: pero nami, bladay imo tingog, dado pwede ka man pang reporter.
1: Ay, tuod ka ma-chocolate.
0: Oh, sige, report eh, kami bi, oh. Report kami na subong nga isa ka babae nag-inom tubig sang ulan, nagsakit siya na hospital 14 days gid. Oh, sige be? Oh, upod na ton si, sino nga ngalan niya na gini, ma'am? Sino ngalan mo gani, di what?
1: Ngalan ko?
0: Oo.
1: Si, ano, si Redmi.
0: Ha?
1: Si Redmi ako ngalan.
0: Redmi?
1: Yes.
0: Yung cellphone ba? Tagok na lang kayo mo. Tagok ah. Okay. Tagok. Report na bitagok. Dali.
1: Mayong gabi ka K5.
0: Di a Western Visayas Medical Center. Chasla. Okay. Lahat. Good evening. Good evening. Western Visayas. Okay. Go. Subong upod nato. Natong reporter live sa Subong sa may, Ecuador. Dahil sa imong report. Sulod.
1: Mayong gabi, Western Visayas Medical Center.
0: Hindi, oh! Hospital na yung ginambal mo, yaya! Mayong gabi, Western Visayas lang. Lang ka-earth. Do what? Go!
1: Good evening, Western Visayas. Ari kita diri subong sa Ecuador kung sa diin ang babae nagainom sang tubig. Kung abi mo, ano natabo sa babae?
0: Wala ko kabalo.
1: Ang tubig pa naubos niya pero nasakit na iya siya.
0: Baliday, ano klase tubig din siya naghalin sa Ehipto o kung sa langit diretso?
1: Sa Ehipto, matsokulit.
0: Ano colors ang tubig na dahil subong sa Ehipto, day?
1: Medyo ma-brown-brown, matsokulit nga daw kalubog, matsokulit nga daw dipuel ah.
0: Ah, daw kalubog ang tubig.
1: Oo, ma-chocolate.
0: Ah, oo. Di anong tabo sa babahe na hospital siya? Di siya ng hospital sa Bongday?
1: Di rin mo sa Ecuador, ma-chocolate.
0: Ah, sa Ecuador National Cemetery?
1: Hindi, hospital, ma-chocolate.
0: Ah, hospital. Oo, oh, sige, day. Ah, sa iyo mga report, madamong kasalamat. Ako si, oh, go.
1: Ako si Tagok, ma-chocolate.
0: Oo. Ang nagabalita...
1: Ang nagabalita ang imo ka K5 nga si Tagok.
0: Okay. Salamat kay K5 Tagok sa imo nga wala pulos nga reports mo nga gabi. Naming lini invite ni sila no. O te sige day.
1: Sige ma chocolate.
0: Bye bye. Okay, balik kami ha. Salamat gin sa pagtawag ni Miss Tagok. Ako si Ma Chocolate upod ko din si Christy per minute kag si nga nanong isa.
3: Rina.
0: Si Rina kag sino kag isa? Si
3: Mitch.
0: Si Christy per minute at ano po sa 8.7 K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

0: iadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Bakang sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
0: Bartagulan sa

0: 48 after 10. Ah, your favorite radio station's the number one K-5 News of Pam.
1: Okay, five na ito, not patamyo kong tanay mga upod na itong dia. At ang mga guwapahon, yung mga OJT. Ma'am, tamyo, kamo na sa mga friends yung sumong gabi.
2: Ngayong gabi, mga ka-K5, duya ko tamyo ng aking mga pamilya kung nagapamati man sila subong. Kaga ako man syempre ng mga abyan. Kag sa mga kaupod man natin ng mga intern nga naga-duty sa subong.
1: Alright, okay. Well, honest, Ma'am Mitch, go!
3: Okay, hello everyone. Sa mga kilala ko, mama, papa, ayun ako kasi.
1: Ayun na si Mama sa K5, oh. Oh, si mama mo itang miyawa, anay si mama mo. Ah.
3: Hi, ma. I hope you're doing well.
1: Wow. Naga-enjoy kit si mama mo sa imo sa mong pamati, guro?
3: Siguro.
1: Wow. Why, sige pamati sa bong or gamamati sa subong?
3: Feel ko busy sa subong. Busy wow. Sa.
1: Oh, busy si mama sa bong. Alright. Kasi may mga gusto, pagkakit mo tamyawan pagkakit, sige, tamyaw pagkakit, be. O mga friends nyo da, mga classmates nyo.
2: Yes. Siyempre, di man natong pagkalimtan tamyawan, ang iba naton man nga mga classmates, kag mga iban man nga intern nga nagawa duty gyapon sa iban man nga mga istasyon. I hope nga okay ka mo da, guys.
1: Grabe. Alright. Well, sa mga K-5 naton, balik kita sa aton. Nga pala mang kutanon sa mga gabi. O ba, Mitch, ikaw naman basa. O, sige. Ano ang pinakanamit?
3: Ano ang pinakanamit nga ginpatilaw sang imo partner sang una?
1: Oh, wow, grabe. Hello, sir. Good evening. But shout out to RNG Production Models. What's saying here? Salamat kay Emmy Angel. Salamat. Grabe ba? Okay, sa mga K-5 naton, dali lang yung suryahan, tablaan na yung nagapang bully. Kada mo nag-isubong sa nagapang bully sa school, no? Paano namin sa inyo bibilang isa ka mas communication student? Ano ang mahambal nyo ba sa mga kabataan nga mahilig mang bully?
2: I think for me, Macho Colette, ang mga bata daad, especially sa mga edad nga mga like 10 years old padalong, I think kakakuha gina nila, syempre, first gid sa environment, nga gaka-surround sa ila. Kaya ang mga bata daad, gaka-learn na sila kung anong gaka-obserbahan nila.
1: Correct.
2: And then i-imitate nila. So I think nga dapat ma-start gid sa atong nga panimalay, nga tudluan sa mga ginikanan nila ang ilang mga kabataan kung paano mag sinarayho, no? Hindi lang sa sulod nga balay as well as sa gwa man, like sa ilang mga klase, sa buluthuan, kag kung paano ang mayad and respectful nga makipag-interact sa ilang mga classmates kag-anya.
1: Correct, oh. Kahit ko sa sulod sa balay nato na atong ginikanan, example, binagapalamuyayaw.
2: Yes.
1: O, ti ma-adapt man sa kabataan naton si tatay gapanakit, gapanumbag sa batiis. Magita man sa kabataan. Sa imo, Ma'am Mitch, ano yung mga conclude sa mga gabi, be?
3: For me, ang isa lang yung mambal ko ng hindi mo pag-brown sa iban kung hindi mo gusto brown sa imo. Ang malang yun na.
1: Correct. Iba siya sa palakad. Blah, blah. Mga thinkers are doers, no? Would like na yan.
3: Karma is real, sir.
1: Pag ang karma sa mga K5, hindi na sa mga digital na sa mga karma. Di pa, wala lang na. Pero mabudlay na. Isa sa kabataan natin, pariyosin eh. Nara ba ito gani kung ang may mga issues man parte sa kabataan. Ang nanay ginatabunan pa yung kabataan niya. Dapat istoryahon nato ng kabataan. Tudloan tas ang insakto. Diba nang basa Bible, brad? Obey your parents in the Lord for this is right. O, diba? So, amun na mabudlay subong mga ka-K5 naton. Kung ang nanay naton, parehos na bala sa balay naton. Kung si nanay ta mahilig mamuyayaw. Ang kabataan, kapati man ka muna nga nag-ailog man sila.
2: Yes.
3: Yes, sir.
1: Diba? Kung si nanay naton mahilig mamuyayaw, 1 to 55 ka pa muyayaw. Eh, ang kabataan nagasunod man. Pwede kaluluoy gito, no? Kasubong binulan, do pila ka teenagers, subong ang napatay man, ununa si Rene. Oh, di ba? Ito pa sinusubong ang tatlong kabataan naman to sa Tacloban.
2: Yes.
1: Oh, grabe, no? Kasakit sa ginikanan, bala kon batsagon nyo, ma'am. Ngalin sa gamay, ginbatiti sa... No, ginpa-eskwela. Tapos, pila lang ka segundo, nadulay mo ng bata, no?
3: Yes, tanan niya si Capricio, ginubras ang kinikanan para sa bata.
1: Nagsubong mga ka-K5 naton, ang barkada, subong niya ti maupod mo sa kasadyahan. Pero sa tuntuod, kapag pangabuhi, kung ano matabo si Moon, si nanay, Japon, kag si tatay, di ba la?
3: Yes.
1: Oh, grabe. Si Sarah, kamusta naman tong lugar niyo sa Sarah, subong? Ah, sa Sarah ka, no, Sarah?
2: Yes.
1: Ah,
2: yes,
1: kamusta
2: yes,
1: naman tong Sarah, subong?
2: Sa subong, kakakita ko, machokulit, duda mo ang mga by-bust operations, mm-hmm. mga police reports. Pero, syempre, amo man eh, ning active man ang station dito sa Sarah. Kasi syempre, gaka-feed man kita sa real-time nga updates kung anong gakatabo sa Quinto Distrito.
1: Mm-hmm. O si mamaya sa Leganes ka, ma'am, no? Kamusta naman tong lugar niyo sa Leganes do?
3: Actually, sir, sa Leganes do, wala man sang damo problema dito, mm-hmm. I think. And ang problema lang gid kada sa Sunday is very traffic gid sa amon kapin pagid kun sa ano na sa may Bangga oh sa Mar Market banda.
1: Grabe.
3: As in dugi-dugi gid sir ang ano namon pila duga pila lang kami gani
1: sir. Tinga may guba may guba nga dalan now.
3: Hindi sir, hindi sir nang kwan lang nang
2: dugutok sa balaman.
3: Gutok sir oh. Mm. Like the one way, two way sa pero one the one way lang gid makaigo.
1: Mm. Kanta sa One Direction, One Way or Another, no? Tadi padakot, oo nyo man dati. Pero maayo ah. Salamat kayo sa aton ng mga OJT. Subong, tiyan mo na. Advice-an, tabi mga kabataan naton, bi ma'am. Mas may mga advice ka muna. Ibang nga kabataan, tagahan sa nanay nilang abalon, nagpinangakig pa. Oh. Ano ma-advice yun dati?
2: As for me naman, I think nga kita as kabataan, dapat makabaluman kita nga mangin grateful and mangin appreciative sa gina-provide sa atong nga ginikanan. Kasi syempre, sila nagahimakas gid na nga makahatag kung anong kinahanglanon naton sa aton mga pag-eskwela o kung mga personal needs man naton kag sa mga leisure. So dapat amo na mangin thankful gid kita kag indi gid naton pagkalimtan ng ilang unconditional love and sacrifice.
1: Correct. Kasi tagaan kala sa nanay mo da 50, kundi kay goti pa igu-igu alang eh. Oh. Yes, imo naman yung ma'am. Ano ma-conclude that com ya?
3: Say man to gino, sa ginabal ni si Mirina na dapat natin
1: palanggaon na ang imo nga boyfriend ba? Hindi. Hang up subong sa mama. May ginapanumdum ikaw nga iban, ma'am. Oh, ay kaluluoy gid kay ma'am. Kamusta? By the way, may boyfriend na si ma'am. Wala kaya boyfriend, ma'am. May boyfriend si ma'am.
3: No comment.
1: No comment, ma. Kuya, sa galing kay galanta ka, K5 and day si mama. Wala mo dali sa K5. May mga bukayo katag na luto kung kaysa amo. Sige, hindi talaga makotod ang imo. Ma'am, may sana imo makonclude yan.
3: Amman ganabal ni Miss Rina na be grateful na always love your parents. Kay sila lang gid ang inyo, sila lang gid ang imo nga masaligan kag nyari pero man sila maging friends or yes.
1: Grabe no. All right sa mga K5 na to, madamo nga salamat gina sa pagtutok ado huya-huya pa ngaton sa mga OJT buwas din sila mong huya-huya ni. Kamo man Japon buwas. Sino yes, yung tao to sa patrol? Wala tayo patrol to tao sa subong reporter. Why that?
2: Ara da si Krisha.
1: Ah, si Krisha.
2: Face Subwasa.
1: Ah, ara sa patrol. Alright, sige. Mga cute-cute nga ito nga mga OJT. Subo kang mga gwapa, no? Tanda ka dyan si Sir Ray magkuha sa nga ito nga mga OJT. Alright. So, sa mga parents na ito nga nagatutok, Happy Father's Day. Gili sa mga tatay, tanda.
2: Happy Father's Day.
1: Oh, manapal mo sa tatay niyo. Ano yung tatay niyo?
2: Happy Father's Day sa mga tatay nga responsable kag wala nagatalikid sa ilang mga obligasyon. Saludo gid kami sa ini.
1: Nice.
3: Yes, Happy Father's Day pa na always halong kagad per me and sa tanan nga mga patatay dira sa
1: patatay. Ah.
3: Tatay dira sa
1: tatanan nga patatay, no? Na wala nag-ulikid sa ilang obligasyon. Sa akong na tatay, Happy Father's Day! Masalamat kita sa pagpadako mo sa akon. Sa tanan natin nga tatay mabuhay. You know what, ta? Ibang galing nga mga tatay, gani, no? Nakita ko sa vlog mula isa sa ka-PWD. Napatapos yung iya kabataan nga lima kabilog. Pero grabe nga discouragement. Kag-bully ang nabato niya, hambal niya. Kung pamatian mo lang ang ginabully sa mga tao, wala ka gid achievement nga maabot.
3: Yes.
1: Oh, dapat pabayaan mo lang sila. Pero sa inyo lugar, blada mo, chismusa. Sa subong chismusa, graduate na ka mo, chismusa pa rin sila. Oo, diba? Mga K-5!
0: Bukas naman the same time, same stations. Magabulos na ang kayong lawas ni Doc Ramiloy. Kag magabulos na si Madam Usang. Ako si Matt Chocolate. Opo ko di ang amon nga intern nga si...
2: Student intern Rina Lynn Durin.
3: And student intern Mitch Sokio.
0: On your favorite radio station, number one, this is K-5 News
3: FM.
0: Good night.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
8: atay, no?
7: Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga nag-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Bedtime secret. Bedtime secret.
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
17: Wow.
16: Kal makaistorya kita karon sa ginatuwag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
18: Bedtime Secrets.
19: Bedtime Secrets
16: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
18: Oh!
16: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mega K5, good evening everyone, every 2, every 3, and every 4. Iwan sa siya lang. Si Madam Usang. Sa mga K5 nato, nga nagpamati sa mong sa aton. Good evening everyone. Monday edition. Mami nagatulo-tulo naman nga ulan. Mayara man iban nga mainit. Mayara sa mong nagatulo-tulo naman ang ulan nato. Saluda lang sa kamot niyo ang katulo ah. Well, sa mong gabi mga K5, hindi niyo pagkalipatin niya mag-inom sa X10 Food Supplement for Men. Sa mga tatay naton, nga ang ilabala nga pichurukoy, tama gid ka, loy-loy, inom ka mo, extend food supplement for men, no? Para hindi mag-loy-loy si kaloy, no? Karoon na mahambala meses mo, no? Ay, ano niya man, marshmallow naman ang imong tuloy. Kagtuloy po kayo sa aking bahay. Merry Christmas, wa bongga. Well, sa mga K5 na to, thank you so much. Matap si drivers na, tundi na, yan naga, nagapulpahuway, nagapaugat sang hulat sang ilang pasayro. Good evening, everyone, sa inyo tanan-tanan kaway pa nga. Magdamo, pag ilang inyo nga pasayro subong, biskan may mga problema sa primalay, dapat naton atubangon lang. Well, subong agabi, mga K5 naton, thank you again sa tanan-tanan naton ng mga kapulisan, sa mga friends naton nga nagalibot-libot subo sa syudad kad probinsya sang Iloilo. Isa naman ka letter ang aton basahon subong, kagtaguon ta lang sa aliyasa, sa aliyas nga ngalan nga si Faith. Machokoli, tagwala ang ngalan ko nga si Faith. Ngalan pa lang, faithful na ko no abe. Pero sa tuntuod lang, Madam Usang, may boyfriend ako nga taguon ta lang sa ngalan nga si Ella. Bong, lulu, babadu, babahi, manay nga, halak ba? Himot na lang, biglaga, be, okay. Si Ella ga, Madam Usang, isang lalaking gwapuhon. Tapos, mahilig din siya magmotor-motor, kag mahilig magbasket. Alakon boyfriends, 5'9 ang height, Madam Usang. Kaga ko, hindi man ko tama, kapotot ah. Nag-adjoy mo na ako sa mga bikini open sa una. Katika model mo na ako, Madam Usang.

ang silangana, no? So, nag-join ako sa competition, pero may ako daog. Pero may ako daog, kag siguro ko, garabi ah. May mga time, mga second placer ako. Madamo siya, get-share ko rin sa imo, kahit ti, apabuyan ko mo ng search-search, ma-join sa mga competition. Kag si Jack Jack, amigo ko, hindi ha magpasugot sa akon, kay hindi siya ako na gusto magkita akong lawas. Sang wala pa kami nag-nubyuhanay nga duwa, ginhambalan ko na nasa nga, amo rin ako at pahabuyan, mainta sa mga search, kag magsuksok sa mga bikini-bikini. May mga time, magugis ang madamuusa nga ang bikini na mong tama, naging kanipis-nipis bala nga ang matabunan, ang kurit na lang sang dalan. So, grabe nga, pikit-pikit ko eh. O, kasi yung scotch tape nila na madamuusa na butang namon para suwabe tuluhon. Wala mo ko na huya, madamuusa, kaya ang ako nga tinagong dagat, medyo turutambok-tambok mo ng talabako, tag 50 ang kilo. Kag manami, idya tulukon. So si Jack Jack manamusa nagaugda sa akon kaya hindi siya gusto na makita sa ibang lalaki ang akon Sunset Boulevard. Pero Madam Usang ginhambal ko kay Jack Jack nga insindihon naman, wala man ko nagatinunto. Asta mo na sila sa tulok, kag pulo. Ako naman Madam Usang, wala mo ko gayet nagareklamo sa iya nga si Jack Jack nag-intra man sa una sa bikini open. Well, gakawel-kawel iya si Pelge, mabayaan ko lang. Ako manamusang open-minded gid ako, do sobra pa sa operasyon ng ako niya pag-open sa ako niya mind. Kag, subong ginapunggan niya ko. Manamusang ang problema ko kung paano ko sigihon ang ako niya passion sa pag-join sa bikini open. Kag hindi naging gusto ako nigo. Nag-away kami last week, kag ginabalan niya ko nga wala-uya nga babae, grabe ang pangbuyayaw niya. Hindi ko na kaya, madamusang, natunlon ang ginahambal niya. Kaya ko tani tunlon kung pagkaon ang ginahambal niya, pero hindi. Mga salitang ugat niya makasakit sa tigipusuon ko hanggang nag-aagi sa akon niya brain cell, pakaduman sa akon nga pulo, kagbasi mahimo pa ni 2 more, 3 more, kag save more, hello, dalig mamati sa aton. Madamusang, grabe gid ang akon niya discourage. Ano ba lang dapat kawin mo? Pabayaan ko lang ako ng amigo, kaya tutag yung bayaan yun naman ako. Ako gali si Faith sang molo. Wow. Faith, walk by Faith, mayong gabi sa imo da. Kaway pang makahatag ako advice later on, navigator, escalator, calculator sa imo. Sa pagbalik ni Madam Usang, ang pinakagwapa nga babahi, chubby lang ko, pero suwabi man ko sa pananaw sa mga lalaki. Hi! Good evening sa kanin Nanay Nenfa nga wafa-wafa sa una subong wafa man gyapon. Hello kanini Amay, kabay ba magdako ikaw? Well mga kagay-fi, magkabalik si Mada Usang all the here to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
11: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
11: ang BCO
10: yung may D3
11: matatas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.

You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5 ba? Good evening everyone sa inyo. Tanan-tanan, how are you? Baka namin isang story ni Faith Sumunga. Mahatag to the advice sa kay Faith. Faith, baka namin namin kasi mga program. Program, problema gali. Ay, ay nako, pan muna ay mga migo-migo palang galingin na basta pinakasapasyon mo. Kalain mo na. Na ti amo na pangabuyan mo la abay ng obra sa tinundo kay ikaw mo na yan nakabalusong yung obra mo kagambal mo kagina before ka mo magdubyuhan na amo na yung mga work o di ba la so dapat naintindihan na sa nubyo mo nga amo na yung mga obligasyon kaga mo na yung mga trabaho kalain mo na yung pabayaan niya ka no? Kalain mo na yung mabasya sa imong way kapulos ka babay buyayaw niya ka. Di babahi ka, buyayawin niya ka, hindi mo na pwede. Ang nami daw imuon sa iyan at Guru Dime. Pangahon mo siya. Ikaw ganigin, dapat sabi kini open, nagagawa mo na yung mga kwil-wil-wil, kakawil-kawil. Tapos ako niya, magwa lang ako nilawas. Kaya natabunan ko man ang mga private properties ko. Ba, private properties? O, di bala? So, ang kalain lang, kahit di pwede nga isriyahan, hindi lang ka mamaglinaway, kahit magsingitanay, kahit magbuyayaway, kalain mo na iadain, di bala? Butani, intindihan na sa imong boyfriend, ang imong obligations, bala? Ang obligasyon mo, intindihan niya. Nati, siyempre, amo na ang imong words sa una, and then amo na nakahatag sa imo sang income, o di ba? Di ka maghakigit siya, abi. May mga nag-message sa ato, no, from 2955. Padamusang hindi mo na milami iya, grabe buyayawan niya ang babae. Pwede ba surihan man, hindi lang buyayawan, kalain mo na. Padamusang, kung nakubi sa iya, bayaan niya migo, ay total, hindi man, total hindi man siya, total hindi man sila kasal, no? Boyfriend niya malang na. Masi amo pa na makatag siya problema sa plakad daw, kag amo pa na sa plakad daw, makahatag sa iya sang mga tensions, no? Kaya takabo sa iya, nakabuhi. Kag amo na ang pinakahabudlay nga madulot niya. Wow, grabe. From 2957, padamusan ko na ko sa iya, babay, anin ang boyfriend niya. Kung guwapo kayo mo boyfriend, ti, sakripisyo, hipro, kung mahay tsura sa boyfriend, mga dupi niya rito, babay, inalang da. Well, magagifin, magabalik, madamusang, only here, to your favorite radio stations, the number one, ha, Faith, pamatik ka da? 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, magabalik si Madam Usan.

0: 80.7 K5 News FM. Upo dyan si Madam Usan sa programang Bedtime Secrets. Mga ka K5, Monday edition sa mga program. Ba, ay no nga, iba nga palamig dira, iba nga pa init-init man. Kung malamig na, mag-inom sang kape nga DTX Coffee Mix. Pansa, mainit-init naman. Nahit man dyan pa mag-inom sang DTX Coffee Mix. Well, sa mga ka K5 natin, wala na kita tiyempo. Wow, but buwas naman sa ato nga programa, maulo istorya naman kita sa mga kakifade naton. Kadbugtaw ka mo, kagwan pamati sa programa buwas ang ato nga mga anchormans nga mga gwapo, ha? Bantayin na buwas ato nga public affair sa K5 News FM. Well, mga kakifade, thank you so much sa pag-upod niyo sa ako na ras 11 tub-tub alas 12 sa programang Bedtime Secrets. Upo niyo pinakakulit nga Madam Usan. On 88.7, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mga
8: may family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos!
9: Sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
7: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Kala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigro bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamig ka bala gina allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
25: DTX 500.
22: Masalika
25: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio. Ang D3
25: nga may Physio.
22: Ang Physio
25: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
25: Yung may D3.
22: D3 Bio.
28: Babakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Kala binagit kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabog suba haro. Tunay na ka-K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: Mike Pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
6: may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumunan na mian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan!
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Pamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. My name is Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Tiga-plansa na!
11: Ganito ako!
12: Tiga-sing!
11: Tiga-lapa!
12: Tiga-sign!
11: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: yan
11: ang
12: gapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masalika,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
1: ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalrikan.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio,
13: ang D3
10: yung may Visio,
13: ang Visio
10: yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kagklaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow. Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So, una,
3: magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanupo.
1: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nanigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga langaw! Aray na ka!

0: Pablo Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. E sa ila may balita nga husto dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, tanan ng mga ka-K5 sa bilog ng Pilipinas, kay tanan ng aton mga kapamilya nga pwede may nalakapun sa aton ng platontonan, tinig ng reformasyon. Kumusta ka mga tanan? Kamay pa nga sige hapon sa aton pirmi ginabalik-balik diri nga mga pagpangumusta nga kamutanan araman sa kaibtangan sa ikayong lawas kag sa pagtuo. Dumdumon tayo na pirmi nga ang aton pagtuo ang mga pinakimportante diri sa kalibutan. Tuod man, matuod man siya nga damo kita mga priorities, damo kita mga obligasyon sa aton pamilya, sa mga ginikanan, ako ang obligasyon sa mga kabataan. Pero labaw sa tanan, ang aton gid nga pinakimportante nga pinsaron pirmi kada adlaw, kada oras amo ang aton kaangtanan sa Ginoo. Kay amo gid na ang pinakaimportante sa kalibutan, labi na sa aton nga mga tinuon subong nga kung kisa daw hindi na maintindihan ang kahintangan sa aton nga kalibutan. Lain-lain nga mga trahedya, lain-lain nga mga nagkalatabo nga mga kalamidad. Muna nga ang aton kaangtanan sa Dios, ang aton relasyon sa iya, amo gid na ang importante sa tanan. Pero bisan pa nga kita ginataliwan, bisan pa nga kay damo nga mga kabudlayan, may mga lain-lain kita nga ginatubang nga mga problema, hindi tagid pagkalipatan nga magdayaw sa Dios, kay dalayawon gid siya. Nga aman, bangod nga hindi naton man manigar nga may mga pagpakamaayo nga aton abaton sa iya. Ang physical, ang mental, ang spiritual, may mga financial kag protection. Alin gid na sa Ginoo tanan? Way gid na siya bayad. Muna nga, ang Ginoo hindi dalok, ginhatag niya na sa aton tanan, basta nga kita man ang aton nga kooperasyon, amo nga kun sa physical, siyempre makipag-cooperate man kita sa iya. Kay kung hindi naman halungan ang aton physical, di problema na, may problema na yapon. Kay hindi man kita punggan sa Ginoo kung ano na ang aton mga bisyo. Muna nga, ang importante diri is ang mental kag ang spiritual. Aton spiritual, kung aton ini siya nga mapauswag, aton siya mapabakod, ang aton mental, ang aton physical, maaragi na siya. Dayon, ang Ginoo nakabalo, hatagan kita sang financial nga mga panginahanglan, kag ang protection labang tanan. Muna nga, hindi na gina pagkalipatan mga kapamilya, mga kauturan, mga kabiyanan, mga kakipaib. Walang na ang aton ginabalik-balik permi, nga mga pagpangumusta, mga pagpakamaayo nga aton abaton sa Ginoo, mga pangabay sa iya kay sa ginisilingko na amo na ang pinakaimportante diri sa kalibutan. Now, baktang hindi kita magparayon pa sa aton mga pagtuot sa mga pulong ng Dios, mga muyong anay kita. Dakilang Dios, nasa kita saan po kayo ng mga langit, sa mga sinalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po'y napagkalooban ng pagkataon na makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Nawa ito'y makakatulong sa paglago ng aming inayan sa inyo. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang CEO ng Kamiloy. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, sa aton nga pagtuon magaturan, kabalo na kita sa aton nga ginatunan, ligad, na isa ka balo nga babae nagpalapit sa isa ka hukom. Dayon, nangayo siya sa bulig nga tani, apinan siya sa hukom, agud nga makahimo siya sa iya pagtimalos sa isang kabalo nga napatay ang iya bana ngayon siya hustisya. Ang problema lang kay ang mga hukom or huwis, wala siya ay kahandok sa Dios, and then wala pagid respeto or wala gid magkatahod sa isang sinong tao. Pero ginkumpara ni ang kinalain sa Ginoo, pwede sa kalibutan sa ginabalik-balik natin rin. Kung magpalapit ka sa isang kabugado, wala kay kwarta, wala'y pulos. Bisan pagani nga ang gobyerno kung kisa may ara sila gin preparar nga makabulig para tani sa pagdepensa sa mga bigado, sa mga ginadaog-daog, gina-oppress. Pero kung kisa madala lang sang bayad. Bayad. Naman,
hindi hinlaban sa mga pigado, hindi makadaog sa korte. Damo mga pigano, mga pigado na priso dayon. Pero ang mga manggaranon, kadamo pa posiso. Dayon ko na prisohan, na priso dito sa tawahay ng prisohan, nga daw wala lang na priso ka naman. Kaya prisohan sa mga manggaranon, aircon, may mga beds, pero ang grabe, ang mga pigado sa isa ka silda, grabe na ginutok. Munang adere sa Panggi ni Kristo, lain ang sa Ginoo nga sitwasyon. Dire sa kalibutan ang Ginoo. Parehas lamang ang iya nga pagtratar. Pagtratar sa Ginoo nga sa iya mga katawhan, parehas lang manggaranon ka man, imol ka man, may posisyon ka man, kung ano ang imong posisyon sa dire sa gobyerno o posisyon mo sa simbahan. Ang paglantaw sa Ginoo, bisan may ara kita lain-lain nga mga posisyon, may ara kita mga lain-lain nga mga kahintangan sa aton nga kung ano man ang aton ubra, pero sa Ginoo, sa iyang paglantaw, parihas lang ka na. Amo na nga diri, nakita naton nga, hindi mga paanggid, hindi siling sa Ginoo nga sunod sa aton basa, inbutang ang isa kamatahong sa paanggid nga si Josue, isa kalabaw nga saserdote, labaw nga pare, dayon. Ang pare, simpre amo na sila ang magpasaan, magdala sa sala sa serbisyo sa santuario sang una, amo na ang magdala sa sala sang bilog nga katawhan dito sa ilang bulaton sa santuario. Man man si Josue dayon napanaptan siya sang isa ka mahigpo na panapton, pero ang kahiguan amo galito ang sala sa tanan nga mga tao maara sa iya. Pero ang Ginoo maayo maluluyon gid kitama kay gin kuha ang higko kung ano itong kaykuan. Amo nang makuturan, importante katama kay sa subong kung masahon ta ang Biblia. Aton basahon ang 1 Juan 2, versikulo 1 hasta sa unhan. Naghambal diri ang apostol nga si Juan. Siling niya ginasulat ko ini sa inyo, mga higugma ko nga mga anak. Agod nga hindi kamu magpakasala, pero kung mayara man git nga makasala, may mananabang kita sa presensya sa Amay, si Jesucristo ang matarong. Kasi si Kristo mismo amo ang paagi na mapatawad ang aton mga sala. Kag hindi lang ang aton mga sala, kundi ang mga sala man sang tanan ng mga tao. Muna nga ang Ginoo o ay gin pasulabi. Ang tanan parehas lang tanan ng mga sala. Pero sa ginasulit-sulit na aton diri na ang Ginoo hindi niya mapagkalimtan bisan ano kagamay nga sala, hindi niya na sailuan, hindi niya na agyan lamang ngaman kay bisan ano kagamay nga sala, basta hindi hinusulan ang bayad sina is kamatayo. Pero bisan ano pagagrabi ang sala, basta nga sinsiro nga naghinusul, patawaron na sa Ginoo. Amo na nga sa subong, amo na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Amo na nga sa aton nga ginutun-an nga paanggid sa otoridad sang Ginoo sa konsularusan, ang anghel naghimo sang isa kasulimni nga panaad kay Josue, ang tiglawas sang katawhan sa Dios. Kun ambal sang Dios, kun magalakat ikaw sa akon nga mga dalanon, kag kun magtuman ka sang akon tulumanon niyan, hukman mo ang akon parimalay, kagbantayan man ang akon mga luwang, kaghatagan ko ikaw sang mga duog. Sa paglakat sa tunga sining nagapalibot sa mga anghel ang trono sa Dios. Zacarias 3:7 hasta sa 9. Wala sa payan sang mga kasaypanan sang katawhan sang Dios. Si Kristo wala nagatalikod sa mga butang nga iyang ginatipan. May gahom siya sa pag-ilis sang ila mga panapton. Ginakuha ni Kristo ang mahigko nga panapton, ginabutang ni Kristo sa mga nagahinulsol. Nagatuo ang iya kagulingon nga panapton sang pagkamatarong, kag ginasulat ang kapatawaran batok sa ila mga ngalan sa mga record sa langit. Ginatuad niya sila, so subong isa ka atubang sang langit nun nga universo. Si Satanas nga ila kaaway, ginpakita nga isa ka manugsumbong kag manugdaya. Ang Dios magahimo sang katarungan para sa iya kagulingon nga mga pinili.
ang pangmuyo hatagi ako sang katarungan sa akon kaway. Nagakadapat hindi lamang kay Satanas, kundi sa mga ahensya nga iya ginasugyot sa pagrepresentar sing sayop, sa pagsulay kag sa paglaglag sang katawhan sang Diyos. Ang mga nagdesisyon sa pagtuman sang mga katubuan sang Diyos makahangop paagi sa inagihan nga may mga kaaway sila nga ginakontrol sang isa kagahom gikan sa idalong. Ang amo nga mga kaaway nagasalakay kay Kristo sa tagsa kadigam, kung daw ano kadalayon kang determinado ang wala sing tao nga makahibalo. Ang mga disipulo ni Kristo kaangay sang ilagalon, ginasundan sang dalayon nga pagsulay. Ginaragway sang kasulatan ang kahimtangan sang kalibutan antes gid sa kaduha nga pagkaren ni Kristo. Si Santiago ang apostol naglaragway sang katagud kag pagpamigos nga magapangibabaw. Si Apostol Santiago nagsilig, kadto karon kamo nga mga manggarano, nagtipon kamo sing bahandi para sa katapusan nga mga adlaw. Yari karon ang suildo sang mga mamumugon nga mag-ani sa inyo mga uma nga inyo kinpunggan paagi sa pagpangdaya. Nagasinggit kag ang mga singgit sang mga nag-ani nagsulod sa mga dalunggan sang Ginoo sang Sabad kag nagkabuhi kamo sa luta. Ginpakaon ninyo ang inyo mga tagipusoon subong nga sa isa kaadlaw sang pagpamatay ginhukman ninyo kag ginpataya ang matarong. Santiago 5:1-6. Sa ini kalaragway, isa ini kalaragway sang kun ano ang nagaluntad karon. Pagi sa tagsa kasahi sang pagpamigos kag pagpangilkil, ang mga tao nagatipon sing dalagko nga mga manggad samtang ang mga singgit sang ginagutom nga katawhan nagabot sa tubangan sang Dios. Ang paghukom ginabaligtad kag ang katarungan nagatindog sa malayo, kag ang kamatuoran nahulog sa dalan kag ang katarungan hindi mapatulod. Oo, ang kamatuoran nagakapaslawan kag siya nga nagahalin gikan sa malaot nagahimo sang iya kagulingon nga biktima. Isaiah 5:14-15. Natuman inis kabuhi ni Kristo sa duta. May nunungon siya sa mga subo sang Dios nga nagapain sang tawhanon nga mga tradisyon kag mga kinanglanon nga ginpataas sa ila lugar bangod sini. Gindrumtan siya kag ginhingabot. Ini nga baragtas ginasulit ang mga kasuboan kag mga tradisyon sang mga tao, labaw sa mga tao kag ang kasuboan sang Dios siyara sa ibabaw sang kasuboan sang Dios. Matuod sa mga sugo sang Dios nagaantos sang pagpakahuya kag paghingabot kay Kristo tungod sang iya katutom sa Dios. Ginakusahan siya nga ginsudlan sang isa kayawa kag ginpakamalaot nga sibil sibong. Ang karakter sang hukom sa panggid nga wala mahadlok sa Dios ukon magasapak sa tao, ginarepinta ni Kristo sa pagkita sang sahi sa paghukom nga santo ginahimo kag nga sa hindi madugay masaksihan sa iya pagbalik. Duyag ni Kristo ang iya katawhan sa tanan nga tihon makarealisar kung daw ano kadyutay ang pagsalig nga mahimo ibutang sa dutanon nga mga manugahom ukon mga hukom sa adlaw sang kabundayan. Sama-sami ang pinili nga katawhan sa Dios, kinahanglan magtindog sa tumong atubang sang mga tao sa opisyal nga mga posisyon nga wala nagahimo sang pulong sang Dios nga ila giya kag manuglaygay apang nagasunod sang ila kagulingon nga wala ginkonsagrar, wala sing disiplina nga mga huyog. Sa parabola parte sa hindi matarong hukom, ginpakita ni Kristo kung ano ang dapat naton himuon. Hindi bala panghatagan sang Dios sing katarungan ang iya mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi? Si Kristo ang aton halimbawa, wala sing ginhimo nga pagbindikar o kung pagluwas sa iya kagalingon. Gintugyan niya ang iyang kaso sa Dios. Gani ang iyang mga sublunod hindi dapat magakusar kung magkundinar o kung magdangop sa pwersa agun maluwas ang ila kagalingon. Kung magutwas ang mga pagtilaw nga daw hindi mapathag, hindi naton dapat pagtugutan nga maguba ang aton paghidayat. Bisan pa hindi makatarunganon ang pagtratar sa aton, hindi pagtuguti na mag-utwas ang kailigod. Paagi sa pagpatuyang sa isa ka espiritu sang pagtimalos, ginahalitan naton ang aton kaguling.
ginagubat nato ng aton kagulingon nga pagsalig sa Dios, kag ginapasubo ang balaan ng Espiritu. Diara sa aton tupad ang isa ka saksi, isa ka langit nun nga mensahero, ang manulunda nga magabayaw para sa aton sang isa katalagsan batok sa kaway. Iya kita siraduhan sang masanag ng mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Luwasin ni, hindi makasulod sa Satanas. Hindi niya malabot ining taming sang balaan nga kapawa. Samtang ang kalibutan nag-uswag sa kalautan, wala sa aton ang kinahanglan nga magdayaw sa aton kagulingon, wala kita sing mga kabudlayan. May aragin kita mga lain-lain ng mga pagkilaw. Namuna nga, kung kita firme, nakaamot sa Dios, ang Dios maghatag man sang alagian, agud nga kita makapadayon sa pag-alagad sa iya, kag hindi kita matumpa. Apang ini, inigid nga mga kabudlayan, amo ang nagadala sa aton sa audience chamber sang labing mataas. Mahimo kita mangayo sing laygay gikan sa isa nga walay latid sa kaalam. Kutamalon nga ngayo kita laygay sa Ginoo. Ang Ginoo nagasiling, panawag kamo sa akon sa adlaw sang kalisdanan. Salmo 50 versikulo 15. Ginaagdan niya kita nga ipresentar sa iya ang aton mga kalibog kag mga kinahanglanon kag ang aton panginahanglan sang Dios noon nga bulig. Ginasugo niya kita nga mangin gilayon sa pangamuyo. Sa gilayon nga magutwas ang mga kabudlayan, dapat naton ihalad ang sa iya ang aton sinsiro hanuot nga mga pangabay. Bagi sa aton mabiliton nga mga pagpangamuyo, ginamanduan naton ang aton mabakod nga pagsalig sa Dios. Aton ginapamatud-an nga bakod ang aton pagsalig, ang aton pagtubo. Ang pagbatyag sang aton kinahanglanon nagadulong sa aton sa pagpangamuyo sing hanuot kag ang aton dangitnon nga amay ginapahulag sang aton mga pagampo. Sama-sami ang mga nagaantos sang pagpakahuya ukon paghingabot tungod sang ila pagtuo ginasulay sa pangunauna sang ila pagulingon nga ginpabayaan sang Dios. Sa mga mata sa mga tao sila yutay lamang. Sa tanan nga dagway ang ila mga kaaway nagadaog sa ila apang hindi nila paglapason ang ila konsensya. Siya nga nag-antos tungod sa ila, si Kristo nag-antos tungod sa tawo, kag nagdala sa ila mga kasubo kag mga kapipitan, wala magbiya sa mga tao. Ang mga anak sang Dios, wala ginapamayaan nga nagaisahanon kag wala sing dipinsa. Ang pangamuyo nagapahulag sang bukton sang makagawa. Ang pangamuyo nagdaog sang mga ginharian, naghimo sang pagkamatarong, nakaangkon sang mga saad, nagpugong sang mga baba sang mga liyon, nagpalong sang kasingki sang kalayo. May baluan naton kung ano ang kahulugan sini, kung mabatian naton ang mga report sang mga martir nga napatay tungod sa ila pagtuo. Nagaliso sa pagpalagyo sa mga hangaway sang mga dumuloong. Hebreo kapitulo 13, kapitulo 11, bersikulo 33 kag 34. Kung itugyan naton ang aton kagalingon nga mga kabuhi sa iya pagalagad, hindi gid kita mabutang sa isang kaposisyon nga wala ginhatagan sang Dios sing provision. Ano man ang aton kahimtangan, mayara kita sang giya nga magatuytoy sang aton dalanon. Bisan ano man ang aton mga kalibog, mayara kita isa. Mayara kita isa kapatud nga manuglaygay. Bisan ano man ang aton kasubo, pagkadula sang isa o kung kapungaw, mayara kita sang isa ka nagasimpatiha nga abiyan nga mo si Kristo. Kung sa aton pagkaignorante, makahimo kita sang mga sayup, si Kristo wala nagabiya sa aton. Ang yatingog, matag nga nagasiling, mabatian naton nga ang aton Ginoo nagasiling, ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. 1 Corinthians versikulo 6. Luason niya ang mga imol kung magtuaw siya. Ang mga imol man kag ang mga wala sing manupulig. Salmo 72 versikulo 12. Ang Ginoo nagapahayag nga siya pagapadunggan sang mga nakapalapit sa iya nga matutom nga ginahimo sang iya pagalagad. Ikaw magatipig sang iya himpit nga paghidait nga ang iya hunahuna nagapabilin sa imo tungod kay nagasalig siya sa imo. Isaiah 26:3.
ang buton sang makagagahom ginauntay sa pagtoy-toy sa aton sa unahan kag sa gihapon sa unahan. Padayon ang Ginoo nagasiling, padalaan ko ikaw sang bulig. Para sa himaya sang akon ngalan, balsang Ginoo, nga imo ginapangayo. Kag pagabatonon ko ikaw sa atubangan sang mga nagabantay tungod sa imo kapaslawan. Makita nila ang akon pulong nga nagadaog sing mahimayaon. Ang tanan nga butang nga imo pangayoon sa paagi sa pangamuyo, inyo ini mabaton. Ang tanan nga ginasakit ukon ginagamit sing di makatarunganon, magtuaw sa Dios. Talikdan mo ang mga tao nga ila nga ang ila tigipusoon daw sa asika sa asiro. Kag ipahibalo sa imo manog imo ang imo mga pangabay. Wala gyud sing ginasikway ang isa nga nagapalapit sa iya mga mahinulsulon nga mga tigipusoon. Wala sing isa kasinsiro nga pangamuyo nga madula. Sa tunga sang mga ambahanon sang langit nun nga kuro, nabatian sang King Diyos ang mga singgit sang pinakamaluya nga tao. Ginabubo namon ang handom sang amon tagipusoon sa amon mga parador. Nagaginhawa kami sang pagpangamuyo samtang nagalakat kami sa alagyan kag ang amon mga pulong nagalabot sa trono sang monarka sang universo. Mahimo nga hindi sila mabatian sang bisan sino nga tawhanon nga dalunggan apang hindi sila mapatay sa kahipos ukon madula paagi sa mga helikopton sang negosyo nga nagakatabo. Walay makalumos sa tinguha sa kalag. Nagasaka ini sa ibabaw sang gahod sang dalan, sa ibabaw sang kagumon sang kadamaon-kadamaan pagkadto sa langit nun ng mga luwang. Ang Diyos amo ang aton ginahmalan sa aton tanan ng mga pangabay kag ang aton pangamuyo ginapamadian. Ikaw nga nagapatyag nga hindi tapos, hindi magkahadlok nga itugyan ang imo kaso sa Diyos. Samtang ginhatag niya ang iyong kagulingon ni Kristo para sa sala sang kalibutan, ginako ni Kristo ang kaso samtang sa kakalag. Siya nga wala magluwas sang iyong kagulingon nga anak, kundi gintugyan siya para sa aton tanan. Paano bala nga hindi niya kita paghatagan sing bayad o pud sa iya ang tanan ng mga butang? Roma 8, versikulo 32. Hindi bala niya pag tumanon ang maluloyon nga pulong nga ginhatag para sa aton pagpalig-on kag pagpabakot? Si Kristo wala sing luyag kundi ang pagtubos sang iya palanoblion gikan sa paghahom ni Satanas. Apang antis kita maluwas gikan sa gahom ni Satanas sa guwa, dapat kita maluwas gikan sa iya gahom sa sulod. Ginatukutan sang Ginoo ang mga pagtilaw agod nga matinluan kita gikan sa pagka dutanon, gikan sa pagka mayayahon, gikan sa mapintas indi tulad kay Kristo nga mga kinaiya sang aton pamatasan. Ginatukutan niya nga madalom nga mga tubig, nga ang madalom nga mga tubig sang kapipitaan nga mag-agi sa aton mga kalag agod nga makilala naton siya kag Jesucristo nga iyagin padala agod nga kita makaangkon sang madalom nga mga handom sang tigitusoon nga matinuan gikan sa kikuan kag makagawa gikan sa pagtilaw nga mas putli, mas balaan, mas maipayon. Samtang masami nagasulod kita sa hurnuhan sang pagtilaw, ang aton mga kalag nagadulom sang katagod apang kon mapailubon sa idalom sang importante nga pagtilaw, magagawa kita na nagapakita sang Diyos nun nga kinaiya. Kun ang iya katuyuan sa kapipitaan matuman, ipadala niya ang imo pagkamatarong subong sang kapawa kag ang imo pagukong subong sang unto. Psalmos 37, versikulo 6. Wala sing katalagman nga pabayaan sa Ginoo ang mga pangamuyo sang iya katawhan. Ang katalagman amo, ang pagsulay kag pagtilaw sila maluyahan sing buot kag mapaslawan sa pagpadayon sa pagpangamuyo. Ang manluluwas nagapakita sang Diyos nun nga kaluoy sa babae nga kaga Serofinika. Natandog ang iya tigipusoon sang nakita niya ang iya kasubo. Handom ni Kristo nga hatagan siya sing gilayon nga pagsalig nga ang iya pangamuyo ginpamatian apang luyag niya nga tudluan ang iya mga gintunan sing isa kaleksyon nga tudluan niya kag sa isa katiyon daw ginpabayaan niya
ang pagsinggit sang iya ginasakit nga or ginasakit nga tagi pasuon. Sang ang iya pagtuo ginbahayag ginambalan niya siya sang mga pulong sang pagdayaw kag ginplakat siya dala ang hamili nga bugay nga iya ginpangamoy. Wala gin malipatan sang mga disipulo ini nga leksyon kag ginbutang ini sa record agud ipakita ang resulta sang mapinadayonon nga pagpangamuyo. Si Kristo mismo ang nagbutang sa gibusoon sa tong iloy sang pagpadayon nga hindi pagsikwayon. Si Kristo amo ang naghatag sa nagapakitluoy nga balo nga babae si kaisog nga determinasyon sa tubang sang upo. Si Kristo amo ang sa nagligad nga mga siglo antes sa sini nga magkaltabo sa makatalanghaga nga inaway sa habog nga nag-inspirar kay Hakubo sang amuman nga nagapadayon nga pagtuo kag ang pagsalig nga iya mismo ginatanaw wala niya mapaslawan sa pagbadya. Siya nga nagapuyo sa langit noon nga sangtuwaryo nagahukom sing mararong ang iya kalipay masyara sa iya katawhan nga nagapakigbato sa pagsulay sa kalibutan sang sala sang sa kadamaan sang mga anghel nga nagapahilabot or nagapalibot sa iya trono. Amo na nga mga kuturan, diri nakita tanga ang Dios maluluyon, may gugmaon sa piyak sa aton damo nga mga kabudlayan, mga kapaslawan, mga pagtilaw. Pero ang Ginoo, sige hapon, ara siya, basta nga ikaw hindi lang madulaan sa imo pagtuo, pagsalig, pagtugyan sa makulingon, kag perme nga magapangamuyo, agon nga labaw sa tanan, nga kita nga mga makasala, mapatawad sa aton tanan ng masala. Kaya ang punto diri sa aton ginatunan, amugin nga ang aton espiritual nga kahimtang, tani siya, mapalig-on, mapabakod, agon nga makapadayon, bisan pa sa piyak sa pertika, damo nga mga pagtilaw, kag mga tentasyon sa aton kabuhi. May na magkita siyang timpo, para yun nunta, or sinisa sa sunod natin pero mga muya na kita, antes kita magtapos. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y namunulog sa inyong banal na kaglukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patawad, tabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, pinasal na proteksyon. At gayon din sa lahat ng mga kinig sa pilan pong ito. Makatulong nawa at maging kapakipakinabang inyong mga salita, lalo tigit sa mga na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Ito'y aming hiniling sa mga pagpatawad lahat ng kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot. Galingin tayo ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling ka na, babalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas no, mas no. At sila yung
3: maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. E ning sagay, bla, dula sang ganas sa pagkaon, uy, basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka naging jaga na magkaon? Try nyo, anay, B, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kay dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
8: siyam ka mga babay. No,
9: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit. Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala ka na mo. Gulpi lang mahibi kag daw hindi maintindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
9: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct gid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
9: Sulit-sulit na tanang ginahambal, Sir JP, nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS, Dok?
9: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit, gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
9: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
5: Gusto? Skyflakes?
9: Salagali. Ano ko dapat tuod-tuod gin na orange. May antioxidant.
5: Gusto?
9: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
5: Dasug pala nakit lawas.
9: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
5: Abaw! Planakit, planmanog lawas mo.
9: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon na, may dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra syin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize, gini namon for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
9: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na bala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
5: Ay, kung
9: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
5: So, kung gusto
9: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
9: Once ka panago si Gino Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: Dizi ko no, dizi.
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, 19 ah.
12: Ah, kampiyon ni
9: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE ng kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
14: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka DTX
14: 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
15: Gusto ko man, gusto tamantanan,
9: oh,
15: nga pero, hamot ka mo.
9: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
13: Mm-hmm. Klinika huh? Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
9: Mm-hmm. Ang kapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
12: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
13: Swipe ka mo
12: na?
9: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
12: Mang-swipe na ka mo.
9: Swipe sa ilok.
12: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na. May niya nga ga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
9: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
9: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
13: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
9: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
13: Stevia.
9: So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
15: Ay.
12: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang deliveries ang oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Sige, ang memories naton importante ni kinanglanon mo imo memories especially sa imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwede man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
9: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
15: Oo.
9: Gin-blindfold kami.
15: Ay oo no.
9: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
15: Saywardo.
9: Saywar that's it.
15: Oo.
9: Galain ko mo.
15: Di ba kasi lingkitan? Gagay.
9: Daw mag-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
9: Yes.
12: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
9: Ang D3 Bio, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire pagihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
13: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagakadtog sa aton nga brain, sir boy.
8: Correct.
13: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat nad balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
9: So, amo na, sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw kainom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
12: Grabe mo, kabalumang
9: so, itabulik. Once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitwag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga utupadji. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
12: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, di tribayo kay gi-ion niya ang autophagy, tinloan niya sa imo brain.
9: Hmm? Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
9: Bahuway na siya.
12: Bahuway na siya, no?
9: So, wala naman sa imo on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dahang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom di tribayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, mm-hmm. trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali di tribayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Hey. Mm-hmm. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing yung hulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng di tribayo, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha nang lingin sa hulo ko, naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka! D3 Bio!
19: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3.

0: Sosang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
1: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
2: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
3: Isa pa gyud ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. May ara sa sing natuag MCT nga suno sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
4: Unta tatakaon.
3: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
4: Buhingin ang kutsara.
3: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalori sini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So kun adlaw-adlaw ka.
2: Matambok halin sa kan?
3: Oo, sa karne, kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado gyud, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
1: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
2: Yes.
1: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
5: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa immune ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
1: Alright, so kumpletohon ang
2: dapat
1: mga
2: D3 Bio gid Sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
1: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
1: Laing gid jam nga kumpleto.
2: Kumpleto.
6: Amo ni D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tudanan. Ay, good.

0: madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
14: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
7: Masaligan.
14: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: Magabot ka.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News at Philippine Standard Time, alas 4:38 sa agang oras, ginadulong sa kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ito sa ninyong pagpangalagad sa Martes edisyon sang balitang K5 sa umaga. Mga dalagkuan ng mga balitang aton sa ninyong pagadiskusyonan mga ka-K5 sa sininga mga tinion. Ini matapos mga ka-K5 nga magluntad ang isa ka shooting incident dito naman sa bahin na sang Tacloban mga ka-K5. Igan, standby ka mo mga kauturan. Live na live kita karon nga magkuha sa additional nga mga detalye sa aton sini nga mga ka-K5 dito sa may Tacloban. Opo, ang aton sini nga K5 News FM Tacloban reporter. Mga ka-K5, hibaloon aton ang pinaka-latest sa aton sini nga mga ka-K5 nga update. Alin sa kay ka-K5 Carlo Arisgado. Grabe nga apelyido ya, Carlo Arisgado, no? Arisgado gini sa mga pagkuha sa update kag balita, no? Sa aton sini mga pinalan ka mga tagpalabati. Ara na dang contact, no, ni ka-K5 Carlo, pwede mo na sa tawagan subong. Para at least imbukada sa aton sini nga pagdulong sa inyo sa update mga ka-K5, no? Diri sa balitang K5 sa umaga. Atong natabo kapon nga shooting incident sa sulod sang eskulahan, partikular na sang San Jose National High School dito sa may Tacloban City. Kung sa diin na initially kahapon, tatlo gid ang patay, 15 ang pilason sa aton sini nga mga ka-K5. Ano gid bala ang natabo, no? Paano na labot sa punto nga may mga nadalasa nga mga kabataan, nga mga estudyante, kaga paano nga nakalusot ining mga armas nga dalasang sining duha ka mga suspect mga ka-K5. Lunsay mga minor de edad pa ni sila sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ining mga suspect ining mga responsable sa kamatayon sang tatlo ka mga kabataan kaga 15 ka mga pilason tiyang gibani sa ila na iguan sang bala. Ang iba na pilasan tungod sa pagdalagan kaya pagpalagyo sa sining mga suspect mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. May isend ako na sa imo ka-K5 poll nga video na nga daan nga i-download mo para sige-sige ang imo sining nga pag-play. Kuhaan mo lang sang audio. Tapos ipabati ko man sa imo, ipabati taman ni Karundi ang gilok panay. No? Aranas ka K5 Carlo. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga ta mga taga palamati, istoryahan ta ni karon kay damo ta di sang pwedeng lesson nga pwede makuha. Number one, no? Ini nga natabo sa San Jose National High School. Dako ang posibilidad mga ka-K5 nga pwede man ni matabo sa pila naton sini ka mga bulutuan o kun eskulahan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Now ang pamangkot mga ka-K5, paano ni naton malikawan? Paano naton ma-secure ang seguridad sang aton mga kabataan? No? Number one na sa aton sini nga mga ka-K5, subong for sure ang mga katapo sang aton sining nga mga bulutuan ang Department of Education tungod sa sining natabo, no, magadihon ini sila sang mga panibag-o nga mga pulisiya sa sulod sang eskulahan nga masikyar mga ka-K5 ang safety and security sang mga kabataan. Just try to imagine ikaw bilang ginikanan ginpakadto mong imo bata sa eskulahan because nagapati ikaw nga ang eskulahan mga ka-K5 hindi lang lugar kung sa diin mga kabiyanan, no, maka tuon kag mangin maalam mang imo sini nga kabataan kundi gipa kadto mo na sa eskulahan tungod nagapati ikaw nga safe ang imo bata sa sulod sang eskulahan. bata sa Masubo nga bayan sa aton sini nga mga ka-K-5 dito sa San Jose National High School sa may Tacloban City, no? Natabo ining makasilidhi nga krimen matapos mga ka-K-5 nga magpaarak sang ila sini armas luthang ang ining duha ka mga suspek nga lunsay mga menor de edad. Now mga ka-K-5, kaunta ang pinaka-latest nga update live and direct mismo sa K-5 News FM Tacloban City. Ang aton sining counterpart and sister station aton sa Eastern Visayas. Opo naton mga ka-K-5 si ka-K-5 Carlo Arisgado. Ka-K-5 Carlo Arisgado, good morning and welcome sa Balitang K-5 sa umaga dito sa ating impilan sa lungsod ng Iloilo. Meron ba tayong mga latest update ka-K-5 Carlo sa itong nangyaring shooting incident dyan mismo sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban? Ka-K-5 Carlo Arisgado, sa balita kampyon, na-report mo na.
1: Yes, ka-K-5 Ray, magandang umaga, ano, lalong-lalo na sa ating mga ka-K-5 dyan sa Iloilo City. So, live tayo ngayon dito sa Tacloban, ano, kung saan ngayon ay nag-aasikaso tayo ano kung ano yung mga posibleng mga development dito sa story, especially yung nangyaring pamamarila kahapon ng umaga ng alas 9 sa San Jose National High School sa San Jose Leyte dito sa Tacloban. Kagabi araw ka K5 Array ay mayroon tayong natanggap na mga data mula mismo sa mga ospital at gayon din sa ating mga makilala na mga personales sa mga seguridad kung saan ay pumalo na sa 22 or dalawa yung mga yung mga biktima nitong pamamarila kung saan tatlo dito yung kumpirmado na napatay. Yung dalawa ay dead on the spot mismo sa lugar at yung isa naman ay dead on arrival dito sa isang ospital. So yung the rest sa K5 Ray ano ay lahat ng ito ay sugatan sa nangyaring pamamarila kahapon. And sa ngayon ay meron tayong binabantayan or under observation pa yung isa kasi nasa ICU. Oo, nasa ICU sa isang ospital dito sa Tacloban City kung saan ay yun yung under monitoring kung posible pa ba ay or if ever man may mga instances na mag-complicated yung sitwasyon ng isang biktima. Pero I hope sana ay hindi walang mangyari sa kanya. So yung binabantayan ngayon natin K5 Ray ay magkamayroon ng press conference sa itong police or PNP at gayon din yung Department of Education collaboration na press conference kung saan dito na pag-uusapan yung proper disposition ng mga suspect ano at kagaya na rin kagabi ay napatalsik na rin sa pwesto yung isang police or isang babae na may-ari ng baril na ginamit mismo ng isa sa mga suspek. At ngayon, yun yung pag-uusapan.
0: Yung ibig sabihin mo na pinatal 6 ay nirelieve sa pwesto muna?
1: Yes, kay K5 Ray.
0: Nirelieve siya. Asan ba ito naka-assign itong police na ito na may-ari ng 9mm na pistol, na service firearm, na ito yung ginamit ng isang suspek sa pamamaril, no? Dahil ito ay baril, service firearm, nang kanyang auntie na police na naka-assign ba? Tama ba, ka-K5 Carlo, sa Regional Police Office ng Eastern Visayas?
1: Yes, ka-K5 Ray. Sa Regional Police Eastern Visayas, ito naka-assign yung babae. Ano, at nasa finance, kumbaga pa sa finance department. So ngayon ay meron na mga kumakalat na mga conversation ng dalawang suspect na ito, kundi tinangka talaga ng yung suspect na kunin yung baril ng kanyang auntie. Yun yung kumakalat ngayon na mga conversation no, ng dalawang suspect kung saan ay pinagplanuhan talaga nilang gawin na K5 Ray ano at so far yun yung ating binabasa ngayong madaling araw pero hindi pa natin ito na-publish because kailangan pa rin natin ito ng concerns. Kaya kailangan natin ng clearance mula sa PNP para sila mismo yung mag-confirm. Pero nababasa natin doon yung pagpalitan ng usapan ng dalawang suspect. Grabe yung pangyayari, sila mismo yung or alam nila mismo kung ano yung
0: pwede mo bang
1: posibleng mga
0: dahil ito ay subject for verification pa naman sa ating mga kapulisan, pero when we see the authenticity or authenticity ng itong conversation, ay pwede mo bang mabanggit itong kanilang pinag-usapan ka K5 Carlo?
1: Oo. Dito sa K5 Ray, dito sa ating nabasa na papapalitan nila ng conversation ng dalawang suspect, ay alam nila kung ano yung proper disposition kung sila man ay makakapatay ng kapwa nila estudyante, at alam din nila yung mga kaso, no, kung posible or anong posibleng kaso, kasi mayroon sila mga firearms. So dyan pa lang
0: K5. No? If this is authentic, yung authenticity ng itong conversation, K5 Carlo Arisgado, for the sake of argument in discussion, they are aware of the possible cases na ipapile sa kanila K5 Carlo, kaya parang confident sila na gawin itong krimen. Kasi mga K5, ang ibig sabihin dito ni K5 Carlo Arisgado, we have a juvenile justice kasi, no, dito sa Pilipinas, kung saan mga K5, sa ating mga tagapakinig, no, ang itong Juvenile Justice and Welfare Act o itong tinatawag nating JJWA, no, Republic Act 9344, and it was amended on 2013. There are some provisions na inamend dito, no, dito sa Juvenile Justice and Welfare Act mga K5 of 2006, no, or RA number 9344, ang mga nag-iedad, no, ng 15 and below ka K5 Carlo na nakakumit ng tinatawag nating krimen, no, mapahinyos crime man yan or anumang klaseng krimen, katulad ng pagpatay, pagkidnap, pag robbery or pag tawag nito, no, pagbaril, no, sa ating mga tagapakinig, or pag-rape, no, basta 15 years old and below ikaw, no, wala kang criminal liability pa ka K5 Carlo Arisgado, no. Ang ibig sabihin nito, you are not subjected directly to have a criminal liability,
1: yes,
0: no, sa ating mga ka K5. So yung gagawin sa iyo ay magkakaroon ng intensive intervention. When we say intensive intervention, dito na papasok mga K5 yung posisyon ng Department of Social Welfare and Development, because yung opisina nila yung mangunguna sa tinatawag na intensive intervention, no? Or ilalagay sila sa isang facility na tinatawag nating bahay pag-asa. And with this, K5 Carlo, no, magkakaroon sila diyan ng parang rehabilitation, no? Magkakaroon sila ng mga program, counseling, restitution, no? Or iba't ibang mga vocational training upang kanilang maintindihan yung kanilang ginawang kasalanan. Kaya nga maraming nagdidebate ngayon dito, Carlo, K5 Carlo, na i-amend.
1: Dito rin.
0: Oo, ang itong juvenile justice at
1: yes,
0: pababaan
1: tama,
0: ang edad
1: Ray
0: ng mga kabataan na magkaroon ng criminal liability. No? K5 Carlo. Kasi dito sa atin, sa batas natin, yung nag-iedad ng 18 pataas, yun lang yung may direktang may criminal liability, kasi yung tingin ng ating institusyon dito ay sa ganitong edad, legal na edad, ay nagkakaroon na ng sapat na pag-iisip ang ating mga kabataan sa kung ano ang tama at kung anong mali.
1: Yes, sir.
0: Pero dito sa sinabi mo, if this is authentic and this is verified information yung kanilang conversation doon sa kanilang messenger, no? Kay K5 Carlo, ng dalawang suspect, napakaklaro na they are aware kung ano ang kanilang gagawin at ni-research pa nila at alam nila sa sarili nila na sa edad nila ay hindi sila makukulong sa bilangguan, yes, ka K5 Carlo Ariscano.
1: Kaya ganoon, tama yan ka K5 Ray.
0: Ganoon katapang, ganoon sila ka-residido na gawin yung krimen. Ngayon, ka K5 Carlo, yung aking katanungan ito. Tatlo yung namatay, marami yung sugatan. Gaano ba katotoo itong impormasyon na nakuha ng K5 News FM Iloilo na dahil sa naranasan ng itong dalawang suspect na pambubuli sa kanila, sa kaya nila nagawa itong kahindik-hindik na krimen? Pangalawa, ka K5 Carlo, sino ba talaga yung target na patayin nitong mga suspect? Isa lang bang tao, isa lang bang estudyante, at ito ay ang ibang estudyante ay probably nadamay na lang? Ka K5 Carlo, meron ba tayong mga impormasyon at follow-up na nito kung sino talaga yung target nitong dalawang suspect, ka K5 Carlo?
1: Okay. Yes, ka K5 Ray, ito yung inasikaso natin kahapon ng hapon, kahit na nagtikagabi na yung ating operation kahapon ay kailangan talaga natin ma-confirm. No, pero yung matipid masyado magbigay ng impormasyon itong mga kapulisan dito sa Tacloban City, siguro ay kailangan or ngayong araw ito ma-confirm para sa general press conference ng PNP. Pero ito yung nakuha nating data kahapon, no, na-interview natin yung city chief dito sa Tacloban City Police Office na na-confirm mula sa isang biktima, no, na binubuli daw sila ng kanilang kapwa mag-aaral. That's why nagawa nila itong krimen. So, dalawa yung anggulo na pinagbabasihan natin ngayon ka K5 Ray dito sa mga teachers, no, sa school mismo at gayon din yung investigation ng PNP. Kahapon, pagbukas ng crime scene kung saan tayo ay pumunta mismo sa mga rooms, kung saan doon mismo nangyari yung pamamaril at nandun din mismo yung mga class advisors nitong mga estudyante. So nag-background check tayo sa mga personal na information nitong mga suspect kung sila ba ay binubuli, sila ba ay biktima ng pangungutsa mula sa kanilang mag-aaral or sa kanilang kapwa mag-aaral. So far, kay K5 Reno, yung nakuha natin mula sa teacher, hindi rin nila masasabi na binubuli itong mga kabataan or itong mga suspect kasi very friendly naman daw itong dalawang suspect at so far in history, ano, kasi mga mag-aaral to dati pa dito sa San Jose National High School, wala naman ding record na sila ay nambully or sila mismo yung binubuli. So ganun dito, very sketchy yung ating mga
0: Noong sa San Jose Elementary School pa itong dalawang suspect, magkaklase ba ito sila?
1: So far, hindi pa natin ito na-check ka K5 Ray. Kasi yung dalawa is medyo hindi related, no? Medyo malayo dito sa Tacloban. Yung isa ay, I think, na doon siya sa Paloleite nakatira. Okay. Yung isa naman ay dito sa Tacloban. Siguro sa mga elementary schools, magka-separate sila ng school.
0: Sige. Ka K5 Carlo, ano lang, yung itong isang suspect, klaruhin lang natin, no, na itong itong suspect na payat, no, itong maliit, no, itong yung may anti na pulis, tama?
1: Yes, ka K5 Ray.
0: Di ba nagpa-firing, nagsu-shooting range ito, di ba? Tinuturuan, yes, na kanyang police woman na anti, no, kapatid ng kanyang ama, kung di tayo nagkakamali, no? Ito yung taga Tacloban talaga.
1: Yes, kay K5 Ray.
0: Okay.
1: San Jose siya nakatira.
0: Okay, okay. Ngayon, itong lalaki na isa, itong suspect na isa, itong medyo matikas yung katawan, no?
1: Mm-mm.
0: Ano? Ito yung sabi mo na noon ay nung umuwi sa Paloleite. Hanggang ngayon sa Paloleite, yes, umuwi ito.
1: Dito sa information na nakuha natin, ano, sa ngayon yung present na residency nila ay same sila taga Palo, magkaiba lang yung I mean same sila taga Tacloban
0: Magkaiba
1: dito
0: lang
1: sa
0: yung
1: San
0: barangay.
1: Jose, magkaiba lang
0: Okay.
1: sila ng lugar, hindi
0: Ngayon,
1: sila mag
0: K5, Carlo, putulin lang kita para at least mabilis tayo kasi alam ko meron ka pang ibabahagi dyan, no? Ganito, yung sa isa naman, na-establish na natin yon na yung baril na ginamit niya ay mula sa kanyang auntie na isang policewoman at service firearm yun ng PNP. Itong isang lalaki na 38 revolver, caliber revolver yung ginamit, kaninong armas to? At kanino
1: Yung na
0: nakapangalan?
1: Oh, yung na-locate dito no ng mga kapulisan ka K5 Ray ay mula daw sa isang security personnel or naka-registered siya into security doon sa Cebu. So yun pa yung kailangan ng
0: Naka-register sa
1: development.
0: isang
1: Oo.
0: security guard.
1: Oo, sa Cebu naka-base. So siguro ay dala lang dito. So that's why yun yung kinailangan na ma-confirm at ma-investigate pa
0: Yes,
1: ng
0: kung
1: mga
0: saan niya
1: PNP.
0: nakuha, kung paano niya na-acquired itong baril, no? Yan yung
1: Tama.
0: binigay ba sa kanya, napulot niya lang ba? Kasi ito, initial information, sabi daw kahapon, napulot niya lang daw itong baril eh. Or may nagbigay sa kanya, or may involvement ba? May nalalaman ba yung pamilya dito? Kasi malaki din yung factor ng pamilya dito, ka K5, ka K5, Carlo eh. Kung makikita natin itong mga larawan na kumakalat ngayon sa social media, larawan itong isang lalaki na medyo matikis, matakas, or malaki, no? Itong katawan niya, no? 15 years old. Akala nga namin, hindi pa 15 years old to kasi medyo, ano na eh, oh? Medyo matikis na yung kanyang pangangatawan, eh, no? Ngayon, gusto nating malaman kung ano ba, aware ba yung mga parents nila nito bago mangyari yung krimen? Aware ba sila na yung mga anak nila ay allegedly binubully sa school? Kasi nakadepende ito kung paano i-guide ng kanilang mga parents itong mga bata, no? Hindi naman natin pinangungunahan yung sitwasyon, eh baka meron silang mga narinig sa kanilang mga kamag-anak, no? Na kunwari pag binubully sila or sinasaktan sila doon sa paaralan, ay sasabihin pa na, ilabanan nyo, ganito yung gawin nyo. Oh, meron tayong ano diyan. Oh, paputukan mo or ganyan ganyan. Oh, K5 Carlo Arisgado, wala pa bang mga statement yung kanilang mga parents hinggil dito?
1: Yes, so far K5 Ray, wala pa tayo nakuha mga statement mula mismo sa kanilang mga magulang. So yan yung ating sisiguraduhin this day kung meron tayo makuha na mga statement o pahayag mula sa kanilang mga magulang. Pero dito sa screenshot ng mga pagpapalitan ng conversation ditong dalawang suspect, no, makikita natin in imagination kung mai-imagine natin yung conversation nila na parang iniiwasan nila yung mga parent nila ano, at tinatago lang kung ano yung mga gusto nilang gawin kahapon. So dito sa screenshot ay at chinichempo lang nila na umalis yung kanilang mga magulang at to make sure na hindi sila makita ng kanilang mga magulang na dala-dala nila yung mga baril. So yan yung malaking katanungan dito sa PNP. Kung ano ba yung, although mayroon ng proper disposition sa mga parent na ganito ano, yung pinapabayaan lang nila yung mga baril na pagmamay-ari nila, especially ma-expose yung mga kabataan. So that's why yan yung kailangan natin marinig mula sa PNP. At sana din ay magkaroon din tayo ng kumbaga pa ay oras dito sa kanilang mga magulang kung paano nangyari yon, na impluwensyahan ba yung mga bata, na exposed na ba yung ganoong edad sa paghawak ng baril or na trained or ano pa yung kanilang ginawa, no, before mangyari itong krimen.
0: Okay. Sige. K5 Carlo, marami pa tayong katanungan na dapat natin sagutin. For sure, maya-maya ay masasagot natin yan sa mga press conference ng police at ng Department of Education, no? Hinggil dito sa nangyaring shooting incident yan sa San Jose National High School. Number one is ano na yung magiging bagong pulisiya or ano yun na yung magiging take ng Department of Education dito, especially na nangyari ito sa loob ng paaralan. Pangalawa ay nakita daw na 40 na ano ba, tama ba, 40 na basiyo ng bala yung na-recover ng ating mga otoridad sa crime scene. Oh, so so ibig sabihin na kapag reload pa itong suspect ng magazine.
1: Yes, actually yung based sa ating nakuhang report, yung isang suspect, yung medyo yung medyo payat ay isa lang yung magasin, while itong isang suspect ano tatlo yung magasin na dala niya ka K5 Ray. That's why na nakapag-produce siya ng apat na po na or may na-recover
0: itong
1: na apat
0: 38
1: na pong
0: revolver,
1: basiyo
0: itong
1: ng
0: 38 revolver.
1: Baril.
0: Itong 38 revolver yung sinasabi mo na apat na set ng magasin yung kanyang dala.
1: Tatlo ka K5 Ray, tatlo.
0: Tatlo.
1: Oo.
0: Okay. Itong malaki no, itong malaking katawan niya, yan yung may merong may ano, may sobra na magazine na dala.
1: Yes, K5 Ray. Actually, yan pa yung tutukuyin natin kung sino diyan yung may hawak ng 38 revolver at sino din yung may 9mm. Kasi kailangan din matukoy no yung especially yung bala. Kasi ngayon ay patuloy pa rin yung pag-aaral ng ating mga healthcare workers dito sa mga biktima para ma-identify kung anong bala yung tumama sa kanila at
0: Yung
1: ma-identify din
0: 9mm,
1: kung sino yung may dala na marami magazina.
0: Oh, di ba yung 9mm, sabi natin, ito yung dala ng payat na bata na suspect na pamamayari ng auntie niya na pulis?
1: Yes, guys, favorite.
0: Yung sinasabi mo na itutukoy pa natin kung baka mayroong baka nagpalitan sila ng baril o akin na lang ako magdadala niyan o ganyan. Yun yung sinasabi mo ka K5 Carlo.
1: Yes, yan.
0: Pero
1: yan
0: sir,
1: yung
0: nakikita ko
1: tutukuyin
0: kasi
1: natin
0: dito,
1: ngayong
0: mahirap
1: araw ka
0: kasi yung
1: K5 Ray.
0: 38 revolver. Alam mo ba yung mukha ng 38 revolver na baril? Yung parang umiikot-ikot yan. Pag
1: yes, yes, yes.
0: So pag nagre-reload ka niyan kasi, Carlo, medyo ano yan eh, medyo time consuming, no? Pag medyo bata ka pa na ano mag-reload niyan. Pero unlike sa 9mm, mabilis lang. No?
1: Yes.
0: Yun yung alamin natin kung meron ba silang reserve magazine or meron silang reserve na bala.
1: Tama yan, ka K5 Ray.
0: Baka bala yung marami silang balang bitbit. At ito yung pinagtataka ng mga tao. Sabi daw nila, kahit sino na lang daw na makasalubong nila ay tinatangka nilang barilin. Oo. Gaano ka galit at gaano ka lakas yung criminal instinct nitong dalawang suspect na kahit yung worker doon, sabi niya na interview kagabi sa national media, na yung lalaki na hindi ko alam o kung staff ba yun ng paaralan na nung dinaanan siya nitong isang suspect tinangka siyang barilin pero wala nang bala. Ka K5 Carlo.
1: Tama yan, ka K5 Ray. Kasi same din ng mga storya dito sa mga teachers no na sila mismo yung naka-experience doon sa ground ay while ongoing yung discussion nila ay may narinig na silang sunod-sunod na putok habang itong dalawang suspect ay nasa magkabilang dulo. So yung isa yung payat na suspect ay nandito sa harapan while yung medyo makisig ay nandito sa likod mismo ng paaralan. So yung bawat silid-aralan ka K5 Ray ay pinaputukan nila ng baril. So that's why trauma talaga yung nabigay nitong dalawang suspect no sa mga kabataan. At kahit sino na lang even though nga hindi nila alam kung sino yung matatamaan basta yung importante ano ka K5 Ray ay makapagpaputok sila ng kanilang mga dalang baril. So that's why yung mga natamaan ay hindi pa kumpirmado kung sila ba yung target nitong mga suspect. At yan din yung malaking tanong kung talaga bang may target itong mga suspect or talagang gusto nila magpaulan ng barila doon sa nasabing paaralan. Kasi yung mga biktima ka K5 Ray na identify ng mga teacher na hindi naman daw yun mga estudyante o so far mga mababait na mga estudyante yung mga yung or tatlo yung namatay. So yan yung malaking question dito sa ating mga suspect at gayon din kung ano yung investigation ng mga kapulisan kung talaga ba na may mga kumbaga pa may mga target ba silang babarilin or random yung panbabaril nila sa nasabing paaralan.
0: Okay. Malaki din yung papel ng mga guro dito no sa loob ng paaralan. If this is true that matagal na itong bullying issue no sa kaloob ng paaralan at itong mga suspect ay biktima no allegedly ng pambubuli ng kanilang mga kaklase. Yung katanungan ay bakit hindi ito no hindi ito nalaman ng mga ng mga staff ng mga teacher nila para nang sa ganun ay maaga itong nagkaroon ng intervention or ng counseling at hindi na lumala yung sitwasyon katulad nito ka K5 Carlo Arisgado. Yan yung mga dapat din nating itanong, no, sa pamuruan ng Department of Education, tama, particular na sa loob ng paaralan. Bakit hindi po ito na na-detect, nalaman, at hindi ba nakatanggap yung mga guro na itong dalawa ay biktima ng pambubuli at nang sa ganun ay hindi na umabot sa ganitong karahasan, no? Ka-K5 Carlo. So, yun pa yung mga dapat nating i-verify na mga impormasyon at naway makakuha tayo ng mga karagdagang detalye, no, hinggil dito sa San Jose National High School shooting incident. Ngayon ba ay patuloy yung magiging pasok yung klase or tawag nito alternative, actually, no, or naka-scheme yung mga klase ngayon diyan sa San Jose National High School?
1: Ayan. So magandang tanong yan, K5 Ray, kasi naka-receive pa lang tayo ngayon ng notification mula sa Department of Education Tacloban Division kung saan ay suspended na lahat ng klase sa buong siyudad ng Tacloban para mabigyan ng welfare, no, yung mga kabataan. Kasi hindi lang sa National High School, San Jose National High School yung trauma, kundi pati rin dito sa mga lapit na mga estudyante, paaralan. Gayun din sa mga magulang ka K5 Ray, na yun yung ano nila, no, na sana ay wala munang pasok. So that's why both elementary at secondary school ay suspended na yung klase ngayong araw dito sa siyudad ng Tacloban para sa mga seguridad ng mga estudyante.
0: Okay, sige. Maraming salamat ka K5 Carlo Arisgado at aasahan namin yung mga development at follow-up reports dyan sa Tacloban, no, hinggil dito sa nangyaring shooting incident dyan mismo sa San Jose National High School. Maraming salamat, Carlo Arisgado, live din nagre-report dyan sa K5 News FM, Tacloban.
1: Alright, ka K5 Ray, maraming salamat din at agad naman kaming magbigay ng mga impormasyon kung meron kami mga karagdagang impormasyon na makuha ngayong araw sa press conference ng PNP at gayon din ng Department of Education. Alright, mga ka K5, live dito sa Tacloban City.
0: K5 Carlo.
1: Ako si ka K5.
0: Oh, pasensya. Ano ko lang, isingit ko lang ito. Just to confirm, yes, lang. Nasaan ngayon yung ating mga suspect? Na turn over na ba ito sa DSWD or nandiyan pa mismo sa kustodiya ng pulis?
1: Yung last tracing natin, ano ka K5 Ray, dito sa mga suspect ay nasa ospital sila para sa psychosocial na examination na gagawin. Pero hawak na ito ng DSWD ka K5 Ray.
0: Okay. Maraming salamat, Carlo Arisgado.
1: Alright, mga KK5, live dito mula sa Tacloban City. Ako si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
0: Napakinggan ang report ni KK5 Carlo Arisgado ng K5 News FM Tacloban. Sa ating mga KK5, no? Amuto ang aton sining mga pamangkot sa iya. Dingit bala na galin ang kaakig nila, no? Sino ang ila target? Kay tinamo ang mga nadalasa mo o kon bangod sa kaakig dila nga nasupot, pag gusto na lang sila, randomly na lang sila mga ka-K5 nga magpatiro. So may mga conversation dito, no, prior to the incident nga nagalap ta subong sa social media. May ara kita sila ka-K5 Paul nga conversation sang duha ka suspect nga ginambal ni ka-K5 Carlo nga tawag ni nga ginaplano nila, kagbalaan nila, aware sila sa kung anong kaso nga makuha nila kung just in case obraho nila ne. Amo ning problema, no, sa aton sining mga ka-K5. Kabalo ka mo sa iban nga pungsod, no? Ang age sang mga kabataan nga liable na for criminal cases. 12 anyos. 12 years old. May mga kaso na mga ka-K5 ginapriso na. Diri sa Pilipinas, we are protected na bisa ginatawag natun sining child protection and at the same time, human rights violation. That is why nga, until now, damo ang nagadibati sini. Nga dapat panubuon ang criminal liability sa mga kabataan. Because sa karon, ang instinct kag ang paminsaron sa mga bata, hindi na natun mambal, nga hindi sila baloka, sala, kag insakto. Ilabi na gid kung mga ara na sila sa 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, no? Hindi sila makadetermine sang sala kag insakto. Sa aton sini nga mga ka-K5, gin-design ta ining Juvenile Justice Welfare Act. And ang provision sini nga 15 years old and below, no, is exempted sa ginatawag the criminal liability sa aton sini nga mga ka-K5.
2: No? Sa aton sa mga pinalangga ng mga kulturan. That is why nga, ang kabataan, if they are well-informed and educated, sang ila sining kinamatarong, maisog sila. Mga ka-K5 nga, makipagbato no, sa aton sining mga kulturan sa kagmagkomitar sang sining mga krimen. Pag 18 years old below ikaw, or like 15 years old, like 17, 16, no? Sa aton sining mga ka-K5, ti, ina, hindi ka na ipagpresuhon, pag-ibutang, pag-iupod sa mga PDL, no? Hindi ka pag-ibutang sa karsel, rather ibutang ka na sa bahay pag-asa until sa time nga mag-abot ikaw sa edad ka 18 anyos. Pero umuning masubo kay ang mga suspect sining shooting incident dito sa may San Jose National High School, 15 years old kag 14 years old mga kakipay. No? They are cover sa ginatawag naton sini mga kaabyanan, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, they are still under sa sining edad 12 tub 15, no? Sa aton sini nga mga kakipay nga mga kabataan. And ang ila sini nga krimen nga ginobra, no? Kung lantawon naton makabig ini sa nga heinous crime, no? Kay damo sang mga nagkalamatay kag damo sang mga nagkalapilasan, no? Anong mga heinous crime sa? Murder, rape, kidnapping, etc. Kung politiko ka, plunder, eh, no? Pagpangawat sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan. So karon ara sila sa hospital sa psychosocial intervention sa aton sini nga mga kakipay. Yari o, may amo ning nagalaptang conversation eh, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Anong first dire nga convo? Ipos ang first nga convo. May hawid kita dire, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Sige be. Ang first i-stop anay. Oh. Unta tanay bla ang ano para babasa. Tama na siya. Ang humble dire sang isa yaik boy na yakan ka madadaramo. Oh, mamuk waray ni sa mo. Bangin na kini masabtan pag ibalik ko. Oh. Conversation isang duha. Baya, ang balis ng isa, dada, kay andam ko na pero makikita pag isukbit ko, kay adi sala, ay adi sala, haha. Oh. Ang ginanamin niya ni siguro, dala ko na, pero kung isukbit ko, basi may makakita. Oh. Nagsabatang isa, make sure na madaramo. I-distract anay, tas igsuksuk. I-distract. May plano pa sila nga do, para hindi makita sang school guard, no? Safe na. Adi, ma bro. Ha, ha, ha. Okay, tara boy. Okay, next. Bring a conversation nila. If this is true, still, this is subject for conversation. Amulan yung mga messages na nag-adapt online, eh, no? Na, bro, juvenile tati face. Oh. May cell tapos school teaching other programs. Ano to? Oh, muna siya. Oh. Iba itlo din hit bro. Oh. Balya, yes bro. Pero makakapatay man kita. Oh. Bao grabe nga tinaga ilaw. Do hindi makaon sang nagakinadlaw pa di sila sa conversation mga kakipay. Sus. May case murder tas may pusil kita illegal post of firearms. Oh, dudamo na sa nabal ng mga dubang sa pihong mga slo nila. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, sige be. Oh. Pero kung wani sila kapot armas pang kagisor mo ni ulo nila kag pangbungguon nila. Gusto mo lang ni siguro magitangso sipo nila kag magtulo luha nila mga bulay og nila. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 binatawgon mo ni kag diyawon mo kay mo ni ginobra nila. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, kabi to karong bata mo to nadala sa malipay kasi na. Oh. Ano pa ni? Normal hours kita, may gun are ready na. UD kang garong kasi tao ni. Oh. May di pa English pang animal yang nalalaman, no? Ang balya, may gun is ready na.
0: Oh.
2: Alert bet. Pagkumbat. Mo pagkumbat, mga animal ka mo. Ano ba kontra nyo, mga membro sang SWAT? Nga may mga helmet, kag may mga complete gear. Mga kabataan, kag mga kaparehos, yun lang ang mga estudyante. Nambal pa ka mo nga pagkumbat, maya pagkumbat, pre. Maya, kung suksok ka na siyang mga gear mo na. Ay na, ano na yung kanon na nadumduman nila, gahampang ka mo counter-strike. Satol sila yung mga pinalangga, nga mga tagpalamati. Hambal nila, they could release us at 18 and 21. Bow, grabe ka mga tuntuho. Balya, mapriso ta. Pero makalaya kita mag-edad 18 o 21. Oh, if we really change in inside, you di kangaro. Nga klase ka English na. No? Sa ton sini nga mga kakipay. No? Ang ginanamin yun eh, kung magbago kuno sila sa sulod, sang bahay pag-asa, no? Pagbaon sila mag-edad 18 o 21 sila. If we really change in inside, no? Hindi ka rin kay Strut na yun ikang garoya mag-English, nagsagi pa ka-obras ang tinuntun. Isang na, no bro! Ba, wari pa ginag-isa, oh. Nag-English pa nag-isa. Sa itong sining mga kakipay, sila sining conversation, no? No bro! It depends kung kasuhan kita karan nila. Wow, ti. Kung di bla ka mo bulay, og nakapatay ka mo tao, hindi ka mo pagkasuhan, ano ka mo? Ha? Sa itong sining mga kakipay, since 14 pala ako, ikaw 15.

0: Masulod lang anay kita, hay may pre wifi. Sige. Baw nagsuksok pa, nagsensen pa sa mga selfie ho. Nakakombat din ba ng isa? Nagpatay sa boss niya. Oh. Oh, nantawa, churaya ho, do, pirates and ano ha? Sa aton sini nga mga kakipay, nakamas pa sang bagol-bagol ha? Sa aton sini nga mga kakipay. Oh. Ginagad yan ni, ho? Oh. Din ka na, gawas na. Oh. Nagamba pa sa paludan niya pa kunong uyabya. Oh. Bila alert boy, dali na boy. Oh, kag amo na dito. Amo na tong nagi tawag ni, no? Amo na ni sang nagobra na sila sang krimen. Nagpanglutang na sila dito mga kakipay. No? Sige. Ina nga conversation, alin inang mga screenshots mga kakipay mismo, no? Sa aton sining mga sources dito sa Tacloban, pero wala pa na isang statement ang police, no? That is still subject for verification. But then, madasig nga na-identify ang mga suspect because ini, sagin post nila sa social media nga picture nila. Nga nagkakapot sang armas, luthang sa ton sini nga mga kaki-5. Duha malang ni sila eh. No? Ambot tanong ni ka-grabbing akig nila sa kalibutan kag sa mga classmate nila nga naubra nila ining krimen, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Anyways, alas 5:26 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Dugangan ta ni. Kadipot na bisang oras na aton sa balitan K5 sumaga. Kadamo kita dapat sang madiskusyonan sini sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Mabuya kita na commercial break. Sa pagbalik naton, kaunta dugang mga update kag report sa aton sini mga unit 12 reporters. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay.

0: Dying Energy
1: DTX 500
0: Masariga DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistanga, isa ka negosyante. Ako din magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, tag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
12: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
13: Oras alas 5:33. Ang oras gilidulong sa ato sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, Mighty C, Klinika D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Nakastandby sa linya si K5 Karen Badilla para sa dugang naton sini nga mga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. K5 Karen, sa bago ikaw mag-proceed sa imo sini nga report, karon lantawon ninyo sa mga eskwelahan kung bala may mga bag-o sila nga mga pulisiya o kon security measures tungod sa natabo dito sa may San Jose. Kay kahapon may mga report kita na baton nga ang pila ka mga eskwelahan antes magbuhi, no, nagstrikto ang pagpagwa sa mga kabataan. Gina-check na ni, may iban may mga metal detector na. Kung may mga bitbit ka mga bitsikorno, mamo iban ni sumong hindi lang pusil. Iban may mga kutsilyo, may mga ice pick, may mga bitsikorno. No? Sa aton sini nga mga K5 sila, sini nga mga bag. I-check nyo karon sa mga eskwelahan, libuto ninyo kung may mga kung paano sila magpasulod, no, sang ila sini nga mga estudyante sa ila sini tagsa-tagsa ka mga bulutuan. K5 Karen Badilla.
14: Rino, ang ipanglibuton tana karon, especially ang mga public school K5 Ray nga mga dire sa aton nga sa siyudad sang Iloilo, kag subong man kung ano ang mangin recommendation sang aton nga kapulisan dire sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa aton nga mga eskwelahan dire K5 Ray. Agot nga malikawan, no, ang natabo sa Tacloban kung sa dinti ginapayag ang tatlo ka mga estudyante dire ang nagkalamatay bangod ya sa shooting incident K5 Ray.
13: Okay. Sige ka K5 Karen.
14: Oh, sa mga balita nga natipon naton kay Five Ray, no, kung madumduman sa tinalikdan nga inadlaw, kung hindi kita magsala, Lunes ini or ano ini kay Five Ray natabo ang Friday, sang Friday nga adlaw, nasipkatan ang mobile patrol car sa Iloilo City Police Office nga nagparking sa no parking zone area sa May Quezon Street sa city proper. Kay Five Ray nakuhaan ini sa K5 Ray ang nagtrending ini or nag-viral ini sa social media, K5 Ray. Pero sa paathag dere ni Police Colonel Wilbert Parilia, K5 Ray, nagsumiter na ni sa subong ang duha ka police ang ilang explanation. Ang ining duha ka police, K5 Ray, sakay ini sila sa patrol car ang nagaranggos ang Police Executive Master Sergeant kag patrolman. Suno sakay Colonel Wilbert Parilia, ang ining duha ka police may karga ini sila kay K5 Ray nga duha ka persons under police custody o kun ang PUCP sang Police Station 3 kay bangod nga mapa-undergo sa medical examination dira sa medicos K5 Ray, since nga wala sang parking lot nga available K5 Ray dito sa guwa sang medicos kag sa iban pagid nga mga area, no, nangita sang iban nga parkingan ang ining police natong police driver K5 Ray. Pero ang available nga parkingan suno sa kay Colonel Parilia tama kalayo sa clinic. So ang ginhimo sang pulis, dito sila temporaryo nga nagpark sa may no parking zone K5 Ray, no. Pero suno sa kay Colonel Parilia, bisan pa nga nagrason ang kapulisan tasang amusining ati medika nga ipaydalom sa medical ang priso sang Police Station 3, hindi sa gihapon nagakadapat nga himuon ang amoy nga buluhaton K5 Ray, especially nga nagalapas ini sa aton nga ordinansa ati ang investigation sa subong K5 Ray. Ginapangunaan ini sang City Investigation, Detection and Management Unit o kun SIDMO sang ICPO, ginahulat, no, ang recommendation sang amoyang opisina kung ano ni ang ipamatbat sa duhaya ka police naton K5 Ray nga tiyamo to nga nagpark sa no parking zone area diriya sa may city proper K5 Ray. Pero ginatag lang diri ni Colonel Parilia nga ang duha ka police K5 Ray, no, ang padayon nga naga-duty sa Police Station 3 K5 Ray.
13: Okay. Sige. Sa aton sini nga mga kakipay, amo ni ang problema, mamo kung normal ka nga tawo to, duay man to gani issue tani, no? Mabayad mo lang ko, tikitan ka lang to, no? Galing nagdako na ning issue tungod nga ti lo tawag ni law enforcement ang nakabayular. K5 Karen Badilia, amo lang na ang problema dira, no, sa aton sini nga mga K5. Once nga empleyado ka sang gobyerno, tapos nagaisa ka numero uno ka man sang ano, nagabayular sang laye sang aton sini nga syudad, ti mainit kagid sa mata sang tawo K5 Karen Badilia. So ano ang mga ining mga involved nga mga police niti, kamusta din ni subong ila status?
14: Oh, sa subong ang nagapadayon sila sa pag-duty nila K5 Ray dira sa Police Station 3 or sa may Ungka bala. I mean kayang Station 3 nagsilo na ni sano sa Bunkers sa distrito sang Haro K5 Ray.
13: Anong sanctions ano sila so far?
14: Amo dire ang suno sa kay Colonel Parilia, ginahulat nila ang recommendation K5 Ray kung ano ni nga sanctions ang ipamatbat.
13: Pero
14: binsikitan
13: sila sang syudad.
14: Yes, K5. Wala pa K5 Ray, baligin na hulat ni ang recommendation suno sa kay Colonel Parilia.
13: Kaya tina, may mga nakasiplatan mo lang, hindi mag-on nga ang empleyado sa syudad yung nakadakop sila mo, no?
14: Yes, hindi, K5 Ray.
13: Galing kay tinadamo lang ganit sa mga netizen, mainit ang mata. Mamuna ganit ang balang tanga kung salakyan mo iya sa government vehicle. Tanan na nga, ano, kita mo, may arakis ang mga traffic enforcer nga ginabidyuhan, nga nagadalas ang motorsiklo nila, wala mga helmet. Amo na da sa aton sini nga mga K5, but then hindi man dabi excuse, you know? Ako ya kahit paano gradayaw ko si Sir Parilia ang aton sini nga city director, no, for not tolerating, no, this,
14: yes,
13: kind of actions nga ginobrasang iya sini nga mga personnel, no. Nagapakita lang ni nga bilang isa ka police, no, number one, dapat sila ang numero uno nga law abiding citizen, no. kay ti sila ang nagapatuman man sang batas mo. Sila ang implemento, sila ang implementing body, no? Sang sining aton sining kasuguan, so dapat numero uno, sila ban dapat ang good follower.
14: Yes.
13: Sa aton sining mga ka-K5, ti galing kay ti tabuan lang nga najakpatan ng gid. The intention is good, no? Tani, kiti ma-medical to ang preso or ang PDL nga ginupda nila o galing kay tabuan nga nakaparking sila sa no parking nga area, no? Ka-K5 Karen Badilla. Anyways, ano pa gid ang mga dugang nga mga update ka-K5 Karen? Nagpagwa ko no sang statement rin police na ton na may kang tanan sa security protection sa mga media.
14: Yes, K5 Reyno, gina-hilo ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang tanan nga katapo sang media diri sa Western Visayas nga kun may mabaton sila nga threat sa ilayang kabuhi, K5 Ray, hindi magduwa-duwa nga palabot sa aton nga kapulisan, K5 Ray, kay para mahatagan ini sila sang protection security sa sulod sang 30 kaadlaw, pero nakadepende man ni K5 Ray sa mangin assessment sang aton nga kapulisan. Sige. Kung seryoso ang ining pamahog nga mabaton sang mga media practitioners. Sige.
13: Salamat kid ka K5 Karen Badilla.
14: Ang ining balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sa iliwanta mga balita sa K5, kamustahan K5 Western Visayas, Gregos Island Region, kamusta hunta ang probinsya sang Antique. Good morning, Antique.
15: Good morning, Sir AVP. Kag sa atin mga kabugtuan sa bilog ng Western Visayas, kag Negros Island Region, nakapangapiring kami kang DTX Coffee Mix. Ya, Sir SB, balik ka nimo.
13: Salamat, Ked. Ka-K5 Nistor na Palinga. Sa iliwanta balita, dira, ako na mga sitwasyon na ka-K5 Jobert Subongaga. Good morning. Okay, wala pas ka-K5 Jobert Lago.
16: Kuan sa itong mga tagpalamati. Oh yes, ayos ang signal dere. Back to you, Idilo.
13: Okay, salamat kid ka-K5 Jobert. Medyo na-late lang ang pagpasulod sa imo sining audio dere sa aton. Live na live kag mabaskog ang tingog ni ka-K5 Jobert Lago. Salanta, ka-K5 Michael Celorio.
17: Sir ABP, good morning. Good morning sa atong tanan, Negros Island Region, Western Visayas. Kampiyon ang signal, Sir ABP. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka Detribayo. Balik sa imo, Sir ABP. Sir A.
13: Kamusta ang duha ka mga amigo naton dira sa may Bacolod, ka-K5 Babes, and ka-K5 Robert Pacardo? Okay, wala naman audio ang aton Bacolod. Nakamute?
18: Nakamute.
13: Rana.
18: Okay. Kampiyon signal mo ipapang raid, Rizamon, may problema, maululanon ang panahon sang kagahon, pero subong na okay naman ah. Nakapangapi naman kami. Back to you, Sir A.
13: Diretso kita sa mga nagabaga kag mga nagapanguna nga balita dira sa may probinsya sang Capiz, na binigid sa sining isa ka katapos ang media nga gin atuyo nga lutangon kahapon nga adlaw sa balita ka K5 Jobert Lago.
16: Thank you so much sa K5 Ray Umalay. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, mga kauturan, gakibot sa aton sining mga pumulyo kahapon mga pasado alas 5:53. Sa nag-hook up ako sa inyo kahapon nga dlaw, na monitor naton mismo ang sitwasyon sa Barangay Kagay, Sulod sang Rojas, matapos nga ginpaulanan sang lutang ang aton upod sa broadcast industry. Ang station manager kag angkorman sang Rasco Radio nga si Mr. J. Labapies, mga ka-K5. At apat ka mga bala ang nag-igo sa kilid sa gising adventure nga salakyan, mga ka-K5. Halin sa subdivision sa Ila Puluyan, padulong na kuntani sa Ila Sininga Waragwagan, kay may program alas sa isang aga, mga ka-K5. Wala ka prikatar ang biktima, mga ka-K5, apang sandali na lang siya magliko sa cruising, sa entrance, pasulod sa highway, mga ka-K5. Dito nakita niya ang duha ka mga persona nga nag nagkakarankaran, mga K5. Niya daw gina-confirm nga mo ginang salakyan sang angkorman, mga K5. Dito sang magpalupok na ginarangka ang iya sining adventure na gintabok gulpe sa karsada sa highway. Wala masakam, mga K5, kay ang likod nga bahin sang driver dito nag-igo mo sa may passenger seat ang apat gid ka armas o kung bala sa armas lutang mga ka-K5. Ini matapos man sa mga issues mga ka-K5 gagin tackle sa aton sininga upod sa pagwaragwag mga ka-K5. Kahapon mga 6 or mga 5:40 ini tanan-tanan nagluntad sa may cruising sa barangay Kagay mga ka-K5. Ang masubo diri kay ti isa lang siya wala sa bodyguard daily routine every morning nga magpadulong sa iya sininga waragwagan sa ila sininga trabaho. Pero maswerte nga wala ma sakam ang nasambit nga ang kurman mga kakigbay. Sa karon ang Roa City PNP naghimo nagdihon sang team investigation team mga kakig5 para matutukan sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang ining issue sa nasambit nga ang kurman mga kakig5. Kag kahapon nagpagwa ng statement ang Campo Delgado, ang aton sining city mayor diri sa siyudad sang Rojas, nagpagwa man sang statement mga KK5, lakip na ang Presidential Task Force on Media Security mga KK5. Daw masiling pa na nagpakwan lang siya, gingulpi niya pundo tabok sa karsada kag why siya nagwa sa salakyan kay masibalikan pa siya. Minito say daw nagparumatay lang siya sa sulod sa salakyan ka K5-Ray, K5-Was and Visayas, si Mr. J. Lavapies until such time nga may mga tao na nga nagresponde sa nasambit nga area mga ka K5. Di karon ba say may baluan ini, no? Kay ara na ni sa forensic unit ang mga bala kag ang investigasyon sa mga CCTV nga nagwa karon nga ginatipon sang aton sini nga mga katapos sang kapulisan mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you, Irilo.
13: Salamat gid ka-K5 Jobert Lago. Sa iluan ta mga balita diri sa may probinsya sang Antique ka-K5 ni Store Napalinga.
15: Mga balita regya sa probinsya kang Antique kang tinalikdan nga adlaw may saraka 20 anyos nga estudyante nga residente kang barangay Mag-aba Pandan dakop sa illegal drug by bust operation sa may barangay Biri Barbasa. Suno sa kapulisan makapiran ka beses kuno nga gin test by kag permi nagatugro kang bolto-bolto nga dahon kang ginapahayag mariwana ang diyang estudyante. Nabel Anbla K5 SM Visayas kang ginaborobanta 110.96 grams nga dried leaves marijuana kag may street value kuno nga 32,000 pesos. Sa talad priso ang diyang suspitsado kag magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. Samtang sa Banwa kang San Jose, pito ka mga individual nagkaradakpan sa siparado nga anti-illegal gambling operation sa may barangay May Bato North San Jose kang tinalikdan man nga adlaw. Las 4:11 sa hapon, apat ka individual na dakpan nga nagasipal kang Pusoy Rambol. Pagka las 4:17, tatlo pagid ka iba nagkaradakpan nga nagasipal kang Tong It. So sa talad priso man na sa San Jose PNP ang diyang pito ka mga sospek kag pasakaan kang nagakaigo nga kaso. Mura pila ka balita sa Antique, balikan nimo sir AVP.
13: Salamat gid ka K5 Minister Napalinga. Mga balita dira sa may probinsya Itaclan ka K5 Michael Celorio.
17: Good morning, Liwat, K5, Western Visayas, Negros Island, region sa mga balita. Diris banwas ang kalibo suspendido ang klases palabuton ng Obuaso, June 24, pagini sa Executive Order 043 sa banwas ang banwas ang mayor, ang mayor sa banwas ang kalibo in connection sa preparation sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. No? Ang face-to-face klases suspendido anay kagma focus anay kita sa asynchronous o online na klases mga ka-K5 para nga malikawan kagparaman ini sa safety kag malikawan ang pagsiksikan sa mga tao sa selebrasyon sa fiesta mga ka-K5 pag safety sa mga estudyante. Samtang dugo ra to nga mga balita ang Provincial Disaster Risk Management Office nasa blue alert subong para man sa preparasyon sa San Juan de Bautista mga ka-K5, no? Kag pag nato nga blue alert on standby sila kag ready ta na ng ila equipment sa anuman nga mga insidente nga magkinatabo ang katuyuan subong. Suno kay Mr. Hismundo ang LDR Remo 6 sa probinsya Aklan nga mangin zero casualty ang nasambitan nga selebrasyon. Ang LGO kalibo nagpadumduman nga ang ASF dapat aton nga malikawan kag tanan na responsibilidad sa kada isa mga ka-KFM. Mag-aligbat kag mga vigilante para malikawan ang paglaptas ang nasambitan nga balatian sa kasapatan. Balik sa imo, Sir AM.
13: Salamat kid ka-K5 Bay Casilorio sa mga banasig nga mga balita kag nagapanguna dira sa may Bacolod ka-K5 Babes ka-K5 Robert Pacardo.
18: Dire sa syudad sa nga Bacolod mga ka-K5 daw kaluluo ini sa kalalaki subong matapos nga ginsaputi sa mga bystander niya sa amon ho. Sa dire sa may barangay Banago matapos nga ginaligar nga nagabaligya sa kinawatan nga motorsiklo mga ka-K5. Nakita sa CCTV footage nga ginapulihan sa mga kalalakinan sa lugar ang among lalaki matapos ini nga nadakpan. Natukiban nga ginbaligya ang sang nasambit nga lalaki ang kinawatan nga motorsiklo apang sang iya sini nga pagbalik agud nga kwaon ang bayad dito na nga ginlagas kag ginsaputi ining lalaki mga kakibad. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang barangay sa pagbaligya sang lalaki sang kinawatan nga motorsiklo amo ang pambayad sini sa utang sa illegal nga droga.
19: Balita mga ka-K5, isa ka lalaki ginpatay kag ginatudlo naman nga nagpatay makatapos ang rebuilding NPA. Ang biktima kilala sa kay Henry alias Henry 54 anyos sang makiligit sa banwa sang Isabela sa Negros Occidental. May natabuan ni nga pagpamahog sang Hunyo 16 hapang sang Hunyo 21 na tabo gid ang wala ginpaabot ginpatay ni sa ginatudlo suno sa report ang mga CPP-NPA. Insurgency sa Gihapon dire sa Negros Occidental.
18: Aman ang mga balita alamon dire sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
13: Okay, dasigon ta lang ni. Amon ang mga balita dire sa may Iloilo. Number one, ang natabo itong shooting incident sa may Tacloban City, no, particular na sa San Jose National High School. No, naghatag man ini sang nagkalain-lain ng mga reaksyon sa mga public officials dire sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. No, karon isikeron sang K5 News FM Iloilo ang sitwasyon sang pila ka mga bulutuan dire, no, kung paano nila ginapatigayon ang pagpasulod sang ila sining mga estudyante ini sa mando sang aton sining mga opisyal nga dapat mangin secure ang aton sining mga estudyante kag mga bulutuan sa sining ginatawag nga violence o kon mga pagkinagamo sa mga kabataan tuga sang sining mga armas, no, kag mga iban pagid nga mga deadly weapons nga posibleng makasulod sa mga eskwelahan. Ikaduha, ang natabo nga pagpanglutang dito sa may Capiz sa isa ka katapo sang media nga upod ba naton sa industriya, nagpagwa sang statement ang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Tuanyo, no, sa aton sini nga mga ka-K5 Randall Tuanyo nga kung sino man nga mga katapos ng media ang makabaton sa ginatawag nga death threat o kon pagpamahog sa ila sini nga kabuhi, magpabalog ila yon sa aton mga kapulisan agod nga matagaan sang proteksyon mga ka-K5, no, depende sa kabugaton kag seryoso nga pagpamahog sa ila sini nga kabuhi. Amo ining pagpanumdom sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randall Tuanyo nga handa sila nga makipag coordinate sa mga katapo sang media nga may pagpamahog sa ila nga kabuhi. Amo ni mga balita naton diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Salamat sa inyo tanan. K5 kamustahan Western Visayas.
20: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
13: Why na kita tempo mga kabiyanan. Bantayan na lang ang pila ka mga development reports and updates. Sa pila naton sini ka mga public affairs program diri sa kampyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sini nga mga K5 bantayan ang mga development sini sa aton sini nga mga kuturan karon i-secure sang aton sini nga reporter sa field ang mga bulutuan diri sa may syudad sang Iloilo kung kamusta balang ila sini nga nagpitigayon nga mga security measures sa mga bulutuan aton diri kay kabalo kita nga ang mga ganggang, no, diri sa may syudad sang Iloilo kanamo. Kaga may mga report kita karabaton ngang iba ni sila nagabit-bit pa sang mga bitsikorno kag kutsilyo sa sulod sang eskwelahan. No, paano ginapatigayon kag ginapatuman sa mga bulutuan diri sa syudad, no, nga masikyar ang aton mga kabataan kag mga staff, faculty kag mga manunudlo naton sa sining mga posible krimen nga matabo mga kakipay. And hopefully, hindi lang na diriya matabo sa aton. That is why nga dapat, subong palangadaan, ginaseryoso na sa aton sininga mga eskulahan ang pagpasikyar sa aton sininga safety and security sa mga kabataan. Oras, alas 5.54. Sa mga wala pa makabangon, wala pa makabugtaw, nami pang barikotot, may klase, may opisina, kita diri sa sudad, kag probinsya, sa Iloilo. Kay gani sa mga nami pang tulog dira, iplastar ng radyo, kag pabolyume, mga nanay, kag tatay, kay pukawon tanang inyong sining mga kabataan. Hoy! Pagbararangon, rin ko mo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyo! Gapanimaho rin tinyo! Ay! Bugtaw ron! Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagkakaragasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga KK5.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mabakas, mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung
23: D3.
25: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
26: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
26: Ang DDX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
27: DDX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis mo!
27: DDX 500!
26: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagapangihi!
27: Masami ginauhaw!
26: Masi may diabetes ka na!
27: Mag-DDX 500 na!
26: Ang DDX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Ganagapanubos
27: ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
23: Sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sa ang hangin ng akon chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghamba.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, three times a day.
3: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
9: Galaw magputi,
11: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
30: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
31: Abaw.
30: Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman
2: for Man.
1: Extend Food Superman for Man.
32: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
34: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
10: Kaka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Martes, Hunyo 23, 2026. Magalumon ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero Francia.
1: Ted Auhero Francia.
9: Headlines. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang klinika DTX 500. DTX 500, agatap na sa diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: Headlines.
9: Top story of the day. Tatlo ka mga tao patay, 22 pilason sa pagpanglutang sa sulod sa eskwilahan sa syudad sang Tacloban. Sa balita lokal, radio anchor man sa Roja City Capiz na si Jay Lavapies ginambush. Department of Education Western Visayas pasang karon pa ang anti-bullying campaign sa mga eskwelahan sa Western Visayas kasunod sang insidente sa syudad sang Tacloban. Sa balita regional, Roja City PNP nagtukod sang special investigation team agud usi sao ng tuyo nga pagpatay sa radio anchorman nga si Jay Lavapies. Sa K5 Network News, sa Rojas, Palawan, tatlo ka mga mangingisda ginkilatan. Sa balita nasyonal, DepEd Central Office officials nagpadulong gilayon sa Tacloban City agud usi saon ang school shooting incident. Mga sospitsado sa pagpanglutang sa eskwelahan sa syudad sang Tacloban nag-selfie pa samtang uyat ang pusil nga ginagamit sa krimen. Balita international, mga barko sang South Korea pahanugutan ng makalabay sa Strait of Hormuz. Balita sa negosyo, preso sang petrolyo agnubo sumugod lasay subong aga. Balita ang entertainment, basketball star nga si Kai Soto kag misis nga si Riri Madrid nagapaabot na sang ilab baby. Sa balitang extra special, mantika sang bantog nga fried chicken restaurant sa Japan dinikada na nga wala ginailisan. Lasais 14 na sa aga. Sa imo nga pagpamaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Pasi City, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo asa sa Capiz. Sa Webes, kakada Webes may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion Ilawood, Pasi City. Sa Matagamyagaw, sa Domingo, kakada Domingo, may free consultation. Lasais 14 sa aga.
1: Top story of the day.
9: Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500, the superior antioxidant. Nagdalas ang kakugmat sa mga estudyante kay mga manunudlo sang San Jose National High School sa syudad sang Tacloban ang pagpanglutang sa sulod mismo sang classroom last 9 kahapon sang aga Lunes, Hunyo 22. Base sa information halin sa Philippine National Police, tatlo ang patay kag 22 ang pilason sa insidente. Sa din ginahibalo pa ang identity sa mga biktima. Giloyo naman nga nadakpan sa otoridad ang isa sa mga child in conflict with the law nga ginaligar isa ka grade 9 student kag residente sang San Jose, syudad sang Tacloban. Samtang nagsungka naman ang isa pa nga una anay nakapalagyo pagkatapos sang krimen kag subong yara na sa custody sang Tacloban City Police Station 2. Angot sini nakuha naman sa duha ang 9mm pistol kag 38 caliber revolver. Sunod kay Police Colonel Nuwilito Hitigan, Director sang Tacloban City Police Office, ginaligar nga ginabuli, ginadumo-dumo ang mga sospek sa ilang mga classmate na mahimo nagtulod sa ila sa paghimo sang krimen. Padayon pang investigation sang PNP, tuhoy sa trahedya. Lasais, yes, isais na sa aga. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan sa buong aga, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mga nag-edad, isa katuig, at sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Lasais, yes, isais sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
9: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio. Natrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones. Magtumars ang D3 Bio. Epektibo! Radio anchorman sa Rojas City Capiz na si Jay Lavapies ginambush. PNP Western Visayas nagmando na sang investigation. K5 intern Frenchy Perlada sang West Visayas State University sa report.
3: Provincial Special Investigation Team pagatukuron matapos ginambush ang broadcaster sa Rojas City Capiz.
11: Magatukod sa Provincial Special Investigation Team para investigaran ang natabo nga pag-ambush sa broadcaster sa Barangay Cagay, Rojas City Capiz, kaina sang aga, Hunyo 22, tuig 2022. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga pangunahan sa Capiz Police Provincial Office ang SAP kag bugosan naman sa Regional Investigation Detective Management Division, Criminal Investigation and Detection Group kag Regional Anti-Cybercrime Unit. Wala pa sang may ginhatag nga motuliid nga motibo si Tuanyo sa natabo nga ambush apang sunod sa iya, duha lamang ini kabutang kon media practitioner ang biktima. Sa rinuna amo ang work related kag personal.
3: Nahibaluan nga naga-drive sang salakyan ang biktima nga si Jay Lavapies nga padulong kontanya sa ila istasyon sang may nagbangga nga duha ka lalaki sa iya kag ginpaarakan sang tiro ang iya salakyan. Maswerte naman nga walas na pilasan ang biktima. Inisi ka K5 student intern Frenchy Perlada nga nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Lasais Jess e 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita lokal, ginsay-say sang radio anchorman nga si Jay Lavapies sang Rojas City Capiz, ang natabo nga pag-ambush sa iya kahapon sang aga sa Barangay Cagay, Rojas City. Sino kay Lavapies? Pareho lang gihapon iya adlaw-adlaw nga rota pagadto sa trabaho sa natabo ang insidente. Sa nag-agi siya, nakita niya ang duha ka mga tao nga nag-i-standby sa waiting shed sa Barangay Cagay, Rojas City. Sa nakita sang duha iya sa lakyan, nagbag-o suno sa iya ang mga hulag. Inpayag niya nga isa sa mga suspitsado na nagkuha sang armas ka nagtiro samtang inalagas iya sa lakyan. Nakapalagyo siya kag wala naguntat sa lugar agud magkalawan ang mas malala nga peligro. Dugang pa ni Lavapies, isalama sa mga suspitsado ang aktual nga nagtiro samtang isa naman ang nag-observe o naglantaw sa iya kag sa iya salakyan. Samtang nagapadayon ang investigation, may sending instruction ang task force sang PNP nga hindi anay pag-ipagwa ang pangalan sa mga persons of interest nga ginadudahan naghimo sang krimen. Sa katapusan, nagpahayag si Lavapies nga kinahanglan magpabilin nga maisog ang mga broadcaster sa pagbuyagyag sang kamaturan kag suno sa iya ang journalism hindi para sa mga tawo nga mahuyang ang kabubuton. Lasais 20 sa aga, oras ginatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Chu sa Schools Division Office Iloilo City sa bulig sang Iloilo City Police Office kag iban pang concerned agencies ang mas hugot nga seguridad sa mabulutuan sa syudad. Ini ang kasunod sa ang makaalarma nga shooting incident nga natabo sa San Jose National High School sa syudad sang Tacloban kahapon sang aga, sa diin tatlo ang patay kag masobra 20 ang pilason. Sunod sa alkalde, dapat ang isodyante ang makatuon sa isa ka safe environment malinong kag wala sang kabalaka o kon anuman nga kahadlok. Nagpangabay man ini sa pamunuan sa maeskwelahan nga pasangkaron pa ang anti-bullying program. Nagpalabot man ini isang simpatiya sa pamilya sa mga biktima kag sa tanan nga affected sa Tacloban. Lasais 21 sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. mag-live-in nga dorogista sa distrito sang Mandurriao, arestado. Krisha Faye Sobosa, West Visayas State University intern, sa report.
12: Arestadong mag-live-in partner sa Barangay Hibauan, Norte, Mandurriao. Sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit, Junio 22.
13: Arestado sa ginkasanga drug by bust operations sa City Drug Enforcement Unit ang mag-live-in partner sa sulod sa isa ka subdivision sa Barangay Hibauan Norte, Mandurriao, Iloilo City pasado alas sa isang gabi, Hunyo 22. Ang mga subject, amo Sanday alias Cassandra, 52 anyos. Kagang main subject naman, amo si alias Martin, 36 anyos. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sa CDEU, na kumpiskar sa mga arestado ang 16 kasasyes ang suspected shabu, lakip na ang buy-bust item. Nagabugat sa 75 grams ang mga illegal nga droga nga na-recover nga nagabalor sa 510,000. Sa area sa Mandurriao, ang mga parokyano ni Martin Suno kay Jimeno. Angay na priso ang main subject bangod sa kasong attempted homicide. Samtang, sa bahay naman ni Martin, iya ginpanginwala ang pagbaligya sang ilegal nga droga, amuman si Cassandra. Sa gintuad ni Martin, may ginatawag siya nga karancho, nga nagtawag sa iya samtang yara sa trabaho sa isa kamanukan. Ginapahaya, ginapamilit sini nga magsuyop sila sang ilegal nga droga, nga ginpamatukan man kuntanin niya, apang naglisin siya sa iya ginaobrahan nga magpauli-anay. Base naman kay Cassandra, lain naman ang ila transaksyon kay karancho, angot sa gina-inquire sini nga angkar-angkar bangod nga nagapang-scrap ini. May impormasyon na mga otoridad kung sino ang source sang droga sa mga naaresto. Sa karon, yara ng mga inisa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: So no, damo ni sila rason pag nadakpa naton. So kung ikaw magatrabaho ka, masuyop ka lang. Ano gid ka importante ang suyop sa trabaho mo, di ba? So wala naman nato ni sila, wala man ni may gaako. Sometimes gaako man ang iban, but ang iba hindi man magaako, I feel.
12: Inisi ka K-5 student intern Krisha Faye Sobosa para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
9: Lasays 24 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Nagapatuma na sa ang pila ka anti-bullying campaign programs ang mga eskwelahan sa Western Visayas. Sa diin may mga memorandum order na nga napapanaog ang Central Cag Regional Offices sang DepEd. Sino kay Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Western Visayas, pasang karon pagid ang ila kampanya kasunod sang natabo nga shooting incident sa siyudad sang Tacloban kahapon. Sa din tatlo ang patay. Dugang pa ni Escolar nga dako ang papel sang komunidad, mga ginikanan kag guardians

0: Aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, kagnaga pulaw kun gabi, Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan, wala sang side effects. Sa San Juan Molo, malapit 5 million pesos nga balor sang Cebu, na confiscate sa drug buybust operation. Aaron Rifuyo sa report.
1: Game 5, isa sa mga nadakpan sa buybust operation sa Banwasang Uton nga nakumpiskaran sa malapit 15 milyones nga ginapatihan sa Bobao Bodeguero sini. Nadakpan man sa distrito sang Molo kag malapit 5 ka milyon nga suspected Cebu nakumpiskar. Iyan ang report.
2: Bakod sa Mighty C, huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
1: Nakumpiskar ang 4,760,600 pesos nga balor sa ginapatihan sa busigin patigayon nga drug buybust operation sa Iloilo City Police Office Police Station 4 sa Zone 3 Barangay Kalumpang Molo alas 4:00 ang hapon Hunyo 22. Ginkilalang sub-secasi alias Parkon 42 anyos kag-residente sa nasambit na lugar. Sunok ni Press Captain Ryan Christ Inot ang OIC sa Police Station 4 na baklan si Parkon sa isa ka plastic sosay sa ginapatihan sa bu gamit ang 14,500 pesos ka buybust money. Ang tanan nga drug ang nakumpiskar, nagabugat sang 700 grams. Payag pa sa opisyal, sa nadakpan si Choco kay Banpas sa drug buybust operation sa Buray Uton, Iloilo, nagtuwad siya nga si Parkon, ang ginahimo niya nga butegero sang Cebu. Natukiban niya kung may parokyano si Choco, ginamanduan niya si Parkon kag sa iyalang palay, ginapakadto para iduhol ang droga. Sa sudad sang Iloilo, ginaplastar ni Choco ang iya butegero kag gamuin ni si Parkon. Samtang, ginapanginwala naman ni Parkon ang aligasyon patok sa iya, kag ginabaso si Choco kung nga asya ang gituad sa illegal ng aktibidad. May baluan nga ang balor sa droga na kumpiskar sa Police Station 4 among pinakadako sa bilog operasyon sa ibang estasyon sa Iloilo City Police Office sa sunod lang sa second quarter sa 2026.
3: Si Choco nag-admit no, sa atong mga operatiba usang nadakpan siya nga may mga bodigiro siya diri sa city. Dito lang siya sa province nagpanago kaga para hindi man ma kita or mamonitor ang ilahulag.
1: Kag sa karon mga ka-K5, iya rin na siya sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 kag natalana nga pasakad sang kaso sa paglapas sa Republic Act 965 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kamisyon na Balita sa Repisyon Publiko ng Karigawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Lasays 28 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX 500. Ginakabig ni Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. nga alarming kon makatulubdag na ang kaso sang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Hinikasunod sang pagka-confiscate sang malapit na 14 million pesos nga balor sang illegal drugs sang Sabado, Hunyo 20. Sino kay Defensor Jr. dapat mangin agresibo pa ang kampanya sang pulis sa anti-drug campaign. Dugang pa sang gobernador, ginpahugot na ang seguridad sa mga puerto sa probinsya. Nagapati ang gobernador nga sa luwas sang probinsya halin ang supply sang ginadumilian nga druga. Nagapasalamat manini sa padayon nga aksyon sang pulis agud matap na ang illegal drugs. Lasays 29 sa aga, miyembro sang Special Weapons and Tactics o kon SWAT nga nakatiro sa Cairo Ben Dario nga nagpanglothang sa Barangay Airport Mandurriao wala sang salabton or liability suno sa ICPO. Karen Badilla sa report.
4: Mga ka-K5, wala sang liability nga pag-aatubangon ang Special Weapons and Tactics o kon SWAT member nga nakatiro sa suspect sa naglunta'd nga shooting incident sa may barangay Old Airport Mandurriao sa tong Hunyo 19 sang gabi.
5: Naksaanay, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Suno kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla nga nagresponde lang ang SWAT sa natabo nga shooting incident sa dinpatay gid ang biktima nga si alias Norman sang iniang gintiro ni alias Ruben lunsay residente sang among nga barangay. Nay kahibaloan nga natabo ang krimen Hunyo 19 sang gabi apang naglabot sa Hunyo 20 sang aga ang negosasyon sa suspect nga yara lamang sa sulod sang iya balay. Nagpalupok ang suspect sa dinaigo ang isa ka SWAT member kag maswerte nga nagtupa sa iya ballistic shield. Nagtiro naman ang isa pagid ka SWAT sa dinaigo naman ang suspect sa iya paa kag dughan.
7: Yung naka-injured doon sa suspect is yung SWAT na natin. For now, the investigation natin walang liability.

0: ang ating SWAT because they are just responding based doon sa what happened or what transpired during the incident.
1: Sunod naman kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Iloilo City Police Station 10, nga antes pa man ang COVID-19 pandemic, gintuyo na nga labon ni alias Ruben si alias Norman apang wala na igo ang biktima. Sa subong, wala pa natuliid sang kapulisan kung ano ang rason sang daan nga hiligutanon sang duha ka persona.
2: Na-mention mo nung Sunday na, nung Saturday na ang motibo, old grudge. Yes, anong klaseng old grudge po ito, sir?
3: Way back daw, according sa mga barangay officials, before pandemic pa, yung victim natin, in-attempt na ihap ng suspect. So, hindi tumama kasi tumama sa may wire doon sa area at saka naka-iwas yung biktima.
2: Hindi po sinabi like nag-agawa ng lupa o ano po?
3: Wala, ma'am. Wala po.
2: Okay.
1: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Ahuy, Iloilo, wala sang foul play sa kamatayon sang police officer nga miyembro sang Special Action na Force sa sulod sa iyang balay sa barangay Pili, Ahuy, Iloilo, sining karon lang. Sunod kay Police Captain Eileen Lacrete, Chief of Police sa Ahuy Police Station, negative sa paraffin test ang tiayon sang napatay nga police nga nagasuporta man sa resulta sa investigation nga inapahayag may kang tanan sa pagpalupok sang armas. Base sa autopsy result, nagkaangkon ang biktima sang isa ka igo sang bala sa natong bayan sa Yalawas. Hinapatihan man nga mahimo nga aksidente nga napitik sang biktima ang armas samtang nagakatulog. Dugang pa sa mga information, masami nga ginahulid sang pulis ay ang service firearm nga may bala sa sulod sang chamber. Naibuluan nga sang matabo ang insidente, nag-agi-anay ang bala sa habol antes nag-igo sa iya lawas kung sa diin wala man sa nakita nga ebidensya o konpatimaan na nag-away ang mag-asawa antes ang krimen or ang insidente. Bangod sini, ginapatod sang Ahuy Police Station nga accidental firing ang natabo sa kamatayon sang staff member. 6:33 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Nagapahanumdom ang Department of Agriculture Western Visayas sa publiko agod maproteksyonan batok sa African Swine Fever ang ginasagod ng mga baboy. Nakip sa maini ang pagpili sang husto nga bubod o confeeds nga ipakaon sa mga baboy mag-observe sang quarantine o countdown na time antes magpasulod sang baboy sa baboyan. I-disinfect ang mga kagamitan kag hindi magpasulod sang bisita o kon biyahero samtang gipanugyan man ang pagpaligo kag pag-ili sang bayo antes magsulod sa baboyan. Kudalan ini kag kun may simtoma nga mamutikan, gilayon nga i-report sa Municipal o kon City Agriculture's Office na ibaluan nga may na-record na nga active cases sang African Swine Fever sa Banwa sang Pontevedra kag Panitan sa Capiz, lagit na sa siyudad sang Rojas, sa diin masobra 50 na ka mga baboy ang nagkalamatay. 6:34 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Masobra 3 million pesos nga balor sang Cebu na confiscate sa separado nga drug buybus operation sa Quinto Distrito. Reggie Di Mayo sa report.
5: Bakod sa Mighty C, way na pagin na allergy, way na pagin na masakit. Salamat Mighty C.
6: Anom ka persona ang nadakpan sa duwa ka separado nga drug buybus operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa Banwa sang istansya kag balasan Iloilo nga nagresulta sa pagkumpiskar sang masobra 3 million pesos nga balor sang ginapatian Cebu. Sa istansya Iloilo, 5 ka persona lakip ang isa ka high value individual o kun HBI ang nadakpan sa buybus operation sa Clement Street Poblacion Zone 2 istansya Iloilo pasado las 2:11 sang kaagahon sang Hunyo 21. Ginkilala ang mga suspitsado sanday alias Pirot, alias Joe, alias Yana, alias Deo, kag alias Berto, nga lunsay residente sa istansya Iloilo. Narecover sa ila ang 5 kasashade sang suspected Cebu nga may kabugaton nga 364 gramos kag may market value nga 2.4 million pesos. Nangin madinalag-on ang operasyon na pinaagi sa tracker team sang Estancia Municipal Police Station, kaupod ang PDEO Team 3 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Samtang sa Balasan, Iloilo, arestado man ang isa ka elektrisyan nga ginakabig high value individual o kon HBI nga ginkilala kay alias Makmak, 32 anyos, kag residente sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo, kun sariin nadakpan ini sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation pasado na sa 55 sang gabi Hunyo 20. Suno sa Balasan Municipal Police Station, nakuha sa suspitsado ang 4 ka sachets ang ginapatian shabu nga may kabugaton nga 91 gramos kag may standard drug price nga 624,920 pesos. Ginpahayag man sang kapulisan nga naglabot sa isa ka bulan ang ilang monitoring sa suspitsado antes ginpatigayon ang operasyon. Sa karon, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang tanan nga mga arestado kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
7: Bet Aujero Francia.
4: Las 6:36 aga, Philippine Standard Time sa Balita Regional. Rojas City PNP nagtukod na sang Special Investigation Team sa natabo nga tuyo nga pagpatay sa radio anchorman nga si J. Lavapies. Myla Fuentes sa report.
8: Team ang katapo sang Rojas. Magatukod sa Special Investigation Team ang katapo sang Rojas City PNP para sa maidid ng investigasyon sa natabo nga pagpanambang sa isa ka anchorman sang radio station sa Capiz sa ginpatigayon nga press briefing ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas City PNP, nga wala pa naibaluan ang motibo sa krimen kag wala pa natumod ang pagkakilanlan sa mga suspek. Matandaan nga natabo ang insidente pasado alas 5 sang aga, Hunyo 22, kung sa diin samtang nagapaguha sa National Highway nga dalan sa Barangay Cagay si J. Lavapies, anchorman sang Basco Radyo. Gintambangan ini sang duha ka individual kag ginluthang sa makapila ka beses. Maswerte nga wala na igo ang biktima kung sa diin gindiretsyo na lamang sini sa gutter sang dalan ang iyang sasakyan. Pamaagi agod mapapati ang mga suspect nga nadulaan ini sang alinto. Kaangot sini, gilayon nga nagresponde sa lugar ang katapo sang Rojas City PNP. Soko, subong man ang Capiz Police Provincial Office, agod magpatigayon sang investigasyon. Naibaluan nga matapos ang insidente, hugot nga ginkondina ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas tapos ang kapulisan sa pagbangon sang PRO 6 nga nagtukod man sang Special Investigation Team kag Presidential Task Force on Media Security. Agod tutukan ang insidente, subong man ipabilin ang seguridad sa mga mamahayag sa Capiz. Sa investigasyon sang kapulisan, nakitaan sa lugar ang pinaka mga baseyo sang bala nga gin gamit sa insidente. Naibaluan nga kilala si Lavapies nga nagatalakay sa mga mainit nga isyo angot sa patag sang politika. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang ascorbic acid Mighty C. Sa antike, estudyante nakuhaan sang marijuana sa Banwa sang Barbasa. Aileen Magbanwa sa report.
9: Sang ka-estudyante ang nabulaan kang ginapatihan marijuana sa ginpatigayon ng anti-illegal drug operation ginabanta alas 4:20 sa hapon Hunyo 21 sa Barangay Bire, Barbasa, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Monmon na 20 anyos sa residente kang Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa interview kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang head kang Provincial Drug Enforcement Unit kang Antique Police Provincial Office, ang naginpahayag nga makapit raren ka beses nga gin-test by ang subject kag pirmi diyan nagatugro kang bulto-bulto nga dahon. Na-recover sa pagginakap kang suspect ang ginabanta 110.96 grams dried leaves with fruiting tops kang ginapatihan marijuana na may street value na 33,288 pesos. Na-recover mandugang ang darwa pa ka self-sealing plastic packs kang ginapatihan marijuana 1 piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack kang ginapatihan marijuana, Baybas money nga 4,500 kag iban pagid nga drug items. Sa tulad, region sa Custodia kang Barbas sa Municipal Police Station ang subject para sa nagakaigo na disposisyon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras tulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, sa Rojas, Palawan, tatlo ka mga mangingisda ginkilatan. Ray Almudal sa report.
10: Nailigtas ng mga rescuer ang tatlong mangingisda matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka sa Barangay Tumarbong, Bayan ng Rojas, Palawan, Hunyo 21. Ayon sa mga otoridad, nasa gitna ng pangingisda ang grupo nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka pasado 6 ng umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa dagat ang dalawa sa mga sakay nito habang nagtamo naman ang pinsala ang isa pa. Natuntun at nasagip ang tatlong mangingisda sa tulong ng Bantay Dagat Rojas. Ngunit isa sa kanila nagtamo ng sugat sa mukha matapos na maapektuhan ng kuryenteng dulot ng kidlat. Kinilala itong si Rafi na residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos ang insidente, agad naman na isinailalim sa medikal na pagsusuri at gamutan ng mga sugat ang mangingisda habang ligtas namang nakauwi ang kanyang dalawang kasama. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: 6:42 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Tugigaraw City, iPhone 16 kag laptop ginkawat. Myla Balinan sa report.
11: Nabawi at naisauli ang isang Apple iPhone 16 at Lenovo LOQ laptop na ninakaw sa isang 25-anyos na civil engineer sa Tugigaraw City matapos ang koordinasyon ng pulisya at lokal na Muslim community. Ayon sa investigasyon ng Tugigaraw City Police Station, naibenta umano ang mga ninakaw na gamit ng isang kilalang akyat bahay sa isang bumibili ng second-hand na kagamitan. Sa tulong ni SPAGR2 at Tugigaraw City Islamic Muslim Association Incorporated President Ahmad Rachmadin Duran Cosin, natunto ng mga kagamitan at kusang isinuko noong Hunyo 21. Formal itong isinailalim sa dokumentasyon ng dalhin sa pulisya nitong Lunes, Hunyo 22 para sa kaukulang proseso.
12: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: 6:43 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Gilayon nga nag-abot sa siyudad sang Tacloban kahapon ang mga official sang Department of Education Central Office matapos ang mando ni Education Secretary Juan Edgardo Manalang Angara nga sentrohan ang sitwasyon sa mga biktima sang pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagpasalig man ang agency nga maghatag sila sang bulig kag suporta sa mga nabiktima. Ginapaabot nga magabisita man sa mga adlaw sa siyudad sang Tacloban mismo si Secretary Angara agud personal nga usisaon ang sitwasyon kakahimtangan sang mga biktima. 6:44 sa aga sa dugang pa nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananaawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Sa kaangot nga balita, nag-selfie pa ang duha ka minor de edad nga mga sospitsado sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban, samtang bit-bit ang mga pusil nga ilagin gamit suno kay Tacloban City Vice Mayor Raymond Vincent Romualdez na ibaluan nga mga sospitsado ka mga biktima lunsay grade 9 students. Sa karon ang duha ka sospitsado giara na sa custody sang pulis samtang ang mga napilasan gindala ka ginabulong sa ospital. Samtang ang mga na-confirm nga napatay ang napahibalo na sa ila mga ginikanan. 6:45 sa aga. Sa iban pang balita national, ang balita ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Ladies, kung na-disminuria ka, magtumar Clinica Spore Biotics. May relasyon sa isa ka pulis ang isa sa duwa ka minor de edad nga ginatudlo responsable sa pagpanglothang sa sulod sang San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban kahapon Lunes, Hunyo 22. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Alin Ray Co, isa sa mga suspect nga 14 anyos ang edad, hinablos sa isa ka police woman. Samtang sa investigation, nakuha sa otoridad ang duha ka armas nga gingamit sa krimen. Sa diin, isa ang caliber 38 revolver kag isa ka 9mm pistol. Sa ginverify sang police, ang 9mm pistol nakapangalan sa isa ka police assigned sa PRO8 Ocon Police Regional Office 8, samtang ang isa naman ka-armas naka-reducer sa isa ka-security agency sa siyudad sang Cebu. Suno sa latest data sang police, yara sa 3 ka-student athletes ang patay kag 13 or masobra na 20 ang pilason sa insidente. Controlled na sang otoridad ang sitwasyon kag yara na sa ila custody ang mga sospitsado samtang inahimo ang investigation. Sa katapusan nga balita national, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Ginapaabot nga magapakita sa National Bureau of Investigation o NBI subong adlaw Martes si Anay Ateneo Head Coach Thomas Anthony Baldwin matapos wala makaatubang sa NBI kahapon sa subpoena gaginiso sa iya. Ginalauman ang pagpakita ni Baldwin sa tunga sang padayon nga investigation sa kamatayon sang duha ka Ateneo players nga sanday Divine Adili kag sang Ilonggo nga si Rene Clark Noha Baterbonya nga tumandok sang Barangay Santo Domingo Barotac Viejo Iloilo sa team building activity sa Barangay Lipit di Pakulaw Aurora sang Hunyo 8. Nahibaloan nga duha ka siman antes ang insidente sang pagkalumos si Baterbonya 19 anyos naghampang para sa Davao Region sa palorong pamansa kag nag-commit nga maghampang para sa Blue Eagles sa UAAP. Samtang si Adile, 21 anyos, isa kay Nigerian foreign student athlete, naghampang sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament para sa Ateneo. 6:48 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, organic nga kape, mananam, DTX Premium Coffee.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
4: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Ginpahanugutan na nga makalabay ang duha ka barko sang South Korea sa Strait of Hormuz matapos napirmahan ang Memorandum of Understanding sang Amerika kag Iran para sa ceasefire agreement sang nagligad nga semana suno sa Seoul Ministry of Oceans and Fisheries. Ang barko nagabiyahe sang normal apang wala pa ini nakagwa sa high risk zone suno sa ministry kag wala na naghatag pa sang dugang nga detalye angot diri. Dugang pa sang minister wala sa mga tripulante nga taga South Korea ang sakay sang barko kag wala man ini nagapadulong sa South Korea. Sa kabukusan, yara sa 22 ka mga barko nga gin-operate sa South Korea ang yara gihapon sa Strait of Hormuz. Sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Sa United Kingdom, ginanunsyo ni Keir Starmer nga mag-resign na siya bilang Prime Minister sang United Kingdom. Suno sa iya, may bago na nga leader nga napili antes magbalik ang parliament sa Setyembre. Masobra duha ka tuig pa lang halin sang madinalagon nga pagdaog sa iya partido sa piniliay. Apang nagpahayag si Starmer nga klaro na nga may mga miyembro sa iya partido nga nagahandom sang bag-o nga liderato. Magabukas ang nomination para sa iya sa ma Hulyo 9 sa karon ginakabig ni Andy Burnham bilang isa sa mga nagapanguna nga mahimo magatalos kay Starmer. Antes magbiya sa katungdanan, padayon anay si Starmer nga maging Prime Minister tubdo mapilian ang magatalos sa iya. 6:50 sa aga, oras sulong sang DTX 500.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
4: Ang business news kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Umpisa la sa isang aga, nagnobo ang praso sang petrolyo. May dako nga rollback sa petroleum products. Umpisa subong nga aga, ang gasolina nagdobo sang 3 pesos and 90 centavos to 5 pesos and 90 centavos kada litro, samtang ang diesel o crudo nagdobo sang 9 pesos and 4 centavos to 11 pesos and 4 centavos kada litro, kag ang kerosene nagdobo sang 9 pesos and 82 centavos to 11 pesos and 82 centavos kada litro. Sa reference rate, 60 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 80 pesos and 14 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 74 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 21 centavos ang Swiss franc, 42 pesos and 85 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 3 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 56 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 53 centavos ang United Arab Emirates dirham, 14 pesos and 68 centavos ang Malaysian ringgit, 34 pesos and 80 centavos ang New Zealand dollar, 197 pesos and 97 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 22 centavos ang Bahraini dinar, 158 pesos and 96 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 21 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 78 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning, Ma'am Ninita Del Prado, Yunito Barreta, Laura Jean Barreta sa Jelt Itirisa, Mabolo Delgado, Ma'am Gemma Crisely Sumido, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Rosemary Aglamon, kay Manong Boy Beramin, Ma'am Lady Pedroso Daribas, Ma'am Marisal Casiple, Ma'am Betty Soloso Sarbebot, RV Chris Caceres, Remia Pares, Jean Seaman, Beth Edalilla, Pangapena, DTX Coffee Mix. Ang balita sa inampang ginatulong sang DTX 500 sa NBA National Basketball Association. CJ McCollum nagpirma sang bagong playing contract sa Atlanta Hawks. Enrico Zurita sa report.
13: Nagpasugot sa Atlanta Hawks guard CJ McCollum sa isa ka tuig nga contract extension sa balor ng 21 milyon dolyares. Suno kay agent Sam Goldfeder sa Excel Sports Management, nadala sa deal ang trade kicker. Si McCollum ang eligible sa extension tugtob sa Hunyo 30 kay kamaglapaw na diri mangin free agent na ini. Si McCollum ang 34 anyos kadalaki maging trade sang Washington sa Hawks sang bulan sa Enero kay 3-year nga deal. Ang 13 katuig na veterano ang nag-average sang 18.7 points per game, samtang 35.7% naman ang halin sa 3-point shot sa 41 kahampang sa Hawks. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo min healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si Kaki 5 Enrico Tupas Zurita Jr. Pas kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Mighty C Morning, Sir Blair Matulyano, Ma'am Helen Tanangonan, Gemma Crisely Sumido, kag sa mga nagapamati sa Sitso Katmon, Barangay Dilaan, Duenas, Iloilo, Sir Roger Delphine, Ma'am Cynthia Segura, Merla Chavez, Ramiro Montilie, kay kagawad sa Iril Cordero sa Dilaan, Duenas, Mighty C Morning!
7: Beth Aujero Francia.
4: Lasay 54 sa aga, Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
15: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
16: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
17: May mga barikada pa na.
16: Oo, kung pwede mo lang isakatikang abot lang siya sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
7: D3 Bio.
18: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
16: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
17: Oh.
16: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
17: Daw import gali ni Doc.
16: Oh, import siya.
17: Mami-import kaya.
16: Your second immune system.
19: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
16: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
19: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive functions ini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
16: Ang D3 Bio import immune system.
19: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
16: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
19: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
15: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
19: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Oh, arig na sila.
16: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
19: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
16: kagaw. Paborito, kagaw.
19: Oh, paborito.
16: Labi na akong palakaong katamis.
19: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
16: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabagat, magabuti ka. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
7: My PC. Mabakang abutika. My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
7: My PC. Mabakang sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
26: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
29: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
30: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Kadaragsa nga punggo,
32: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang mapanit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
5: Tigasi!
3: Tigalapa!
5: Tigasay!
3: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
3: Supplement for men!
5: Dortes!
3: Tapos ka ng maligo!
1: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
3: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
5: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
3: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Masalikan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Mabakas
0: mga butika.
8: D3.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Ang oras sa Pilipinas, las 7:12 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
11: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang kinakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Martes, Hunyo 23, 2026. Mostly cloudy ang kahawaan, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, naghatag kita katahuran, kortesiya sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo's abroad, Filipinos abroad, on air kag online listeners. Ginaabi-abi namon kamo sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
10: Sa inyo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Badjangan, parte sang Dueñas nga malapit sa Kalinog, parte sang Pasig nga malapit sa Kalinog, taga Bingawan, Tapas, sa Dumalag nga area. Tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Let's go straight sa mga headline. Ang mga headline ginadulong sa Mighty C kag D3 Bio. Mga isodyante nga ginaligar ginabuli na Niro sa Tacloban City. Super Typhoon Francisco nagapabilin nga mabaskog. Ibalon ta ini kun bala may direkta ini nga effect diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag bugos nga Western Visayas. Coach Thomas Anthony Baldwin or Tab Baldwin no show sa NBI invitation kahapon natoy sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo basketball player nga si Rene Clert Noha Butterbonya sa team building activity sa Ateneo team sa Dipakulaw Aurora. Lasyete 15 na sa aga subong adlaw amo ang Foundation Day sa Palawan. Special non-working holiday sa probinsya sang Palawan kag siyudad sang Puerto Princesa kadungan sang foundation sang first civil government sang Palawan sa idalom sang Republic Act 9748. Ang probinsya sang Palawan natukod pagi sa Commission Act 1363. Ano ang istorya sang Palawan? Istoryante na dugay-dugay sa Foro de los Pueblos. Kay kung gusto mo mag-beach, magluwas ang Boracay sa Palawan. Kag ini why ko gina kuna, why ko gina encourage ang illicit love affair. Kung may bana ka na o may asawa ka na, hindi ka namang ita sa iban. Kag managot to sa paraiso sang Palawan. But for the sake of discussion ng Blay, storyan pa subong aga, no? Ang Palawan, magabaka nga Palawan, sought after ining kuan mo nga ng hideout sa mga mahilig sa beach. Ang mag-honeymoon. Kagkun ano-ano manda. Ano nga mga lugar sa Palawan, kahit yung mga baka Palawan, El Nido, Coron, mga kuan ka mo da, may mga katuan ka mo dito, ining UNESCO beach ng UNESCO award winning beach dito sa Boracay sa Palawan ang UNESCO World Heritage Sites sa Puerto Princesa magluwas na no kung gusto niyo abing mag one on one. Don't get me wrong ha sa mga nagabantay nga magsala ang tikab ko de klarohon ko nga daan ini yung gusto niyo bala nga magpakalinong bla ng away from the noise sang syudad or sang lugar. Gusto mo nga magpakatawhay. Di makadto ka, malayo naman ikon magkuhan ka na mo, mag-Boracay. Kaya magasto. Sa imo palang tungan ng lodging sa Boracay, magasto na. So, ano nga mga dito sa sa Palawan, ano to nga mga lugar nga gusto mo nga dito ka magpanago-nago? Kay istoryan pa na subong aga, loaded ang aton nga programa sang dalagko nga mga balita.
14: Foro de los Pueblos. Foro
10: de los Pueblos. Update kita anay sa panahon, nagapabilin nga mabaskog ang Super Typhoon Francisco samtang mas mahinay ang paghulag sini sa ibabaw sang kadagatan sa sidlangan sang Northern Luzon. Sa uli nga report, ang sentro sang Bagyo nahamtang 410 kilometers sidlangan sang Apari, Cagayan. Dala sini ang maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalabot sa 230 kilometers per hour ini nagahulag west northwest sa kadesigon nga 10 kilometers per hour madubo gihapon ang chance nga maglandfall sa bisan diin nga bayan sang pungsod apang mahimo sini pabaskogon ang habagat nga nagaapekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sini nga sistema, mangin magalumon ang panahon diri sa aton sa Western Visayas. Samtang mahimo man magtupa ang ulan, ilabi na karon sa hapon kagabi sa iban nga bayan sa rehiyon dala sang habagat. Mahina tubtob kasarangan ang huyop sang hangin sa Region 6 nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperature diri sa Iloilo yara sa 26 degrees Celsius ang manubo ang malamig kag ginapaabot na 32 degrees Celsius ang mainit nga temperatura. We have on the line Engineer Rolly Cuenca ang aton weather forecast, sir, sa pag-asa sa Iloilo, sa Rolly, si Ted, Mighty C. Morning, sir.
2: Mighty si morning sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw June 23, 2026. So padayon naton gina monitor no ining si bagyong Francisco nga nag-intensify kag nagkusog pagid ini siya sa isa ka super typhoon category. So si Super Typhoon Francisco uli nato na si Platan na 410 kilometers sa east of Apari, Cagayan. May maximum sustained wind or 410 kilometers sa east of Apari, Cagayan. May maximum sustained wind ini siya nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa Galabot up to 230 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa katasigun nga 10 kilometers per hour. Kaga, sa karon based sa aton nga latest forecast track, ining si Bagyong Francisco, posible magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Friday. Kaga, less likely, manubo naman ang chance nga mag-landfall pa siya sa anuman nga bahin sa pungsod Pilipinas. Kaga, wala siyang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Apang gina-enhance niya, no, ining southwest monsoon or habagat, nga nag-epekto, nag-epekto karon sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maliban kay bagyong Francisco, may isa pagit kita ka bagyo no nga ginamonitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So amo ni siyang bagyo, ali ni siya sa low pressure area nga ginamonitor naton kahapon kag nagdevelop sa isa ka bagyo. So ang ini nga bagyo yara pa ini sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag ulihin naton ini siya na si Platan 2680 kilometers sa east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasines sa pagmadlo sa Galabot up to 70 kilometers per hour. Nagawalagin ni siya west-northwest sa katisigun nga 10 kilometers per hour. Dili sa aton sa Western Visayas, no? So since nga apektado kita sa southwest monsoon or habagat, maka-experience kita sa generally magulugalong mo na itong kalangitan. Kaga may mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan pag pangilag-panago. Generally, kasarangan tugtog sa mga baskong gato nga hangin na ika na bagat na nakatuntan, magadalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalag yung mga pagbalag sa atong kadagatan. Forecast temperature nato nga sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutla ka lasing 229, magatunod din siya lasing 15 karot sa...
10: Engineer Rolly?
2: Yes, sir?
10: Sir, bisan nga ang yasin nga kategory is super typhoon, wala inisang direct effect din sa aton sa Iloilo?
2: Yes sir, wala ini sa direkta nga epekto sir.
10: Pero still may mga halmo habagat, that is why nga medyo gloomy or cloudy sa buong aton panahon. May chance gid nya magulan?
2: Yes sir, sakto gina sir, ang mga pagulan naton kag magalumon nga panyempo sir dala ini sang habagat naton.
10: Ang halmo may isa pa gito ka low pressure area outside of PAR, Philippine Area of Responsibility. May possibility nga magdevelop ini sa pagkabagyo.
2: Actually, nagbagyo na ini siya, sir. Nag-develop ini siya sa isa ka bagyo. Ang ining, amo ni siyang low pressure area kahapon. So sa usubong adlaw, nag-develop ini
10: Lain pag ini sa kay Francisco?
2: Maliban kay Francisco,
10: ano ngalan niya?
2: Kita ka bagyo, pero sa guwa, ini siya sa far, sir.
10: Pero tikon halimbawa magsulod lang siya, although hindi natin gusto magsulod, kaya ganyan nilulungan sila. Ano ngalan niya, sir? Kung halimbawa magsulod, sabi di sa Pilipinas?
2: Balik ko pagatawagon nato ni siya, sir, sa bagyong Gardo, sir.
10: Si Gardo?
2: Yes sir, Gardo sir.
10: Tiyo, kabay pang mangin mabuot lang ni si Francisco si Gardo para sa aton Engineer Rolly, no?
2: Yes sir, kabay pa sir.
10: Very well said, Engineer Rolly Cuenca. Sir, salamat ha. Nakapamahaw na ikaw da?
2: Yes sir, pamahaw na sir.
10: Very good. Sir, salamat gid.
2: Sige sir, thank you sir.
10: Thank you.
4: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
10: Isa man nagapamati, subong dala ka mo, jacket, kalo, payong, bonnet, magawa ka mo sa balay. Karon magsagay ka mo kumod nga. Ntrang kaso ko? May tamad ka magbitbit ka, bisan payong lang. Tapos, ang ibutang mo sa ulo mo, kamot mo. Ang imuom na pagida, tumarka na sang The Power Trio. Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Gabakal ka gani sa malalon spatos. Pagkagani sa malalon nga cellphone. Ngaway pagani, matungli. Isa mo ka cellphone, bakal ka naman cellphone. Araw pa ang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Doon na hirak pati mo nga. Amin na nga, Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Oton, kay Kahaban Cabiles, Ma'am Mary Jane Fernandez Alvarado, sa Pamilya Palomo, dra sa Lopez Aina Haro, kay Sir Jerry Paclibar, Sir Jerry Paclibar, and Ma'am Elgin Paclibar, dra sa Clinic sang Pasi National High School, tumar na kamo DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
10: La 7:24 na sa aga. Alerto na sa buong ang mga eskwelahan sa Bugos ng Pungsod. Kasunod sining nagluntad nga shooting spree sa San Jose National High School sa San Jose, Tacloban kahapon. Sa diin, puro grade 9 students ang mga suspect sa pagpanglutang. Sa investigation nga ining mga sospitsado biktima sang pagpangbully or sa atong tinaga pang dumo-dumo bla. Usually nagakatabo ini sa elementary pupils kag sa

0: Kaya?
1: So may mga kapreyosin na, nga may iban nga mga nga ginabuli, nga nagahipos lang, no? Pero deep inside, gatanom nagalisang dumot. Amo nang mabudlay, Marbs, kay Beth Idalilia, kay basta gani ang tao, gahipos lang, nga ginadumo-dumo, nga abi mo daw, ikka lang gidyan mayad. Halong kao, no? Ang subay gani, kung pabayan mo, okay mo lang na, pero palinagi bala, ang koloni sang subay. Nung tawag sila nga log, nga balay-balay da kuni koloni. Hey, tere, damo sila. Tapaki bilang Holandes bla. No, kilala ka mo sa Holandes ang pula bla nga subay. Lan taon ta kuni pagkututon. Di say mistro sa mga tao. May mga tao Raji Bosil dira sa Balod Uno sa Raga nga may pos. Pero kun matsaga niya ginalapak na sa kay na dumo-dumo sa kay gali. Imol siya manggarano niya managapang buli. O ginapakuyan sa damong atawo, without you knowing, nga ini sila, nagadumot na. E, galing kay ti, hindi man ni justifiable nga, bangod nga ginabuli ka, maniro ka. Pero the instinct was, ti, dra na lang kumabawi, no? Kagdag firing pa ni sila before sang krimen. Ang question subong niya is, security lapse sa San Jose National High School, nga nakasulod ni, di bala, kada tuig, ang Parent Teachers Association, PTA, gabayad ini sa miscellaneous para sa security officers that will maintain sang seguridad ra sang eskulahan. Kaya mga kabataan ni Kapimbasaya School, gadirom tanay! Kita nyo nagligad tong adlaw sa Santa Barbara, Iloilo. May 14 years old nga lalaki, high school. Ha, sinunod sang, kay daw natiklod niya ang isa ka estudyante man sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Nagdumot! Sanggatabok sila sa Bristran Lane sa Santa Barbara, sinunod niya kag tinapungol, iigo sa ulo, sa likod sa ulo, lipong! Ti, may mga ilinaway, dinom tanay. Ti, hindi man justifiable, kag hindi mo niyang marason nga bangod yung bully ka, maniro ka kay isa nakakrimen. Ginkondinar sa Department of Education, anatabo nga shooting incident. Sa sulod sang San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, kahapon sang aga. Sa statement kay ginpagwa sang DepEd, gintawag nila nga high alert situation ang pagpanglutang. Hamakon mo may 9mm pistol nga armas. Ang armas gali nga to, santo sa investigation, armas yadto sang isa ka police woman assigned sa Police Regional Office 8. Ang 38 caliber revolver nga ginkamit sa isa man kasuspitsado kay duwang suspect na register sa isa ka security agency sa siyudad sang Cebu. Ang pamangkot nga dito sa ila, kag ang pamangkot nga nakasulod sa premises sang eskwelahan or sa school campus. Dito ang ginatawag nga rikisa, dito ang security check sa pagsulod sa eskwelahan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Subong maeskwelahan, subong hugot ang security check. Kay man kunway gani sang threat way man, no? Ti sang una ya gone are the days. Nga kun maglinaway magdinom tanay, why ati ni Ruaya? Ako nya nang ang katalay day di. Miso kau. Dali di bla. Tapong lay ta. Amo na sa una mo, no? Dali di tapong lay ta. Oh, butangan ko di labang. Kinsin ni kamo labang? Ang labang bla kuret, no? Lapaw ka bla di. Lapat. Dali di kikatiraw kay kung mawilwigid baba mo. Odo nga way na to niya gina-encourage ha. Pero sa una, itapungulay lang mo. Subong niya, kung ang isa kay sudyante, nagadumot, kay ginadumo-dumo, no? At in so, sa mga nagapang dumo-dumo, nagapang bully, ha? May chimpo, gid ka mo. Abi niyong tao, gipos lang. Pero kung mapuno, gani ka maglupok, delikado na. Pang bully ka kay superior ka? Kay manggaranon kay mo da, may poder ka? Bata kaya sa nga manggaranon? Or higher section ka? Ti, kabataan, subong daan, very emotional, no? Kita pag nila subong, kay bisan di ilang sa social media, kita nila nga dito sa Amerika, ang shooting spray daw ordinaryo naman lang. Nga mga minor na edad, kasulong sa eskwela, nga paniro, patay itong madre, patay itong pare, patay mga classmate nila, even kindergarten pupils, nagkakapatay. Ang mga wala sang labot-labot sa krimen, kakapatay bangod kay may gun control law dito sa Amerika mo. Nga at a very young age, pwede kayo makaposes ang armas. Dito ya sa Amerika, Sir Alberto Norbing Lorenzo.

0: sa Zone 15 sa Talisay City, Negros Occidental. Ha? Nang pili mo ka, dala armas. Freely, makadala ka sang armas. Diga niya, dala ka lang pitsikorno. Okay, gankaw. Isa pa ka ni pitsikorno. Kay pitsikorno ni, likado man ni mo. Ginabutan na niya sa kamot. Kag itapungol, te, kuhanin nga nana, ng tig-a. Ah, may isang una, may classmate ko nga Wilwig. Ba niya mo, dumduman ko gina. Kuhan kami ng Christmas party kami. Gintawag sa, ang alam niya to si Marby. Marby, Marb, may kapangita sa imo. Galik kay, may classmate kami. Ah, may mga first name lang ni Wyman, may apelyido kung sino to. Si Carl, no? Carl, classmate ko si Marby ka si Carl. Dumtanay sila. Karon si Carl, may magurang. The fourth year. Ah? Tapos may grupo-grupo, may mga obso-obso, may mga tobs klase. Ito may mga alpaka paro. May mga grupo-grupo, lang na pang banda, alam mo nang gusto nila. Di ko na-score ka, dapat daw in ka kung may kwan ka, kung may grupo ka. Takon-takon kay probinsano, takon mo. Wala takon ka simbog. Kadlawan ka pa nandang, ay, wait mo ka simbog, bulter ako. Lalayo ko sinus bulter. Tiyan mo na, Christmas party kami, 12 high noon, gintawag sa, abin niya kung ano lang, pag guha niya ikaw sumarbe, tapong ulo na yun. Gamit ang pizza corno ko, di wilwig baba niya. Oy, munabla. So, why natong in-encourage ang violence? Galing kay, once ang tao may kuna sa may limitation mo, kung ginabully ka, ginadumudumo ka, and the only thing na makabalos ka, maghalit ka man sa iban, that is very delicate. Delikado na kag ini nagaconcern na sang security sang kada eskwelahan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Grabe epekto gid ka social media mal ni Professor Louie Lagandaon Salivar. Si Professor Louie Salivar malawig na ni sa education sector and kainsindig siya sang sitwasyon. Grabe pagilpak, you know, mga Tagalog dyan, mga taga-Tagigpak, no? Mga taga-Laguna, no? Di natabo ini sa Tacloban City. Napamangkot nga ang armas to yasang policewoman at totoya sinablos niya nga 14 anyos ang 9mm pistol bla policewoman to. Ha, kag ang isa armas ato sang isa ka security agency. Ang oras, alas 7:33 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Well, pause for a quick break. Magbalik ta. Anong istorya sining shooting spree? Usually, magambak ka shooting spree or mass shooting. Mabatyan na nato ninis Amerika. From 1966 until 2026, pila ng shooting spree or mass shootings na nakalanabo sa Amerika? No? Nga mo ni naka-influence. Subang kayo ti makita mo sa social media, ano pagid nga mga pungsod sa kalibutan nga high risk sa mass shooting? Inang masulod ka sa mga matao nga lugar, sa eskwelahan, sa simbahan, kag magpanglutang.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kag parte ni sa Foundation Anniversary sa Palawan, istoryanta sa Bungadlaw, kay special non-working holiday sa Palawan. Ano mga favorite beaches sa Palawan? No? Kag hindi man isip incurred sa mga gampang kalayo kag tago-tago. So kung gusto mo abing magpapalawan, diin kaw para nga hindi ka to matublag. Kagud gusto mo nga duha ka mo, ara ka mo sa paraiso. Ano nga mga lugar, kag mga favorite spot dito sa Palawan? Abi nyo ay taktol-tol. Tol-tolong tayo karoon nga aga, Professor Louie Salivar. Alas 7:34, oras sulong sa Mighty C, kag D3 Bayo. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the Now, drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
14: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
14: Pero
15: sa Star Canada.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Sa minabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Ang oras sa Pilipinas, la 7:40 na sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
7: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
12: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gyapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, nakasanbay K5 Karen May Badilla. Alin sa mga buluto andre sa sudad, gincheck na. Daw ano nakahugot? Usually, kung may mga insidente, gani Sir Mark Vincent Avir, Sir Sherwin Marco, Ma'am Nenesan Presa, Rampart Mendoza, Professor Luis Aldivar, Adata Crossover, Ray Taclion, Sir John Lizarabia, amo na naghugot ang tanan. Hugot ang tanan, particular stricto. Pero as the days go by, dugay-dugay, waay, balik naman sa dating gawi. Isa mong perting kahugoto, inaw sa isagi ng mga bag sa mga estudyante.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
12: K5, Kadin ka naglibot?
14: K5, Ted, diri kita subong, no, sa may Lapat National High School. Sa upod na to na din, no, ang school principal nga si Sir Salvador o kung si Dr. Salvador Besares, K5-TED. Pero antes kita di rin nakagad to sa La Paz National High School, nalibutan naton K5-TED ang Ramon Avanzanya National High School sa distrito sang Arevalo kag ang Iloilo City National High School sa Molo. Sa Ramon Avanzanya National High School K5-TED, ang ginapangrekisa na to nila tanan ang mga estudyante, ang ining mga bag, para masiguro na wala sang may mapasulod, no, ng mga deadly weapon, K5-TED. Same sa Iloilo City National High School, kasunod ni sa natabo nga shooting incident sa sulod sang San Jose National High School dito ya sa may Tacloban kahapon nga adlaw. So sa subong, chikyaro naman naton K5-TED kung ano diri ang dugang, no, nga security measures sang La Paz National High School K5-TED. Ipasa ko si mo ang linya sa kay Dr. Salvador Besares K5-TED.
12: Principal
14: sir,
12: 4.
14: K510, oh. Aguero, Francia.
9: Hello, hello, sir, Ted.
12: Dr. Salvador Bizarres. Yes, sir, thank you for your time ngayon hatag kay K5 Karen Cardres Amon sa K5 News FM. Sir, were you alarmed sa natabo kahapon sa Tacloban, sa San Jose National High School, Dr. Bizarres?
9: Oo, aware kami. Oo. Subukan isang batian namon nga may napatay. Subong apat na itong napatay, kagdusi ang naras sa ospital.
12: Nadugangan, nagali isa?
9: Oo, apat na. Oo.
12: Okay. Dara sa La Paz National High School, pilatanan, Doc, ang inyong enrollees for this school year?
9: Oo, sa Subong nagkalapit kami mga, ang nasa officially enrolled as of now, 3,746.
12: 3,746. So, sige pang enrollment, Doc, ang late enrollment?
9: May ara pa iba niya nagpa-enroll. Siguro, I don't know kung ano nga ang college sila enroll. Pero hindi na muna sila mapamilibaran ng batunon. Kay diri lang sila sa distrito sa La Paz. Ang wala na namon na baton, ang hindi na diri taga La Paz.
12: So, until when ang inyong pag-accept sa late enrollees from La Paz District, Doc Bizarres? Asa sa na, Doc? Subong simana na lang?
9: Basta may ara sila kung mga transferi, pinapamangkot din sila kung diin sila galing, then diin na sila ga-star.
12: Okay.
9: Kung diin na sila ga-star, okay.
12: Doc, dari kita sa natabo kahapon, no? Isa sa mga rason gid is the suspects were bullied. Daw ginabuli ni sila sa atong ginadumo-dumo lang na tapak-tapak lang. Adra sa eskwelahan, ay nung daw kanin ng daw normal yung nagkatabo man ng mga bullying sa mga kabataan sa munang edad because of their psyche or psychology. May mga previous incidents ikaw nga encounter, Dr. Bizarres?
9: Oo, may-ari man kami ng case ng bullying. Naka-record man ina sa Amon Guidance Office. Ano man, di na ito malakwanid man. Kaya mostly, sa so, mga bata, doon ka ang ilab lang, the way sila mag-ano, behave bala. Sa ilab daw normal lang ina kapag bravo. Actually may ano deped order na gani sina nga bawal gina siya kag may penalty siya. So anyway, sa amon orientation ginambal gina namon sa mga kabataan pero hindi ina malikawan kay ang iba nga naga ubra sina wala man nga palamati sa orientation kag wala gani ka attend sa orientation. Tungod considering sa amon man diri kay kadamo sa amon population muna hindi nato nabitat. So hindi nato na malikawan nga may bullying. Pero subong siri sa amon iskwilahan strengthen pag ginamo ina nga kada adviser bala ina-orient pagsugod isang klase during the opening block sang klase orientation everything na information na pero do hindi ina ma sininga completely gitanan sila pero subong pagitamon nga every time before mag-start sang klase subong na may natabo dito sa Tacloban ginaambalan sa amon nga GC nga ang mga advisors no before mag-conduct sang klase ni-remind ang bata nga be mindful kids sa everything na ubra nila especially sa bullying na ina akto kay sometimes hindi sila kabalo nga ang inubra nila gali
12: pang-bully na
9: then ang ining mga precedents ining natabo para mamaintindihan sa kuwataan nga hindi lang tanan gali no sila lang ga pang-bully kay basi hindi ka ispektar magulpihan sila na lang sila gali
12: muna tawag nila Dok
9: man pariyo sini
12: muna ambal nila Dok
9: so that's why so there is amon sa school sa La Paz no ginipas impose man amon diri sa amon mga security guard no ang pagtanaw sa mga bag ni sa mga kabataan no actually ang ginapabukan namon ang mga kabataan na hindi man ang mga guard or ang amon security ginagamit lang sila sa stick agon magtanaw subong dito sa amon sa annex school namon sige pa to sila kay ang ila start sa klase nito 7:20 mo. Dili sa amon ang morning namon nga session nag-start kami sa 6:20 no 6:20. So aga pa sinaga sulod. Kay morning kag afternoon kami nga shift diri sa main campus. So sa subong amo na ginobra namon tungod kay sa in response bala no sa anong kay ang mismo gusto man na at least a son of peace ang school.
12: Correct.
9: At least ma-maintain, na try kita muna ma-maintain man ani. Kaya hindi na ito malikawan, gid man may arah, gid man may tapo. So, thank you, gid, K5.
12: Doc, Doc. Doc. There was
9: si
12: K5 Karen.
9: Si Karen.
12: Taga-kwan man siya, taga-lapas man siya.
9: Doc. Ang iyaman nga ay, inyong ano, intern na ito nga si Claire.
12: Araman si Claire.
9: Si K5 Claire.
12: Doc, dari kita bala sa concern sa security. Sa ako niya pagpati as ang koruman and sa nagalantaw man sining sitwasyon dito sa Tacloban, there was a security lapse. Kung nga ang nakasulod ang armas sa campus or sa premises ng eskwelahan, no? Dira, kaya ti nga ang nakasulod, abi kung may gwardya, di ba? Inang kada eskwelahan may, may designated yun ay ang security personnel no? Or mga officer dira, no? Dara sa inyo, hambal mo ginausisa nyo pagi sa pag ang mga bata mismo ang voluntarily ginapa ubukas ang bag nila kag ginakuit-kuit sang stick. Pero kay balo ka dok. Ibala mo may daw plain view doctrine aning hindi mo manis lang maukay gid mo. Nga ikaw mismo yung nga gwardiya da.
9: Oo.
12: Di ayan nga kay mas kinanglan ninyo dok ang metal detector para nga mas accurate pagit ang pagdetect ng mga armas gid man or granada da.
9: Para kita ning eskwela hindi na kinanglan nga may ano. Kay I don't know kay why man di kami ginatagaan sina kay kami lain man di kami instruction kami mo ang why sa amon niya do hindi daw wala nang nila pero sa subong nga natabo do need gid sini no
12: ina seryoso nyo na
9: kada school I think no kay importante man ni kami kadamo sa una last previous years may mga bomb threat mga tanan no every now and then magkakulpa mga bata mga teachers no so ti si kon may ara kwa nami gid ay kon may ara ga detector
12: ti why not nga kon nalabi dok
9: pundo na sang deped I do hope ani like mayo gid ay at least ang maano pagit ma secure mayo ang safety sa mga bata.
12: Oo, kay kun mako maglantaw yang mga stick ani nga kuit dok. Bisan gani sa mga mall ang bako ay manigapon pulos kay pili mo na yung malubong imong bag imo armas dalo mo butang mo na bayo or sibin mo da. Ni bla? Oo, pero kung may metal detector, mahunigin na siya. So, it will take time kay daw din mga kuan pa man mga mag-request pak mo sa DepEd o kabudugay pa no.
9: Okay.
12: Pero tipla kabilog inyo nga security officers dira. Ano ni sila mga gwardiya, empleyado ini sang eskwelahan or mga kinasuweldoan niyo ini to sa pag-perform as security personnel dira sa lapas?
9: Ang isa namon ka security guard dire.
12: Oo.
9: Iya na sang kuan sang DepEd gidiya.
12: Mm.
9: Para kami nga do i-personnel gidiya sang school.
12: Mm.
9: Ang the rest na iya in ano lang namon. Mm. Iya na bala sa mga agency nga nag-ano lang sa amon. Ginabayran lang sa amon nga school info.
12: Bali duwa ka bilog ang security personnel.
9: Kami tatlo kami diri ka ano tatlo. School. Tatlo bala kami ka ano may main kami may extension. Schools. May annex school. No, so tatlo nga amon nga gate nga balantayan. So anong bali amon din si regard kay relief na sila.
12: Dok na nambal mo to kay nang kinana pa request sa Department of Education. This is a pressing need ang pressing ng mga metal detector to detect abis ang armas or anything harmful para sa kabataan. Why not abi request kamo sa PTA PD na nga mag-fundraising kamo may naghamba dio nya fundraise kamo raise kamo funds para nga makabakal kamo metal
9: man
12: detector
9: pwede man na isa ka ubrahon sang school principal na kon may ara nga mga stakeholders namon bala nga may ara na sila makatag donations atag sila donations at least daw ila bala let's say mga alumni na Monterrey or mga pamuluyo bala nga may isang sarang pwede
12: okay hindi mo man pwede
9: sila makadonate pero hindi kami sininga kami mga ayo ang pwede lang kapag ayo mga PTA officers
12: president
9: na kung kami bawal kami
12: propriety of the job ah huwag na tawagin dyan ang propriety of the job
9: sa mga ano okay
12: Doc lastly Dr. Bizarre sa imong aminsahin na lang sa mga giniganan sang 3,746 ka mga estudyante sang lapas na sa school sir nga hindi ni matabo dira sa inyo yung premises.
9: So gina ano lang namon payo ako lang sila sa ano, bulig man sa amon, sa porta, ano, sa tanan nga mga ginikanan, dari sa lapas ng Sinulay School. Buligay lang kita, no? Tinatry man amon dari ang pamaagi nga ma-maintain ang safety sa kabataan, everything, no? Dito mga anak mo nga ang kabataan di lang mag di lang magkato sa eskwelahan nga na maalam, pero ang attitude man inamat pa naman develop ang mga magmimayo man sila kabataan.
12: Kapati ka dok nga dako ang influensya sa social media kun nga nga may mga presyo nga mga violent nga mga kabataan nga natabo ining shooting spree sa Tacloban.
9: Oo, mayo gid kay ang social media kadasig lang mga pabalo pala. May mga ano man, may mga negative man ang effect ng social media, pero ang kung gamiton lang sa maayo na mo ito eh ma-maximize kaya ano kung ano ka dako para mabuli sa social media basta nami lang paggamit.
12: I-allow bla dok ang Bible study bla para mabalik bla ang moral recovery sa kabataan bla.
9: Oo, pwede.
12: Oh,
9: may problema. Actually kami ginaano ginamo na gina-invite namo ang mga ano man.
12: Oh, simbahan na.
9: Amon nga superintendent.
12: Correct.
9: Siya mismo nagambal nga kinanglan i-recover bala ang moral values sa natong kabataan. Kay daw makita naton nga daw amatamat ka kadula na bala.
12: Correct.
9: Ang pagkakilala nga may Diyos, no. Kay man nagambal nga daw wala na Diyos, wala sing Diyos nga nag-exist. So kami gina-try gid namon madiri, no. So sige lang, it's ano lang sa it's a struggle sa atong tanan. Gani kang mga kinikanan gid mismo gid ang may dako gid ang bulik, no. Kay kamilya do second ano lang ka family lang kami
12: tinugyanan kamo da kon day time pagpauli nila sa gabi tila naman na sila. Dr. Salvador Bisares, anong kaning middle name mo, sir?
9: Memorial.
12: Dr. Salvador Memorial Bisares. Sir, salamat sa imong tiempo diri sa K5. God bless you, sir. Thank you. K5 ka? Oh, dagon-dago na. Ara ng pulis.
14: Ikuhaan taman, no, sang statement diri ang Iloilo City Police Office sa kay Colonel Wilbert Parilla kung ano man ni ang mga recommendations.
12: Yan, balon mo, tiyan mo, kulang metal detector to kalapas na sa eskola.
14: Yes,
12: si pressing K5 did na sa the only way nga ma-detect mo na nga may mapagpalusot ka mas pasulod metal detector. Kaya ang stick niya nga kuhit-kuhit pero sa ibang mga moldy sudad gakadlaw ko kay 5 kamon niya sir pwede mubuksan tapos kuhit-kuhit sulit-sulit iway mo na gapon dapat si metal detector kikigingaw na yan mo. Sige dagon-dagon na kaya na ng pulis lakson ta
14: halika ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si WVSU K5 intern Zarina Claire Magno, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
15: DTX 500
13: ang may powerful compound
15: na nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500 garantisado,
15: epektibo,
13: aramis mo. DTX 500!
16: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
17: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
16: Ay,
17: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
16: Correct.
17: saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
16: na? Toktok
17: na. Dapat, kung... dapat niya wala pa?
16: Oo. May tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
17: Saan o ka mainom di takes 500 kag mighty sim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga atay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sang imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo,
19: DTX 500.
17: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado, apiktado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
16: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
17: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
16: Ay?
17: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
16: Gusto.
17: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
16: Mga kainit mo, no?
17: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant,